0: Arrancada Sabuta.
1: Bueno, alas 8:11 na mga ka-vibes. Sa atong kinsa man ni unya hehe katong sa mga naibaw ha sa mga atong isgutan dini secret lang nato na ha ayaw taon nya kadungog ra ba ko nga hasta sa mga group chat isgutan ako no ta hehe keep it to yourself secret ra na nato baka vibes alas 8:12 na padayon ta sa pagiskot sa mga bukat kayong isyo rong adlawa. So, nag-giskot man ta kaganiha og flood control projects, humanato gisgutan ang kahimtang sa solid waste management sa Cebu City. Muto ang gibutiag ni Congressman Antonio Tinio. Mga ka-vibes, nga matod pa niya, iyang buot ipa-imbestigar sa ombudsman ang binilyon nga kantidad sa mga proyekto dito sa Davao City, mga ka-vibes.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Kay matod pa niya, ay ang naibawan nga doon ay overlapping lagi. Nga parehas ng lugar ang maong proyekto. Unya, saan ba na niyo mo nga parehas man sab nga narilisan og pundo.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Sa ato pa ang usa tinuod, ang usa ghost projects, mga ka-vibes.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Lain nga findings nga gibutyag ni Congressman Antonio Tinio nga gikasakit yung taon kaayo ni Pulong Duterte kay ngano konong sila raban. Matod pa ni Congressman Tinio, doon na sad siya ay nahibawaan nga double funding. Nga suma pa niya, iagining gispecify sa iyang suwat reklamo ng atos ombudsman, mga ka-vibes, nga doon ay proyekto nga may valor og 115 milyones pesos. Apan ang nahitabo, kaduhani ni gawas sa 2020 General Appropriations Act kung gaa mga ka-vibes nga gani duha ka mga kontraktor ang gitan dili gitan niyagan nakadawat kyud sa maong awards mga ka-vibes.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Sa ato pa duha ka mga kontraktor unya puparias nga ni gawas diha sa gaa. Sa ato pa double funding, mga ka-vibes. Diin man pengo ng usa nga usara man ka proyekto unta.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Unya, midugang si Congressman Tinio, mga ka-vibes. Nga suma pa niya. Kana na ang si 0792. Nasaigingan, diri ay. Mo ba? Ka-vibes? Secret lang na ito na ka-vibes. I will neither confirm nor deny o kinsa ang mong abogado. Ka-vibes 0792. Kana na ining. Imot lang ta niya. Katawa siya. Napay-smiley na emoji. Kato ganiha sa atong kinsa man eh. Marites sa kaka-vibes, da?
0: Arangkada sa kabutan.
1: Basta ako ka-vibes, muingon ko, ha? At wala niyong ilakbit sa isay din, hey? I will neither confirm nor deny. Thrilling one, eh? Tanawa na good niya, ka-vibes Virgil. Kay ang atong ka-vibes, nihingan, kinsa atong giblind item, ha? Unya, padayon sa kontrobersiya dito sa Davao City, mga ka-vibes. Hoy, lain po niya eh. Sir, tinuod ba nga si Franco o Basti Duterte? Nagkatapad? Adila na ko sumpayan. Inani kabibes din manigikan kabibes 079 to gihapon ni. Ang akong nakita nga gipo

0: fairness po ni kining Davao City Mayor Basti Duterte nga naabot na raman dito sa Kongreso kay no less than Ramil Madriaga ang nitumbok nga matud pa ang iyang amahan mismo si kanhi Presidente Duterte ningon nga ang usa kaniya ka anak baliw unya aduna sa siya anak nga bading abot unsa ibot sabot anak
1: arangkada sa kabutan.
0: So ato nang ato lang siya nang kanana ang i-under study kabay 0792 tinuod ba na by the way ang update kalabot ni kanang Franco Mabanta na ang National Bureau of Investigation nakakuha ng pagtugot kay ni secure silag cyber warrant mga kabibes, mabulihan ang mga gadget, computer o telepono ni Franco Mabanta o niya masusi na dito kung kinsa nga mga tao ang iyang nakahistorya o nakatransaksyon. So ato ng huwaton kay maunay latest kalabot sa kining founder o CEO sa Peanut Gallery Media Network, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So padayon ta sa naitabo nga baha dito o kaning pagpaimbestigar sa mga flood control project sa Davao City. Ha? Lain nga gibutyag ni Congressman Antonio Tenio, mga kabibes. Ha? Nga matod pa niya, walo ka mga proyekto nga may kantidad o 425 million pesos. Ha? Ang kanang gi-implementar ngadto sa mga dapit gawa tugti. Ha? Implemented in locations different from those authorized.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ngano ka ni? Ha? Nga matud pa ang naitabo mga kabibes pananglit dan ang specification sa project mubo kaysa kinahanglan na buhaton sa contractor sibo sa budget nga gipagawas mga kabibes, and this is worth 425 million
1: arangkada sa kabutan.
0: Kuha ba ning mga kortaha oy? Ha? Lain pa, nga gibutyag ni Congressman Tenio sa 65 sa mga kontrata nga mukabat og 3.56 billion sumapa sa maong congressman. Kuwang nig mga detalye, kuwang og mga station numbers og ingon man kung unsay gitas-on nga maglisod sila pag-ila nga may pa lutaw sa posibilidad na kini mga ghost projects.
1: Arangkada sa kabutan.
0: O niya, lain pa sa dunay na po ka kontrata nga mukabat sa 623 milyon pesos nga wa makita sa mga line item diha sa General Appropriations Act, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So, ingon ni ini kay ang nahitabo niya tong Lunes lagi na ang Matina Pangi River dito sa Davao City, mga kabibes, ang ni-overflow kay tungod sa sub-sub nga uwan, ha, nagbaha unya dunay naguba nga taytayan binganong nahitabo man ni gisgot magitag flood control projects controversy. Sa ato padako kay tulubago niini ang mga opisyal sudad sa Davao. Grabe na si Congressman Paulo Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Daga na siyang matrigger niini nga. Iguro man tani basa diri sa gipadangat nga suwat reklamo ni kining Congressman Antonio Tenio. Nga matod pagani din ni mga kabibes nga ginganlan na ni Congressman Tenio ang kontraktor kining Genesis 88 construction niya. Naitabo na ba ni ining Genesis Construction o sa mga

0: ha? Election fund provider, usan is mga financier ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: In fairness, sinuunin ni nga deklarado man ni sa statement of campaign expenditures ni Vice President Sara Duterte, mga kabayob. So this is worth really investigating. So ato ning atangan, ato ning huwaton, ugun siya'y resulta ni ini kay ang ombudsman na biya ang nipahigayo ni ini. Nga matod pa ni Pulong Duterte, nga iyang gipasanginlan nga nahimong selective si ACT Teacher Party List Congressman Antonio Tinio, mga kabibes. Nga nahimo na matod pa niya nga gisingle out ang siyudad sa Davao nga wa kauyon si Congressman Paulo Duterte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Amauna diha kong pulong, ha? Ngano mo di ay? Kung wa kaysa ay kagol. Pero sadan ka makol kagyod. Usahon naman ni Ron og masayran nga duna sa mga ghost project sa Davao City, mga kabibes. Kay ilang gipang hambog raban dito nga tarong gyud ang panggobyerno sa Davao City, pero sa matarunga. Kadako sa gasto sa flood control projects o mga infrastructure projects. Nabahaan, doon na pa'y naguba nga taytayan. Again, akong i-qualify nga kanang taytayan, susihon pa na kung ang budget na bada ni Pulong o baka sa previous pa nga congressman dito sa usas mga distrito sa naasyong syudad.
1: Arangkada sa kabutan.
0: But what is very clear, mga kabibes, doon ay nahitabo nga baha dito sa Davao City. Unya, doon ay naguba nga taytayan, doon na pagyoy kinabuhi nga nakalas. Ha? So ato ng atngan kung unsa ang mamahimong development yana, mga kabibes, dito sa Davao City, ang balwarte sa mga Duterte.

0: Bueno, alas 8.25 na mga kabahibs. Tapunta sa laing isgutanan. Kay interesante sa nikaayo. Ah? Ang development mga kabahibs kalabot sa katubitaong naitabo ni atong miaging simana. Ah? Ni atong Webes sa Kadlaon. Ah? Sa dihang kalit ganis kapo samtang gipaubos sa protective custody si Senador Bato de la Rosa sa iyang mga kaubanan nga mayoriya sa Senado mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Kagahapong adlaw no less than DILG Secretary Junbi Crimulya o si PNP Chief Jose Melincio Nartates mibutyag na sa resulta sa investigasyon kalabot sa ilang gihulagway nga gun related incident dito sa Senado niadtong miaging Miyerkules sa gabi mga kabibes nga pagkakadlaw ni ana ato mang nasayran nga nakaskapo si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ang usa sa mahinungdanon kaya nga finding sa investigasyon, mga kabibes, ningon si Secretary Junbi Crimulya, for the record, matod pa niya sa iyang pamahayag, mga kabibes, nga why, ato ning klarohon ang iyang pamahayag, matod pa niya, for the record, walay pagpamusil tumong adto sa Senado, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Sa ato pa, na-establishar nga ang unang ni pabuto sa iyang pusil. Ang nasuspenso nga Sergeant at Arms sa Senado nga si Retired General Mau Aplasca.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Unya, nahibawan mga kabibes nga huwag yung giprovoke si General Aplasca. Huwag yung siya ilabti. Ang iya lang niya to, sa diyang nitubag tong iyang ipangutana ng mga NBI sila, ang buto kung siya suod siyang utok at tungurasa. Nipabuto naman hinuon sa iyang pusil si General Mau Aplasca, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Ang kaaligre ra ba kay matod pa sa press con gahapon, ako magyong itanaw mga video ng ilang gigamit? Ha? Nikagar ang pusil. O niya katong waan na mo kagar, anang kapabutod dayon og sunod-sunod nga tulo ka warning shot si General Mau Aplasca, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Ang nasuta gani, gikan sa habig sa kanang Senate Sergeant at Arms, gikan sa mga tinugyanan sa USAA, Office of the Senate Sergeant at Arms, 27 ka mga pagpabuto sa ilang armas de fuego ang natala subay sa gipahigayon nga investigasyon, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Nga sa ato pa, ugway na musil tumong ngadto sa Senado, dili tinuod ang gibutyag ni Senate President Alan Peter Cayetano nga under attack ang Senado niadtong maong gabi sa Miyerkules, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Akong gitanaw ang post ni Senator Alan Peter Cayetano. Ang iyang istorya dito nga, ang iya kunong isuon nga si Senator Pia Cayetano, simbako basig atakihon. Unya, ang iyang kauban nga si Senator Camille Villar, bag-o pang nanganak. Unya, siya san mismo nga nabutang sa kakuyaw. Sa pagbutang sa kakuyaw, nga niingon man ang fact-finding investigation o kaning pagpahigayon sa reconstruction sa maong gun-related incident, nga wa man lagi mamusil tumungad to sa Senado ang mga sakop sa National Bureau of Investigation.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Tinuod na kapabuto o pusil ang usa sa mga NBI agent, mga kababs, ganito. But that was a cover fire, sumapa ni kining PNP chief Jose Melencio Nartates. Kay una mo siyang ipabutan. Samtang ni-withdraw sila, kay ang instruction not to engage, mga kababs, diba usog pabutusan og pusil si ang katong maong ahente sa National Bureau of Investigation, mga kababs. Sumunay na-establishar sa maong investigasyon kagahapon. Apan, karon ang maong mga ebidensya, mga kababs, giduso na na dito sa Department of Justice. Nga tungod niya na, nga giduso na na dito sa Department of Justice, mga kababs, matod pa ni Justice Secretary Frederick Bida, muhimo sila og kanang panel of prosecutors nga moimbestigar niini og patubagon gyud kung si kinsa ang angay nga manubag. Unya, ang gibutya gani ni Secretary Bida nga dili lang ni atong pag-iskapo, dili lang ni atong gun-related incident, apan ilang i-backtrack sukad nga mipatimaw dito sa Senado ang karon fugitive nga si Senador Ronald Bato de la Rosa.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Wa mo hisgot si Secretary Bida kung unsa ang kaso, pero in all likelihood, mga kababs, murag magpunting ni sa obstruction of justice o ingon man harboring of criminal, mga kababs.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kaya nga no, klaro o dayag nga wa di man tinood ang giingon ni Senate President Alan Peter Cayetano that they were under attack. Yara bang kahinumdum mo mga kabibes, dili lang gani si Alan Peter Cayetano, including Senator Amy Marcos. I also saw Bongo nga kanang nanawagan sila nga sa katawan nga mag-ampo. Unya, prior to that, nanawagan si Senator Bato de la Rosa sa iyang mga supporter nga suportahan siya sa ilang mga presensya dito sa Senado, mga kababs.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ang termino nga gigamit nga he was asking for mag-people power ang iyang mga supporters. Unya, dayon nahitabo nito. Ang ako laging basa sa sitwasyon. In fact, sa mga nagsubay na ako sa akong personal FB page, an hour after it had happened, ingon yung code, this is an apparent scenario, mga kababs.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kay sa tantong pag-analisar ni General Mao Aplasca kung unsaon nga matabangan niya ang iyang classmate mista sa PMA nga si Senador Ronald Bato de la Rosa. Kita man siya og oportunidad sa diyang nangabot ang mga tinugyanan sa National Bureau of Investigation.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Mga kababs, alas 8.35 na, mupost lang ko makadiyot kay atong hatagan o gagianan ang mga mahinungdanon kayo. Inigbalik na ko ato pang palawman ang isgutanan kalabot sa gun-related incident dito sa Senado. Palihog, standby.
1: Arangkada.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyo sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangho arangkada. Arangkada sa buntag.
5: Arangkada sa buntag.
2: Arangkada sa buntag.
6: Bueno, alas 8:38 na mga kabayos. Padayon ta nagiskot sa gun-related incident nga naitabo dito sa Senado. Unya, matod palagi ni DILG Secretary Junbic Rimulya mga kabayos. Ako siyang i-quote verbatim din he. Nga, ningon siya, nga, for the record, sumala pa sa maong kalihim sa Department of Interior and Local Government. For the record, a quote, all evidence points that there was no attack in the Senate. Unquote, Rimulya said in a palace briefing kagahapong adlaw sa hapon mga kabibes.
5: Arangkada sa butang.
6: So, giklaro ni Secretary Rimulya nga wa lagay pag-atake taon sa Senado sukwahi sa gibutyag ni Senate President Alan Peter Cayetano, mga kabibes.
5: Arangkada sa butang.
6: Ha? Nga, hinoon, in fairness, dili pa makakonclude ang mga investigador kung kadto gihimo ba aron lang nga mamugna ang gitawag og destruction aron makaiskapo si Senator Ronald Bato de la Rosa.
5: Arangkada sa butang.
6: But you know, in the words of Justice Secretary Frederick Bida, ningon siya ang iyang termino nga gigamit, the facts and details that were unearthed were very compelling. Sa ato pa, mga kabibes, bugat kayo. Kay, laliman ka, why ni atake, pero si kanang Senate President Alan Peter Cayetano, ningon nga nakuyawan sila. Kagi-atake lagi kuno sila. Niyar ba mga kabibes, prior sa panghitabo, nag-lockdown man ang Senado?
5: Arangkada sa butang.
6: Nga, matod pa, si Aplaska naibaw na mandaan. Kanya ito pang Mayo 12, sigon sa investigasyon, doon na nasilay's coordination meeting sa mga security forces dito, mga kabibes. Kung atong mahinumduman, mga kabibes, nito nga si matod pa ni kabibes Ace Junaldo, good morning Sir Ton, saks pa na sir, nagtuogin sila nga naay TRO from SC. Nyawa man TRO moto ni improvise ni sila, wala gyud sa plano nila awa sir ni sibat si Bato. You know, do nagi kay punto sa imong pangagpas og opinion kabibes Ace Junaldo. Ha? Wa man, tinood. After the fact. Na? Kaning imong gisaysay karon kabibes Ace Junaldo, this was not indicated in the findings of the investigation sa kining Philippine National Police. Sakto kag yun, kay because after the fact man tong nahitabong pagka-eskapo and after the fact sad, kadtong nahitabo nga gun-related incident nga wa lagi pagpangatake sa Senado. And in my vantage point, ang akong ingon gani, kabibes Ace, nga murag naghimog senaryo sa General Mao Aplasca.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Unya, giangko ni o nasuta sa investigasyon nga ang presensya kay Baura Baginay gusto sad ipalutaw sa mga DDS ka. Unya, unsa mo itong mga taga-NBI dito? Ang presensya sa mga taga-NBI dito lagi sa Picas Building sa GSIS. Kaya nga no, niadtong hapon sa Mayo 13 mga kabibes, sa ato pa, this was Wednesday. Ha? Kay nigawa si Bato, atong naibawaan, Mayo 11 man. Ha? Diba? Sa dihang nagpahigayon sa ilang regular session ang mga sakop sa Senado. Unya, nailisan si kani Senate President Vicente Tito Soto III ni Alan Peter Cayetano. Pagka Miyerkules sa hapon, si GSIS President o General Manager Jose Arnolfo Wick Biloso nimando nga red alert ang GSIS mga kabibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Kay lagi, ha? Si De La Rosa ni himo mo siya sa eksina.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Nga nanawagan siya ang people power gikan sa iyang mga supporters. Ha? Kaya ang tinuod mga kabibes, nahadlok mangyuntos Bato De La Rosa ang abi niyag dakpon siya.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Muna nga matod pa sa investigasyon, ang kadtong nibaos o pagpabuto ang NBI. That was a cover fire. Unya, klaro yun kayo nga ang gibuhat ni Mao Aplasca mga kabibes. Ha? Muna gingon ni Kabibes Ace Junaldo nga nag-improvise sila. Sakto ka. I think your term is appropriate. Ha? Matod pa ni Kabibes Frank Raso, Boss Good AM, drama na gani ni Atong, kinabuhi ng drama pa Jude sa Senado. Kang Atong ang iyang buot pasabot. Kana, kibaw ka, Kabibes Frank Raso, tanaga sa na. Nga nung hanto doon wa madakpi si Atong Ang na lain pong gipangita.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Kalabot ni sa kinini ang mga missing sabongero. Also a good friend of mine na respetado nga journalist Perlisa Contratista, highly recommended you as one of the few na lang ligdo nga journalist. Uy, salamat kay sa compliment Kabibes Ace Junaldo. Yes, Perlisa is a kumari of mine. Inani manggod mga kabibes, sa tinuod lang ba kana na ang we are traveling a path lagi which is somehow difficult. Labi na sa Cebu nga sayod bang kita nga daghan kayong dumadapig sa mga Duterte din eh. Matanagan, dili magod may makapiyong, dili may makapabutabungol sa mga panghitabo sa atong palibot. Ha? Palanglit, naghan kayo nga triggered nga magsigitag balik-balik din nga nga nung malagini nga mayuriya sa mga congressman ang nipaluyo sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte, di man makauyon anang mga DDS. Dihagi ko yung usag nga gitubag ko. Gitubag yun ako nga, wak mo ko namakak. Kay matod pa nila, propaganda ko nung niingon ta di rin 257. Kaya hayumo na lang ning 255 ron kay ang duha ka mga party list ng mga mibutar pabor sa impeachment. Nikalit na mag-resign sa katungdanan mga kabibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Nakasabot sa ko kay ang one tahanan. That's based in basically in Southern Mindanao niya. So, taga-amo rago na. Iba ko magagin siya nag-finance na. Hindi na lang ko mo sumpay. Kay malain niya sila mga kabibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: sumunay na hitabo ron niya ato ning isumpay ang nahitabo dito Senado. I agree with the observation of Kabibes Ace Junaldo nga ang ako senaryo kaning iya nag-improvise. Kada ba nakita ba? Unsaon man pagpaagi nga makaikya si bato? Ha? Kay ugway destruction good. Ugwa tong maong senaryo mga Kabibes. Dili man to magkaguliyang.
5: Arangkada sa kabutan.
6: And you know when I assess all of the available reports and video, naibulong yung ko nga nganong di paiway, nganong di paatras ang mga journalists o mga reporters, Senate beat reporters, mga kabibes. Unya, they were still allowed to get some video, albeit, ha, mga kabibes, makaingunta nga, gipakita ra. Ha, daw gigamit ra ni Mau Aplas ka, sayang paghimo sa maong matod pa ni Kabibes Ace Junaldo improvise.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Dito gikunay buong Kabibes Ace. Unya, sigon sa investigasyon kagahapon nga nabutyag nga prior adto ni Mando si Mau Aplaska kalitraman to siya ni Sulob o bulletproof vest. Unya, nibutyag siya nga doon na kung siya aristohon. Ni Mando si Mau Aplaska ngadto sa mga sakop sa USAA, sa Office of Sergeant at Arms, o ingon man sa mga sakop sa Philippine Marines, o mga nadistino dito ng mga sakop sa Philippine National Police to lock and loaded. So, panganda mo sa pangita mo. Unya mo na ito, nga nagpa-warning siya at mga nag-warning siya sa mga Kabibes gaw. In fairness, wa man niya gitumong katong mga gipangutana niya nga sakop sa NBI apan dito sa dapit nga dito sila. So sa ato pa, nakapabuto sa armas, medyo katawaan nang daba kay Primero ni Kagar, doha dayon sa iyang mga alipores ang nipabutusan mautong sa kapin sa 40 ka mga bala nga na-recover dito. Nailha na kung si Kinsa, kang Kinsa ng mga pusil, ang nalimbigit ni Adto o gani nabutyag ang mga pangalan sa maong mga USAA, ha? Kaning employee mga Kabibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Ato raguning subayon atong aron atong mahinganlan sila, ha? Kay ha? Matod pa sa investigasyon, ha? Ang na-establishar mao nga kining maong mga hinanib ni Aplaska, ha? Mao ni pabutosan sila ng armas, ha? Ngilngiga ning mga tawhana oy. Ginganlan og si USAA personal Chris Montilla og Jomel Ledesma. Matod pa ni PNP Chief Jose Milencio Nartates, mga Kabibes. Si Montilla, matod pa ni gamit ni og kining kadit lang ha ato ning klarohon. Nigamit siya og 9mm nga pistol. Unya, ingon man kini si Jomel Ledesma.
5: Arangkada sa
6: kabutan. Sa ato pa mga Kabibes, dili lang si Aplaska ang nagpabutog pusil, apil na ang iyang mga sakop sad.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Ang kanto laging gihimo sa NBI, that was just a cover fire. Ganin, kita man ato ang mga video sad sa ato mga kaubanas buhat. Si kinini ang Gian Ambrosio sa ABS-CBN o si John Consulta. And pagkita gikos kang John Consulta nga ang mando sa NBI do not engage. So na-withdraw sila. Ang luoy kayo mga Kabibes katong driver. Volunteer driver sa NBI nga matod pa ni NBI Director Melvin Matibag, posible in town nga appeal sa na-improvise ni Kabibes Ace. Kay matod pa ni NBI Director Matibag, pag-signet ni ining maong volunteer driver, ha? Gidaanin nga ito sa Senado niya, gipahapa dito sa dapit. Nga doon ay mga pulbura na kay nakapabuto man sa armas ang mga tinugyanan sa USA, led by retired nga Major General Mau Aplasca.
5: Arangkada sa kabutan.
6: So mao ni pangitabo karon mga ka-vibes nga imbestigahon pa sad ni sa Department of Justice. Ang ako unta nga tinud-on gining imbestigasyon unya itumbok yun kitay sad-an whether or not ang ayan ba nga apilon sa pagkiha si Senate President, ha? Kinini ang Alan Peter Cayetano ug ang lain pang senador si Robin Padilla.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Kay lakip sa nabutya gahapon, ay ko laning basahon sad ang lain pa nga nato nga ka-vibes gikan ni 4541. Good morning ka-vibes Sir Tonton, listening to your program every day ka-vibes. God bless you and more power ka-vibes. Ka-vibes mao na ni. O salamat kayo ka-vibes 4541. Ha? Si Robin Padilla mga ka-vibes. Ang iyang sakinan ang nakita nga nigawas ni atong alas 2:30 ang taknas kadlaw ni atong Webes nga gituhuan nga mao'y gisakya ni Senator Ronald Bato de la Rosa.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Unya ra ba sa dihang gipangutana si Ruben nga sen imo atong sakinan gisakya ni Senator Bato, wagit sa mutubag. Yes or no round tayo tubag. Ingon sa antayin na lang natin ang investigasyon. Pero iyang giangkon nga iyang sakinan. Ang ako, very compelling man ka, matod pa ni Secretary Frederick Bida, hinaot nga iyang tinod-on ang pag-imbestigar. O niya, ang ayan nga kasuhan yun kung si Kinsa ang manubag sa nahitabo.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Kay klaro mag ito, nga that was a distraction that happened before Senator Ronald Bato de la Rosa nilapag gun in the wind. Nakaeskapo mga ka-vibes. Unya, ang premise manggod sa iyang presensya dito sa Senado, he was given protective custody. Unya, gi-protective custody ka, unya, nakaeskapo ka na. Ngano mo na? Gituyo o gipaskapo? Hehe.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Mga nga, kini si Senador Alan Peter Cayetano mga ka-vibes. Ako sa hay, manglimbaho to kung balibaw basta mo, he's got a bitaw ni siya Bible verses. Ha? Kaya ngano manggiyod nga? Ha? Hehe. Wa may di man noon lain nga mutuo ta Ginoo mga ka-vibes, pero sobra ra pud banya magsige ka giskot og Bible verses. Naa pa yung mga video silang gipakita nga na gi-pre-over sila. Ha? Dili lang siya ako nakita sa maong video nga ni Katap si Senator Jinggo Estrada apel na si Senator Mark Villar. Pero samtang magsige ka glitok og Bible verses, Bible passages, unya imong gipakita nga taras, ha? Dili iya sa labaong makagagahom, unsa man na. Nya mo claim pa ka nga you are the ambassador of Christ. And yet, what you are showing to the public, what you are uttering to the public, is not being an ambassador of Christ.
5: Arangkada sa kabutan.
6: So nahugra nga, ha? Imo lang buhat na smoke screen. Ha? Imo lang gihimo nga, ha? Kana bang taming sa imong dili mayong binuhatan ang pulong sa Ginoo? Ha? O na inahitabo ni Senate President Alan Peter Cayetano. And you know, mga kabibes, in the next coming days, kinanglan tutok kita sa Senado. Kay crucial kayo ang pagpahigayon sa kining full trial sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. And in my book, this will be the defining moment of the members of the Senate of the Republic of the Philippines. Ha? Nga ang ngayon unta nilang hinumduman nga dili sila mga hinani, dili sila mga bata-bata ni Vice President Sara Duterte. Apan naa sila diha, gibutaran sila sa katawhan nga misalig nila. And therefore, kung unsa man ang mugawas ng mga ebidensya, ng mga prueba, nga dunay kasalanan si Vice President Sara Duterte, hinaot paunta nga dili magpakabuta bungol ni ini, nga dili kini ihikling lang sa mga sakop sa Senado sa Republika sa Pilipinas. Because if and when ila ganing murag labana nila si Vice President Sara Duterte, despite the evidence that will later on surface, akong tanaw ang katawhang Pilipinhon mo aksyon na gid niana, mga kabibes.
2: Arangkada sa kabutan.
6: Mga kabibes, misang ko nasagko sa atong takna sa panag-uban din sa atong arangkada sa buntag. Sa ngalan sa among station manager sa 93.1 FM Radio Cebu, nga si DJ Langga Nida Abinantes Guerra, o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Ako gayapon yung kabibes, si Tonton Alco sa tugup, nga magingon hinaot paunta nga ang Diyos nga labaw, nga makagagahom sa tanan, magagiyag, magabuli ka nato sa matag-adlaw natong ginbuhaton. Dagang salamat mga kabibes, hangtod ugma. Dinilamang sa Arangkada sa Buntag. Kabibes, mauna ni.

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio.

0: muna-una, ali, kukto na kong samot. Dari sa programang Kumbot Paslongkot, di sa kunsa, iskutan, lalisan, di sa kunsang pangutana, tubagon, tukion, kalang drakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag, diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1, The Vibes. Mauna ni!
1: Nagkagubot ba ang una-una?
2: Nagkagubot ba ang una-una?
1: Daghang pangutana?
2: Pangutana?
1: Daghang kabalaka?
3: Kabalaka?
1: Wala ka paminawa? Dili mag-uol kay Aniana ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na!
2: Kalandrakas na!
1: Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na!

0: Come on, aminaw sa inyong paboritong radio station diri sa Cebu.
1: Ang 93.1 FM Radio Cebu.
0: Ka-vibes, mauna ni! Bago na mga ka-vibes, itong oras, alas 9.22. O ganong na naghigda pa man sa garong oras.
1: Bisan na all. Bama sila yung klase.
0: Ha?
1: Bama sila yung klase.
0: Bisan pa. Dapat alas 7, mata na kay Udto na.
1: Oh. Ika tayo sa gawas.
0: Muna ingon

0: Pero sa mga ginikanan, oh. No, basta alas 7, bangon na kay Udto na. Mamaw sa Udto, ma.
1: Basta mamukaw sila ka ng 2 hours advance.
0: Dili, actually, sa mga idaran, ka ng mga alas sa alas 7, Udto na yun na.
1: Ay, mo ba?
0: Oh, because ang buntag nila alas 4. Maka-remember yun ko, sa akong lolo yun, the late akong lolo, Lolo Piriyong, ka-remember ko before, sa panahon nga buhi pa siya, mumata na siya alas 4.
1: Kasayo.
0: Oh, mga pi.
1: Unya, unya.
0: O niya, maglakaw-lakaw. Inigala city, mauli.
1: Matulog.
0: Hindi mo biyan na itudlo. Matulog o kudto.
1: Matulog o kudto. Kudto na pala ala city para nila. Maudya. Bright sun po dira.
0: Good morning mga kawibs. 9:23 na itong oras. How are you, Ate Bay? It's been a while. You miss you for 2 days.
1: I'm good. I'm okay. I had to deal some personal matters. Pero okay ra. Lubalaban.
0: Yeah, no. Yes. Bisi-bisihan na taron mga ka-vibes, no?
1: Ikaw, lagi mo na bisi-bisihan ako.
0: Dagang mga ganap sa kinabuhi.
1: Yes.
0: Actually, I'm very busy tungod kay pahuman naman good ang SEM.
1: Yes.
0: And we need to comply okay, with a lot of... We need to comply with a lot of school works. Mm-hmm. Ako personally, no, mga taga-barangay Sambaga Uno will be there tomorrow to conduct tamang governance seminar. Kauban ng DILG and Office of the Ombudsman. Yan,
1: wow! Eh. Amazing.
0: So, yun na, tamang governance seminar na aming diha karong umaabot nga Thursday, tomorrow.
1: Mayo 21.
0: Anyway, 9:24 na itong oras, mga ka-vibes. Adlaw ka ron, mga ka-vibes, nga...
1: Miyerkules!
0: Yeah. So, today is a Wednesday, mga ka-vibes, no? Onya, ang karong adlaw, Ate Bay, don't you know that there is a day today?
1: Nga?
0: It's what we call Be a Millionaire Day.
1: How I wish!
0: So, ang question, Ate Bay, if mahimo kang milyonaryo karong adlaw, unsa may una nimong paliton?
1: Balay! Ayuta, balay.
0: Dini mo na siya mapalit dayon. Kay ang balay, ni pa ka mangita. I-process pa ni mo ang titulo.
1: Pero ako siya bayaran dayon.
0: O sa'yo po na. Di po ni mo na siya pwede bayaran dayon. Kung dili pa ready ang title.
1: Dili sa'yo ka pwede mo.
0: Natay gitawag nga mirror principle day.
1: O sa mo na siya.
0: Dapat i-check sa ni mo ang eligibility sa title before ni mo bayaran. Oh, mirror doctrine principle.
1: Ah, before ka mamilyonaryo, magplano na lang kudaan. Karon, plano na kudaan para ikaw mamilyonaryo ko.
0: Dili, something.
1: Ikaw na bayaran.
0: Something, kuan, real, aka ng personal
1: pero
0: property.
1: Pero seryo,
0: let's say, pang 1 million, utsak unang paliton dayon. Then and there, pag check na mo sa iyong ATM na 1 million, ang sa'yo paliton mo una.
1: Nagunahan ako, saan ang paliton na guna? Wala, pagkaon siguro yun.
0: Ang saan nga pagkaon? Mamangka dayon.
1: Burrito! Fries, chicken. So daan na lang, isulan pa ni hapon, lechon manok na lang. Ay, dili, lechon baboy.
0: Ah, inasal.
1: Oh, inasal.
0: Ako, inig mamilyonaryo ko karong adlaw, automatic pack. Padol sa pickleball.
1: Wala na lang ang korte, kay dugay mo pa makauman.
0: Wala na lang korte, kay dugay mo makauman.
1: Oo, padol.
0: Karoon na yung palit ko atong boomstick sa silkar.
1: Happy na pala.
0: Ang bot, 17 mil?
1: Kaya ako nakita yung 5,000 ko niya. Upgrade pa siya sa nanak. Kung sabi ng 5,000, marag minimum, running a budget.
0: Uy, ako ganing padol nga tig 900 na ganito.
1: Humble ka, ayo.
0: Lagi, 900 na to.
1: Depende ba na sa magduwa? Good?
0: Ha?
1: Depende na sa magduwa?
0: Hindi, depende sa padol, day.
1: Ama mo ba?
0: Oo. Kaya nga, no, ilang padol ka, ilang ang tiyugang...
1: Ewa. Nipis-nipis pa.
0: Hagtikig-tingo kay plastic. Sa mga nipadol mo ni Segunda Ramis Santaran.
1: Kasi tantaran, gini mong dadoon, bulgahia, oy. Bukat Rakistanan.
0: So, mauna mga ka-vibes, no? Today is a Be a Millionaire Day. You know, ako naman, Ate Bay, no? I really do believe that all of us have that kind of capability.
1: Oo.
0: Dili ko mo ingon dyan, di yung mo to nga, di yung tama millionaryo, natawag yung ta para mapubring ng kalibutanan, no? I believe all of us naana ang capability.
1: Yes. Oo.
0: And if it's part of the will of God, then it will happen.
1: True.
0: Sometimes, like what the message of Pastor Donnie last night, last Sunday sa church, tingnan siya nga, God's will is to always bless you so that you can always be a blessing to others.
1: Others, yes.
0: Maugin
1: na siya.
0: Oo. So, promise mo na sa Ginoo nga dapat ma-bless ang tanan.
1: Mm-mm.
0: So, i-bless ka niya para maka-bless kag lain.
1: Yes. Kaya lang, makain ko sa Joko DJ Kinyat, if ever makain ko nga I made it moment siguro, kung nakoy daghan na yun nga matabangan, karon kay mo like small actions pa man lang.
0: Oh, ginagmay ginagmay blessing. Oh, witik-witik lang.
1: Oo, oh, witik-witik.
0: Pero if you can be a channel of God's blessing to others, 'di ba?
1: Yes.
0: Oh, 'di ba? So
1: without expecting anything in return.
0: Yes,
1: ginagmay na siya dapat.
0: Oh, hatag nga walay pa moy boy after.
1: Oo, kana siya.
0: And you sometimes gani even yun ang mga strangers that you don't know, kay ba na bless na nimo sila.
1: Yes.
0: And basin kita naka-bless po ta pinagi sa atong pagpasi-out dress kanina.
1: Kana, oo, basin day someone is having a very bad day na nakadog sa itong mga chika. Uy,
0: unibado sa mot.
1: Wala ka ho yun. Sorry po. Sorry
0: anyway, po. Anyway, karong adlaw said Ate Bay, no? We are also celebrating karong adlaw mga ka-vibes. Ah. Ang kining gitawag na itong kuan. World. We are the world.
1: We are the champions.
0: No, sorry. International Red Sneakers Day. Do you have a red sneaker?
1: Na.
0: Napun ko yung red nga sneaker
1: naka
0: before.
1: Read. Nakay duha.
0: Itong brand, itong, dili, I will not mention the brand.
1: Kasi Burma.
0: Pero katong, kuan niya, ang katong, kuan niya, iyang model, Janoski.
1: Okay.
0: Color read.
1: Okay.
0: Color read.
1: Uy, ganun ko alam si Noski ba yan?
0: Di ba?
1: Ganun, gwapuhan kayo sa purumaan na yan.
0: So, mo na, no? Pero, medyo weird, no? Mag-red, sa patos of red. I mean, I find it weird lang.
1: Really?
0: Oh, like, for example, naka-purma ka. Because usually, mangun, ang sapatos, black or white,
1: ragin na siya.
0: Di ba? Oh, di ba? Not unless, siguro, if formal, maybe you can add probably brown. Or blue. Yung navy blue, no?
1: Oo. Leather blue ka na.
0: Para sa ako, it takes a lot of guts to wear ka ng red shoes.
1: Mao ba?
0: Not sinatanle siguro pang basketball na man.
1: Oo, oh. Lagi.
0: Pero kung pang purma, ako na magani neon green. Ano yung mga kanao na mag kuano sa mani pang jogging mani mong patos brad. Pero kuan, if ever pang porma lang, para sa ako, siguro it takes a lot of guts because mo bagay dapat magud mo bagay sa imong fashion.
1: True.
0: Kanang red.
1: Ako nabantayan ang red nga shoes nindot siya og mao nga kuan bottom mao nga bottom or white nga bottom
0: kung top
1: kay okay na basta dili lang kayo dark ang bottom.
0: Yucks. Ew. Dire.
1: Basta kaya mo ka na kanyalas ikaw kay bugna ka diragon kaya sana sa doon akong ipasabot.
0: Ay, pero you know what, I have a student, no? Ang ayan siya puti mangod siya, no? I remember si Kat, no?
1: Sana all.
0: Kanang, na siya red nga katong letter P bitaw.
1: Para sa kuha to.
0: Diba?
1: Ukoy ungoy.
0: Siya, ang ayan kayo siya. Siya kayo siya tanawon, no?
1: Ang ayan kayo na siya basta.
0: Ang buhato niya is mag-jean siya, tapos kato, tapos mag-kuan siya, mag-football jersey.
1: Yes.
0: Puting kayo.
1: Sigurad po, natuwa pong intern, si Gav.
0: Si Gav,
1: maayo po kayo siya mo.
0: Mo sila, classmate man sila.
1: Ay, mauday. Mga Gen Z.
0: So, mga, yan ang pormahan, no? Pero again, no, para sa ako, it takes a lot of guts to wear red.
1: Yes. And I think any other color than white or black.
0: Dili magod mo bagay. Pero
1: ano
0: sa pinaka-weird ni mga color sapatos?
1: Wala. Ako mga color sa sapatos kay brown, black, white, red.
0: Even before?
1: Wala. Magkasulay.
0: Ako nakatry kong purple, syempre.
1: Usay, nasusay mo una-una ka nag-purple ka.
0: Basketball.
1: Kobe.
0: Pero sulubon yun ako sa una. Mag-shorts ko, tapos
1: pride kato. Pride pala, good. Oo, ba yun?
0: Purple. Sulubon ako sa una.
1: Feeling mo kay gwapo kay katawa. Oh. Pala mo nag-japorms kay ka.
0: Oh, purple and yellow pag yun. May napaisa. Siyempre, nako'y orange. Ang orange yun na pang running to na ako. Running era.
1: Okay, ro.
0: Earlier running, I had an earlier running era. Actually, ran a 21K race before.
1: Wow!
0: Running early running era na mga 2013 mga 2014
1: orange ka
0: orange nga sa pang running shoes.
1: Naabot
0: ko'y red and silver.
1: Wow.
0: Nga ka ng high cut nga katong letter N.
1: Oh, mama. Oh, mahal.
0: Sa pag ko'y lain color na ako'y teal.
1: Mama.
0: Oh, nga LeBron James.
1: Kaya naman imo lang choice personal choice ni mo ano
0: ibaw ka Ate Bay. Kaya ba kung anong nipilit ko ato?
1: Ano man?
0: Sale man good.
1: Wait, tinood kayo na. Iba sa sale.
0: Dito may sa kuhan, dito may sa outlet sa Bati. Asa na pula po ba? Dito letter N nga store ko lang. Hala, pa doon medyo birthday na ako. LeBron 12.
1: Ay lang.
0: Hala. Pagtanaw na ako.
1: The love tani Vips.
0: Hala, take 8K man yun. Hala, 4K na lang.
1: 50%.
0: 50% off. Diba, 3999 pag yun.
1: Oo. Kasi medyo ka piso.
0: Oo, diba? Sige, palito ni nako. Ang color nga available nga size 10 and a half. Buod pag dapat 11 yun akong tail.
1: Wala available.
0: Oh. So, ang 10, sakto yun, fit. Oo, snug fit. Ang 11, dapat medyo lang
1: mag-uwag ka, mag-midjust pa ka.
0: Maugani. Diba? Oh. Oh. So, mauna, mga ka-vibes ko. Ala.
1: Pero nagamit na rin mo maayo.
0: Nagamit na ako. Namalmal po na ako pag-ayo. Pero after ito, ibaligyan na po na ako. Because I was also into selling sneakers before.
1: I really?
0: Dahil yung sapato sa una, mga ka-vibes, marong si Imelda Marcos.
1: First lady na ka sa unang panahon. Maubo.
0: Kung unsay dula na itong basketball ka ng baratuhon nga court, ah, kini nga sapatos. Shoes.
1: Oh. Yuta lang, ah, kini nga shoes. Ah, cementado, ah, ka na.
0: Yuta lang, ah, tiniil sa ta. Nagana ko yung black and pink.
1: Ah, okay. Black and pink? Black pink. Kung sa klase sa pika ng hayag kayo?
0: Fuchsia.
1: Hoy! Black ano, pink. Ano napalitan mo? Imo pa ng choice gahapon?
0: Oo. Oh.
1: Sale gahapon eh.
0: Dili.
1: Ano napalit mo ka?
0: Ganahan ko atong nga model. Sabaw ka, asa na ko siya napalit?
1: Asa?
0: In your area. Sige na, ay, alas na yung interest na.
1: Pero genie ka doy. Ha? Genie?
0: Ito, ay. So, mauna, no, pero okay rin na. Bisag unsay color sa yung sapatos, importante malakaw.
1: Oh, ay, comfortable mo. Oh. Pero, good. Sa man ang nindot kayong sapatos, mahal kayo, yung sakit yung pili ka human.
0: Tinood na. Muna, hindi ko kagets ganun man na mag-high heels.
1: Sorry. Ayaw mo ba kayo pampataas sa height? Ako ba kayo para sa ilang outfit?
0: Pero hindi ba ganti. Komportable din mo, ana. Manipang kusukasyon ako.
1: Ako ba kayo, ana. Kabalo ka na ako. Kaila ka. Uwala ko sa work. Yun nga. Maglakaw siya gikan tag tower. Ayala pa doong lahog.
0: Mm.
1: Naka-heels.
0: Naka-high heels.
1: 3 inches, 5 inches.
0: Mo ba?
1: Walay joke yun. Bano gamimix. Di sa katimong tiil. Nanad siya.
0: Ano na binayin kung tisera?
1: Oo. Pero garang mag-sneakers mo nag-giwawan siya. Even yung sneakers ka ng C. Kaya dapat ay heels gamay. Dili siya na dan ang karong flat lang. Mm-mm.
0: Ikaw dapat na para na nimo ka na mag high heels.
1: Sprocket ingli.
0: 10 inches.
1: Naman ako ang shoes o naman yung gamay nga sole. Sprocket wala. Dapat naas siya o eh. Para taas siya tanawal. Sorry.
0: Ay nako. 9:34 na itong oras mga ka-vibes. Sino ito maglangay-langay? Paano yan na ito ang
1: LL.
0: Nag-isuit mag-yutag height Ate Bay. No. Siguro that's the only thing. Hindi nyo na ito pwede maparitoke, no? Atong height.
1: Pwede ba na? Ano ba na ka? Pero ang knees, tarungon. Saan na?
0: No, kalain ano eh.
1: Walay joke. Kita ako. Kasi I'm not sure if it's AI na po or whatever. Wala pa ako na verify.
0: Saan man imong knees? Bitaron?
1: Pero na is something. Ibutang sa imong diri, lower part, para mutaas ka.
0: Wala di
1: pero na. That's not a joke. That's not a joke.
0: Mo ba?
1: Oo.
0: Wala di ako kung ako sa disad ko eh.
1: Wala kiwaw kayo, no?
0: Dili siya kiwaw. Delikado. Ginawa ng...
1: What if di ay karang huyang na ang gibutang dira, nag-anak, naka...
0: Okay na ng retoke if external, pero if internal na, like, imong
1: yes,
0: bukog, putlo, yes. No, yung sumpayag lang yung bukog.
1: Ato na, ako na i-verify. Pero I saw a video.
0: Pero, speaking of which, mga ka-vibes, ang atong pangutana karong adlaw sa itong LL is... Okay na ba kung magparitoke ang imuhang uyab?
1: Ooh.
0: Uyab na mo, hadugay na mong uyab niya, besides siya magparitoke.
1: Oh.
0: Okay na ba? Kana.
1: Para sa ako, okay ra.
0: Kay
1: kung ako, okay ra po na kung lalang kay kwarta, magparitoke. Kaling laungang. Irotoke ni, oy.
0: Ako daily because I love you for who you are and what you are.
1: And then if that's the case, then you have to accept my decisions in life because this is how I would like to see myself more beautiful.
0: Kanya kay, pero daily man ka na akong nahigugmaan, katumang karaan, katumang pisla tong ilong. Katong lisngag kong kuwan. Mo pa na akong nahigugmaan.
1: Hindi, hindi ka mo may personal, dira.
0: Oh, ay, sorry.
1: Sorry, ha?
0: Hindi ko sila. Hindi ko sila sadya. Na-conscious.
1: Na-try, doon kay Kadira, doy. Kung hindi, unay din ito. Yung bigam-bigam nito, dira.
0: Sige, go. Oh,
1: pero para sa ako, again, you have to respect my decision. Kung ako, makauyab ko. And then eventually, after 2 years, kayo siya nga, love mo, nagka-feel man ako, kinanglan ako magpakuan, magpa-improve sa ako, ang kaning eyelids na ko, ay kayo mo, duka ako, permitan awon. Ay, sige, go ahead. Kung para sa imo ang kuan nga, maka-feel ka more confident ka, more guwapo ka, why not go ahead? Love di ka, bisag kinsa ka. Because wala mo di ka gilam sa imong physical nga aspect.
0: Oh.
1: Sa imo mga personality. So, basta pagmausap na imo ang naong dira, basta kay ma-feel lang na ako nga si Joby gapon ka, si Griffin gapon ka, si Kimyat gapon ka, why problema? Love, kiti ka.
0: Muna yung problema. Kaya nga, no, inimausap ang naong, mausap sa ng personality.
1: Ay,
0: maghinilas
1: ba?
0: Naman dayon.
1: Hoy, basta
0: na may uban, ha? Kaya okay, sa'yo, na uban nga, nagpa-rhinoplasty lang.
1: Oh.
0: Hoy, di namang lingi.
1: Hoy, kaila.
0: Nakoy, kaila. Naka-rhino lang. So sa una, rabat, di rabat yung ka mapapicture lang ka mag-atubang. Magtakilid, rabat yung ka-pirme.
1: Hoy, guys, gabita mo sabi sa kislit kag ilong ko na kasayod yung kakay medyo lakay paano.
0: Ima daw.
1: Takilid
0: daw.
1: Ayaw na, ma-judge na punta.
0: Wala kong giingon.
1: Paghilom na, paghilom mo.
0: Takilid daw sa camera.
1: Ayaw na.
0: Naade ay.
1: Nasa kakay. Ano na, oh. Mga kanadya rin ang ako ang mga paano. Pero na, natubang, ganun mo rin siya, Gos Palua.
0: Kaya mo, Kati Bay.
1: Masa man.
0: Ay, nahuna-huna.
1: Nga naman.
0: At least makaginhawa.
1: Gaslight na lang ginatang kong okay na yun ni siya. Salamat kayo, Jocelyn Balneg.
0: Bitaw, pero sa ako ah, mga ka-vibes, if ever mo na akong partner, no, let's say, si Kuan, si Queenie, mo na siya na ako, mo na ako nga, no need na, kay bisa kung saan ka gwapa makasakumpanan ako. Oh.
1: Ay, hindi mag-ilis, tagmata. Pero bakit nakasakula kita sa akong sa amin?
0: O anong kinahanglan pa man na? Diba? What for when, you know, everyone accepts you for who you are man?
1: Oy, pero that doesn't... I mean, thank you for accepting me. Pero you have to, again, accept my decision as well. Nga, it's personal choice ba? Kaya ano, di ba ang gutungod kay Phil? Wala ko, uy, kimyat, guwapo kay kakimyat. Phil, gina ko, bisag wala kay buho kay guwapo kay kastanan.
0: O, di na. Ikaw, na-personal na. Tawa na.
1: Dili, wala, oy. Pero ikaw, din yung sasami na pinanaman na sa body dysmorphia. Nabi mo yun na nga condition, no nga. Ang uban
0: yung... tawag na, body?
1: Body dysmorphia.
0: Ah.
1: Oo, dysmorphia.
0: Ah, yun eh. Dysmorphia.
1: Dysterbia dito, sorry.
0: Yun eh, body is wonderland?
1: Nadili mo na. Hindi na, John Legend na today. Pero, John Legend?
0: John Mayer?
1: Mayer po na. Pero mauna siya, na ako'y kailagod ngayon, ano, hindi naman di kaglawas. Uy, karay mong pag-gym, kay makita yun akong effect. Para sa yagyot kay dili gyud di pagyot siya enough. So na yung mga inuna nga panahon
0: niya. Mauna ka na zising not enough muna. Deha mo step in ng oh, you have to tell you that you are enough and you don't have to do it.
1: Oh, but if you love me and you support me, then you have to understand my decision.
0: And if I love you, I will let you know that you don't have to do it because it's enough.
1: But at the end of the day, it's still my decision. You have to support it whether you like it or not. You have to support me.
0: Oh, pero para
1: because
0: sa ako,
1: it's for myself.
0: Oh, decision lagi na nimo. Pero mo na ko sige, decision man jud nimo na. Pero para sa ako, di na nakinahanglan. Pero kay Bo ka ng ano, Ate Bay.
1: Uh-huh.
0: Usually po, gano'ng mga parito kay Pamaka para na mas mukha pang samot, mahilog kaslain.
1: Ay, sus, kibo. Toxic ka na may unanang ako. Nakong sa bitawan mo. Mo bitaw na nga dapat.
0: Toxic bitaw, pero na ba'y tinood nga mahito mong inana?
1: Ay, depende na po na sa tao. Yung anang magpa-cheat sila tungkol ka ni Guapa sila. Ay, gaba-gabaan mo, oy.
0: Oh, di ba? Oh.
1: Oo, pero yung mga unana. Pero again, depende ka po. Siya na mag-iobal. Ako ha, personally, kaya sa una, it took me a while to really accept ka. Mo na ganyan ako ang now. So, na mga nagiging ko ni Mama, good. Masayap gani nga pagka, disbalansi gani eh. Kaya akong papa, praise God lang, taas kayo siyang ilong. Taas siya nga pagkalalaki. Wala man, ang nakuha sa ako ay ang skin man niya, so moreno ko, moreno siya, moreno ko. Ang height ni Mama, kung ilong ni Mama, o kung naong iidang, mo ginakuha na ako.
0: Jocelyn, o, imong anak?
1: Talagta na ako siya, shout out, Jocelyn Balneg, kabalog na siya. Sa una, maganaan na ba siya, kung yari pala akong ilong para kapapan, umulag na ganyan kong lalaki. Lima ka Griffin, ginakong dumano, no? Pag-una, lima ka James Reed, ginakong ako ang uyabon, ang anak. Pero karon kay Mark, okay na lang sa ako, ha? Hindi, alam ba? Okay na ako ang joke-joke, eh. So, sige na ako kagwapa niya. Napo ka buklaki akong dunganon nga nagong dili. Kaya karon kay, di makit, lisod man, di ba? So, wala, pero huwag na ako yung kwarta. Para sa akong kagalingon, ha? Okay na kayo na akong magpa-rhinoplastic. If ever, di makasabot ako ang uyab, bala siya. Ito siya lang uyab nga dili magpa-rhinoplasty. Ano lang? Basta ako kay happy ko sa akong desisyon.
0: Sige, mangitaw glaing, pisa itong ilong.
1: Dino, what if ayaw pangitaon dahil kay kanang taas na huwag ilong daan? Di, yati, ako insecurity din, nagrabi na noon.
0: 9:41 na itong oras mga ka-vibes. Alas 5:41 na. We'll take a very quick break, no? Gamayang pahinomdom lang mga ka-vibes. Mahinomdanong mga pahinomdom.
1: Mm-hmm.
0: And then after that, padayon ta. And then we will try to consolidate na this issue.
1: Yes.
0: Kining topic aning kabahin aning pagparitoke kay uso na ka ini karon.
1: As in.
0: And kahibaw ka, Ate Bay, it's not just uso. Nagkabarato na ang pagparitoke.
1: True.
0: Alright, dinatamag lang ngay-langay pa. Ano yan na ito ang... commercial break.
1: LL?
0: Lutang moments, bye.
1: Oh, take a very short break, mga kabay.
0: Pabalik pa ang Kalandrakas.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: Waana ni.
4: Kabay!
5: Kabay!
6: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako. Mauna ni.
2: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kagool ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavives. Kavives. Mauna ni. Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavais. Mauna ni! Mauna ni!
3: Nagkagubot ba ang unahuna?
4: Nagkagubot ba ang unahuna?
3: Daghang pangutana?
4: Pangutana.
3: Daghang kabalaka?
4: Kabalaka.
3: Wala ka paminawa? Dini mag-uol kay ania na ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na!
4: Kalandrakas na!
3: Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na!
0: Back to the show. It is now 9:44. Alas 9:44 na kinikihapon ang Kalandrakas! DJ Kimed and Ate Bay on this beautiful Wednesday morning.
1: Wednesday morning. Good morning, good morning.
0: So,
1: good morning.
0: Ako manangin ko daan ang awala ko tomorrow. So, we'll be back together on Friday.
1: On Friday. All star cast po.
0: Hopefully, no. Oo, puhon. Kung di ba bakamte tanan, no?
1: Yes, so.
0: Pagsibisihan ng mga tao
1: nila. As in, pagtutog, April, kadaghana bag mga
0: kaganap. Anyway, 9:44 na itong oras, mga ka-wives. Let us try to consolidate this issue, aning. Okay ra ba kung magparetoke ang imong uyab?
1: Yes. No.
0: Ako, ang stand na ko ani is that. Ang stand jud na ko ani is that. If na ako'y uyab, I will convince, if ganas mo paretoke, I will dissent. No. Di ko ingon, sige, go. I will air my opinion nga ka ng no need na. If you're gonna ask me, no need na. Mura na ako ang buhaton. I will not say, stop na ko siya. Ayaw yun. Paretoke ganita, bulag ta. Di po ko ingon, anak. No. But it has always been, even ka ng in discussions lang, no? Even kung mga ex na ko before, may yun nga ganahan sila mapakuan.
1: Have it ever happened? Gaya nag-discuss mo?
0: Oh! Ay, sa mga ex na ko before? Yes! Oh, na ako'y really? Ex nga, ganahan siya magpa-enhance.
1: Ito pageants. Pageant,
0: magpa-enhance o kuan, inanin, ana. Mm-hmm. Kung nga, you know, if you're gonna ask me, you're beautiful just the way you are.
1: Wow.
0: No? So, if you're gonna ask me, ako, parang ako din na nakinahanglan. You know, guwapa na ka sa akong mga mata.
1: Ay!
0: Diba? Why char? Why bula? Guwapa na ka sa akong mga mata, din na kinahanglan pa. Pero so far naman, wala pa dyan ko'y, I think anyone yun nga na lumigit na ako nga nagparetoke.
1: Pero you're okay with it? In case
0: yes, siguro.
1: Confident jud ko nga magpailong ko. Sige, sige, ikon.
0: Pero siguro ako lang ha, for example, kana magunay, Ate Bay, di ba? Usually, if manguyab ka, someone nga, bagay sa imuha, nga yes. Tinga ka ng dilirapod ka, ayo taas. Di ba? Kanang okay ra niya, okay ra, guwapa rapod siya niya. Kung mga parito, kimo artista looking naman. So, it will affect the self-esteem of the guy.
1: Oh, really?
0: Yes. Tanaw ni mo.
1: Dili siya pride for you guys? Ay, guwapa sa akong uyab, uy.
0: Guwapa lagi imong uyab. Niya, ngayon din nga na, niya, ikaw may uyab, ana. Oh, di ba? Because, di ba, again, if manguyab ka, usually, diba? Okay na to, giuyab ni muna siya. Nga iana niya ang dagway daan. So uy, na uyab na ko siya. Maybe because it's is not after your looks but maybe after your personality. Mao nang bisag guwapa kay siya. Giuyab ka niya.
1: Yes.
0: 'Di ba? So pero at the end of the day ana, mga friends gihapon mo question mingon nga. Mo ni muyab dai. 'Di ba? Sa maragod na mingon nga. Ma si ko ande mga ay nang wala pa may wala, na pa may tubig, di man pa deliver. So mauna, I just wanna also open that idea nga.
1: It could happen.
0: It can affect, no, the pride of the guy kung nga, hala ni guwapa na siya. What am I gonna do now? 'Di ba? So kinahanglan siguro mag-gym sad ko or
1: self-improvement
0: sad ko, 'di ba? Kinahanglan mag-kwansok, mag-pickleball sad ko.
1: Mabobs.
0: Diba? So, yung ana, no? But again, no, I will, if ako lang,
1: uh-oh,
0: if we open up ng idea sa ako, no, I will suggest nga, no need, no? No need
1: that's,
0: na.
1: That's nice.
0: Dili ko maingon dayon nga ka ng, sige, go, oh, diba? Even if ka ng mga for sexual purposes, like for example, magpa-enhance og breast, magpa-dako og luvay, or sa may lain, ka ng magpa...
1: Bakit ka? Ka ng magpa Barbie arms.
0: Huh?
1: Barbie arms.
0: Oh, ba?
1: Yes! Nari mga Barbie arms ka lang. Wala sa ako, ako kong bukton, murag bukton sa bouncer. O niya, di siya kayag exercise, or tapulan ka mo exercise. Pwede nilaplapan, diri, ambag ko sa buhaton.
0: Oh, ba?
1: Oo, para mga Barbie arms ang tawag na DJ Kimet.
0: Barbie arms?
1: Barbie arms.
0: Arms?
1: Yes, or jaw talks. Para magamay ang imong apapangin din nga part para mas...
0: Jaw talks?
1: Yes!
0: Jaw
1: para
0: talks?
1: Mas defined jaw. Dire. Imo mga kauban sa katong influencer is very open about it. Doon na makakita ko sa...
0: Jaw talks?
1: Yes, jaw talks siya. Na yung mga dagalan na pa, define sa iyong face. Naapoy ka ng body contour.
0: Body contour?
1: Oo, so if imong body kay fit na, if you wanna make it more fit, and para mas ma-define gud nga mo na imong lawas, na yung mga pa-body contour. Na yung mga daghan enhancement. Yes.
0: Na yung pampadako o kwan?
1: Kitaroli of dyan.
0: Hoy! Pampadako o abs! Kamu ba no?
1: Ay, pampadako o ngabil!
0: Oh, baan na na?
1: Oo, matinala mo.
0: Kina Angelina Jolie. Pouty lips? Ano sama na siya?
1: Lip fillers ka na.
0: Or... Lip fillers?
1: Oo.
0: So, ayan. Pero dili na natural lang imong dagway.
1: Oo, I mean, na ako yung... Nothing again. Ako kay personally, and this is my personal take, DJ Kimiat, no? Again, it took me a while to really accept my physical appearance. Good. Kay, again, dili ba siya standard sa Pilipinas nga? Morena ka, di ba? Ang mga tao ba, ilang pagtanaw sa beauties?
0: Oh. Pero, kay mo ka, Ate Bea, ha? No jokes, walay pagpanungog. Kanang itsura ni mo, muna'y Pinay.
1: Oh, thank you, Kai.
0: Hindi mo na tinood nga Pinay. Lansi kayo amistisa ka.
1: Oh, Pinay pa pala kong mga kuhan.
0: Muna yung itsura sa Pinay. Yun, walay halo nga lang dugo. Pinay nga, Pinay. Yes. Yun ang imang itsura, di ba? O, di ba? Tayo yung mga Pinoy, tayo yung hindi ka noon.
1: Huwag kang mahiya kung ang ilong mo ay pangu. Ako na
0: o, di ba? Tanawin yung sibika at kultura.
1: True.
0: Ang mga Pinoy, charat ang ilong.
1: Oo. Mamagbo.
0: Pandak. O. Kayumanggi ang balat.
1: Yes.
0: Charat ang ilong. Malaki ang mata.
1: Ah, dili na po takaing yung malaki ang mata. Oh, pero ako gyud na siya.
0: Malaki ang bibig.
1: Ako gyud na.
0: Oh, di ba?
1: Mao na siya. It took me a while to really accept who I am. Kani nga nani, muna karon DJ Kim, kaya bitaw, nothing against those na ganang gusto mo improve
0: yes,
1: your face,
0: yes,
1: no?
0: Yes.
1: Again, ha, it's your personal choice. If you feel like you're more beautiful with improving whatever you have right now, go ahead, go lang kayo. Pero para sa ako, agyod, no? Love gyud ang ko galingon. Bisag morena ko, pisat kong ilong. Okay, I'm not really into kana mga gluta drip. Maka-access mata ng gluta drip kay namatay ba? Jet, no? Ano, pero para sa ako, okay, I don't see myself being beautiful with white skin ba? Nothing against those, ha? Nga, puti sila. Pero para sa ako, okay, no need for me good to improve whatever I am. Even ka ng mga ipatawag nila nga, instant losing weight, tingon ana, bito.
0: Is that thirst?
1: Thirst na siya. That's for diabetic
0: tears
1: people.
0: Tears Tears of Cruz.
1: Tears of Cruz the third. Oo. Kaya naman yung nana ba, para sa ako, kaya di ko lang instant. Yung nana, beto. So gusto ko, I wanna take my time. If ever, galip po. If they budget and then feel na ako, kaya gwapa good kayo, kaya magpareno ko, then okay. Pero karon kay, happy naman po ko. Naraman po nidawag sa ako. Katibay,
0: kung yung magpailong ka, dapat mag-disabay ni muna tanal. Kasi kaya magpailong ka niya, wala po ka nagpababa. Diba? Wala po ka nagpa-apin.
1: Marag, dili siya balansin, no?
0: Oo. Diba? Kung ano nang imbaba niya, ano po yun yung ilong ni muna tang isda?
1: Point na. Si Google.
0: Parang kang bisugo.
1: Si Google sa kuwan swapped.
0: Diba? So, pero ako, again, Ate Bay, no, if we will look at it in a perspective of someone who really wants not to improve, you know, improving doesn't really have to mean ya dapat usbon jud nimo imong dagway. Diba? There are
1: a lot of things. Yeah,
0: there, yes, that's right, no? And siguro ka na, like learning a skill.
1: Bongga sa pa learning a skill.
0: Diba tao, no? Kidding aside, again, if ganahan jud mo magpa, if that's really your goal, may uban for it. And there are reasons why, no?
1: Yes.
0: Maybe insecurities, diba? Like, ako, sige, kini, I will open this up. No, if I have a budget, no? If I have a budget and I have the time, mulan ka kong turkey, magpa-hair transplant ko.
1: Really?
0: Oh, kaya ganahan ko nga maka-try nga lahi na po ng hairstyle.
1: Dili na magdili na magkuhan ha, magdye og hair ha, kaya magdye imong hair. Oh,
0: pero sa una, oh. I really had long hair, mm-hmm. no? Long healthy hair before. Nadaot ni si Gigtina, niya, si Bungkaw sa una, si Bungkaw. Oh, I had, when I was still starting as a DJ, no? I had shoe collection, I had cap collection.
1: Wow.
0: Karon lahi na debt collection.
1: Collection.
0: Sige.
1: Kung na imo ang unang buhato na pamilyonaryo ka.
0: Di man di mo mapalit na dadada yun.
1: Budget pa ka, pretty, no? Accommodation and everything. Healing process.
0: Dili, ang ang kanang 20K daw, apil ang accommodation dito. Sila na tanan. Ticket ra imo ha.
1: Nice ra.
0: Tapos pati ang post-care na apil na tanan.
1: Amazing.
0: So, mauna. Anyway, so, mangandoy lang sa ta. Pero siguro ka na lang, if ever ka na. Pero kining physical, like for example, magpaniwang ko, magpa-abs or whatnot. I'd rather be, you know, be a fluffy man nga active.
1: Natural.
0: Oh, ano? Bahalag nagtakiang sa kasakit tungod kay sakit ang tikod kasi dulag pickleball.
1: Ang tukad lang.
0: Basta ang importante, nakapasingot.
1: Yes, oh, kana physical
0: active. No? Kaysa ka na mag-sing. Dili ko ganahan maghimong couch potato.
1: Kana.
0: Unsa man ang couch potato.
1: Kaya nara sa balay pirmi, magtambay, si higda mo na siya. Dati again, those ha, kaya na mag-ubuan nga, tired na kayo, wala na energy to do that. Pero, we also have to remind ourselves, nga importante yun, maglihok-lihok yun.
0: Yes.
1: So, if you wanna stay healthy.
0: Usap tang katanaw kang salida, huwag yung maglimbag ka diha.
1: Oo, maglihanak ko. Live longer ba? Hindi
0: ka ng potato.
1: Ha? Ang kanang potato, kaya di ba ang potato circle man?
0: Oo, di ba kay... na siya ang puti nga, kuan?
1: Yeah!
0: Wala ang puti nga otano, no?
1: No comment, potato. Yeah!
0: O yun, on sa may, kuan?
1: On sa man?
0: Puti ang potato. Di ba?
1: Oo.
0: On sa pa'y masamot, ana?
1: On sa man?
0: Mas potato.
1: Perfect! Bright! Huwag ano kung mash potato, huwag ka ba umuhin mo?
0: Mau ba? Hindi ka ba umuhin mo mash potato?
1: Hindi ko ka ba umuhin mo mash potato. Di ba ako puti? Huwag ka ba potato.
0: So, mauna, no, mga ka-vibes, again, sa panahon karon barato na kayo ang retoke.
1: Yes.
0: Pila gani magpakakuan ron? Tsaka hindi na lang rhino, na may lain-lain nga klase sa papailong.
1: Oo, na may ka na lang surgery.
0: Oo, oh, saan naman, drawingan lang.
1: Sa to, kaiko? Basta na iubay nga karang murag, nakalimot ko, di kayo kukuan.
0: Ano man, ipiton lang, ana? Ipiton?
1: Di na i-insert. Diba kaya ang rhino, tanggalan man na ang murag soft something sa imuhang ears.
0: Oo.
1: Muna ibutang sa imong nose. Sa sulod man na, mutangan dira. Oh, I'm not sure if it's cartilage or whatever. Di ko pa pataka-taka kay dili man ko kung ano. Surgeon or whatever. Pero ako na ibawaan, if ever magpa-rhinoplasty ka, depende na sa condition sa imong ilong. Kung grabe ba ang improvement, gamay lang ba. Naiubang nga, tanggalan yun ang diri nga part sa imong dunggan. Ibutan diri.
0: Feel lang ko kung ikaw tibok dunggan.
1: No, lagi. Wala gid siya, madam. Mahal-mahal gid ni madam. Ah, sige, magtigo man sa kadok. Be right back. Be right back.
0: Mamu. Pero nanay karon eh ba? Unsa man like?
1: Naiuban niya karang, I'm not sure unsa i-insert nila DJ Kimiat, pero naiuban niya karang Haiko filler whatever you call it nga. Dili ra siya kinahanglan og body part, ibutan diri. Eh, kuan ra siya ana siya ana something.
0: Mo ba?
1: Oo, pero ma-expire siya.
0: Ah, ana ra ipipit lang sa sara, ana. Yung tinuod ba na basta kanang bata pa ana naon ang ilong imo taas?
1: Dili ko katubag ana kay piset man akong ilong. So, sure ko dili effective.
0: Ugi ana din mama ni mo. Mo ba?
1: Oo. Ana gyud siya ambag kay New Year, mangay gihapon. So, dili effective ng mga ingon ana.
0: Nawala na siya ng pag-asa, guys.
1: Wala na talaga. So, 12 anos na kaano dito, parang hindi na ako naniniwala sa mga ganyan.
0: Pero again, yeah. Tapos again, wala ko nina open up earlier, no. But again, there are some extremities wherein they really want to, for example, if you're a part or a member of the LGBTQ.
1: Mm-hmm.
0: And you know, that's part of your goal to go to Thailand and to be fully kanang
1: a woman.
0: Trans woman. Trans woman,
1: yes.
0: Di ba? Or ma lady boy ba? Unsa gusto nimo? Then go by all means.
1: Yes.
0: Why Jimmy pagsupak ana?
1: Trust.
0: No, but then again, for example, if napod kay loving partner, di ba mo nga mo ingon pod nga, you know, I love you for who you are. Again, kini pod if you're in a relationship right now, niya imong loving partner mo, niya tarong nga partner ha, musulti yun, at least consider po. I'm not saying ayaw paminawa or paminawa. Yes. Consider lang, okay, marag, sub-commented siya, so in your decision making, i-consider po din mo na siya.
1: Yes, kana.
0: Na maapektuhan ba akong relasyon ni Ani? Diba, usahe manggod ang ibang mga mugwapag samot.
1: Oo.
0: Mag-inilas na.
1: Mamaot ang batasan.
0: Naging ina.
1: Really?
0: Ate Bay, oh.
1: So far, wala pa kayo yung mga kailapod nga. Ay, naadi ay! Naadi ay! Naa!
0: O, oh, diba?
1: Nagot ka ayo. Naa! Hindi na lang ako. Ay, wala may nag-igun ha. Ay, pagparitoke ka, dapat babati pa rin mong batasan. Pero ka na siya.
0: Naiuban.
1: Naiuban.
0: I feeling nila there's someone na taas noon na kayo sila. Who you?
1: Mga nangigong niya karang beauty privilege. Kasi naman tayo, rich privilege. Mga beautiful privilege.
0: Mau ba?
1: Kung gwapa, kapaboran, may kakasagaran, di ba?
0: Senior citizens privilege na.
1: Nakaupo na. Tiyo!
0: Senior na ba ka, Tiyo? Di ba ka senior, no? Di ba na senior?
1: Patulong eh? Naman. Kailan ba edad mo, Tiyo? Parang yung...
0: Ah, 40.
1: 40? 20 years ago?
0: 40 po na si Tiyo eh.
1: Sa pa ko duro eh.
0: Di magkamutuo.
1: Magawang pa kung mama niya.
0: Magawang pa si Miss Leda niya.
1: Luis, eh, pagsip.
0: Siya mutuo, no?
1: Nag-assume, buya ko duro.
0: Oh, mau na.
1: Tiyo, sorry ka. Ayaw, Tiyo. Judgmental ka pa. Nag-assailo ako.
0: 9:58 na. Pero kini naman, if it's just external, for example, no, kining mga facial wash, glutathione, if ganahan ka,
1: lash
0: ka
1: extension.
0: O, sa ganahan na, kujik. O, no, may problema, di ba? Mag-kujik pa ka, day?
1: Wala.
0: Sip guard na lang yun.
1: Wala ko na talaga may ulan. Mga antibacterial soap kita.
0: Ha?
1: Oo, kanang mga kuwan.
0: Ganyan yung bacteria yung siguro.
1: Dili ka expose ba ito sa dirt every day? Pero mauna siya.
0: Ako ang kuwan, pero na kay mga beauty regimen every night before ka matulog. Serum.
1: Actually, kaniha, wala yun.
0: Kanang nude-nude nga. Kanang, usan na siya? Kanang toner.
1: Toner. Oh. Ika, kuhan na pa doong trabaho. Pero kanang abot sa balay. Sorry kay, pero diligay ko mong hilang mo sa sakin. Tapulan ako. Muna nga, muna sila nga makabugas daw. I think maybe tungkol sa jeans. Ako mama din bugas hon. Wala rapod ko problema. Pero, kana if naamoy time and napamoy energy to do your skincare,
0: so, panalit tang nismer na imong kilay, diha, tulog na lang yung kalayan.
1: Cover! Cover, yun. Oo mo na mag-wax ko. Gripin ayaw,
0: Jod, huwag antog balay nga ka nang natulog na.
1: Pwede na kayo, mata niyo mo, wala naman po mong makeup. Pero mo na mas may prefer kog wipes. Kaya wipes sa kaana lang ba? Kapag kayo sa mga ilang busbitaw yun.
0: Pero so, say mo ha, mas maayo ang preparation rather than...
1: But I'm not gonna say nga it's for me ha. Tapulan lang yun ko. Pero kumpara sa ako, mas maayo yun ang before sleeping and before going out.
0: Ako, going out, wala yun. Ligo rin yun.
1: Siyempre,
0: lucky man ta, di ba? Pero, kanang before matulog, na ay katong murag cream.
1: Sa man
0: na napalit na ako sa...
1: Night cream?
0: On N Republic something palit na ko. Kanang murag si Queenie po yung palit ito nga murag siya cream nga ibutang para kuan.
1: White niya siya or translucent?
0: Green.
1: Ay, okay, that's moisturizer. Kanang
0: pump whatever, i-pump siya tapos basta ano, no? Tapos and then every ligo kaan lang facial wash lang.
1: Facial,
0: oh,
1: yes.
0: Diba?
1: O,
0: diba?
1: Ay, lip balm po ako.
0: Kung mahot na nahurot na gani ang facial wash, sabon.
1: Sabon na lang. Sabon sa lubot.
0: Sabon sa lubot. May sabon sa naong.
1: Warang kaya po yung kuan, mausap.
0: Warang maghihapon. Bula maghihapon. Ano rin yun,
1: mga kavibes? Ako na lip balm. O, kanipod mga kavibes, no? Ang uban manggod kay para sa ilaha ba, if lana sa foundation, everything okay na. Ang pinaka-importante ba sa skincare is always the sunscreen. Mogi na yung makapada o sa itong face if we're exposed too much with the rays of the sun and the heat of the sun.
0: I-remind yan na labi na karoon niya.
1: Yes.
0: Nagsingabot ko nung super typhoon. Ah? El Nino.
1: Oo.
0: Super El Nino. No?
1: Yes. Mauna siya. Init kaya ang panahon. Madati yung skin.
0: Oo, pangutan na. Nag-sunscreen ka.
1: Nag-sunscreen ko, yes. Mauna ang firme nasa ako, sunscreen. Yes.
0: Very good.
1: Nag-sunscreen ka.
0: Wala.
1: Oo, dapat magbalik ka sunscreen. Ay, barato nga sunscreen. Right?
0: Wala, man. Sa kung nagbutang o bisag kung sa hunaong karon.
1: Oy, gali. Bisag pag di ka magbutang, mauna siya protection sa imuha. Mauna siya helmet.
0: Pwede lain kayo ang sunscreen kay ano ka naman kung magputi-puti imong kuan.
1: Ay, bati na nga sunscreen mong ipalit. Pagpalit ang sunscreen nga wala white cast. I-recommend ka, paswayon ti ka. Paswayon ti ka at akong dadon.
0: Mabayot man tanim mo dahil. Ay nako, 10:01 na itong oras mga ka-vibes. So, ano yung oras para sa programang Kalandraka. Salamat sa pag-iuban na mo. Arong adlaw nga.
1: Yeah,
0: Miyerkules. Thank you very much.
1: Thank you so much, Mano Vibes.
0: And again, kamudiha kung naamoy kwarta, alam mo pa rin toki mo.
1: Oh, go ahead. Diba? Spend your money wisely.
0: Spend your money. And syempre, if that's part of your dream, part of your goal, diba? Mm-hmm. Goal, jud na ako, DJ Kim Yat nga. Muda ko akong kuan, dughan.
1: Yes.
0: Oh, goal jud na ako, mahimong cup, ano, D, ana.
1: Siya nice.
0: Oh, di ba double D's? No? Huwag na akong goal. Magbuot ka.
1: Di ba mga nice kaan ang experience ba kay mag...
0: Oh, di ba?
1: Dagan-dagan na.
0: Ganahan mo experience, ana.
1: Magunit ka dahil.
0: Ganahan mo siya experience, ana. Oh.
1: Enjoy the experience.
0: Ganahan po maka... Ganahan... Pangandoy yun ako mga samig butt ni Nicki Minaj.
1: Oo,
0: ana,
1: oh. Kaya maglingkod ko. Maglingkod ko lingkod sa kuan, sa oh. Bus. Kay huot na kaayo.
0: Ganahan dyan ko DJ Kim Yat nga akong ngabil morag si Angelina Jolie.
1: Oo,
0: ana,
1: parang morag ipaa ko gulmigas.
0: May problema, no? Again, that is your body, that is your life.
1: Yes.
0: No? But again, if you already have a partner, part of the relationship is considering your partner's opinion.
1: Kana.
0: Not following, ha? Considering.
1: Consider lang.
0: Oh, respeto naman sa Ate Bay, di ba?
1: Oo, but at the end of the day, you have to think po ang consequences of your kuan.
0: Kana po, siguro Ate Bay,
1: if ever
0: kalit-kalit nga mo parito kung hindi mananghid na ako, kung uyab...
1: Wala ni sabi ni mo. Kita niya the next day. Di ba tika uyab dai?
0: Kinsa ka? Asa ko?
1: Kinsa ko? Di ba?
0: Miss siya.
1: Ewan ana.
0: Alas G stress na. Wala yung oras mga ka-vibes para sa programang Kalandrakas. Ito na may.
1: Masalaman.
0: Tomorrow mga ka-vibes, we have a very special guest. Ito na may baudaan.
1: Oo.
0: We will have the Jude Gitamundo. Sa programa Kalandraka, si Ate Bay na yung makauban ninyo. Kaya wala ko umana ako sa barangay Sambag.
1: Wala na po ko niya sa kanal.
0: At na may kinis si DJ Kim Yat.
1: Okay na si Ate Bay.
0: Dito lang sa inyong favorite radio station sa Cebu.
1: 93.1 FM Radio Cebu.
0: Ka-vibes, mauna ni. Bye-bye.
5: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
7: 93.1 FM Radio Cebu,
5: kabahit
7: mauna ni.
5: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
7: 93.1 FM Radio Cebu, kabahit mauna ni.
5: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna.

0: niya ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong buntag mga ka-vibes, itong oras alas 5 na, ganyan itong mga nagunang balita aron mga taknaa alang sa itong FM Radio News Break. Karong yan nagsugod na mga ka-vibes, formal nang giabrihan ang impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Gipanglantawan nga ang mga fake news ug mga trolls mo ay labing dakong hagit sa Duterte impeachment trial. Kini ang gibutyag ni House Prosecutor Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor nga matud pa nila usa sa labing dakong hagit sa umaabot nga impeachment trial mao ang pagdagsa sa mga disinformation labi na sa social media. Matud ni Defensor, posibleng makaapekto ang sayop og malimbongong impormasyon sa pagsabot sa publiko kabahin sa impeachment case. Klaro karon nila mga ka-vibes, pinamduman ng publiko nga dili basta-basta mo share sa mga bisag unsang impormasyon nga makitaan sa social media kundi gikan sa kasaligang tinubdan. Defensor mo ay lead counsel sa isyu nga may kalabutan sa giingong hulga ni Duterte ngadto sa presidential family ug mga aligasyon sa government destabilization.

0: Mo kani naglangkob sa itong mga nagunang balita o mga takna alang sa itong FM Radio Newsbreak. Kining si Clark Pasuit. Nainin yung mga ka-vibes ang lain pang hugna sa itong mga balita karong adlawa. Sa lain pang mga FM Radio Newsbreak, so niyang alas 11 sa Udto. Mayong buntag, mga ka-vibes.
1: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maanan ni

0: ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayang udto mga ka-vibes atong oras, alas 11:02 na. Ganyan ito mga nagunang balita o mga taknaa alang sa atong FM Radio News Break. Ikon din nila karoon mga ka-vibes sa DSWD, ang usa ka miyembro sa LGBTQ usa ka tomboy nga nag-viral human nga giingong mikatap sa social media ang usa ka video kundi in physical nga giabuso ni ini ang anak sa iyahang kapuyo. Una na nag-viral ang video mga ka-vibes kundi in iyang nakitaan nga nagisikad si Karan sa maong tomboy ang bata samtang kini naghigda. Human nga nag-viral ang maong video dali nga nadakpan ang maong member sa LGBTQ o gikustorya na karon sa kapulisan. Sama karon padayon pang investigasyon sa insidente samtang mihimo pod og lakang ang DSWD alang sa kaayuhan sa bata ingon man sa inahan ni ini human sa maong insidente. Pagdumdum sa DSWD mga ka-vibes, nadaling i-report sa ilang buhatan kung doon na mo'y makitaan social media man o sa tinuod ng kinabuhi o doon ay pagpangulata o pagpanapat sa mga bata hikan sa mga pares na abusado. Ako rin naglangkob sa itong mga nagunang balita o mga taknaa alang sa atong FM Radio News Break. Kini si Clark Pasuita. At ang inyong mga ka-vibes ang lain pang hugna sa mga balita karong adlaw sa lain pang mga FM Radio News Breaks. Arangkada balita sa hapon, ingon man ang atong hookup sa TV Patrol. Padayon lang sa pamaminaw, dili lang sa inyong favorite radio station sa Cebu, ang 93.1 FM Radio Cebu. Musunod na ang ka-vibes san-san sa udto. Kauban si DJ Sprocket o ganyong mga Vibe Mix DJs. Mayong udto mga ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: Mind sad to na.
1: Ninety 3.1 Mona Nee.

Apple hoy. Ano na i-shuffle? Oo. Nagboto-boto. Ang programa kundi nagkasipak ka no. Programa ka ba? Saan-saan-saan to mga kabahan? Of course, we have DJ Rans Garrix.

atong oras mga ka-vibes, alas 11:28 na. Sa muna minaw lang yapon sa 93.1, your favorite music radio ka-vibes, mauna ni. Mayong odto sa tanayin o gamay pagtanaw sa live sa nakakaroon nagtanaw sa live na to sa Facebook o sa TikTok. And yan, syempre, shout out ay ato ni nagsipa ako no sa pagpaminaw diyan ni DJ Jesse. Mayong

Mahal. Mga si DJ Jesse niya, Jesse Mahinay. Nagtanaw sa may Pirono. O, naan siya dapit sa may kanang kinit sa palaka ng sa nga rin. Kanang Sibin Bilibin. Mahingot ko ni mo niya, DJ Jesse. O niya si Jinwan. Listen drama yung also DJ nga lami oi. Naglanog-lanog na po ng FM Radio Cebu diri kay G-Connect sa dagko nga speaker. Watching sa radio, listening sa live. O kana, sipak kay ka ha, Junwar, sipak ka. Ay pag-volume ni mo niya, Junwar, ang atong certified ka-vibes. O niya,

Tio Miguel nga nag-compute ko no sa... Oy, basta nag-compute. Huwag ni Binancio nga champion sa Tipuso nga Liga Tapay Boys. Huwag ni Nardo Parantar nga giduka kay wala nahalin ang uling ni Primo. Ipanghatag kung di mahalin. Ipanghatag. Mayong unto diha ni GN Alsola from Tipulo Mandawi, pwedeng si Paana to diha. Oh. Onya, oh, mayong unto po sa mga taga Bagakawa nila ni Kenny, Key and R, Payne.

opening diha. Ah, naay opening. Kita kits tadi ha, no, naay opening diha. Ah, ako pa tanaw kung saan ito mag-opening. Kung pa sa kanang motor parts or auto parts man siguro, naay mag-opening diha. Kita kits ha, karong Sabado pohon. O alas G sa buntag. Ato mga ka-vibes yan nga namin na pwede na ito magkita-kita dito. Kung kita magpiyong, magkita-ita. Super Jill.

adalah ni Marvin Iguna Bunal. Yang adalah DJ Perakit Arbis Barbershop here in Dika. Bye boy. Ayo kita ni tanah dia ha. And hello ni Leonie this. Oh, shout out ko sa instructor nga nag-class si Bisan Bakasyona. Paano? Ay, nangyayana. Kugihan, kugihan.

Mayroon to diyan ni Sir Dax Dexter sa Molde. O sa iyang mga kaubanan. Yan sa may first child cop sa Maze 1 nila. Mayroon to niyo dyan sa mga Sir Malama.

ka nang nasabot ko siya sa dungganon. Ay, Lola Delia. Igawas sa mga stepping niya, ha? Igawas. Mayong auto ni Arnel Rigodos.

Rigodos sa Naminos Palas may lagtang talisay. O sa Princess Chicken Store may pagpaminaw nito na niya. And of course, boss na minaw may sa car-car si Pucci ni. Pucci! Bayang otori mo, Pucci? Pwede ka ato magpa-haircut sa Arbis Barbershop. Bao ba? Wow! Di ka five, no? Asa ka rin na di ka five, dapit? Mao ba na katong dapit loyo sa may Grand Mall? Kabasa? Mao ba na di ka five?

ingon ninyo? Ako lang giingon. O asa ka nila, sir, Dickstar sa mall, asa ka nila dapit ng Dika 5? Asa nila dapit kayo? Ato na to! Magpa-haircut ko sa kong bungot!

May pagsasayaw diyan ni Piskal. Grabe si Piskal, nanggaw siyang istipeng. Oo. Oh. Nanayo po diyan sila si Timplansa, Sunny, Nip, Nilo, Daniel, Jeffrey. O ni Mananap po. Kasi ako na Mananap pa.

0: plugins and everything ni DJ Rance Garrix. Alright, DJ Rance Garrix, greetings, Oga Plugins, hello, check it out.
1: Hello.
0: Birahan lang, birah, para mo pa ipadola sa ilong sumot. Sige, kana. Hello.
1: Hello.
0: Hello ka rin.
1: Alright, ate.
0: Sige.
1: Ate, shout out to, ano comment sa live, no?
0: Oo.
1: Alright, shout out to Brad Zonor Lesondra, no? Christian Quezona, Kintin Berlisto. Glenn Albia. Og Franklin Rakasaibo. Ivan Sator. Janet Sanchez. Lynn Lloyd Inunaria.
0: Kana.
1: Sabit Abisa Obas.
0: Kana.
1: Odilin Maninita. Van Rakasa.
0: Sige.
1: Og Axel Rakasa.
0: Kisa pa.
1: Kana.
0: Mora.
1: Og Rans Kabigas. Og shout out po ni Armil Capoto. Lunga, naminaw siya nasa balay karon.
0: Kisa pa.
1: Plugging, pre.
0: Plugging, sige. Lahos.
1: Alright, kita-kita daw karong May 30, di sa mga barangay Tapulo. Kisa celebration.
0: May 30.
1: Adlaw Sabado na, og May 31, adlaw Domingo. Dahil po may barangay Tangki Talisay.
0: Aha.
1: Fiesta Disco Party. Farway Aran Audio Lights and Sounds. Ang kaupan rin si DJ Vince Rosales.
0: Mm-hmm.
1: And of course, ako, Rance Garrix.
0: Kana.
1: Kana ra, pre.
0: Kana ra. Alright. Inyo na dunggan si DJ Rance Garrix sa iyahang mga pa-shoutout o iyahang mga gigs. O May 30 o May 31. Alright! Oras na pa, alas 12.29 na padayon lang gihapon. Ato ang mga naglanog-lanog o mga nagpaka-paka o mga nagbuto-buto ng mga sunata. DJ Rance Garrix.

Alright, maing odto gyapon mga ka-vibes ug maing pag paminaw og shoutout nila ni Sir Nonoy o ni Sir Rafi diha sa may DOTR. Maayong odto. Og maayong odto pod diha ni GC Tranghia diha sa may Dagundong Panas Consolacion, ni Lauro Sagarino sa Nangka Consolacion, ni Makmak Kasipong sa Tagapulpugan Consolacion, Ikii oga sa akong kaubahan nga si Ramer Pag-usara, oga mayong nga pagpamina pod sa iyang uyuan nga si Maki Lumandas Dawa nga taga Dagundong Panas Consolacion. Onya, happy happy birthday sa ako sister Anneli Abayon Nueva sa Dubai from Jimar sa Dawes Norte, Carmen. Siyempre, may pagsayo-sayo po sa akong amano ginahandiya sa may barangay Adela Puro Camotes. Akong amano, Hermenildo Midogulato, mama Lolita Lita Gunato. Mayang ito ni Tio Iber, ni Tia Ellen, ni Edson Ognianya sa may Merkado, ni Erwin, ni Redford, ni Ai-Ai. O sa tanong mga namino diya karuna sa mga taga-barangay Adela, mayang ito, William Gunato, mayang ito. And watching here live at mahayahay pasil, grabe, kabunal, oh. Onya, asa naman to? O, nawagtang ang comment. O, asa naman to? O, hello ni Kiko Lab Lalang. O, shout out ko ni Kiko Lab Lalang na nagsayo-sayo diri sa office. O, kana? O, diara. Shout out ko pre, watching here live at mahayay pasel. Grabe ka bunal. Shout out ko sa owner sa, o saan sa Rimi Thunder, sa Rimi Disco Mobile og ni Boss Patzan Abilian Nosa nga naminaw karon. More power in your program. Salamat, DJ Jeff Mamba.

0: oras na ito mga ka-vibes, alas 12.38 na. Huwag may pagsayo-sayo diyan ni Leon Migabon. Nakakaroon diyan sa may suba, masulog, basak. Oo! Iya ko nag-ibunal-bunal diyan yung sound. Sumaulay, nindot! Ibunal-bunal mayo kayo para magsipa-sipa o mayo diyan. Oo, makasayaw, giyod taan inyong kalaki da. Oo, sayo diyan! Oo niya si Rizilito, Bohol Marquez. Shout out gaw, tanan mga taga-Camotes Island, watching from Borongan City. And of course, sa mga taga-Mahana, ito yung oran ni Tapi Bohol. Shout out sa Torre Mocha Clan. Mayong odton yung tanan, nagiging ka ni DJ Jack. And belated happy birthday ni Lilith Fedehiro sa taga-Hajin. Oo, gika ni Piskal. Grabe, kung gihanan ni Piskal, oy! May ngunto ni mo niya, Piskal! May ngunto ka ni mo! O niya, syempre, dili po magpalupig ang ato mga tigpaminawan diya sa may Carbon Public Market. Nadia karon si Kabibes Jumar sa Unit 1 sa Dudong Bilin Meat Store. May ngunto! Siyempre, sa Unit 2 po diya, si Naldog, si Aureng, mayong odto. O sa Soul number 94 sa Gina Dried Fish sa may Tabuan Public Market. O siyempre, atong ka-vibes diya, no? Si Bossing Junjun Hubay. Diya sa may Liyong Alang-Alang o sa tanan nakakaroon sa may impounding area sa may Mandawi City. Oo, sa tanan niya mga kaubanan sa Team Mandawi Traffic Enforcement Agency Mandawi. Maayong odto niyo tanan niya mga sir! DJ Rance Garrix live for the mix, our vibe mix DJ sa programang Ka-Vibe, sad sa auto back-to-back with DJs, prakit ko na to, aka your uncertified Lami Oin. Oras na to mga Ka-Vibes, alas 12.40 na.
1: This time check is brought to you by NCS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World

atong oras, mga ka-vibes. Alas 12.55 na sa kauntuhon. Padong na dyan ito magpatigulog, no? Shout out from Libo, Tayod, Consolacion. Hello, Nins. Mayroon ko ito ni Maria.

Ma'am Inday Georgia. Alright, so nana di ka sa Jinsan, no? Oh, nindo kay basi makasuroy kog Jinsan po hon. Oh, nana tay makwan niya. Oh, asa makadapit sa Jinsan? Unya may ngunto, shout out ko dito sa may grahian, sa may

0: Virgin Messias, ang pinakagwapo dira sa may Pardok. Sa may cute Pardok. Gwapo na niya. Napoy sa cute Pardok. Cute. Shout out sa mga taga Bataan na 48 years old na ko na si Risty Espinosa. And sige, final greetings and pluggings and everything, DJ Ranz Garrix. Hello.
1: Right, hello.
0: Oh, imusa.
1: Well, shout out ni Ranz Kabigas, no, nga namin na karun diyan sa may mag-Hawaii, babaw. Once again, shout out to Ranz Kabigas. Right, kita-kita na karong umabot May 30 diyan sa may Barangay Tapul, Talisay. Talisay City, no, ha?
0: Aha.
1: Pista celebration. Kaobra ko diyan si DJ Vince Rosales. O ako, si DJ Ranz Garrix, powered by RR Audio Lights and Sounds. O gadmingo na May 31, kita-kita gabon ta diyan sa may Barangay Tangki, Talisay. Powered by RR Audio Lights and Sounds. Kaobra ko diyan si DJ Vince Rosales, gabon.
0: Aha. Alright, dagan kayo salamat sa DJ Ranz Garrix, no? O, ato pa salamat sa si DJ Ranz Garrix sa iyahang oras o panahon nga gigahin karong adlaw. Oo, salamat kayo, pre, ha? O niya, sa tatat ni Mami Tinay, intera ang pinakagwapa nga nagsayaw-sayaw. Bisag ng hay-hay sayang nilabhan. Diyan sa may babayungan. Dalaget Cebu sa may sityo Kadikoy. O, ano yun magpag-rate? Specific yun. O niya, si Christina

0: Gonzalez y tia Julita. Maayong odo. Siyempre maayong odo po sa mga taga Situkan Mangasang, no? Nadia si Manoy Ricky. Gunato si Titi Dennis ni Ati Alma. Sa mga Payot, Florentino, Otero, Claros family diyan sa may barangay Dan Pasporo, Camotes. Si Manang Ami, si Vincent, si Ignat, si Abigail diyan sa may Oslob. Si Perot, si Gogoy, si Kilin, si Horle, si Mary. Si Yanyan, si Baliling, si Gogor, si Makmak. O sa mga Granada family diyan sa may Situkan Mangasang, Maasong Oto, Nito Taran. Di po magpalupig si Emilio. Shoutout ni Emilio. O niya ang mga taga-Sangit New Road, Paula, Lapu-Lapu City, mga Umolon and Basalo family diha, mayong unto niyong tanahan. Congratulations diha sa mga bagong na-hire karon, no? O si Kenneth Vistal, o si Giselle Trabok Vistal, okay? O utangan dahil natugo sa kakahon, dahil nakatrabaho na. Siyempre, ang Nadia karon sa may LX Pantos sa logistics, no, akong asawa. Rachel Gunato, ako ang iyang mga kaubanan. Si Ma'am Joy, si Boss Ruel, si Russell Sakay. May mga to! Og sa tanayin, mga namino karon mga ka-vibes, ha? Og siyempre, mauna dyan ni. Magpatigog na dyan kaming duha ni DJ Rans Garrix. Dagan kay salamat sino pakiguban ka na mo sulod sa duha ka oras sa programang Kavibe Sad Sad sa Udto. And this has been your DJ, DJ Sprocket Gunato. Ang certified lami on. Para niya. Oh, shot on. Wala dyan ni, magpatigog na dyan ko. Adto na ko mga ka-vibes. So, adto na mi. Amping-amping mong tanan kay Love Love ko. Kamong tanan niya mga ka-vibes. Mosurunda ang programa. O, karong alauna di ay. Ang FM Radio News Break. O, ang Request 931 nga programa ni DJ Rico Mambo. O, katangi po ninyo ang programa ng servisyo ka-vibes ni ka-vibes DJ Langga Neda. O, ang uban pa na itong mga programa. Dahil lagi mas magpaminaw, dinilang sinong paborito ng station sa radio 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes. Mara ni, ito na mga ka-vibes.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes. On top, ala una na sa kahaponon.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
2: 93.1 FM Radio Cebu,
1: ka-vibes, mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
2: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
1: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
2: Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes. Mauna ni.
3: Kabay!
4: Maunang dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saan. Mauna ni!

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes, matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas, matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes, sad-sad sa udto, matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite Music Radio.
0: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug DRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
3: Mayong hapon, kabayam sa niya ng labing ulahing panghitabo karong mga orasa. Sa isinta inuibig kaupunganon na kadawat og 5,000 kapesos ng livelihood assistance sa Lapu-Lapu City.

0: Ipang apod-apod sa City Social Welfare and Development Office kung CSWDO ang livelihood financial assistance ngadto sa 69 ka kwalipikadong benepisyaryo Martes, Mayo 19, tuig 2026. Ang matag benepisyaryo nakadawat og 5,000 ka pesos ubos sa Sustainable Livelihood Assistance Program sa syudad. Ang mga taga-barangay San Vicente midawat sa ilang ayuda sa Olango Island, samtang ang mga taga-mainland barangays nga Agos, Buaya, Canhulao, Maribago, Marigondon o Gapusok midawat sa Office of the City Mayor. Personal nga nangulo si Mayor Cindy King Chan sa payout, yang giingon nga tumong sa ayuda ang paghatag og oportunidad sa mga residente nga palig-unon ang ilang panginabuhian o makatabang sa ilang pamilya. Gidugang pa niya nga magpadayon ang syudad sa paghatag o sustainable livelihood programs pinaagi sa CSWDO. At ang iyang lain pang balita o sa kaoras gikan karon, programang request 931 musunod na. Ni si Rico Mambo ug maayong hapon ka-vibes.
1: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1. This is the newest.
2: The newest.
1: The hottest.
2: The hottest.
1: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
2: Night and day.
1: 93.1.
2: 93.1.
1: FM Radio Cebu. Mo

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni
2: Request 931

Maghapon, maghapon, pon, pon, pon, pon, pon. Ano sa mga ka-vibes karon? May hapon sa tanan. Musta man mo ining adlaw nga Miyerkules mga ka-vibes? Pasos pagdagan sa oras panahon, ano? Adlaw nga Miyerkules na mga ka-vibes, pizza 20 sa bulan sa Mayo tuig 2026. O niya, siyempre, uban-uban na punta mga ka-vibes kay launa naman sa hapon. Antunta sa alas 4, iningan to nga programang Request 931 mga ka-vibes, no? Og siyempre sa mga naminaw, sa mga namate, karon sila mga radyo, kumusta mamong tanan, maing hapon, humanamong panihapon. Manamong paniag to siguro po, no? Oh, ay nagunahan trabaho di mga ka-vibes, ang importante nga, makapaniag to na ta, kay muraog lapas na sa launa, no? Sige na sa mga naminaw, karon sa mga radyo, kumusta ang tanan, no niya, sa to mga ka-vibes, sa mga nagtikaw-tikaw.

0: taong Merkoles, mga kabayabs, na naman tas tunga-tunga usap sa simana. Manginaot na usap kita nga naamo karon sa mayong kapiskay, kalagsik sa panglawas. Onya, manginaot usap kita ang adlaw nga asenga nini, adlaw nga Merkoles, mamahimong malamboon o malamposon alang kanatong tanan nga mga mamumuo. Alright, ha? Alright. Hanala, sige unya sa mga naminaw, ang atong numero is 0995-472-0802. At balikon sa makausa, ang atong numero 0995-472-0802. Onya, siyempre, ang ato usab nga FB page is 93.1 FM Radio Cebu. Kabayebs, maunan eh. Sige, una dyan naman si Miss Iba o DJ Pamela. Ato sa ning i-welcome to the show. Miss Iba, DJ Pamela, welcome to the show. Wow, wow, wow.
1: Hello, hello, hello. Maayong hapon, mga kabay.
2: Hi.
1: Hello, Philippines. And hello, world. Hi, DJ Pamela.
2: Hi, Miss Eva.
1: Uncle Boy, DJ Rico Mambo.
3: Ay, kumusta mamo, Miss Eva, DJ Pamela?
1: Ako, muragoan. Dili okay ang akong tiyan.
2: Nga naman, nagdagoan.
1: Dili, nasubraan sa parat.
2: Ay, may naman. So, basig asin ni mo sudaan.
1: Akong sudaan kay Buwan.
2: Kay mama na, Miss Eva. Ang yun sila, sa may sudaan, ako an lang toldok. Sa mga toldok, asin di, Miss Eva. Bitaw, no? Pero maamay na itong sudaan ka ni Anton. Nanhala, di man tama olaw po daan ng gitawag nga toldok nga sudaan kay nakama. Maamay po na itong nakasuway man sa daan na, Miss Eva.
1: Ibutang sa init nga kanon.
2: Kaya na,
1: Tinugong.
2: Pwede sa natin. Ang tinugong, Miss Eva, murag ang amon tinugong ka namang kamay, di naman asin.
1: Ay, amon
2: asin. Asin kayo yung ibutang sinugong.
1: Lamit ko kayo.
2: Ay, gida yung tao, Miss Eva. Muna ay, hi sa itong mga kabayang sige na minaw. Kumusta ang tainan? Ining adlaw nga Miyerkules. O syempre, ano yan na po ng mga guwapang mga dalaging ding sa kahangin ayon, Miss
1: yes.
2: Eva. DJ Pamela.
1: Inday Eva.
2: Tay na, syempre sa mga naminaw na itong mga kabayang. So syempre, mga guwapo-guwapa, no? Ilabi na sa itong mga nainay, tatay, ate,
1: yes.
2: Dodong, inday.
1: Oo, mga baby boy.
2: Tay na, baby boy.
1: Si baby guy.
2: Wala ko ganda.
1: Si Baby Ga?
2: Wala ko ganda. Dili. Ang mga baby. Oh, apil na lang sa akin. Kita ko. Oh, inanan sa itong mga kabayam sige na minaw ha. Nga itong pwede mo nga mupadangat sa mga greetings, request, ingon man usap. Sino mga balawanong pangunahoy na kawahin sa to ang sinder karong taon-taon nga. Kinsay nga ni Miss Eva?
1: Si Kuan, si Ma'am Vina.
2: Ma'am Vina. Oh, Ma'am Vina Morales. Naraman niya siya hindi mga kantay, no?
1: Oo, oh, naapoy.
2: Ang sa'yo kasagarang kantang Vina Morales sige ni Miss Eva? Kuan, sa pamay ka ng katong pangbata niya ba?
1: Kung magkikita tayong muli.
2: Ah, nga niyo ba? Maumay na, sa may title na Miss Eva, muli? Muli ba?
1: Ay, kuan, maon na siya, katong...
2: Kung makikita muli, sa man?
1: Mulag muli.
2: Ito na. Sige, oy, ano siya ito ba kamayam? Sige, sa may ato ang sinder karo nga po na Miss Eva?
1: Si Ma'am Vina, gani.
2: Vina? Naon sa may Vina ba? Nako ba kuan? Ano sa may si Ma'am Vina? Ano sa may yahang kuan?
1: Inani ni siya.
2: Problem solving niya.
1: Kaslo noon na siya karong sunod buwan.
2: Kaslo noon? Nag-all ba siya? Basig, nag-all siya nga mahigot na siya sa ka... Mahigot na siya sa kuan? Kami niyo, oy? Ano?
1: Dili po.
2: Ano sa madi?
1: Kanang nagduha-duha na siya sa iyahang feelings.
2: Hala?
1: Oo.
2: Nanay ko na, ano?
1: Naa siguro. Samot nag... Naa siya'y nakailang nga mas...
2: Mas labaw pa.
1: Oo, gitawag na to nga mas deserving siguro sa iyahang gugma.
0: Nanala. Oy, paita sa ringon ana taon. Oy nga, pananglitan ba nga kaslono na mo niya? Mainan niyo yung taong sabot-sabot na nay mga naandam ng baka, naandam ng kanding, baboy.
1: Oo,
0: naandam na nagipad. Ingon na ni mong mga kaliwata ni mo niya
1: yes.
0: Karon. Mukalit lagi ngon nga, mura magnalain akong paminaw, mura magnawa akong gusto ni mo. Discussan sa discussos. Ang mga mangumberahe oh. Raba na Miss Eva, kuan na raba sila, naginam-hinam na raba. Oh,
1: ganahan na sila magbit-bit o mga tiilok ulo.
0: Katong mga parinti nga naing na nasa, oy, arin niya mos kung kuan ha, kasal ka ba na ko karong sunod buwan. Sus, kailan ito, naginam-hinam na nga, magpagutom tagmaay baboy, kaya naikasalin sunod buwan. Himan-himan, di tayo madayon. Sus, pastilan. O kung sa pagkaon sa, nadayon ni Miss Iba, wala.
1: Murag mauna iyang...

0: mayuan og tambal. Okay.
1: Nanhala kung
0: kay hapit na ba ya?
1: Oh, hapit na di ay. Kung unsa pagkaon sa mga kabibes at tangin ninyo karong taon-taon o ngano nga mura bag makaingon siyang murag nagduha-duha tulo-tulo siya siyang guma. Okay, din Jericho Mambo.
2: Okay, ano mo na no sa itong mga kababayan? Ako balikon sa magkausa nga ito ang sender, maukinig usa ka babae nga si Bina nga kaslunon. Dain siya Miss Eva.
0: Mm-hmm.
2: Oh, kaslunon lagi siya niya mura man siya o ganang nakaingon siya nga mura bag nahana o galit ang akong kuha. Ano mura usa ka pamilok lang ba?
0: Mm-hmm.
2: Usa ka pamilok mga kababayan? Mura siya nahigmatawa ba ka na siya katong naarama ito yung nag-viral ka ni Adto Miss Eva nakakuan ka itong gi-itsahag asin?
0: Oh, kato.
2: Ang nagitsahan ko nung kasi na, uy, anong nagpakasal man ko ni mo? Nga di man ta ko ang lagahan mo sa kato, tinuod bagyo ka ito, no? Nga, ingon ato, Miss Iba nga. Itsahan ko nung kasi.
0: Nga katong babae, kay scammer yun na ito.
2: O di agaron, kini nga to ang sinder mga kabibes, kay wani maitsahig asin. Okay, wapa masalay kasal. Apan, murag yun siyang nahigmata nga, murag nawa akong gusto, nawa man akong feelings in Duhana. Ana, naunsa ka ni pagkaunsaan, no? Halagarong taon-taon mga kababes, atong atngan, ha?
0: Naabiya diri si Ma'am Melody.
2: Oh, naa.
0: Mo na siya yung the best mo tambag. Oh,
2: ganas Ma'am Melody, hari istambag na Miss Melody.
0: Ato lang i-invite, Ron.
2: Ganang karong taon-taon, ato ng papilog tambag mga kababes. Siyempre, sa mga naminaw sa mga radio, ang number nga pwedeng i-text alang sa mga greetings o request is 0995-472-0802. Ipadangat na dire. I-text na inyong mga kuan, mga bulawanong panghuna-huna karong taon-taon mga kababes. Og unsay angay nga buhaton, unsay angay gawin. Unsay angay gawin ni nga to ang sindir nga si Vina nga murag pong palagi ko nun yan na hana man akong gusto na wa man akong gugma sao man ni nakuron muna iya karong nga pangayong nag-advise no. Sige, sa to pagbalik apat sa lili pa Miss Eva balik na karong taon ha.
0: Okay
2: sige, o niya Uncle Boy. Okay, unya muna at tangin ninyo karong taon-taon, unya sa mga ganahan nga mo salmot sa mga greetings o request ay na mo pagduha-duha. Text na sa atong number o baka sa atong FB page nga 93.1 FM Radio Cebu. Okay, DJ Rico Mambo.
3: Okay, unya sa atong mga kabibes, ganun ang atong oras mga kabibes. Alauna 27 na sa kahaponon.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

我阿南呢？

0: Atong oras mga kabayb sa loon ng 47 na sa kahaponon. O kamo na minaw lang ihapon sa itong paborito radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu, kabayb, mauna ni Uncle Boy, Miss Eva, DJ Pamela.
1: Yes!
2: Oras na mga kabayb, sige na minaw, karoon nga po na. O niya, musta mo sa mga tainan? Ay, o niya, syempre ha, sa itong mga kabayb sa Sam, nga na minaw, pinaagi sa itong akaroon nga app, no, ang atong FMR Philippines, o asa mamong lugar, ha? Naaba mo karon sa laing nasod o baka ha, naara mo din has gawas apain wa mo'y radyo, naminaw lang mo sa app mga kabibes, no? Mayo nga pagpaminaw, wasab ninyong tanayin. Di ba, Uncle Boy?
3: Mao ka na, no? Niya sa itong mga kabibes, usab, hello, good PM is iba, please play count on you, tamis yo, request by golf, Yankee, Alpha, thank you, manamnig hapon. Oh, di na ito balik-balik kung sa ning kuwan tamisyo kay aron di mapulaan pong ubang tamisyo nga naminaw. Okay, unya, sa ito mga kabayabs karon musta mamong tanan, alauna 48 na, unya, sa mga naniudto karon sa bago lang naniudto, unsa may inyong sundan. Ikaw, Miss Iba, unsa may sundan ni mo ganina, Miss Iba?
1: Katong kuwan, buwan.
3: Buwan, unsa mang buwara, katong sukasili.
1: Budburon.
3: Unsa nga?
1: Buwad na budburon.
3: Buwad nga budburon.
1: Oo. Oh,
3: lumi araw ba ng buwad
1: yes.
3: Na binag- kuan ka ng
1: kuan, dahil kay kunod.
3: Unoron magkain ng buwan ng budburon mga kabibes. Pero pwedeng pritohon, pwedeng sugbaon, basta kay mag-isgut kag buwan ng budburon, paskang lamia naman, Miss Iba.
1: Yes.
3: Oh niya, sausaw ni mo sa sukang halang kayo. Makaingon yung kangamurag kas kay bahaw mga kabibes, yung nunanang pagkaon, no? Pastang kasag bahaw. Oh niya, doon na pa man itawag sa mas tili, sa may po, sa may... Dahi tili!
4: Hello! Good afternoon, Uncle.
3: Bye! Oh, mayong hapon ni mo, Daitel. Kumusta man ka, Daitel?
4: Nagtulog-tulog, nagigad-higad.
3: Kung sa'yo nagkuhan...
4: Kung sa'yo nagkaminaw ninyo.
3: Oo, sa'yo naghigad-higad ba?
4: Nagligad-ligad.
3: Oo, ligid-ligid. Dahil ka di Iron, unya. Sama, di mo...
4: Ligid.
3: Oo, unya.
1: Kung manakagpaniod to, Ma'am Tally?
4: Hello!
1: Oh, humana ka paniod to?
3: Daitel! Saan ni Daitel?
4: Oh, nakotimo-timo!
3: Oh, may noon, Day! Onya, on sa may sundan mo?
4: Inon-on ang tulingan!
3: Mao ba? Onya, on sa may ato?
4: Ay, may kuganta!
3: On sa mang kanta, ha?
4: Kanang broken vow.
3: Unswa?
1: Broken vow
4: by Mario.
1: Ah, broken vow.
3: Broken vow. Ano?
1: Dili, uy.
4: Wow, kana kay. Wow. Tagsaranan ninyo ito ka.
3: Oh, basta,
1: broken vow.
3: Basta di na. Basta di na uso, di naman na ito ka.
1: Money soundtrack ni Adto sa...
3: Kung ano? Unswa na itil.
4: Pinsong na itong Meteor Garden.
1: Oh, kay na. Mota na akong iingoy.
3: Ang saman.
1: Money soundtrack ka ni Addo sa Meteor Garden.
3: Ah, ang saman na pagkanta mo siya.
1: Kay nang kuan.
3: Ang saman na pagkanta na ito. Broken bow. Ano?
4: Miss Iba, lami yung kanta na.
1: Tell me her name, I want to know.
3: Mody na yung broken bow.
1: Oo, oh, mody siya.
3: Ang say chorus na Miss Iba.
1: I'll let you go.
3: Wow. I'll let you go. Ano?
1: You fly.
4: Wala may kundoyo.
3: Ah, mora day na. Oh, sige, salamat.
1: Eh.
3: Sa gagsakan na paminawon imong kuan, Ma'am Tel, imong cellphone.
1: Basin sa speaker niya.
3: Ah, murag nagsige, kuro niya ba? Unsa nang kuan na?
4: Ulitan mo din ako, niya mukurog na kong kamot.
3: Na, nga no, man, unsa mo na pagkahitabuan, ang unsa na, muscle ka diha.
4: Kuan mani ka na, wala mo na akong kamot,
3: napas
1: mo.
3: Masmado dahi ka di ay.
1: Ay, napas mo sa kusol.
3: Ah, mo ba dahi. O sige, salamat kay Daitel. O niya, mayong hapon ni mo din na aton. Tanaw ni mong ipangayo nga broken ba o ha?
4: Sige.
3: Alright.
4: Salamat po.
1: Thank okay. You, Ma'am Tally.
3: Sige.
4: Salamat. Bye.
1: Bye.
4: Bye.
1: Bye.
4: Miss Mila o Desi, rekomang mo.
3: Bye. Okay. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. pwede dyan ikaw mambo.
0: Okay, unya mo ito yung ipangayo ni Ma'am Tilde ay Miss Eva. Broken Bow. Nindot mo na ito karabi, ano? Broken Bow. Kani ito ba? Mga karaan, nindot kay paminaon, no? Murag way pagkupas ba? Way paglubad.
1: Yes.
0: Muna yung kuan yun, nakakaingon bitaw ta nga, pong pang-uncle boy nga, nindot yung mga kaniantong sunata ko ni Miss Eva. Bitaw na nalang, sige. O niya muna, sa itong mga kabahins, karoon taon-taon, na nga ito ang pag-tunghatagan o pagtagan, istorya kabahin sa kaagis gugma, kaagis kinabuhi. Mauning istorya mga kabahins ni Kuan, ha?
1: Vina.
0: Nga maulang gini si Vina mga kabahins, kaslunon din siya karusunod buwan yung si Iba. Sus, gamaya na lagkuwang ka.
1: Yes.
0: O niya taas nagbaboy ini. Oh, ang katong na-invitar mi sa iba, katong na-invitar na niya nga na, padadaan na niya o ganang...
1: Invitation card.
0: Din sa... ambot lang ka na, no? Kay sa kuan mi sa iba ba, kaning invitation card, invitation. Mm. Murag sa... Dinhira siguro ni sa kuan, kanang syudad.
1: Sa syudad.
0: Oh, kay kaniyan
1: to, dito sa probinsya.
0: Dito sa probinsya, o may invitation.
1: Invitation.
0: At doon ra kaya niya, magkitaan ka. Uy, karong kuan ha. Karong kuan ha, naay ka na ang kuan mangod sa kong anak in town.
1: Kasal
0: mangod in town. Minyo man akong kamagwangan, pre. O, katong, pre, imong akong kamagwangan anak na minyo man in town, babae na akong kamagwangan. O niya, kasal man sila, kasluno naman karong sunod buwan. Ay, kalimot ha, ito neta. Mwana raman nito, Miss Eva.
1: Walang invitation, kay.
0: Pero din, wa ka mapadadig invitation, Miss Eva. Di ka kasunod. Pero dito, og muham, manay ka nang muagin dito nga, wa maingon, pwede naman tawag gun. Ay, country, ana.
1: Lahig yun ang buki ng syudad.
0: Country, ay, pag ano sa mga, ay, kita ramang silingan, sus, pasaylo ako.
1: Ikay, ang kanang invitation card, DJ Rico Mambo, kuhaan man sad gun na siya, limit ba?
0: Limit, no, o sa tinood na, nga kanang, dili magdasok ang tao, kay basit gamay rang budget, unya, pag abot as kang, naghahan naman tao, ani.
1: Makuha na sa kaon, mag noodles na lang.
0: Oh, may nang nakapalit og ganang baka nga kuan kana ang noodles. Sana ana may baka diha kana luto ah. Bitaw no mo na dinhi nakakuan kuan ng invitation dinhi sa syudad pero siguro sa mga probinsya na naman po na ron pero mao lagi na asa nga nang kay karon lagi mga kasal-kasal o mga birthday Miss Eva na may organizer. Organizer may usa sa mga nagpauso-uso siguro ana nga ang mag-organize o sige mag-limit ng taha mao na magbuhatag na mga giveaways. Pero kaniadtong mga kumbera kaniadto kanang inuntag kasal o birthday wow.
1: Wala
0: unsay mahurot din unsay magkaon-kaon mo din ha no. Way kuan way invitation limit din ha. Ato lang banaon nga pila man ka paryente nimo dito anak kasal ba subo ka nang bukiran or dos bukid pila man ka paryentehan nimo kaha dito basig mga 20 ka pen anak. Sige ako apod mga 40 okay na siguro na mga tulo ka babo itong ihaon anak maigo ra siguro ana ba banabana ra ba pero karon pag usa ra ining gitawag nag organizer Miss Eva nga nanay prim up dinha naman nga
1: prim up
0: picture ato sa pa ana picture nga to sa buntod Miss Eva. Usa mao naman ay murag ni usar na nagkaroon ba ka ng itawag na nga mananay giveaways. Niya katong mga
1: engagement ring.
0: Kana magluhod-luhod o kana mangluhod Miss Eva. Pasayaw na inigkuan. Pastang naka-appel bitaw ko kanang naay kasal ato Miss Eva. Ang giingon nga alas 10 ko no. Wagin ko na mahaw. Arin bitaw sa alas 3 mga oras pastang gutuman ako. Kay paskang lugaya mo magsugod. Kay na may host. May host Miss Eva.
1: May host.
0: Ang host dito, inigabot sa kanang labinag madugay pag yung kasal spari. Inigabot dito sa kanang balay in tawag. Asa ka nang gitaw.
1: Reception.
0: Asa mga on ba? Asa mga on. Dili pa magkamukaon. Inigabot dito. Di man sama ka ni Adto nga. Inigabot sa kinasal. Hukad na. Kaon na. Diretso na ba? Apan karon Miss Eva, di kakakaog dalgo. Inigabot mo dito sa balay sa kanaang kuan. Kasal? Kuan pa man. Kanaang magsigi pa magpasayaw-sayaw. Daghan pa kayong arte ang kanang host Miss Eva nga. Pakuan-kuanon pa. Pakamang kamangon pa itong nagkasal dito. Ipapaak itong sa itong higis pa.
1: Katong garte.
0: Inigahuman, maghiwa-hiwa pa si Miss. Ang nga, ang mga ni-appel sa kasal, pasta ay naghinuktok na. Pasta, rugaya si Kaon. Sus pa ita kanus amna mahuman ang kuana kay ang importante biya god na makakaon na yon ba unya makauli ana makatambong pero mao lagi man nagingon agwantahon na lang yon ini gahumas ka sa
1: kaon na unta kag mani naman ay mani
0: na tubig andam may tubig andam pasti lain may boy kaon ka nang mapas mo biya pagdaan ng hukbutangan ng tagtubig niya inom sa magtubig na Sige, balik ta karon tataon mga kabayan, paspasa sa oras. Alauna 57 na misa iba. Balik ta karon tataon mga kabayan, alang sa tuang mga naminaw karon na ato na ning sugdan karong tataon. Ang istorya kaagis gugma kinabuhi sa tuang sender nga si Bina. Mga kabayan, karon tataon nasa tuang magbalik sa tuang programang Request ni Triwan sa 93.1 FM Radio Cebu. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni, mauna gyud ni. Balik ta karong tataon mga kabayan, sa ngatong oras alauna 57 na.

0: Atong oras mga ka-vibes, alas 2:13 na sa kahaponon. O kumusta ang tanan na ito mga ka-vibes karon? May hapon ha? O niya, manghinaot ming kuan, naka-andam na mo din ha? Maghinaot ming nakapahimutang na mo din ha mga ka-vibes kay karon. Din na ito mapungan pa. Ato na ning himay-himayon sa kahanginan ang istorya sa tuang sinder karon nga maogining usa ka babae nga si Vina, no? Nga na problema na siya karon o kunsay angay buhaton niya nga murag pong pa niya mga ka-vibes, murag nausab na niyang feelings nga ito sa iyahang pamanhonon. Ugon sa pagkaunsa mga ka-vibes, ato na ning hatagan o pagtagad sa kahanginan ang istorya kabahin sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi ning atong sinder nga usa ka babae nga si Vina. Again, yeah, sa itong mga ka-vibes karong naminaw, nakapahimutang na mo din ha sinong mga lingkuranan. Bakos ka inyo, volume na inyong radio, kaya aron inyong maanalisar gan pag-ayo. Inyong makuha yun, ugun sa pagkaunsa ang anong nakahuna-huna siya sa pagbabuhagay, sa pag-share, iniyang kasinitian sa gugma, kaagi sa kinabuhi. O niya, siyempre, sa mga nagtanaw kay live na tagaroon sa itong FB page, sa mga naminaw sa itong mga radio, live tagaroon sa itong FB page, 93.1 FM Radio Cebu. Paliwag taglantaw, paliwag tagbisita, mga ka-vibes, no? O niya, gawas pa ni Ana mga ka-vibes sa mga nagtanaw sa itong FB page, on air daw sa itong mga radio, 93.1 dial sa itong mga radio. Okay, kuha ra. Okay na ka di, Miss Eva, andam na ka?
1: Yes.
0: Okay, di na tamaglangan pa, ito na niyong sugdan sa paghimay-himay ang istorya sa itong sinder karong hapon na nga si Vina. Ani ang mga ka-vibes.

Mayong hapon, mga kabibes. Ilabi na sa mga kabibes ato nga maghatag og duwa. Maghatag og tambag advice nining akong kaagi sa gugma kasi natian sa kinabuhi. Sa mga DJs yung maghatag og pagtagad nining akong istorya sa kinabuhi usab. Maghatag og duwa sa kahanginan. Mga kabibes, ako di ay si Bina. 27 anyos. 27 anyos na mga kabibes diin sa sunod nga bulan, karong bulan sa June tuig 2026, kasluno na ko sa kuang uyab nga si Mark nga upat na katuig na akong kauban. Si Mark ang makaingon ko nga perpekto nga lalaki diri nako. Buotan, stable og trabaho og pinangga kaayo ko sa iyang pamilya. Diin ako gyud nga gihandom. Gihandom gyud nako ang magpakasal niya, mga kabayos. Og abi lang nako. Tungod kay busy kaayo si Mark sa iyang trabaho isip engineer sa lain nga probinsya. Ang iyang best friend, ang iyang best man o pinakasuod nga higala nga si Christian, ang akong kanunay na ko nga kauban sa pag-asikaso sa mga preparasyon sa kasal. Gikan sa pagtilaw o pagkaon o kanang gitawag nilang food testing, pagpili sa simbahan kung asa may magpakasal, hangtod sa pagpangita o giveaways. Mga kabibes, mga DJs, wala ko magdahom nga sige na mo og uban ni Christian na usab man ang ako ang pagbati ngadto kaniya. Si Christian ang nakadugang sa ako ang mga nakadungog sa akong mga kahiubos ngadto kang Mark. Siya ang nakapahupay nako kung ma-stress ko sa wedding preparation. Og mas laom amo ang istorya kaysa amo ang engagement ni Mark. Gani sa niaging gabi eh, samtang nag-drive si Christian pauli human gihato na mo ang mga wedding invitation, nikalit siya og hunong sa daplin, mga kabibes. Og dayon hilak siya og niangkon nga dugay na daw siyang nahigugma nako. Bisan sa wala pa mi nagkaila ni Mark na higugma na daw siya diri nako. Apan grespeto lang niya ang iyang amigo. Naingon siya nga andam siya nga biyaan ang tanan. Bisan ilang panaghigalaay ni Mark kung moingon ko nga dili na ko idayon ang kasal. Digis, naglibog ko kay na-realize po nako nga naasaday ko'y pagbati kaniya. Apan, andam na ang tanan, ang reception, ang simbahan, ang mga bisita. Og naghinam-hinam na. Naghinam-hinam na kayo si Mark og ang amuang mga pamilya. Unsa may angay na kong buhaton, mga DJs? Idayon ba nako ang kasal ni Mark? Bisan kabalo ko nga pikas ako ang kasing-kasing? O kana ang pikas na kong kasing-kasing na higugma na nga ito ni Christian? O akong gubon ang kasal sa dili pa ulahi ang tanan? Bisan pa og madako ang iskandalo o maguba ang panaghigalaay nila ni Mark o ni Christian? Manginaot ko nga mabuhatan og duwa sa kahanginan kaning akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Bina.

0: bisig jud kaayo akong pamanhonon nga si Mike. Ay, pero sige na lang, ako alang siyang sabton kay basin siguro o mahuman na ang amo ang kasal, dili na siguro siya busy. Ingon baya niya nga si Christian lang kuno ang iyang paubano nako. Ako na lang sigurong tawagan si Christian karong taod-taod kay basing na siya lakaw ba niya. Wala na unya ko'y kuyog kung naa siya lakaw, kung busy siya. Ako lang itry og tawag. Niya ako anang siyang kontakon. Hello?
1: Hi, nanawag lang ka. Vina?
0: Busy ka, Christian?
1: Kana ang dili raman. Okay ra. Ngano man di ay?
0: Kanang wala kagi message ni Mike?
1: Kaning kuan kabahin sa kasal ninyo?
0: Dili pod

0: or mag-asakyanan.
1: Oh, kadalang sakyanan ninyo at nandalhon. O gira ni mo.
0: Ah, pwede ra.
1: Kuan, dili kay init kay mas kay hindi tarabaro no ilinyo pamanggot, ha?
0: Sige. Magpaabot ko diri sa balay, ha?
1: Sige, huwata ko din, ha? Kay ubananti ka. Aron mahumana na imuhang lakwanon ni mo ba?
0: Okay.
1: Sinuhang ka sa Limark, ha?
0: Salamat ka, Ayo Christian.
1: Sige.
0: Bye.
1: Bye.
0: Ay, salamat. Tiligid down siya, busy. Pero, nga naman yun, eh? Anong na-excite manoon ko nga si Christian ang akong kauban? Agda, bahala na niyo, eh. Mag-andam na ko kay maabot na doon si Christian karong taod-taod.
1: Ayo. Bina. Diyan ako, day. Ma'am, sa may tawag na kun mo, eh. Basta, day. Magkuntay tawagan na igod. Bito, dana ako din sa palayog kong abli kay aron makalakaw na ta kay mintras di pa kay sayo, di pa kay init ba? Di pa kayo hayag ang kainit sa adlaw.
0: Oh, sige, wait.
1: Mintras sayo
0: wait
1: pa.
0: Wait sa ha, kay di remote man ang gate.
1: Namubay.
0: Oh, gabihan ni Guana.
1: Lahi rin ng bana ang Guana. Engineer ang Guana ba? Ka na pamanhon noon kay lahi rin ng kahitik sa gate ba?
0: Oh, open na siya. Nusod na.
1: Sige. Ganang, muna atong unahon doon ato ta simbahan garon. Ay kahuman sa may sunod plano ni mo.
0: Ikahuman kay mo ato ta dito sa kanang mga restaurant kay mag food tasting ta.
1: Mauba?
0: Oo, okay ra ni mo?
1: Okay ra. Okay, sige. Tana, maglakaw na ta.
0: Sige.
1: Oo, saman. Basin, okay ra nga. Ugma na lang ang kuan. Food tasting. Unya, ato la sa ta simbahan garon.
0: Sige.
1: Aron mausa.
0: Kay medyo layo-layo po ba yatong simbahan na?
1: Sige, unya, tana. Maglakaw na ta. Kaya rin mahumanan ng imuhang kuan.
0: Kuan na tong sakyanan dito, gipark. Dili man madag remote.
1: Ako lang itong alsahon.

0: Og mao to mga kabayams nga giubanan ko ni Christian. Antumi sa simbahan. Antumi nag-una dito og sikay-sikay og nangutana og usay sunod mga buhaton ba. Kay daghan man gud kainig sikay-sikay yunon pud para sa simbahan og maghisgot kag pagkasal mga kabayams. Og uniya sa mong nasabutan nga pagkasunod adlaw ni ana ni adto na pud mi sa kuan na pud. Lahi na po namong gilakaw mga kabayabs, nangutana na po may asay, mga giveaways, ingom na usab sa mga pagkaon nga mo hatag ba, kining gitawag og kitiring. O guniya, mao ni mga panghitabo mga kabayabs.
1: Ay, salamat. Na okay na yun na to, no? Gahapon, ang kuan, simbahan.
0: Kana, niya, okay na to. Inyong kasal, alas 12 sa gabi eh.
1: Huh? Alas 12, di ay ito?
0: Kuan, sa to oras, ha? Abil ko, kuan ka na ang...
1: Alas 10, sa buntag.
0: Mahaman, alas 12.
1: Oo.
0: Kay na, o niya, ang kaonday anin ninyo, nalagyos mga paniod to siguro, no?
1: Mga 1 p.m. siguro.
0: Nagyod, sige. O niya, karon, ato ta sa pagkauna, sini?
1: Ato sa ta, muuna sa ta dito sa kanang kuan, mga catering ba?
0: Unsa man wa day kay na hibawan asa may gi-recommend si ni Mark nga kuan
1: nindot ta, mga pagkaon. Ato tag dito una sa kuan. Katong basta sundod na lang nako.
0: Ah, na lang sige. Sige.
1: Pandaren na lang sa kyanan.
0: Sige tana. Asa man ta parking dire. Ano diha sa
1: mahan? Oh, dire na sa may unahan.
0: Diha lang sige. Okay, maapas lang ko nimo adto lang sa tag-iya sa kuan, ha?
1: Sige. Eh. Munaog na ko, ha?
0: Sige. Kuan na, kusgal naglamban na. Kung marokag naglambag purtahan sa balay. Ito na siya, eh. Lakaw na siya dito, padbong. Ay, kupahag na niya, eh. Di pa lang ako amigos Christian o si Mark, no? Di pa lang ako amigos Mark. May gong panguyaban ni si Bina. Pero saon man, nagrespeto mapugo ni Margot, akong amigo. Ano ni ako para bagyo gikuha nga bisman sa ilang kasal? Biyan eh, nagkukuyog para bagyo mi. Maapas lang ko niyan dito bi. Andaray, nasa ka istorya eh. At doon ako, doolo na ko.
1: Christian, lingkod na diri.
0: Oo, ari na ko diri.
1: Ari, tritapad na ko.
0: Sumay...
1: Kani o, tilawin eh. Kani chocolate flavor. Ayaw sa duhut da.
0: Hura,
1: tilawin. Bili na gamay.
0: Kani, okay.
1: Tilawin na gamay. Kani ko nung pasta nila, tilawin.
0: Abi daw.
1: Ngayon.

0: Wala mong kang baboy.
1: Ah, baboy. Di, lami. Masa ko pagkaon na lami ni da. Marong nga. Nindot kay hamalar
0: ko ba? Tilaw ra ni ha. Dili ni hawto kaon.
1: Ah, to. Magkaay tilaw ko dahang kaon. Abi to, pero ako okay ko. Okay ko ani mga pagkaon.
0: Kaning drinks nila, oh.
1: Siyempre, bisag kung sanga drinks ako, awa magpipili. Pwede gani kung sa din ha, gani. Kani mga drinks kani. Mao na importante kayo.
0: Paminaw ni mo, Christian.
1: Para sa ko, bahalagway kaon. Basta na iinom. Ha?
0: Paminaw ni mo ba? Mauyunan ka ni sa imong best friend nga si Mark? Pareho ra ba mo o gili?
1: Kami may magsigig kuyog. Asa mga naikaong-kaon, na party-party, magkuyog, mag-inme. Ako ang best friend nga si Mark. O kaiba ko nga, nakauyon na siya ini. Nanahala. Sige, okay na ko ani.
0: So, kanina lang.
1: Pasar na ni.
0: Okay, kung unsa imong mga mauyunan, mauna lang po na ako ang iingon. Kay okay. Para... Para okay na ba? Dili na maglabad ang ulo ni Mark puhon.
1: Okay na. Sakto na na. O niya, human, ang so pamanto sunod na tulakon katong mga giveaways ninyo.
0: Oo. Papilitan ako ng mga picture.
1: Ang so man ng giveaways ba? So para asam na ma?
0: Figurine.
1: Padaday lang ng mga batong bungat sila. Pwede rin makabasag kung saan aga.
0: Di, kay imuha mong kong best friend nga si Mark. Galante ka ayo. Ganahan dito siya huwag ka ng di mga mahalon nga mga giveaways.
1: Kuan lang ka. Butangin lang. Palitin lang. Kuan, sticker lang sa FM radio. Ibutang na. Pada. Aron mapapilit nila dito ba?
0: Kaya, asa man ibutang ang among dagway.
1: Di, anas luyo. Bitaw sige na kay kanang aron mahuman ta ini kay happy tarbataw nung kasalin niyo karon ng sunod buwan.
0: Ay lagi Christian.
1: Bulan sa June. Oy, ako anim ka og gigug maayo gud kay ako guy bisman. Gawas ba na nakakuyo-kuyo guguni mo dere. Kaon gud gumay humba ini ba?
0: Okay, kanang sige mama uli na siguro ta kay hapit na mo gabi.
1: Okay, sige. Ani oi, mupay ado ugma di ba manglakaw pa magpunta kay sa kuan.
0: Maghatag na lang sa mga kuan.
1: Mga invitation.
0: Yes, oo, kay na.
1: Yun na papila man day kabuok ang ilang kuan. Lahang makiter ba nga pil di ba na may limit diri sa kaning kuan. Kaning mga pagkaon pila man pila day inyong bisita 500?
0: 200 lang chain.
1: 200
0: ra. Oo, 200 ra.
1: Sige. Okay, sige. Ani ma ugma ang atong lakunon mao na lang ang pagpanghatag sa mga kuan. Sus dagandaghan ba na 200 asa man na asa man ang napikita na.
0: Sige lang kay ato lang ni full tank ang gasolina.
1: Sige ugma.
0: Sige ugma pohon.
1: Ugma to mga kabayabs nga na humanagin na mo pagpanlakaw mo ang plano food tasting giveaways na humanagin na mo ni Christian og siya gyud ang akong nakauban. Kana bitaw makaingon ko nga mura bitaw og siya na ni noon mo kana ang kaslunon mura kami na noon mo kaslunon duha tungod kay busy kay nga kung pahamanhonon nga si Mark wagid gani lang siya kakuyog bisag kausa tungod kay iyara kong gipaubanan ni Christian nga yahang bestman yang yapong amigo nga suod kaayo og unya pagkaugma niya na mga kabibes nagdali-dali migmata tungod kay manghatag among gi para nga mahato na namo hinay-hinay ang mga invitation card para sa mga bisita sa kasal. O gunya, o ni mga panghitabo, mga kabibes.

0: Uy, ano man ka? Sa may bati ni mo din nga gihilak man ka sa may problema ni mo.
1: Focus lang diya sa pag-drive, Christian.
0: Sa mga kaoy. Bito, sulti, kuwi kita bin, wala ko'y kuyog ha. Wag na unsa ka din na, eh. Buong lang ta din ha, ngano nag, sige ka gingos-singos din ha. Unsa man ka di ay, unsa may problema ni mo ba? Sulti, kuwi, ako'y kita may nagkuyog do ha. Arong, di po tao ko din mabalaka nga, nag-drive ko din ha. Unsa man, unsa may problema ni mo, unsa may imuhang problema di ay.
1: Nahiubos na ko ni Mike.
0: Ngano unsa may nahiubos ni mo sa kong amigo?
1: Kay, bisan, kuan bisag kadali ra gud nga mo pauli siya diri pero wala gyud siya oras nako nya maikog na kaayo ko nimo kay ikaw baya permiya nga akong kauban.
0: Unsa man kaayo sige na lang gud kay sa umang taon nga pirti man taon bisiha pud nato kong amigo.
1: Bisi
0: po taong kayo sa iyong trabaho po, pero mauna, usahay bitaw, makaingon po ko ba nga. Basta nalag, nilib na lang po doon siya para sa inyong kasal. Pero saon taman, busy gin siya. Sige lang, niabitaw ko. Ako nalang bahala ni mo.
1: Ay nalang pagkuan din ha. Niingon gani siya nga. sa adlaw na kuno sa among kasal nga naa siya.
0: Magbiha sa dayo, no? Sige lang, ay lang kumala ka kay naamang ko. O banan magyod gapunti ka. Ang mahumana na inyong... Sige lang, mahumana na inyong kasal. Wala na bitaw kay lakunon kayo. Nanalbitaw ko sa balay, pero ay kumala ka ha. Ay kakuan kay ako rin bahala na ha. Ako
1: rin mo ubanin mo. Salamat kaayo, Christian ha. Sa tanan-tanan. Buutan yun kaayo ka. Swerte yun ang babaeng imong mapangisawa po hon.
0: O pamantay, maasawa taon. Sige lang. O niya, uy, nanaman dito sa kuan o. Nanaman dito, di ba uning address ngayon mong giingon nga arita dari mo kuan. Sige.
1: Ako asa ning iha to dito ha.
0: Maghuwat lang ko diri sa kyanan ha.
1: Oo, sige.
0: Biha eh. Ito na oh. Lakaw na siya ay. Aniya, naghilak na ba taon kay grabe hapon sa kong amigo is Christian. O si Mark, kuwaman taon siya po kahuna-huna nga ubanan ni iyahang asawa diri taon. Basag kausaman lang nga magpakita siya diri ba. Mura lang o yan lang ipasagdan nga mo ay nag-asikaso ni iyang asawa, iyang asawa hunon. Silang kasal kay wamang itaon siya din himo anhi. Gani? Naway, pero itaon nang itom na itaon kayo sige lakaw-lakaw sa kainit. Huwag itaon siya mo uban din hinga para lang itaon nga kuan. Para na lang magpakita at suporta silang kasal, yan lang yung ipasagda niyang asawa. Ang sabotaw ni kong amigo eh. Si Piat ka ni kanako, na guwapa ra ba ka ni mong asawa? Hala na siya eh.
1: Ato na ta?
0: Uy, nanamaday ka din sa loyo, huwag ka magsulti. Sakay naman day ka. Sige, tana. Kay, umanaday ni mong hatag dito.
1: Oo, oh, dali raman kaayo.
0: Oo, mauma. O niya, sure ball gin sila mga to.
1: Oo, eh. Ang ano man.
0: May untag din sila mga ato, no?
1: Kay.
0: Para daghang litsyon mag sobra. Bitaw.
1: Ikaw na. Pa, joker. Kayo ka, we. Sige na, sige
0: para
1: na. Paanda na lang sakyan, ha?
0: Para ba nga iniga, ugma na tayo ma, kuan, na tayo ma, paksyo. Nandun na to sa station, na nadagang paksyo dito, Ma'am Junita, eh. Pero, mga ato, magagugas sila.
1: Oo, muatugin na sila. Namay kuan, invitation card.
0: Gagmayra siguro nagkaon, eh, kay mga kurtahan naman mga tuhanan, tagbaw naman ang sudan, o. Delikado ka nang mamatagbaw sudan kay magpagutom gina maayo.
1: Anay. Sige na.
0: Okay, magabi ata na murag kilom-kilom na ay.
1: Lagi hapit na alas 7.
0: Tana biyahe na ta.
1: Ganun ni hunong man ka kahion ta?
0: Bitaw kana ang kana ang
1: ganun man
0: vina.
1: Ka.
0: Amod boy. Sa ni kong gibati eh. Kusabot sa kong gibati.
1: Ngayon naman, kahion ba ka?
0: Dili eh.
1: Unsa man di ay mo.
0: Kahion, kahilakon ako.
1: Ngayon naman, ano sa may problema ni mo? At ganun na, ako inihilak. Karun, ikaw na pa yung muhilak.
0: O gani ba? Kana ang ganina mong god, samtang nag-istorya ta, nilagaw ka. Dito sud sa kinan, mura kong... mura kong samukan sa kong unahuna ba nga nagtanaw ni mo, mura kong daluoy ni mo.
1: Unya?
0: Bitaoy, mura kong kay bawa ba kabina nga dugay ra ko nga nahigugma ni mo.
1: Ha?
0: Apan, dugay ra ko nahigugma ni mo taon, apan ako lang gipungan akong gibati, ako lang gipungan akong kagalingon kay isip og respeto sa ko ang amigo ba, respeto ni Mark nga imong pamanhunon. Apan,
1: Unya?
0: Mauna, ambot boy. Ang sasad ni na akong gugmawin, pataka magturok itaon nga. Kay bawaman ko nga, pangasaw nun ka sa kong amigo. Pangasaw nun ka ni Mark. Apan, nahigugma man ko ni mo. Pero, muna, kay bawa ka, bina. Og, imuhalang kong sugton, og maingon lang ka nga, kaya ni mong biyaan si Mark. Bahalag maguba mo pag-amigo ba? Bahalag maguba nga mo ang pag-abispre ni Mark. Dadunti ka sa manglakaw ta. Bahalag maguba, mag-iskandalo din na. Bahalag makaingon sila nga. O ako'y ayaw nga pag-amigo, nangunay ko. Pero huwag mo akong sugton o ganahan ka nga magkakita na lang. Bahala na lagi. Basta kay importante nga magkakita. Maunay ko isa di mo nga magmalinaon ta. Dadunti ka sa probinsya sa mua. Ngita tag laing kapuyan nga. Way nakaila na to duha. But ba eh, libog naman ko sa gagalingon ni noon.
1: Christian, dili man na angay ni mo nga pamation. Or ka nang imong gibati. Sayop may na.
0: Maulagi. Iba ang mga anak ba kay pangasunon magkasa kong amigo. Apan. Amot ba eh? Nanala. Sige na eh. Manguli na ta kay gabi na. Ay nalantong ko na una. Kay...
1: Unsa sad kanya kung gibati no nga pag-confess ni Christian, mura ko gibayo sa langit sa kalipay. Apan naapoy sagol nga kaguol o paghingawa kay kaslunon na ni Mark. Naglibog na jud ko ani akong gibati karon. Pero ang tinuod, nahigugma na pud ko kang Christian. Pero naglibog na jud kaayo ko kung kinsay akong pilion nilang duha. Ni Christian ba nga nakita na ako nga naanapod niya tanan nga makahatag siya sa iyang full nga oras? O ni Mark ba nga pinangga kayo ko sa iyang ginikanan? O niya, andam na ang tanan kaslono na may sunod buwan. Ay, kalibog ani, tabangin taon ko Ginoo nga malamdagan na niya nga kong utok nga dili maayo, dili na ni mao. Tabangin taon ko.
0: Og mao ni mga kabayam sa nga kung gikabalakaan kayo. Ano yung nakahatag na kung kahasol sa kungunahon na garon, mga DJ? Mga kabayam, sa tambagi daw ko ninyo, palihog lang. Ang sabayangay na kung buhaton, karong sunod na rababuan ang among kasal, karon ng June. Mga DJ, mga kabayam, idayon ba na ko ang kasal ni Mark? Bisa na kahibalo ko nga mura og pikas na nga ko ang kasing-kasing? O akong gubon ang kasal sa dili pa ulahi ang tanan. Mientras nga pa may makasal, mubiya na lang ko ni Mark. Mga kabahay, may angay na kong buhaton. Kay bao ko nga mamahimong dako nga iskandalo kini o akong buhaton. Maguba ang pinaghigalaay ni Mark o ni Christian. Tambagi daw ko ninyo mga kabahay, unsaon man nina ko ron. Kinalang inyong suki nga tigpaminawan. Nining nabantog na kayo nga programa sa radyo nga Request 931 Vina.

0: At ang oras mga kabibs, alas 2:39 na sa kahaponon. Okay, sige, onya Miss Eva. Oy, na sa mga kabibs, karon ta bagay in town ni Happy tara ba ilang kasal Miss Eva
1: karon na dayon sunod buwan. Ay ugma.
0: Sunod buwan, buto ma sa baboy ni Miss Eva.
1: O basin
0: imbitar ka ni Miss Eva, ha? Diha rabi nagpadaan ni mo, rabi. Diha rabi nagtext sa imuhang account. Basin i-appel kag imbita, Miss Eva. O madayon mo kasal, ali na, ha? Bitawin na sa mga kabayabs karon ang ato ang numero, ang atong number nga pwedeng i-text.
1: Yes!
0: Is 0995-472-0802.
1: Mm-hmm.
0: Samtang mo na ni Hapo,
1: nani-odto.
0: O samtang ka mo na ni-odto karon din, ha?
1: Mm-hmm.
0: O baka ha, nag-snack sa muna una-una mga kabayabs. Ato na ning tambagan, ato na ning hatagan o pagtagad. Kining kaagis sa gugma, kaagis kinabuhi na ning atong sender karon nga si Vina.
1: Asa naman ron si Kuain? Si Ma'am Melody.
0: Ma'am Melody, asa naman ka, Ma'am Melody? Oh, kay aron din na ka magtambag sa imuhang online, arin na ka sa on-air.
1: Yes, asa naman niya?
0: Bitaw na sa itong mga kabayabs karon ron, hulisod ba niya na ni Miss Eva nga, noong sa po doon, makaingon.
1: Dapit ang ingon, ana, di Jerry Kumambo nga, sa sige, kuyog-kuyog ba?
0: Oh, mura na hinoon, oh, kanang oh. Kuan, kanang murag na, ang imong pagbati ba, imong feelings, murag, mura bitang makaingon ka, naanad na hinoon ka niya, murag komportable na kangan
1: ko
0: niya.
1: Asa po ka, ana, nga, asta sa mga pagtilaw-tilaw ng mga pagkaon, kay siya ang kuyog, nga imbis ang imo manunta ng pamanhunon, kay inyo ka ba yan ang duha?
0: Mauna. Sumuna no sa itong mga kabayabs karon sa mga nagtanaw sa itong FB page o na may nagtanaw din, ha, pwede mo nga magpadangat sa inyong mga bulawanong pangunahon na pinaagi sa pag-comment din, ha, sa ubos, no. O niya, syempre sa mga nang minaw sa itong mga radyo, i-text din sa itong number nga 0995-472-0802 o baka ha, manawag mo din, ha, on-air, no.
1: Kaya
0: na. Okay, o sa may nindot nga kanta ni Miss Eva nga murag baka ingon ta ba nga kuan sa may nindot nga background nga murag mo masabay ba sa man sino o si kan dili ba kanang si dalawa ang puso ko na lang.
1: Oh, kanya pwede na.
0: Makaingon ta nga
1: sana dalawa ang puso ko.
0: Og duha yang kasing-kasing sila duha yang pilion. Sige. Onya muna sa to mga kabayabs karon kasi nagkanta ni Miss Eva si kuan. Buji. Si Buji ba?
1: Yes.
0: Okay, sige. Ay, kasi tingog niya sa iba. Diyan sa kong tingog, di kong tingog mo sa iba.
1: Nagkatawa mo ko dari sa ako, I'm good. Na ay nag-message ba? Nga, ingon, anha na lang daw ka ni Christian.
0: Anha na lang ni Christian?
1: Oo, dili na lang ni Mark. Kaya wala man to'y oras ni mo. Walay ayaw na nga pamanhunon. Anha okay. Na lang ka ni Christian.
0: Dala sa mamilods ay. Ano siya nga tayo sa aha? Para sa aha?
1: Para.
0: Bitaw no, muna no, sa toang mga kabayabs karon na minaw, basig na amoy mga ingon-ani nga sitwasyon nga, mura bitaw makaingon ta nga, okay?
1: Nga nung ituyo ka dito sa kuan?
0: Gikan sa kuan? Ato pa minawan sa Mami Lodge, kay
1: yes.
0: Kanis Mami Lodge, certified.
1: Wait gini, sa daw.
0: Wait sa di ay. Marag makaingon ta ba nga, certified, gini siya nga mananambag mas iba.
1: Kaya
0: na. O mga kagtambag, kanis Mami Lodge, di na, gini siya matambag yun nga, tumpak na tumpak yung guno.
1: Diin man di ay ka?
0: Okay. Okay, Miss Eva, palihog ko ito lang iliwag ni Mike, Mami Lods, o kana Mami Lods.
1: Okay, ang istorya kay nag-ibog na, pa, kuan na siya, kay na kaslunon, karong sunod buwan. Unya, ang iyahang pamanhon nun, busy kaayo. Busy jud kaayo, Ma Melody. Unya, walay oras niya sa mga food testing, sa mga kuan, ato sa simbahan, muhatag sa mga wedding invitation, mainana ba, ang gipauban niya, ang iyahang best man. Mauna si Christian. Unya, kana si Christian, develop sa iyahang pangasaw unon. Kana unya ang iyahang pangasaw unon
0: na si Vina
1: na develop pod kang Christian. Unya si Vina karon naglibog na kung iya bang ipadayon ang ilang kasal ni Mark o mang manibat na lang sila ni Kuan Christian.
0: Unya ang mga baboy ra ba na andam ra baboy ra ba?
1: Kana lisod-lisod jud ni na problema Ma Melody.
0: Okay. So, may mong mahatag nga advice ka na Mami Lods nga na problema mo siya ni Ron. Kasi yung higugmaon na hinoon, na andam na rabang baboy rabang ni Mark.
2: Maing hapon sa tanan, mga naminaw sa 93.1. O maing hapon kanimo diha DJ Rico Mambo, Inday Eva Selfie.
1: Maing hapon.
2: kining murag lisod-lisod gamay na iyahang sitwasyon, no? Kay andam na ba ang tanan?
0: Tinood, o. Niya karon murag
2: pitcha na lang pitch, ilahang gipaabot, di ba? Kay hitchas na. Ang akong pangutana, nganong di mangidpod ka hatag og higayon ang iyang pamanhonon nga lalaki? Para anang ilang kasal, ila man kanang kasal nga niya mapunggi pa sa siyang amigo. Isalig
0: na siyang amigo.
1: Na destino sa laing probinsya.
0: Oh, kay engineer ko, no?
1: Oo. Ano yung oras, adlaw ra sa ilang kasal.
0: Mausa na ikuan mo rag makaingon ta ba nga pago o panlitan ilisan ka. Mo na pago sa imong gibuhat nga. Di ba pugka ka bisita po sa imong asawa nga. Ana, pwede ka kahatag og oras panahon, no?
2: Pero, kuan po, no, lisod yun nang inana nga na develop ka, murag kag ka nang sa picture nga dali ra kay kang na uha, no? Kay sa pila ninyo kaadlaw sing kuyog-kuyog, na kuan jud ka, na dajud ka ba sa tungod kay ang lahi mangud ang di lahi sad gud ang kanang LDR, lahi sad gud ang kanunay nga naa nga maistorya nimo, murag na physical ano ba. Inana, then nakita niya ang kuan sa lalaki nga andam tagana mo niya bisag init uwan baron kun sa diha, di ba? So murag ang worth ba ang effort sa isa ka lalaki nga nakita sa isa ka babay, humok gud man develop ang babay.
0: Ana din na.
2: Mo na nga sa iyang sitwasyon nun, bugat yung kay na iyang hunahuna, liman kag hitchas na. Pero ang ako lang gid sigurong mas turiya,
1: mas nindo jud sundon kung kinsay na siyang luhay.
2: O kana, kay nga no, mag-ipon mo, hantod sa hantod, kay usahon baya mo.
0: Kana, diba? Bugkuson.
2: So kung unsay na sa imuhang kasing-kasing, sundon ni mo. Pero og kaning bugat pagyudto nimo ang imuhang
1: pamanhunon
2: di ato juga kay kadiyot ra man mo nagkuyog ana iyang businessman.
0: Kana murag mo ginhawa ka sa glawom lang kaha sa iya sang unaon yung bagayo
2: internalize sa imong kagalingon dai murag distansya hi sa kuno nang iyang best friend. Hitchas na man ka, human na makatanan. So distansya hi lang sa internalize panangaliya pangayo og kanang giya sa Ginoo sa Espiritu Santo nga kanang lamdagan ka ba kay dili po lalim. Oy, ang gasto pa lang na. O panalitan yung nunurikas laki. Uli ikos na ng gasto. Kada kung limalas na ito, diring dapita.
0: Uli ikos gasto kay ang baboy na andam narbanin. Sa om na yung huwag may makapakaon na ihaon ng gini na mo.
2: Mauna. Diba? So, internalize lang sa siguro ng imuhang kaugalingon. Siguro, distansya dyan ka sa iyahang best friend. Nga, kwan, istoryahin sa diyang best friend.
0: Okay.
2: Nga, dong ka nang murag, dili na ni mao, di na ni maayo. So, distansya sa ta. Kana. Murag lahi na giyod niya. Kanang, timbanga giyod mong kaugalingon, ugasa jug ka. Nga, naana kayo napilian, naana jug kayo na desisyonan nga, mas natimbanga na to ni mo.
0: Ari na lang giyod ko,
2: ana. Istoryahin giyod ang imuhang partner. Kay ka na siya, bisag wala pa mo makasal, mahuman nag, panapaw gihapon.
0: Kana,
2: di ba? So, ang ato ana, internalize sa imong kaugalingon niya, human, pangayagig pangaliyag yun, moro yun na akong ikatambag.
0: Okay.
2: No?
0: Sige, salamat ka, Ima Milods, no? Sa imong bulawanong pangunahuna karong hapuna.
1: Yes, nindot ka ayo, no?
0: Mauna, mauna makaingon bito ito, basta si Ima Milods, murag kuan yun.
1: Doot sa buko.
0: Doot sa buko, gini ang advice mga
1: kumbayas. Oo, niya mo rin sa tagmakahilak.
0: Tinoon, magyan, nga, kana ang mangayo og giya sa Espiritu Santo.
1: Ano ba nga? May panagmadri na lang ni si Mama Melody, no?
0: Kuan yun, yung kanang gikan yun sa kana ang kinauyukan yun mas iba ng yung advice, no? Nga, muna, yung giingon nga, huna-hunaa, timbang-timbanga og maayo. Day Vina. Kuan, distansya sa kasaktutong ingon ni Mama Melody, Miss Eva. Kuan sa kana ang disay sa pagkuyog-kuyog o distansya sa unya, huna-huna ang yun pag-ayo nga. Unsa man, ready na magyog ka og imo ning isalikway si Mark, basig magma ahay na inoon, kas kawalahian, alawahian. Masig inuog maunay mo hang makaingon ka ba nga uy may pagwa na lang lagi na ko daan palagi gikuhan ba pero mao na hangyo apo Jmark nga bisa gatagan po gag oras kay kanay po Jmark murgara po na siya po
1: pero maura lagi to ang iyahang oras kay sa adlaw ra sa ilahang kasal
0: sa man trabahoan ni mo
1: pero Mark, napod ba yay mga ingon ana di Jericho Mambo
0: nga sa adlaw ras kasal
1: kanang sobra kaayo ka busy gyud ba nya samot naglagyo gyud like naa sa gawas ingon
0: pwede
1: ana
0: man, pwede man gud mo maglive gud pwede ra man maglive
1: gud na biyay nahitabuan na di Jericho Mambo tinuod gyud kaayo sa ako ang friend, a friend ay sa akong mama. Katong akong gichika ni Kuan nga andam na pero nabali lang ang lalaki ng angwa nito nga.
0: Angwa mo to nga?
1: Oo.
0: Unya,
1: ang babae dito na sa simbahan as in Kuan na andam na judanan. Nya wala siya gito nga sa maong lalaki kay dito na develop sa iyahang maid of honor.
0: Ano yung anong magpakasal-kasal pa man siya nga naamdes ay naibgan lain?
1: Kinaapoy mga ingon ana nga na accident nga nabuntisan ingon ana o nya wala na siguro ilain nga pamaagi kana ang pagpakasal ra
0: sumo na mao man gina daghaman din ay tabo ini og tanaw nimo kana ang dina og naagi ka naga nakagusto gyud ka ni Christian pero huna-huna ang gadog mayo og pananglitan kini imong gusto basig nahog ra ning papilab na lang ba ang dinalian nga gugma. Una-una ang yun pag-ayo naabagi ka nakagustuhan ni Christian inikabot panahon basing mausab sa nimong desisyon ngayon mo na magibalik at kung gugman Mark
1: si ano Christian ba? Kay dugay naman ni nahigugman niya
0: mao na imong analisa runon yun pag-ayo nga una-una on imo gining hinuktukan pag-ayo una sa man yun pila man yun kaporsyento imuhang gugman aning Christian pila man kaporsyento imong gugman imong Mark imong pamanhunon nga poong parabani mo kung anak kayo mos pamilya o niya pinangga po kapan ang iyang pagkapinangga ay gara po ni Mark lagi muna sa mga ingon ani ba no sa mga naminaw makaingon magyuta di man namalikayan nga busy kay ta kaya naa magyuta ay trabaho ni gamot magyuta pero ingon ani hatagi pag oras inyong pamanhunon ay inyong kuan pangasaunon
1: yes,
0: ay lang po palabi taon mo nagsigin lang mo din hagkuan gara-gara po na inyuhan ng trabaho din na nga din na lang pumukahatag pag oras sa inyuhang kuan anak no
1: inyo na lang isalig sa laing tao unya kung ma-develop na magka-develop pa na o diha na dayon i-blame na dayon sa maong babay na mauna marupok mauna ina,
0: gikan ni Liberty anak siya nga happy listening nila ni Shandil Kane Diana o Giselle travel going to Maasin City. Ako bina pilia si Christian kay dako o gugma nimo. Dako day gugma si Christian kuno Miss Eva.
1: Kana man good di Jericho Mambo makuhaan man gugbasi kung ang lalaki na higugma gyud nimo kay bisan unsa pa siya ka busy andam jugang ubanan
0: unya
1: nihilak pa gyud precious ra kaayo na panagsara pud kaayo na nga ang usa ka lalaki muhilak sa usa ka binuhat. Talagsaon na jud gay na so meaning ana kay gihilakan siya ni higugma gyud ang maong lalaki nga dunya.
0: Sumuna mientras karon nga sunod buwan pa man day ka tong kasal ikuan ka tawag is Mark ganang kuan na lang ka ni bag discuss na sa kata siguro kay total
1: di lang ka sa kaida yun
0: di lang sa tamo da yun aning kasal kay saan mapod busy masag ka anak ka nga para nga kuan ba matanaw na nimo og panlitan mo ana siya nga sige ikaw
1: ngayon
0: siya nga ganang ayaw uy mo anak ko muli ko
1: iya dyan na panitaag
0: paagi iya sa si jumpi yun.
1: Iton ba
0: pit adi kay mag ikaw ikaw nung bisa na magsigug arog ako di ko mo ikaw na lang sigig lakaw din ha ingnang usaman ato ning kuan o busy gig ay ka din ha dilan sa tanato ni Dayon ning atong kuan dilan sa tanato ni Dayon ning ato ang kasal kay sa amo ni busy magkaikas trabaho niya mao gihapon magpakasal ta wa kadiri kay muna kana ang ingon ana pirti nimo bisiha mangyuga so kana pagka busy nimo kuan ni na lang na kana ang pa singa na ni panungti na lang na imong kabisi di na lang gid sa tan pagkasal
1: kuan ni lang na diha paudayuni
0: padunot lang kadin ha
1: okay. Or pwede na po na i-erase ang pangalan ni Mark. I-list na mo Christian.
0: Pwede di ay?
1: Pwede na po na siguro.
0: Hindi ang baboy. Hindi man to iya ha?
1: Ulian ni bayaran ni Christian.
0: Hindi mo na. Iyang ginang kuan o timbangon niya. Nga, uy, kasi may akong kuan niya. Mientras sakto to yung gingon, mientras wapas lang magkasal. Kaya kung magkasal lang sila Miss Eva, Ana naman dili naman
1: ka. Sa ako DJ Rico Mambo kanang importante jud kayo ang oras para nako. Oo nga ang ako ang bana na joy time nako unya. Kuan kanang ang maayong buhato ni Ma'am Vina no kay sundo niya kung kinsay naa siyang kasing-kasing. Maura yun na. Kay bati kayo kung mapugo sa siyang pakasal nga tukang Mark, kay tungod ra, pinangga siya sa ginikanan o niya naandam na ang tanan, bati man na, dili man abasihan. Indot yun nga, ikasal ka sa tao nga nahigugma ka o nahigugma sa siya ni mo. Kay bati kayo ng paminaw nga nag-agad ra ka ba? Ay sayang kaayo kay nanay mga andam ng tanan, ana. Ako nalang idayon, bahalag wala ko igugma. Which is bati na kay maabot ra jud ang panahon nga maguba gihapon. Oo, kay wala man kay love didto sa imong napamana.
0: Napugos mo na
1: napugos ra man.
0: Ingon si Ma'am Monde nga kuya ko no og hasta sa kuan kasal. Wa gihapon.
1: Nay proxy.
0: Mo na nga oy busy magyud kay ko birthday gyud busy ha oy.
1: I-forge na lang na akong perma.
0: Kuan na lang bi, kana na lang kung bisman bi mo ibutang din ha bi papasuha. Hello, mayong hapon, Kabayan si Almer.
3: May hapon, bigari ko mong umis
1: nito. Oh, kani si Almer. Maayo po kayo ni mo tambang.
0: May po niyo may mahatag ni mo advice nga itong sender karon Kabayan si Almer.
3: Muli ginayon, bigari ko mong bulilig niya kanang dugay-dugayon, bigari ko mong umis ibo, kanang huna-huna ba, kay lisod na kayo kung anak na siya mag-huna-huna, nga kasado na sila sa maong tao.
0: Mauna. Tinood.
3: Kay kung love na niyang iyang ikaw panupan ka karong nga kana si
1: Christian.
3: Mas mayo ginang mo ginayang piliong kung
1: onin
3: na sa sulod siyang dugan kay listen pa sa kay mo advice ko nga mo pili kung kung mo gi tawag na to di jiri kung mabumis iba kung mo gi
0: pili
3: sa iyang dugan mo iyang gigugma siyempre kung mo na iyang gigugma mo ginayang piliong kay mo iyang kalipay.
0: Okay.
3: Ya, kanang isa na kayo kung awa karon gani o katong nga lagmark nga iyang pamanunon wala man gani time niya unsa na kag mamingyaw na sila sa mood nga wala time
1: kalain siguro no
3: igo nga wala pa sila makasal miss iba og diri ko
1: wala nay oras
3: wala man gani time unsa na kag kung kasado na sila mura na siya katong sinder kag hapon nga iyang bana wala nay panahon niya
0: magsalig ba magsalig nga okay ra nay
1: kasal na bitaw mi
0: kasal naman
3: mintra sayo pa una-una ana daan sinder nga mintras sayo pa wala pa mo nakasal kanang ipakita man sa imong ba sa imong pamanuno nang iyahang kinaiya nga dili mo hatag panahon di animo.
0: Okay.
1: Kaya
3: mo ning una ana as Christian nga niyata ko panahon nimo sa ako pang advice mas maayo pud nga mo pud na imong pilion kay karon sa happy time mong kasal mo magana na imong ikaw-ban-uban nga para sa mga requirements niya. Ya. Isip unta na mo nay katungdanan sa imong pamanuno nga makuyog nimo kay kanang mga may inyong papalikaisikay sa inyong mga papilis ngayon sa pagkaunsa ang kanangang imuha na may noong amigo ng higala po ni Mark ang imong kakuyog imbis nga sa imuunta ng pamanunong.
0: Mauna.
1: Kanya.
3: Iyan na lang na siguro kung mauna-una niya rin kung mambong niya si iba mas mayo nga iyan na lang gina sigurong pili o na si
1: Christian.
3: Kanang Christian kay murag daw dako murag mo ginay mas dako panahon kay niya kay sa katong niya pamanunong nga hapit nilang kasal pero wa di panahon niya.
0: Kana, mas maayo na lang niya. Mas unahon na lang niya si Kuan. Kana ang Christian.
3: Iya. Pwede po di cherry ko mampu. Iyan yun si Mark na unsa mang yun. Kana, unsa mang yun. Disidido ka niya itong kasal or
1: hindi na
3: tali pa tayo. Kay lantaw mong good na ako karon. Mura mong gugagway panahon. Mura mong gugagway ang hapit na itong kasal.
0: Okay.
1: Pito na lang yun niya.
3: Iyan na lang yun.
1: Kaya
3: siguro dililasan niya siguro kanang buwag ganda yun iyan na tang ipakilisoyahan daan ni Sipaw di Jericho Mambo bakit patay mausay pa nila doon.
0: Okay, salamat kayo kay Bayo Salmer.
1: Thank you.
0: Okay, salamat. Umay hapon.
1: Bye.
0: Sige, unya.
1: Diri sa ito ang FB page. Ingon si Sir Lombert Mangyao. Maayong hapon, DJ Rico Mambo.
0: Maayong hapon. Sige, na mabalik ta karon tataon mga kabayams ka. Oban si Uncle Boy o si DJ Pamela, Miss Eva.
1: Okay.
0: Sa ito pagbalik, manayon ta sa ito ang mga kabayams nga naghatag bulawanong pangunauna. Sa ito ang sender nga si Vina, nining atong kasinatian sa gugma kaagis kinabuhi. Mga kabayams, ang atong oras, alas 2:58 na sa ito ang pagbalik karong tataon. Kaoban na ito si Uncle Boy o si DJ Pamela. Din hilamang sa paborito radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Kabibes! mga kabibes, mo na niya.

0: Ito oras mga kabibs, alas 3.25 na! Alright! O sa ito mga kabibs, kumusta man ang tanan nato ni na Uncle Boy, Miss Eva, DJ Pamela?
1: Yes! Okay, kaayo!
2: Okay, but alright! Bitaon na sa mga kabibs, yung mga hatang sila mga balawano, panghunahoy na kabahin sa gupa at putuyang gugma, oy, nadahanday
1: yes.
2: Sa Miss Eva.
1: Oo.
2: Nadahanday sa kanaang may guru mo drive si Kuan, sa Yaha, si kanaang Christian, no?
1: Oo.
2: Kaya si Christian
1: bisa,
2: na driver.
1: Maayo kay mo kurbada.
2: Maayo kay mo nagpaliko. Ay,
1: oo, oh. Kay na.
2: Bitaon, Uncle Boy.
3: Mauna ay sa dili pa welcome gihapon ang tanan sa tong programang Request 931 sukad sa launa gini nga rin na sa alas 4 sa kahaponon din hilamang sa tong paboritong radio sa Sugbo ang 93.1 FM Radio Cebu ka vibes muna ni mauna siya. Okay, kinsa may ganahan pang

0: anong pangunauna kabahin ning atong sender karong mao kining si kuan kana ang si Bina. Oh. God PM din Jericho Mambo, di lang ko motambag ni Miss Ma'am pod. Ka sini, Miss Ma'am pod ko anang sender paraygon kayo tingog din din ang lami sa Katz bus liner. Plate number 5286. Sige, salamat kayo mo din na sir kabayos din din. Onya, sa itong mga kabayos usab karon ang sa itong mga higala nga ganahan nga mupadangat sila bulaw karon narubang sunod buwan ilang kasal diay. Sus, gutomar ba na kong baboy noon? Onya, unsaon naman lang
1: hindi madayon.
0: Sus, paita sa nang di madayon. Ipadayon na lang kasal day. Onya lang buwagi ni kahuman kaya no kong kababoy. Sus, paita sa doy.
1: Kaisod po.
0: Mahal ba kayong kilos baboy ron? Onya, maayo na lang nang makatilaw sa tagbaboy o sa haibang kanabitaw sa kasal.
1: Kanang hinata?
0: Oo, kanang makakuan kita, Miss Iba ba makapa... makapili-pili kita kung sa sudana gina to. Ariba ka sumba.
1: Murag na po may sobra diya sa ref.
0: Oo, ariba ka sinasal. Ariba ka sa litsong kawali. Sus, miagi doon.
1: Oo, basta kasal, dagan king pagkaon.
0: Dangan, oo. Sagol-sagol raman na naapoy sa'y pancit. Ang pancit, ana, di mahalin, oy.
1: Oo, di yun mahalin.
0: Ang pancit, agi-agian ra.
1: Oo, at tumas kainin.
0: Ang pancit, ana, nga, ariba ka kong kaos baboy, yung gata, kayong humba. Sus, paita bitaw. Nanalaon niya, ikaw, Miss Iba, on sa may madugang panimo. Dining
1: okay.
0: Atong sinder karon.
1: Mauna lang yun to nga. Dapat sundo niya kung unsa may naasayahang kasing-kasing, kung kinsa may iyahang gihigugmag yun.
0: Mauna.
1: Kana lang, kay lisod kayo og maahat. Kanang kuan ba? Kanang abiniyag love?
0: Ahat oh, na pag-ibig.
1: Oh, love na di ay to, pero dili di ay.
0: Okay.
1: Oh. Kanang mga ingon ana, kung undecided ba siya, so pwede raman na i-move. I-move
0: okay.
1: Lang sa nga adto lang sa August baron October.
0: Oh, kana.
1: Oh, ingon ana.
0: Aron nga
1: oh, i-risked na lang.
0: Napagid siya oras ba?
1: Oo, nga maghuna-huna.
0: Oh, nga napagid siya taas-taas nga oras nga mag-analisar.
1: Oo.
0: Kinsag yung dalawa yung piliin.
1: Yes, lain pud kayo ang cool boy nga
0: sana kasi natian. Replay. Kaniya day kasi niya ang replay.
1: Kuan ang cool boy ba, lain pud kaayo nang ang imuhang pamahinhonon, walay oras para nimo.
0: Mao na gitaon.
1: Unsa nakahanagan o nakasal na mo unya, mao ra gihapon nang iyang gipakita nimo, wala siya'y oras. So
0: mao.
1: Mas nindot jud nga naay oras ang bana o ang asawa kamong mga partner na may oras sa usag-usa.
0: Kaina, unsa sa tuyang bana? O hindi man pud mohatag ko na unsa man pud gamar kung ilisa gani ka Mark ni Christian na halang wala gin misaan na wala gisa tungod kay imuha liman ka imo na gisalig nga to sa imong higala nga do yo ubanay sa naon ni wala ore ka kay bao basin na rin pag ubanay o ba nagtagay-tagay ore dito
1: oh.
0: Bakahanag pag humag tagay-tagay lato-lato ala
1: kay na
0: ay,
1: basta may
0: na?
1: Kay na ang pinultihon basta may alak may balak
0: kay na na halang mo na ni ka Mark na sobraan na po ni Mark sa pagsalig siyang amigo ay no pero
1: kaya na.
0: Kay ako, ingon na, mangunay ko. O, ingon ko din mo isaling. Pwede man siguro gani, o gado lang sa imong inahan.
1: Oh,
0: ay na, ginikan na ni mo. Pakuyogan na, ma.
1: Hala, pan, burikat.
0: Ay, burikat. Pan?
1: Oo, basa-basa, yun na.
0: Wala ba na ko ganahan? Ay,
1: pariya ka buwan sa imong abil?
0: Mao na oy, ligar, burikat paniko. Ano ba, ka na ang siyang ini? Ka na ang DJ Pamela? Mahiligon ka siya ng burikat na pan.
1: Oo.
0: Sige, ayun niya, sa itong mga kabayabs karon nga naminaw, atangin ninyo mataghapon ha, ang atong programa gayon, request 931, sukad yun na sa alauna, hantod alas 4. O niya,
1: yes.
0: Sabi
1: pa
0: ako sang ikumusta ang atong mga higala, ng mga taxi driver, Grab driver, ingon man o sa mga jeepney driver karon
1: habal, hapon. Habal-habal driver.
0: Habal-habal, mayong hapon, no? Sa mga manindahay nga nagsugod, nag-display karong orasa gayon, o sa mga nag-snacks, labi na ni Ma'am
1: Kato,
0: Junits.
1: Katupog na sa carbon.
0: Oh.
1: Katong nasa carbon nga kuan iced tea, lemon,
0: ang giuhaw di ara.
1: Oo.
0: Lawa, no? Ang giuhaw di ara. Limon. Saan to mas iba?
1: Iced tea, lemon, orange. Ang giuhaw di ara.
0: Magsuro-suro na yilo o kuan. Yilo kariton. Yes, carbon. Kinsa man ang magsuri-suri diya sa carbon nga. Orange, lemon, ang giuhaw, di ara. Kadungog bitaw ko na mas iba.
1: Oh,
0: kadungog sa kuha na mo, agi ko diha. Nindot sa paminaon biya ng ang giuhaw, di ara. Bitaw ay nanahala. Aniya ang ako pong masulti na lang din ng atong sender dong. Kuana na lang sana dong. Kuana kasi nga nini kung kuana sa mo din ka na ang analisara sa nagmaiday. Babae mo din eh. Oh, analisara sa nanday. Ayos agpadaan ay mong kuan ron kay basig magmahay ka sa kaulahian ni noon niya. Ah, maliit na hinoon ang imong pagmahay ba? Oh, ano kuloy kayo biya ka? Oh, dili sab na maayo sa ka asa ni dili sab na maayo sa kabina kay amigo baya sa pana amigo biya sa pa paman honon respetar usa oh tinuod sana respetar usa di ay sumuna day bina analisara pag ayo ha ayaw sa pag diretso-diretso sa imong idea oh ayaw sa diretso reply karong gabi ang kasinatian gikan si Renkas. Oh, ayaw sa dili pod bilin. Ah, dili pod bilin sa balay. O, oh, di ko na mabilin sa balay, Miss Iba.
1: Dili
0: oh,
1: mabilin sa balay.
0: Na siya di mabilin sa balay. Saan ang dadamang kung si Rincas o kuan? Whiteboard. Oh, reply kasi natian. Ingon si Rincas karong gabi. O, oh, nahuwata na ninyo. O, oh, bitaw na nahala. O, oh, muna, kung palagi ni kuan di rekinsan, di ko na mabilin sa balay. O, oh, sa di makamabilig balay bina. Oh, dayon makakuan in love na yung kaabi kay gipakuyog-kuyogan kay laking Christian. Na sa pagkabi na oy. Oh, dili man pugka mabilin si Grace dai kuno ni si Grace ni. Oh, sige dai Grace. Mao lagi na dai si Grace oh, si Daybina ba di sa siya mabilig balay di ay. Ah, dali man kay siya musugot kuno Miss Iba ana siya nga unsa po na si Grace as Bina oy. Dali a po musugot ni mo Daybina.
1: Wala pa man siya ni sugot.
0: Ako ansa ka na ay ibog-ibog dayon dai kanam kay pamanhonon. Oh, nam kay pamanunon. Dali ara sa maibog ni Moy.
1: Pero na Uncle Boy. Kanang mahuna-huna niya ba nga?
0: Dali ara sa maibog ng bihana, bitaw ay.
1: Kanang kuan, walay oras, walay effort. Ana, bisan okay, ako.
0: Iyang ingnon di ayang pamanunon nga ganaahan ko dong ikaw. Ayaw ko pauban ni.
1: O niya, humay naman. Gipauban na naman.
0: Namo na din ha, kay og. Ingnon din niya nga og. Dili ka mo ani, why kasal nga may tabok?
1: Okay na, saan nagyun na ni Mark? Saan nagyun na sa lalaki yun?
0: Oh, dili ka mo ani, nga muingon ka nga kita duha mag-uban, kitang duha nga magkuyog sa ato ang panag-aunsingan ini. Ah, magkuyog na kuyog ita dire sa ato ang pag-estalar ning ato kasal-kasal. Daw, di ko magpakasal. Bahala, di ka.
1: Oo. No, so, mauna na, ha? Tato. Sa mga nagplano magpakasal diha, pauban yun mo.
0: Pauban. Ayaw, ay pauban ni sa barkada, ha? Kaya nga, basing
1: uban yun taon mo inyo. Sa inyong pa, pa ano, sa niyo, pamanhunon.
0: Paubanan ninyo sa barkada, basing na.
1: Sa unoy.
0: Wala yun, maawahigin ba na in taon? Oya. Na, mura. Mauna to kung masulta yun niya, di jeriko mambo. Okay, niya, mabalik na karang tatoan, Miss Iba, mabili okay. Sa taganda, ha? O niya, sa mga naminaw, mga kabarbs, ang itong oras, alas 3:35 na rakraga na. Dini lang, sumaburit ang radio sa Sumbo. 93.1 FM Radio, Cebu, kabarbs muna, ne. Mga naminaw, hantan bata sa alas 4 sa kapunan, mga kabarbs, pagkos gini mga radio, nindutas tukar, eh. Adiya! Request 931, karang tatoan, lain na po nga tambag atong hatagan o pagtagan, mga kabarbs.

0: At ang oras mga kabayams, alas 3.38 na. Wala tayo ang oras. Salamat kayo sa ito mga kabayams. Karong naminaw sa mga nagtikaw-tikaw ining adlaw ng Miyerkules, no? Pizza, oy, og mga adlaw, tigmo na po dami sa iba.
1: Yes, at ang
0: hiyan. 200 ka, pila na, 200 o 100. At ang tanaon, ugma. Ang atong tigmo mga kabayams, ug pilay ato ang kung ano.
1: Yes.
0: Sige, o ni Uncle Boy. Okay, wala naman tayo kong oras. Kayo namin si iba.
1: Kung ganahan mo glingaw nga muhupay sa inyong makaguol ug maminaw sa inyong magsinatian sa kinabuhi, diri na mo sa atong programang Request 931 Lunes hangtod Biyernes ala 1 hangtod alas 4 sa hapon diri sa Favorite Music Radio 93.1 Ka-vibes. Mauna ni kini na lang misteryosang inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva Selfie. Bye and good afternoon mga ka-vibes. Amping.
0: Okay, unya DJ Pamela. Maras, mga kabayams, nga namina. Nagang kayong salamat. Huwag ako nalang usap si DJ Pamela. Maging honest na. Thank you na din sa ito. Nagang salamat. Huwag ayong hapon, mga kabayams. Uncle Boy. Okay, unya mo na. Sa ito mga kabayams karon, mayong hapon sa pag-usap. Wala naman kitay kong oras panahon. Ako nalang usap. Si Uncle Boy ninyo mag-ingon, tiguang bitaw, paniti, di bataros, di jari kumambo. Okay, onya muna no, sa ito mga kabayabs, karoon na itong taon mga kabayabs, musunod na po na programang servisyong kabayabs, kaoban si DJ Langganida ha, onya arangkada balita sa hapon with DJ Langganida usab, onya arangkada balita, kaoban si Jake Batalyonis o si Ninya Corpus Dayon, ang TV Patrol mga kabayabs, hook up. Salamat kayo! Wala tayo kong oras, ito ang sender karon nga naminaw, sa ito ang sender nga maukinig si singan ini Vina. Salamat kayo Vina sa imong paghatag o sa imong pagpadangat o sa imong pagpabuhagay na mo kasinatian sa gugma kaagis ginabuhi o manghinaot na nga nakakuha ka karon o maayong advice, nakakuha ka karon o maayong pagtulunan ni nga to ang mga nag-adhatag usab sa imong naghatag o advice tambag sa imong kasinatian sa gugma kaagis ginabuhi. Wala tayo kong oras, ako na lang usab si DJ Rico Mambo magingon, lihok na mintras sa iyo pa, mintras sa may panahon na pay oras sa mga gustong buhaton, buhata na. O niya ay naaday ko na yung replay ni uning hapon, agbiin, usap po niya. O na ay replay na ikon uning gabi, mga kabayabs, oy. Ay ninyo, ay mong kalimot na ha. O sa mga naminaw na ako ninungutan na, anong na may mong disgut maghapon, hana. Okay, ngayon nga itong programa mga kabayabs, ito ipahibaw sa tanan nga naminaw karon, doon natay pagabuhaton nga replay sa ito ang programa o niya. Alas 9 mga kabayab sa gabi eh, no? Ang request ni 3-1 atong i-replay ang drama ang kasinatian sa gugma kaagis kinabuhi ni nga atong sender nga si Vina ato ning i-replay o niya. Okay, naaman ko nung naminaw niya ingon nga anong hisgot maghapon anak. Sige, ganatay replay o niya mga kabayab sa gabi eh, muna'y at nga ninyo ha? Sa mga di makadungog labi nag busy mo sa trabaho sa buntag magabi eh, rain taon mo makalugar so doon natay replay alas 9 sa gabi eh, mga kabayab sa itong programang request 931, no? At ngayon na ninyo. Alas 3.41 na, wala naman tayong oras. Salamat ka ninyong tanan, mga kabayabs. Wala naman tayong oras sa dibata mo. Biyas kang inan. Magbilin taong mga manindot ng mga sunata. Alang ka na itong tanan. Din hilamang sa paborito radio sa Sugbo. 93.1 FM Radio Cebu. Oy, mga kabayabs, mauna ni. At oras, alas 3.42 na.

0: 我爱奶奶。
1: Sa mga higayon nga ikaw na balaka, tan-aw nimo ikaw nag-inusara. Ania kami, maminaw, muunong, mga lakad. Serbisyong Ka-Vibes.
2: Serbisyong Ka-Vibes.
1: Serbisyong Ka-Vibes. Serbisyong Ka-Vibes.

0: Maayong hapon, Sugbo, Kabisayan ug tibuok kalibutan. Dayon sa programang andam nga maminaw, andam nga muunong, andam nga mangalagad. Serbisyong ka-vibes, kininyong ubos nga alagad, langga nada sa inyuhang paboritong istasyon na 93.1, your favorite music radio, Cebu ka-vibes. Mauna ni, good afternoon sa tanan atong mga ka-vibes din na nga naulahi gyud ang ilahang pag-snacks and pagpangapi. It's okay, enjoy ragi hapon kay naman ang perfect ka-partner sa inyuhang coffee break or snacks, no? Serbisyong ka-vibes, pagpangalagad. Muna'y perfect partner. Sa mga ka-vibes na to din ha, nga radyo ragyod ang kalingawan na naata sa 93.1 sa dial sa inyong mga radyo. Ang uban, wala din hi sa Sugbo, wala sa Kabisayan, apan they can still vibe with us, bisan asa silang bahina. Tungod sa to ang FMR Philippines app. Para sa mga ka-vibes nga Android ang ilang gamit, mamahimong mo ato sa Play Store, download the app so that you can vibe with us anytime, anywhere. O sa mga ka-vibes na to, nga dunay igor taas nga panahon, aron mututok sa ato ang live streaming. Yes, naatay live streaming, 93.1 FM Radio Cebu sa to ang official Facebook page. And hello sa to ang mga ka-vibes nga naana sa to ang live very early bird, si Gary Owano. Langga na da pag-greet Kuya Amir. Uy, Kuya Amir, kumusta? Dinhi sa Pier Uno. Hi to Sister Mercy, Sis Arceline, o si Sis Liza, nga vendor sa Pier Uno. Ato mga vendors, nako, kumusta ang pagpamaligya? Labi na bitaw ka ng walay space na nasa gawas, init ra ba in town ka? Ayaw, unya, naanay pag-uwan-uwan, diba? Matagkarunog unya, pag-amping mo, ha? Dagang salamat sa inyo hang pag-tanaw sa itong Facebook live streaming. Hello to Almira Henares, mayong pag-tanaw. Palihog og share sa itong gipahigayon nga live streaming. Kay doon na tayo mahinungdanon nga pa naghisgutan karong hapuna sa mga ka-vibes na to din ha. Apan sa dili pa, today is May 20, Mayo 20, 2026. Today, mga ka-vibes, is International HR Day. Ay, sige. Ano mag HR Day sa inyo? Diba? Kuan ba ya kay na? Very important na siya nga team sa usa ka kumpanya. HR. Mao na mo buyag na to. Mao na mo. Diba? But of course, it's a very important part sa usa ka kumpanya. And ang mga HR team, ang ato ang HR team, no? We're also very grateful nga doon na gyud sila pagpakabana bitaw sa ilahang mga employees, mga empleyado. Yeah, perfect kaayo mga ka-vibes because whenever dunay, 'di ba, namgyud nay pagbuyag, dunay mga if kinanglan ma-reprimand, no sila na. Ilan ang istudyuhan, ilan ang hagpaton, 'di ba? Sa dili pa sila mo hatag sa unsa man ang kinahanglan, no, nga buhaton nga this is siguro dato gamitan ang term nga sila. Pero ina na ba unsay mga action sa pwedeng buhaton? Apan labaw sa tanan, no? These people, this department will make sure is all always making sure nga okay ta, nanrabaho ta, nga malipayon, di ba, komportable, mamon ay mahinungdanan sa tanan. Doon ako'y naagian. Wa ko no gikinahanglan sa kumpanya ang, unsa ni siya, your best, not your best, but you, no, your the happy version of you. No, saon man na nga, ikay pinakangilngig kung di ilagi ka malipayon, di pod ka healthy, no, lisod ka ayo. So, mo na yung mga ingon ni Ana. O niya sa mga ka-vibes na to, doon na lang tayo cute nga pahinomdom. If ever you're feeling really, really down, no, ayaw bitaw na siya ibaliwala. You have to entertain that feeling. So, kung feeling ni mo karon, nga nung down man ko, so mag, kung ano rin ka, maghagpat na dayon ka, o sa may sinugdanan ani, ang kasikas ba sa gobyerno? Ana, o sa may sinugdanan ini ang mga family drama ba? Inalain-lain, diba? Family pressure or imuhang kaugalingong pressure ni mas makaugalingon. So you have to pause, inhale, exhale, and make sure nga imong hagpaton so that ma-understand ni mo asa nagikan ng bugat nga gidaladala ni mo ka-vibes. And then, syempre, kinanglan na yung support system. So, mangita yung kag somebody or a group or group of people na kung asa ka pwede magpahungaw sa imuhang gibati, no? Inaanag yun na. Mas nindot yun ang naakay kapahungawan sa imuhang gibati. And then, naro na ni mo, maminaw ba kanila? Di ba kaganahan maminaw? Importante na pahungaw ni Mang Imong Gibati. So that you will feel lighter. And at the same time, syempre, inubanan yun na sa pag-ampo ka vibes. So, dili malimot ha, kay nanata sa tunga-tunga sa simana, basin og Wednesday pa lang, mukhang Biyernes na kayo dyan. So, dapat dilingon, Ana. Alright, so mag-amping. Alright, very important yun na. Balik-balik ko na ko, permi. Mag-amping. Hello to Mondi. Maying hapon. Alright. Ako nang gimension kaganina, doon na tayo mahinungdanon nga pagahisgutan karong hapuna. Doon na, mangayo po tag mga updates, no? O unsa may mga latest kalambuan, no? Kabahin ni ining ato ang PhilHealth. Alright. Ato ni silang na nakauban na nato ang ilahang public relations officer last time, no? Naghatod o updates. O niya, this afternoon we're also very lucky because kauban mismo nato ang ilahang acting regional vice president. Atong makauban na to ang mga ka-vibes karong hapuna. Ato nang sugdan ang ato ang pagpangalagad. Kauban ang PhilHealth Regional Office 7. Atong hisgutan ang Open Government Week, ang expanded maternal care benefit og uban pa. Basin doon na mo'y gustong ipangutana, pwede na ninyo i-comment now na mga ka-vibes. Ato unang ipaila-ila ninyo once again kauban ni balik sa ato ang programa Public Relations Officer Miss Dina Sinches. Hi Dina, mayong hapon.
1: Maayong hapon, Langga Neda, and sa mga followers sa inyong program all over the world.
0: Yes, all over the world, yun. Thank you, Dina, kinibalik, jud ka. And wala yun nimo, gialang-alang ang imuhang pagbalik. Gikuyog yun nimo ang ato ang acting regional vice president, Miss Jeanette Ann Advincula. Maayong hapon, Miss Jeanette.
2: Maayong hapon, DJ Langga, o sa tanang mga listeners sa servisyo ka vibes, maayong hapon natong tanan.
0: Very fresh, very young looking jud kaayo. Bagay gyud ning programaha ang guests, no? Bagay kaayo nilang ganada kay kwanta. Feeling young at heart and looking young gyud ta, no? Kumusta so far ang ato ang ahensya, ang PhilHealth Regional Office? Kumusta man ta nowadays mo? Kumusta una, no? Before ta sa ato ang kuan. Kumusta man ang ato ang ano karon, ang ato ang opisina, ang ahensya?
2: DJ Langga, no, very busy kaayo ang PhilHealth karon, no, because daghantang mga bago nga benefits and which is one of the reason why we are here na atas imuhang programa because mo yung opportunity na mo, no, mapahibaw sa atong mga listeners unsa ni mga bago nga kasikas nga naa sa PhilHealth karon.
0: Kana mo na kasikas nga gusto natong mahibawan, no, gusto nato nga mo dwell bitaw sa ato ang alimpatakan because number one, dako kaayo gyud og tabang, no, nga doon na gyud PhilHealth. Alright, but syempre kanunay si Dina nakadungog na gyud ani Miss Jeanette last time, no, nga gusto gyud namo nga mas mapakatap gyud nato ang klaro og insaktong impormasyon. Kay ang uban, ay naa di ay na. Pwede di ay na. Nay mangingon ana RVP, no? Unya, karon sa tuang programa, pinaagi sa tuang programa nga mahibaw sila. Ang uban nga nakahibalo na, basin bitaw og doon na sila pangutana. So atong i-open karong hapon na for questions as well. So us atong sugdan, no? Naintriga ko, ang nakadungog na mo ko sa expanded, nakabasa ko sa expanded maternal care benefit. Pero kaning Open Government Week, unsa man ni siya, is this a celebration? Is this an event unsa man ni siya? Yes, RVP.
2: Okay, ang kaning Open Government Week, no, usa ni siya ka initiative. Actually, it's a global initiative, no. Nagsugod ni siya 15 years ago.
0: Oh.
2: Yes, unya, it's the first time that PhilHealth will be joining this celebration. So, okay. Very important kay ni namo kay first time ni join ang PhilHealth as an agency. So, ang tumong aning Open Government Week, no, is para ma-promote nato ang transparency and openness, no, kay Open Government ticket. So, para makahibaw ang atong mga publiko nga unsay mga serbisyo nga makuha nila sa usa ka ahensya sa gobyerno.
0: Ganahan ako, ay nasulti na gyud dayon ni RVP ato ang keyword.

0: Mga benepisyo nga pwedeng makuha no sa ato ang mga miyembro no. So unsa ni siya RVP? Unsay mahitabo? Unsay paagi para malambigit or maka-join ang ato ang katawhan?
1: Actually, kaning Open Government Week no, is a one-week celebration. So from May 18 to May 22. So nagsugod na ta itong Lunes. Hangtod karong Biyernes. No? So ang PhilHealth, daghan ming mga activities nga gibuhat para di ma-promote ang Open Government Week. So una, pag Lunes pa lang, nag-conduct ming mga dialogue with healthcare providers or mga atong mga partner nga mga hospitals. No? So unsa ilahang mga issues and concerns nga gusto ipaabot sa PhilHealth. Mm-hmm. So, para lang maabot sa PhilHealth and we could address their concerns.
0: Okay.
1: And then, ang pinaka-highlight sa among activity sa Open Government Week is the open house tour.
0: Okay.
1: Kung familiar ta kan, for example, di ba kung palit ta o giyuta, di ba sa real estate na ay open house, no? Muadto ta sa subdivision sa ilang model house, no? Invite ang mga kind of interested nga buyers, no? In the same manner, kung sa PhilHealth pa, ang atuang mga miyembro among i-invite sa opisina sa PhilHealth and mo-observe sila kung unsa ang process gibuhat sa PhilHealth, like unsaon pag-process sa claim, kung unsaon pag-parehistro, giunsa na mo siya encode sa system para ma-rehistro siya. But of course, subject to kanang data privacy, kaya di manggid na to, pwede sila makakita, giunsa pag-process, pilay gibayad. No? So, ingana ato ang paagi sa kaning open house tour, nga kanang makasulod sila sa opisina and observe the work process. So, sa karuna na mo siya buhaton
2: tomorrow.
0: Oh, okay.
1: Yes, yeah, so naanatay na identify nga grupo no, these are
0: Muna kong pangutana. So pre-identified ang group of people. So unsa ato ang gi-invite nga grupo?
1: Na interested ang University of the Philippines, no, Cebu, ang ilahang estudyante, ang ilahang senior high school students. Kaya I think na link ni nila sa isa ka subject nila, no. They will be visiting PhilHealth tomorrow. Unya, before mag open house tour, may amos lang tagaan og brief orientation unsa ang PhilHealth, kanang mga processes na to, and then after that ma-visualize nila kung unsa to ang gi-discuss na to, no, like sa office nila di na ang public affairs, ma-visualize nila unsaon, like mo-rehistro ang member, mag-fill out sa form, and then unsay buhaton sa PhilHealth sa form, and then unsaon pag-generate sa number, PhilHealth number nimo, and then once maka-generate nanay number, unsaon niya pag-avail sa benefit. So makita gyud nila ba nga ingani de mo de ining kinahanglan ni mag-fill out og form kay para ma-rehistro mi sa PhilHealth and then maka-avail sa benefits.
0: Nindot no kay nagi walk through no sa proseso aron masabtan nato unsa ka mahinungdanon ang mga papeles, dokumento nga atong i-fill up kay kuto ba betas bagutbot bagulbol. Kalagad ba ani karana may mga inaana beta aminin apil sa usahay usahay ra na usab nako RVP, I've changed. Bitaw, no, honestly, now that I am actually maybe apil na sa ka ng edad, no? Pero maybe now that I am handling the program, Servisyong Ka-Vibes, no? Mas nahimo kong open sa pagsabot. Unsa ka mahinungdanon to make sure na ang matag-miyembro bitaw is properly documented. Kung naay example, sa mga ahensya nga pwedeng maka-avail og loan, no? Unsa ka mahinungdanon na ang mismong nag-apply, maugyod siya gyod, anhagyod paingon niya nga naman because, again, ato aning contribution, ang ato ang gipang ang gipang apod-apod sa ahensya. That is why mahinungdanon nga kita nga miyembro mo'y makabenepisyo dili kay lain. So now I've nakasabot yung kano RVP.
1: Naku i-add lang no DJ no kanang for example no kato akong gi-mention magparehistro sa PhilHealth, di ba mangutanan sila na sa balaod nga automatic man ta tanang Filipinos are members of PhilHealth. Automatic ano magparehistro pa man.
0: Okay.
1: So makasabot sila kay kung di sila irehistro sila'y number usaon nila avail sa benefit nya nganong mga pamag-supporting document kay usaon ang pagbutang sa iyang birthday magpataka day ang PhilHealth o imbento no unsa ang birth date niya. So mo nang ingana gyud mag-walk through and ma-visualize nila ang process para makasabot sila nganong kinahanglan na buhaton.
0: Ayan. So at least mas klaro. Although nasa mga kanang pre-identified na group bitaw, but pinaagi sa to ang programa, dev ato gihapon gi-share nila nga ingon ana na while no kanang automatic man kaha di na unta hasol sakto tong gingon ni RV.

0: VIP kay mao gyud nasa tong huna-huna. Oh, pero di mo sila katag-an kinsa man ka, o sa may mong pangalan, pila may mong edad, kano sa may mong birthday. And that belongs to you, specifically to you. Way lain ana man, di ba? So dapat imo gyud nang i-apply. Ba ang buot pasabot nga automatic bisan kanang unsa ka, no?
1: Yes.
0: Sa imo estado, sa kinabuhi ani sa ato ang komunidad, ma-miembro gyud ka dapat for as long as ma-document ka, mo pa-miembro ka. Mo nay buot pasabot. Do, so at least maklaro ninyo ha. So next question na ako, RVP, before ta sa uban pang activities ha, kay mo man i-highlight no ang open house. What if na ay kuan na ba mo inana or man na close na kanang usara ka adlaw ang open house? What if na ay interested dili siya group ba then mo adto?
2: Kung individuals no ang interested, our local health insurance offices are open man pod no. Regularly mo conduct man sa gyud sila og mga orientations, but mas nindot man gud og grupo kay para ma-maximize po nato ang time no and ang activity nga daghan ang makadungog o mahibalo. So sa katong mga interested groups, pwede sila mo communicate no sa PhilHealth. For now, while wala pa na minaka-release og link no kay naka-specify man gud ni ato god og naka-identify naman gud ta og group no katong mga students. But for if naagi mga groups, they can communicate sa ato sa PhilHealth. They can message the PhilHealth Region 7 nga Facebook page if interested gud ang ilang grupo no to undergo orientation, kay very much willing ang ato ang office to accommodate them.
0: So buot pasabot, dili lang tungod kay open government week ni sila pwede. Any time of the day of the week, not all of the office hours no, I mean pero Monday to Friday pwede ka ayo mong moadto mag-inquire, or you can inquire online sa official Facebook page
2: sa PhilHealth Region 7.
0: PhilHealth Region 7. So nindot kayo. So but ang open house happens one day lang ugma na. Okay.
2: Muad lang sad ko, DJ Langga, ano nga, dili, we hope dili sila ma-fixated sa Open Government Week lang. Kay dili man siya one time or one week event lang ang gibuhat sa PhilHealth. Actually, regular na gyud nga mga activities sa PhilHealth, no? Ang pag-engage with our partners, mga stakeholders, and members. So, pwede gyud sila mo-request for orientation. No? Dili lang during this week. So, kung nalapas na ang Open Government Week, but naa sila ganahan nga date, no, nga mag-gather nila ilahang mga members sa group, pwede ragid sila mo communicate with PhilHealth para ma-conduct ang orientation and yan, mapasabot na to sila.
0: Tinuod. So, sakto ha, ayaw mo kataha. Again, dili mataha. If suhito mo to maneuver sa social media, go. If dili, personal gyud mong muadto, ayaw mong kataha. Ngano man katungod na nato. Inyo nang katungod. So mas maayo nga kamo mismo mo'y magsukit-sukit. No, kasabot ko, ana, mo ni kasagaran na mo madunggan na Dina and RVP nga reklamo ba? Kuti kaayo. Murag feeling na ko, na default nga term na ilahang gamiton. So I want to understand asa nagikan no, so ang pag-adto ba ilahang pasabot ang di ba kahaso na ba or mismong didto, di ba? But I believe we have an organized system no sa ato ang opisina.
1: Okay, no, kung ang miyembro or ang sa ka individual ma kaingon og kuti or kapoy, naatay laing option no kung wa sila'y panahon na mo sa opisina, naatay online nga mode of sending their kanang registration form. So pwede gud nila, naatay portal sa PhilHealth website, musulod sila dito and then mo fill out sa form, i-upload nila ang katong documents. So kinahanglan gud gihapon ang mga supporting documents. But ang ingani lang online nga mode is that di na sila mamlete, di na sila mo sa office, na linya. So at least kana siya ma-facilitate gud na siya through the online submission.
0: Kesa mahurot atong oras og binasa og scroll og fake news, mas maipangkat-unon nato nga mo rehistro ta online, di ba? O ana na mga ka-vibes. Unya, so tomorrow ang open house and then unsay may tabo ini ka Friday.
2: For Friday, naapod tayo mga laing activities, DJ Langga, no? So, ang ato ang mga local health insurance offices spread out na siya. Dari sa Cebu, Bohol, Negros Oriental, and Siquijor. Nasan sila'y tagsa-tagsa dito ng mga activities. But here sa regional office, no? Sa ato ang regional office mismo, naatay ward classes pod nga buhaton. But not in our office na mismo, no? Ang ato ang mga PhilHealth. cares mo ni sila ang personnel sa PhilHealth deployed in most big hospitals kanang daghan og pasyente no they will be conducting ward sessions so naa sila information education and communication nga mga sessions dito sa mga patients o sa mga nagbantay sa pasyente no para masabtan ni nila kani dili ra pud ni siya karon no kay normally when they are given an opportunity nga makasulod sila sa wards no mo visit gid sila dito to educate our members para masabtan nila no ang ilang ma-avail nga mga benefits so muna siya ang sa Friday but actually no ang atuang aside sa katong-atong open house tomorrow naapoy kana engagement ang atuang team no kanang naatay committee sa regional office that will engage with our hospitals no naa sila meeting with them and naapoy MOA signing on group enrollment with the Philippine Statistics Authority so part na siya sa atuang mga activities tomorrow and naapoy orientation no on optometric services kay na parte naman na siya sa mga gilusad nga benefit packages pod sa PhilHealth na ay orient pod sila nga clinic sa kaninga benefit package.
0: Wow, so nindot kaayo. Again, dili ra ni karong si Manahona. This happens every day, week. Monday to Friday, every day, no? Kaya they of course, no, tanang ahensya sa gobyerno mahinong danon, but PhilHealth, no, is one of the most kuan gyud nga kanang demanding very in demand, I mean, nga ahensya because kinahanglan gyud ni nato. Labi na karon, no, medyo daghan gyud ang nanginahanglan og mga kanang assistance, no, sa ato ang mga sa pang, mga nahitabo karon. That is why PhilHealth also make sure nga naa sila visible sila no dili sila magpaabot nga sila mooy duolon sila mismo mooy nagkatag na nagpakatap na daan aron masiguro nga sayon ra gid sila duolon ni ay laing benepisyo nga ganahan ko expanded maternal care benefit ditungod kay ganahan pa ko magmabdos no pero basin og naa pay ma-avail bang dili na magmabdos kay maternal doesn't mean daba basin og bisan human na apa ko'y ma-avail. Oh, so, unsa manin ako paminaw na mga momshies. Basin doon na mo'y pangutana, paminaw mo klaro, unsa manin siyang expanded maternal care benefit.
2: Yes, so ang kani siya nga benefit package no dugay na sad gyud ni siya nga benepisyo nga ato ang gi provide sa ato ang mga mothers no and sa mga families. So aside gani sa maternal nga benefit na apo coverage for every newborn. So this time around no with a directive from Malacañang gi pa expand pagid further ni PhilHealth. Kung mahinumduman sa ato mga members basig na ay nanganak pag 2024 nya nanganak na pud siya last year naagi difference sa ato ang case rates kaning amount nga atong i-cover. So, in 2024, naman tayo 30% increase sa atong benefit packages. Pag 2025, another 50% increase. So, from that rate before, no, ni saka pag yun further ang atong mga coverage sa atong mga pagpanganak, no? I hope nga katong mga medyo nagplano pa, no? Makahibaw yun sila. Pero katong dili na, sige, ayaw na lang po. Kay basin mo, pugos ragin mo just to avail of the higher benefit.
0: Tinuod.
2: Mas taas ato ang i-project anang agalastuson po sa coming years.
0: Tinuod. Dili, amo lang ning i-discuss para sa mga magplano, nagsugod. Yeah. Pa. Kung wala nakakota na mo, ayaw sa suya-suya din ha.
2: Yeah, so ang ako lang po di mention DJ Langga no nga kana naatay expanded nga case rates or mas higher nga case rates. So sa una before this expansion sa atong benefit, 12,675 man atong coverage na for normal spontaneous delivery no sa ato ang mga primary care facilities or sa atong mga birthing homes. So this time with the expanded nga coverage mahimo na siyang 14,000 pesos.
0: Okay.
2: So inclusive na siya no naman tay antenatal care kanang prenatal care ang pagpanganak mismo postnatal care. So ingana ato ang coverage no for normal delivery sa ato ang mga hospitals kaniadto 9,750 ra na siya, no? Kanang moderatso ra gyud ka sa hospital, wala ka dito nagpa-prenatal. But this time, maabot na siya og 29,000 pesos ang atong coverage. So dako gyud na siya nga difference. For CS, no, although dili man gyud ta mo promote og cesarean section, no, kay based on studies and sa atong mga kaning doctors, mas healthy gyud kung vaginal delivery, yes, no, normal birth. So ang atoa, but if ever ma CS, medyo minimal gyud gihapon siya, no, compared sa mga rates karon. But 37,050 man siya kaniadto. This time around, mahimo na siyang 62,000 pesos. Oh,
0: dako na gyud, no?
2: Dako-dako na, no? Kaysa una, 19,000 na gina siya, no? Before the increase sa mga rates, no? Kay, one thing lang po, no, daghan mang gyud mangutana sa una ng anong gamay mang kaayo mo o coverage for cesarean.
0: Beto.
2: So, one of the kanang role mang gud ni PhilHealth as a social health insurance provider is mohatag pud ta og kanang shift sa mindset sa mga Filipinos, no, nga dili nato kanang sayon no, or di nato encourage, no, nga adako man di coverage, magpa CS na lang gud ko, no.
0: Bito.
2: So although si PhilHealth gud with indication nga ma CS mo gud ra po iyang i-cover, but to promote pud, no, nga normal vaginal birth gud as much as possible, mo nang dili pud kaayo gipasakaan gud ni PhilHealth over the past years ang ato ang coverage for CS. Yes. Mm. But for normal delivery, dako-dako gud ang ato ang changes. Yes.
0: Tinuod gud na. I remember, no, katong ano ba, kanang mga pregnant na mga anak na ko, unya kay medyo dugay-dugay sa tiyatang nag-utong-utong po dito po. Naka-ready, pinaanap ko sa OB, naka-ready me for CS, doc. Gibadlo siya ko. Dili ta. Normal ka, normal. So, hindi ko nakasabot. Pero, hindi po to tungod sa kuan, sa kay benefit kay murag, di pa po to taas at that time. Mm-hmm. Oh, kay 20, kuan man ko na nga, 2012. Mm-hmm. Oh, so, pila pa man to, katong kuan?
2: 19 or lahi pa to, basic fee for service pa to,
0: yes,
2: no?
0: Oh, actually yes, gamay pa gid to. Mm-hmm. Mm. So sakto, kasi now I understand, so di kay basin ba og basta na lang patuyang lang pa pa si SCS or pud mo din nga. So nindot kayo kay nindako, no, ang coverage. Unsa pa may pwede, unsa pa may naaaning benepisyo?
2: Ako lang po itong i-differentiate, no, kay sa CS, naka-mention ko, no, nga from 37,050 to 62,000, kato siya for, kuan to siya, no, kanang na-attempted vaginal birth, but na-CS good eventually.
0: Ah, no, yes. Oh, na-inana.
2: Pero kung walay attempt, no, to go through vaginal birth, kay siguro naanag yung indication yung ma-CS gud ang mother, no? Like breech or kanang mga hypertensive na ang mama, 58,000 pesos kung walay attempt, no, for normal vaginal delivery. So na siya difference gamay, 58,000 sa katong cesarean section ra gud, unya katong gitry pag yun og normal delivery first, but wala gud ma dayon ang normal birth, but gi-CS gud siya mo tong 62,000 ang ato ang coverage na. Now for those nga nakuhaan, no, unfortunately na ay kinahanglan mo undergo og pagparaspa or kanang gitawag natog dilation and curettage or DNC, kaniadto 21,450 ra na siya, this time 36,500 na siya atong ma-cover.
0: So ayan, daghan na ang medyo ano na kaayo, no, of course not again. Wa mong puta, di mo puta ganahan ba, no, nga na yung mga, but what I'm trying to say is if ever na agyo mahitabo, no, so dili na kaayo madugangan, no, ang pressure, ang worry sa magtiayon sa pamilya. But then again, mga ka-vibes, no, inyo manggihapon ng gihaguan, ato manggihapon ng gipaningkamutan, so we have to make sure ato ning ma-avail kung gikinahanglan sa labi na ang mga mopay pagsugod or nagsugod palang plano sa ilahang pamilya. Basin og mga kanipito mga bata-bata, mabatanon pa ba, o, yes, wa taon kahibaw, naaday na, I hope na minaw mo karon mo na ipalihaw og share ang amo ang live streaming aron daghan ang makahibaw. Tinuod bitaw na, no, kanang bitaw siguro sa ilahang parents, wala bitaw gi-highlight unsa ka importante pod ang mga government mandate
2: benefits na nila.
0: So, yeah, that's the term, social benefits. Wala gi-highlight unsa ka importante ba unya na sayo sila og sugod sa pamilya. So I hope na inyo ning ma-share so that daghan ang makaibaw, labi na ang mga bagong nagsugod sa ilang pamilya. You can avail of that, and I hope inyo gid nang masukit-sukit gid ninyo ang PhilHealth. I'm sure you have questions, so naara gyud na sila to answer your question. So nindot kaayo, alabi na kana lagi during in one of my episodes pag Mother's Day gyud mismo na week, no, I was talking about it being a mother anana kanindot ba pud nga mamama gyud ta apan, di ba, ang ano pud ana is the financial challenges pud ba, no? Yes. Kay mo man pud lagi di man pud while we want na lami atong kabutang sa kinabuhi, lain-lain mang gitag kaagi pod sa kinabuhi, di pod ta makasiguro. So manginahanglan gyud ta sa ato ang mga social benefits. So kanindot ba nga with PhilHealth, no, ang kanang bang kuan sa mga inahan, sa mga mama, mas makampanti gyud mo, no, kanindot ba ana. So again, ako usbon sa mga kota na ay mo pagsuya-suya. Wala na, dili na, no, pero sa mga bag-o pa, go ahead and check the benefits na pwede pa ninyong ma-enjoy. Alright. Sige. Unya, do na pa ba anything kabahin sa expanded maternal care benefit, Dina?
2: Yes, aside from that, no, naapod tay kaning mga additional benefit packages, no, mga diagnostics for part sa atong antenatal or prenatal care, no, like urinalysis, urine culture and sensitivity, OGTT, HbA1c, HIV testing, no, naay mga ingani ultrasound nga for pelvic and transvaginal, no, parte ni siya eventually sa atong ma-avail, no. So sa hospital og mga diagnostic centers ni siya nga accredited pod sa PhilHealth.
0: Mm-hmm.
2: But they have to go through gyud, no, dili sila modiretso didto. Naagi importante gyud nga parte sa ilahang antenatal care ang pag-check up gyud, no, sa ilahang sa usa ka accredited nga health facility.
0: Mm-hmm.
2: Unya, ganahan na lang po ko i-emphasize, Miss Langga, no, nga ang ato ang benefit sa PhilHealth sa pagpanganak, dili ra man siya tanan sa hospital. We have accredited birthing homes and lying-in clinics.
0: Mm-hmm.
2: Pero naapoy ganahan namo nga i-emphasize, no, nga dili tanang pagpanganak pwede pod sa birthing homes.
0: Ay, yes.
2: Since limited ang ilahang capabilities, no, ang ilahang equipment, dili pwede nga to atong mga high risk nga pregnancies, no. So atong mga mothers nga too young, no, 19 years old or below, or katong 35 years old or older, we encourage them nga dito gyud sila sa usa ka hospital mga anak, no. So pagpa-prenatal pa lang daan na amantay gitawag na ani nga coordinated nga care, no. So for example, ni duol siya og paanakan, dapat dito sa paanakan makita nila nga high risk day ang pregnancy, dapat ma-refer gyud siya into a higher level of facility, which is a hospital, no, para safe ang mother og ang baby, no, sa panahon nga mga anak na siya. So mo na atong ganahan i-emphasize kay usahay na mong reklamo, no, nga wala gi ko ka-avail dito sa paanakan nga naaman day ko dapat PhilHealth benefit ana, no. So atoa is unsa ang sitwasyon. So dapat as much as possible gyud dito ta sa usa ka hospital, no, kay in kaso, no, katong ma CS gyud ka, or what if nikalit og saka ang imuhang BP, no, so maatiman ka og sakto kay kompleto ang equipment, ang facility sa usa ka hospital, naa sila operating room kung kinahanglan na ka ICS, unlike sa atong mga birthing homes nga no, limited gyud for normal spontaneous delivery ra gyud na nga walay complications ang ilahang ma-handle. And also kana nga rule, no, guided ta sa guidelines po sa Department of Health nga mo'y mohatag og license sa atong mga health facilities, including our birthing homes and lying-in clinics.
0: Atong usbo, no, aron mas maklaro mga ka-vibes, labi na kining pagmabdus, dili man siya ka ng surprise, no? I mean, yes, maybe na-surprise mo pag-reveal that you're pregnant kasi you've been waiting for it. Pero doon na gyud igong panahon aron ato ning pangandaman, pandaman, atong yes. tiguman. So atong klaruhon pila naman no mag-identify usay nearest hospital, pila man din ha o, magtanaw kadaan o. Then of course your benefits, your PhilHealth maternal care benefit no, aron mapasibo gyud ni may muhang budget, di ba? Imo na lang yung klaruhon. Again, nothing against mga kanang unsay tawag
1: birthing
0: home clinics. But para to make sure ba nga dili na bitaw mo magbalin-balhin, kay mo ingon niya okay, healthy ramang ko, okay na ko din hi, just to make sure nga di na mabalhin simba ko no, diretso na lang yun, save for kanang ospital no nga mga anak mo didto. Ana mo na akong point na going back kini di ay Dina no, kay mo lagi na tungod kay ganahan nilang ma-avail ang ilahang benepisyo no. So again, number one, dapat member sila, yes, sa PhilHealth. So unsay una nila, labi na tong mo-avail gyud sa tanan, ma-avail gyud nila tanan nga benefits. So unsay ilang unang buhaton?
2: Yeah, so aside sa principal member no, pwede man po dependent nga spouse no. So kung married unya ang wife, dili siya employed or dili siya member, ang iyahang husband ang member, pwede gihapon siya kagamit sa benefits. So important, aside from being a registered member, declared ka as dependent kung dili ikaw mismo ang miyembro. So dapat updated imong membership record kung ikaw ang principal member, and kung dependent ka, declared ka naa ka sa member data record list of dependents sa imong spouse, no, legal spouse. So, ato lang na-emphasize kay dili pod kung bisag pila na mo ka years or decades nagpuyo pero dili legally married, dili mangyug ka makarga as dependent. So ang legal spouse pwedeng maka-avail as dependent, no. So aside from that, kinahanglan gyud kang mopili sa imuhang accredited nga facility, no. So magsiguro early on, the moment nga nahibaw ka nga pregnant ka, mangita na ka unsay duol sa imuhang paanakan or hospital bakaha, no. So dito magpa-check up na gyud dayo, no. Kay part sa atong requirements sa prenatal or antenatal nga package is na kay 8 nga prenatal check up.
0: Ah, okay. O,
2: basic yun na siya, no, nga dapat magpa-check up yun ta. Kay diha man makita unsay health condition sa mama, ingon man ang sa iyahang baby, no, nga naa pa sa iyang tiyan. So, kana, sa una man good, ang required ni PhilHealth for prenatal check-ups lang.
0: Okay.
2: This time, gi-ensure yun na ito nga masubay yun, no, from first trimester, second, to third, naagi check-up. Ang ato ang mga mothers. So, muna, importante nga, the moment na kaibaw ka nga pregnant, nan ka magpa-check up na gyud ka. Now, kana ato alang i-ensure no nga accredited, PhilHealth accredited ang facility. And kato i-take note nato nga if na-assess ka didto, wala kay idea daan nga naa day kay ana nga condition, but pag sa imong pagpa-prenatal na sayran nga high risk day imong pregnancy, then dapat ma-advisean ka no sa health facility nga imong giduulan nga didto jud ka sa hospital mga anak.
0: Ayan. So ana mga ka-vibes ha aron klaro. Again, para ni sa katong bago, mga bagong nagsugod. No, kung saon man na be, kung saon na ana, no? Sure, you go member ko sa PhilHealth, kung saon man na ako. So, again, appeal na siya sa pagplano. When you're starting a family, appeal ni siya. Mugin ni siya iusa sa mga naguna, no? Yung to pwede sa shortcut, na diretso na lang tanga, ato nang i-dress up ang ato ang mga anak ko niya, ato nang i-post-post sa to. Muagin yung taanig yun, no? Wag yung shortcut anig yun, mga ka-vibe. So, imugin, kay ato man ang kagustuhan, no? So, ato ginang buhay. Unya, base na apay mga importante about maternal care benefit, apan doon natin ni chat na ni message din ni comment nga ka-vibes, no? Una niya, hi to Regela Kim Layage Pasikaran. Sakto? Ayan. Good afternoon, ma'am. Wala na ko work. I'm pregnant. Unsaon pag-avail aning zero bill balance?
2: Atong no balance billing or zero balance billing.
0: Ayan, oh.
2: So, ang atua ani, no, is kung dili na siya employed, wala na siya'y plano mo balik o panarbaho, then maybe pwede siyang mo request na magpa-dependency ang husband. But, if naa siya'y, although dili magudtanan, no, maingunta nga, wala na kay employer, wala na sa jud kay income. If naa siya'y negosyo, but na may uban mag-business, no, or mag-virtual assistant. So, kung naa kay means of income gihapon, you have to continue your membership. No, unya, ang atua lang, basta updated yun atong record. So, mag-shift shift sad si ma'am, magpa-update siya sa iyang record, no? From employed to self-earning or self-paying. Then, ensure niya nga ang iyahang katong pilion nga facility would be accredited with PhilHealth. And kung ganahan gid siya wala siya'y bayran nga excess, ang kanang atong zero balance billing or no balance billing policy sa PhilHealth applicable na siya in government hospitals basta naa ka sa ward accommodation, basic or ward accommodation. Pero kung mopili na ka og private room, that's a time nga naagyud kay excess. So even in private hospitals, no, ang ato ang universal healthcare law nag-ingon man nga no co-payment basta basic or ward accommodation ka. So applicable na siya, no, basta dili gid ta mo pili sa ato ang doctor, no, wala tay kanang gipili nga doctor didto or wala sa tanangayo og additional amenities. So when you choose namang good a semi private room or kanang private room labi na suite, no, suite room or nagganahan ka nga air conditioned gyud, although in most government hospitals karon air conditioned naman sa ilang ward section, no. So ang atoa lang is kung considered gud na imong room as basic or ward accommodation, then entitled ka sa katong ato ang zero billing or no balance billing.
0: Ayan, I hope klaro Rogela ang ato ang tubag ni Miss Dina sa imong pangutana. Napailain kung naundang na og tuig unya 5 ka buwan sa contribution, dili na ba siya maka-avail sa yakap?
2: Ganahan si RVB mo.
0: Yes, RVB. Yes,
1: sige, okay. So, una na to, duha iyang pangutana, no, DJ Langga, ang iyang naputol nga contribution ug ang sayakap niya, no. Sa katong mga naputol nga contribution, pwede gyud siya magpadayon sa iyang kanang PhilHealth gihapon using his same PhilHealth number, and then ang katong missed niya nga period, pwede na to siya i-staggered ang payment, no. Pwede siguro based sa iyang capacity to pay, pwede niya bayar ang, for example, mag-assume tano, let's say 2 years na siyang wakabayad, so pwede niya unahon og bayad ang current, ang 2026, no.
0: Okay.
1: And then ang katong sa 2025, pwede na to mag i-arrange na tay arrangement, no, nga pwede siya mag quarterly baka mode of payment or monthly mode of payment until ma fully settle niya ang katong iyahang missed period, no. Ang pag-compute sa PhilHealth, no, magsugod ta sa November 2019. So kung wakay contribution starting November 2019 up to present, bayaran na siya, and dapat mo take sila sa opportunity karon, no, especially the self-earning or kanang mga voluntary, because wala pa tay gi-impose nga interest sa mga missed nga contribution.
0: Okay.
1: Kay under the law, kung naatay missed contribution, pwede makakollect si PhilHealth og 1.5% nga interest for the missed period. But for now, wala pa ta nag-impose, ana. So, si ma'am, no, kung gusto siya bayaran to niya iyang missed contribution, pwede ra gud niya ipadayon. But ako, kung mangayos siya sa akong suggest, mangayos sa akong opinion, pwede niya unahon ang current nga missed period niya.
0: So hinay-hinayan lang yun, no? Hinay-hinayan. Unya kana na ma-avail gihapon niya ang yakap.
1: Okay. Yes, ma-avail niya ang yakap because ang PhilHealth nasa tay policy nga gitawag nga immediate eligibility.
0: Okay.
1: Nga i-separate na to ang collection sa availment of benefits. Kaya naatay separate mechanism to collect the katong missed niya nga premium, no. But in terms of availment, bisan wala pa siya kabayad sa iyang premium, no, maka-avail na gyud siya gihapon. Whether it's for yakap, kani atong preventive care, or the inpatient benefit, no, kanang ma-hospital sad siya. So, regardless of their kanang contribution, maka-avail sila. So, ang yakap, ang kinahanglan ng buhato ni ma'am, no, para maka-avail sa yakap is mo-adto siya or mo-pili siya sa iyang preferred nga yakap clinic nga accredited sa PhilHealth. Kaya naatay mga 537 accredited yakap clinic in Central Visayas. So, mupili siya probably sa kanang duol sa iyang balay, no, para convenient lang sa iyang mga consultation. And then, once naka-register siya, pwede na siya mo adto dito, magpa first patient encounter, consultation, and then kung kinahanglan siya mo avail og mga laboratory or diagnostic procedures, pwede na gyud na siya.
0: And in ana ra gyud ang buhaton namo nga PhilHealth members.
1: Yes.
0: So we go pwede pa rin na mabuhaton online, tama?
2: Yes. Eagle. Gamit ang Eagle app or katong member portal nga naa sa PhilHealth website. Mm. And sa katong mga dili kayo techie, kaya pwede gin silang moduol sa atong mga local offices.
0: Mm-hmm.
2: And actually, i-add lang sa nako, DJ Langga, no, nga even katong mga local offices na to, no, mo visit gin sila og mga communities. Mm. Sila naging moduol ito, mo partner sila og mga local government units, no, nga mo create sila og caravan. That's what we call yakap caravans, no? So from diri sa Cebu, sa Bohol, Negros Oriental, and Siquijor, ang atong mga local offices are doing that regularly, no? Nga mo adto sila og mga areas nga outside na sa ilahang office mismo nga location, no?
0: Yes.
2: Para makabot na to ang mga members nga to. Gani na maabot gani sila og isla, no? Maabot sila og Bantayan, Camotes, even sa Olango, no? Olango Island dinhi. So magipaninguhaan gyud na sa PhilHealth nga as much as possible makabuot na to ang halos tanan gyud nga members niya aron maka-avail sila sa yakap appeal pud ilang mga dependents.
0: So inana ra siya mga ka-vibes, if member na ka, no, PhilHealth ka, na kay PhilHealth, no, just go, or you can go either go to the office, then avail of the mga how do you call that,
2: services pag-update
0: or online. So you just go check online saon. So again, we just need to choose. Kaya wapa man na ako nabuhat since your last visit, Dina, no? Okay. And syempre, akong manghod, akong family's asking. Pero confident ko because nakasabot ko, pwede na buhaton online.
2: Yes.
0: Like, we can do it online. So we just need to choose para marag somehow activated gali ako ang term, no? Pero kamitanan, basta PhilHealth member ka, maka-avail good ka dapat.
2: Yes.
0: No?
2: Aside, but, the member imong dependents.
0: And the dependent.
2: So naman tayo PhilHealth identification number. So muna siya ito ang importante ka ay no nga proof na to nga registered sa PhilHealth,
0: okay,
2: kanang 12-digit na PhilHealth identification number or PIN, no, PIN, including our dependents, na po na sila tagsa-tagsa nila ka 12-digit nga PIN. So once nakaana, pwede gyud ka makapili as member niya, ikaw nga dependent, for example parent, imong pilian imong mga children, no, sa ilahang yakap clinic.
0: So ayan mga ka-vibes, ha, sa naa by PhilHealth branch sa Lapu-Lapu, if mag-update to voluntary, pwede online or need jud mo adto sa PhilHealth office.
2: So sa PhilHealth Express, no, natay Express office diha sa Lapu-Lapu sa SM, unsay tawag ani kaning nay SM din ha sa Lapu-Lapu, no, dool sa nakalimot ako sa specific location,
1: SM Hypermarket.
2: Hypermarket, yes,
0: SM Hypermarket.
2: We have an Express office diha, so naman tayong mga Express offices sa shopping malls, Miss Langga, no. So kung Express, limited ra ang ilang services, but pwede ka dito magpa-register mo, pa-update sa imong record, no, kanang printing of ID and member data record, pwede na siya nga to.
0: So pwede ninyo i-search, pero daghan mag-go SM Hypermarket. Ano sa mani siya? Nasa Tamiya, sa Basak, nasa Main. We can just search it. Oh.
2: Ako lang po i-double check sa
0: lagi
2: mo ang record, no, para ma-announce na to.
0: Betaw. Sige, we can also, ano, because at least, no, dili na kinahanglan mo adto pa sa main office, di ba? And if they can do it on, labi na sa kuan, katong mga seniors, no, na at least kung ang they can't do it online, you can just visit the
1: Express offices.
0: Express offices. Ayan mga ka-vibes. Ang mga naipangutana, doon na lamang tayo nagpabiling 5 minutos. Pwede pa ninyo nang iapas apan unsa pa RVP ang mga mahinungdanon nga pwede natong mahinungdanon nga mga updates nga tong pwedeng ihatod karong hapuna sa atong mga ka-vibes.
1: Ang sumpay sa yakap, DJ Langga, is naatay gamot, no, nga benefit. So muna gusto sad na muna siyang ipahibaw sa ato ang mga listeners, no, nga kung registered ta sa usa ka yakap clinic, naanay sumpay nga kanang availment nga benefit nga matagamtam sa isa ka member through the medicines, no. For example, ang doctor sa imong yakap clinic na gi-check, nagpakonsulta ka, nakit-an nga naa kay diabetes, no, ma-diagnose kaniya.
0: Yes.
1: So naa kay tagaan kaniya og kanang tambal, mga maintenance meds, no. So kana siya ang tawag ani ang doctor mag-issue siya og prescription, no. So kanang prescription nga ihatag sa doctor pwede na dadun sa miyembro sa usa ka accredited nga gamot provider, and dito niya kuhaon ang mga tambal nga libre up to a maximum of 20,000 pesos per year per individual.
0: Per so, year per individual.
1: So for example, ang principal member ako, na ako'y 20,000 nga worth of gamot benefit ng ako, na ako'y upat ka anak, nasa sila separate nga 20,000 each. Yes.
0: Ah, okay.
1: But
0: okay,
1: ang kaning tambal pud nato is limited lang ta to 54 kinds of medicine. Okay, mo pa man ang na-cover sa ato ang gamot.
0: Ah, alright.
1: So dili tanan nga tambal pud.
0: By gamot accredited
2: Pharmacy.
0: Yun ni. Okay, alright. So,
1: yes,
0: syempre, we can't mention sa mga pharmacy, but morning mga naani siya sa mga major pharmacies.
2: Not all major pharmacies, but they can visit PhilHealth Region 7 pod nga page, i-search nila dito ang atong mga gamot providers.
0: Ah, alright.
2: Okay, daghan naman ta og mga gamot providers. So, aside sa katong 54 nga medicines under PhilHealth gamot nga benefit, naa naman sa tay 21 essential medicines under YAKAP, no?
0: Okay.
2: Nga katong basic nga mga tambal, no? Hypertension.
0: Akan na, present.
2: Oh, hypertension. Kana, taas nga
0: malibre na ko ani.
2: Lipid or taas nga cholesterol. Cholesterol, no, or kaning taas nga blood sugar niya, kana like basic mga paracetamol. So and for asthma napod day mga coverage niya na DJ lang gano. So 21 essential medicines na nadaan sa YAKAP clinic.
0: Okay.
2: Pero kung wala na dito but naa sa additional 54 mo tong prescription kinanglan na to para moduol ta sa usa ka gamot provider or gamot nga pharmacy.
0: Okay. So first time, sorry, so first time nga ilang i-avail ba ang kining YAKAP nga program, no? Kinahanglan gyud magpa-check up una.
2: Yes.
0: Before na mo ma-avail. Kay syempre ako, existing na, sama na ako, existing na, diba? So, nanagyud ko yung maintenance. I can't just avail of the gamot. The benepisyo nga gamot. Diretso. I need to go and have myself checked again.
2: Mm-hmm.
0: All right. So,
1: nalang ko i-add sa DJ langga, no? Kay, basin mag-good act. Mahuna-hunaan sa ato ang miyembro nga basta na lang siya dala nga prescription gi-issue sa iyang private nga doctor. Moadto na siya sa atong accredited nga pharmacy, no, pwede na dili siya mao ang paagi sa pag-avail sa kaning gamot nga benefit, no. Kinahanglan ang member adto gyud siya sa YAKAP
0: accredited
1: clinic niya. Ang doctor sa YAKAP clinic siya ang mo-issue sa prescription and mo iyang dadon sa pharmacy.
0: So dapat appeal siya gyud sa program, ha. Again, ang doctor, ang clinic, YAKAP accredited. So ang katong gihatag niya nga prescription mo to imong bitbiton didto sa accredited also ng pharmacies, no, para maka-avail ka adtong mga tambal.
2: Yes.
0: But ang una, if ever, no, nagpa-check up ka, pwede na ka mo ato, pero you can't avail of the libreng number of gamot na pwede ni mo because nag-adto man ka sa private doctors or clinics nga dili accredited
2: ni.
0: In ana siya mga ka-vibes. Mm-hmm. Para klaro, so for you to be able to avail sa tanan, adto ka mismo sa accredited. Nga nung may nungdanam siya, kasi syempre para appeal yun siya ana nga maong program.
2: Mm-hmm. Ayan. Kay sila among bayaran, no? Kay PhilHealth will pay for the services nga imong gi-avail dito sa YAKAP clinic. Imong pagpa-check up, ang katong basic laboratory test, no? If mo prescribe imong hang YAKAP physician.
0: Mm.
2: And then, ang medicines, eventually, mubayad po si PhilHealth sa atong mga gamot pharmacies.
0: Yeah. Oh, ha? Klaro? I hope klaro. Ha? Kaya I'm sure ang uban kadaghan na nakadungog. Unsaon yun na lang ga? Unsaon yun na? So again, naay express offices?
2: Office, yes.
0: Oh, yeah,
2: sa Lapu-Lapu.
0: Na,
2: sa Mandina. Ang ato ang PhilHealth Express, no, din ha sa SM Hypermarket na asa second level sa Pueblo Verde, Mactan Economic Zone 2, Kadaugan Avenue, Basak, Lapu-Lapu City.
0: Pueblo Verde, naa din ha. Second level daw sa SM Hypermart.
2: Yes.
0: Oh, pangitaa din ha, Palihog, Donna, naa siya yung nangutana. You can go there and pwede na ka dito mag-sukit-sukit o gunsaon, no? But you can also try online, if ever, no? So, again ha, sa mga listeners na to, mahinungdanon nga ato ning nasabtan, ha? Mahinungdanon nga ato ning mapahimuslan.
2: Yes.
0: Because inyo ni ato ning contribution kitang tanan. So dili ka namog uban man ano silang huna-huna ba nga dili siguro ko ka kuan anak kay o wala ni wa ni color ning ato ang kuan mga benepisyo para ni natong tanan kay imo nang contribution ako ato ning tanan. So I hope ang klaro ang ato ang mga napahatod nga updates this afternoon. O sa pamay dugang sa before I let you go for today's episode. Yes, Dina.
2: Remind lang sad ka DJ Langga ano sa atong mga members nga dili ta mo avail anang mo offer og services online bisag asa lang no. Kay for PhilHealth nga mga transactions online dito gyud ta sa atong official website no. Kay naarbay uban mo create og mga groups, Facebook groups no or mo kuan accommodate og mga transactions through Messenger or social media. So kung ganahan ta mo register online dito ta sa PhilHealth website no. Unya ang mga government nga sites na gyud ay .gov.ph ang ending no. GOV as government. So sa PhilHealth, philhealth.gov.ph ang atong official website for services online at ito sa online services. I-click na to dito niya, member portal. No? Diha ta mo transact online. Dili sa bisan asa nga social media page.
0: Okay, klaro mga ka-vibes. Alright, nako. Again, nakuwang gihapon ang ato ang panahon. That's why magbalik-balik yun me. No? Balik-balik yun ang ato ang mga ka-vibes from PhilHealth Regional Office 7. And karong hapunan ang hinaot ko na ito ang mga kamayos. Labi na ang mga momshies din ha. Mga padung mahimong momshies, no? I hope plaster na inyuhang plano, inigawa sa inyuhang baby, and ayaw kalimot, no? Doon na natay expanded maternal care benefit. Mas dako na ang assistance, no? Or benepisyo nga atong makuha mga momshies. But then again, no? Alang sa ito ang mga ka-vibes din ha, ang pinakamahinong danon yun is atong pangandaman. Dili lang kay mora po'y atong saligan. Kaya uban mora magupoy saligan. Mm-hmm. Diba ingon ana? Again, di mo niya surprise. Ay, nang, dili mo na. Kaya ba mantang in 9 months, mga nakta, no? So, labi na pagsugod at ugmugna, no? Kahibauta na nga, posible tang mga, diba? Anak na siya. Dili, kay mora po'y atong saligan. Kay ba, sinsimba ko in town, naghantag mga mahihimong challenges, di kuwang na hinoon atong benepisyo sa pahinoos gobyerno na abetein mo na ana nga batasan, baya. So, dito mag-inana, alright? Again, I'm very grateful nga karong hapon na sa itong episode karon kauban na to si RVP. Nice meeting you, RVP. Balik-balik. I hope di ka busy sunod. Para sa dugang updates, kay daghan kaayog mga nindot nga updates na among ma-receive gikan sa PhilHealth. Good job, PhilHealth and PhilHealth Regional Office 7. Daghan king salamat ninyo. Magpadayon mig pangulit ninyo para makabalik mo. Kay syempre, ato ang mga ka-vibes din hi. Kinahanglan tin silang mangutanag unsay updates, maikog lang. Alright? Doon na may shoutouts, greetings, go ahead.
2: Miss Jen?
0: Yes, Miss Jen, ha? Go.
1: Thank you lang, DJ Langga, no, for this opportunity nga makapahibaw mi sa atong mga miyembro unsay mga kalihukan o mga bagong atong beneficyo and rest assured kung nami mga bagong benefits, no, usa sa una namong adtuon, bisitahon ang radio program ni DJ Langga.
0: So, yes, please. Daghan kang salamat. Ato ang Acting Regional Vice President, Ms. Jeanette Ann Advincola. Daghan kang salamat. Ang ping kanunay, yes, Dina, na kay greeting, shout out, remind unsa pa.
2: Yeah, shout out sa atong mga kauban din ha sa regional office, especially atong mga teammates sa public affairs unit nga nag-monitor and also nag tanaw karon, no? And also sa mga viewers gyud sa followers sa imong program DJ Langga, no, og sa kaning FM Radio Cebu. So, ang ato lang please follow our page po, no, PhilHealth Region 7 para makakuha pod mo regular updates kabahin sa inyong PhilHealth benefits.
0: Ayan, daghan king salamat. Ito ang Public Relations Officer Dina Sinchez, amping kanunay. Ayan. Ako mga ka-vibes, I know medyo ano gyud kuwang permi atong oras, pero ay magkabalaka. Ato na ginis silang puli-pulihan, tuyo ko na ginis sila natog invite aron kanunay tang updated, no, sa mga ahensya sa gobyerno nga kinahanglan aware ta og unsay updates, unsay mga benepisyo nga kinahanglan atong mapahimuslan. Because at the end of the day mga ka-vibes, no, kitang tanan, maoy naka-ing ingon nga nung adun natay malambuon pod kaayo nga mga ahensya sa gobyerno tungod na sa ato ang mga contribution bayad betag tax no. So ato yun ng pahimuslan. Again mga ka-vibes, lain na pod nga hapon ang ato ang gisauan nga nangalagad nanginaot mi nga sa mga umaabot pa nato nga episodes mas daghan ang ahensya sa gobyerno nga ato ang ma-invite no. I'm sure daghan taog na atay DSWD also na schedule and of course SSS atong imbitaron pag-usab kay murag nanaputay kinahanglan nga update nga pangayoon o unsay latest po sa ato ang SSS ng mga benefits and atangin ninyo ang uban pa natong mga ahensya sa gobyerno nga imbitaron sa ato ang programa. Ay nako, kinahanglan na tamo aginod sa unahan kay magsugod ng arangkada balita karong taod-taod. Daghang salamat sa inyong pagpakiguban sa programang andam nga maminaw, andam nga muunong, andam nga mga lagad, servisyong ka-vibes. Kininyong ubos nga alagad, langga nada sa inyong favorite 93.1 your FM radio Cebu Amping love love.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM radio Cebu ka-vibes mauna ni.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM radio Cebu ka-vibes mauna ni.
3: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

0: 2026, Miyerkules. Mainit ang mga naging eksena sa Senado nitong mga nakaraang araw dahil sa pag-iwas ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa arrest warrant ng ICC. Kanina, tinanggihan na ng Korte Suprema ang hinihingi niyang TRO o Temporary Restraining Order laban sa pag-aresto sa kanya. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapan nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at lahat ng FM stations sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Sa ngalan ni Jack Batallones, ako si Christian Bascones. Ito ang Arangkada Balita. Temporary restraining order ni Senator Ronald Bato de la Rosa tinanggihan ng Supreme Court. Paglabas ng magkasama ni na Senator Robin Padilla at Senator Bato mula sa Senado sa pool sa CCTV. DOJ nanindigan na palalawakin pa ang gagawing investigasyon sa Senate shooting incident noong nakaraang linggo. Ilang mambabatas mula sa Mindanao kabilang sa prosecution panel na tututok sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. At paano kalang batas na nakatutok sa pagprotekta ng yawang dagat ng Pilipinas habang pinapalago ang ekonomiya? Nakapila na sa Senado.
0: Tinanggihan ng Korte Suprema ang hiling ni Senator Ronald Bato de la Rosa na magpalabas ng Temporary Restraining Order o TRO laban sa pag-aresto sa kanya dahil sa arrest warrant mula sa International Criminal Court. Sa botong 9-5-1, nagdesisyon ang SC en banc na tanggihan ang petisyon ni de la Rosa. Nauna nang hiniling ng senador na pigilan ang mga ahensya ng gobyerno sa pag-aresto sa kanya batay sa ICC warrant, Interpol Red Notice o iba pang foreign judicial instrument nang walang Philippine judicial warrant. Nilinaw naman ng Supreme Court na ang desisyon ay para lamang sa interim relief at hindi pa final na resolusyon sa pangunahing kaso. Ang buong resolusyon at mga hiwalay na opinyon ng mga mahistrado ay ilalabas sa Mayo 25. Kasunod ng pagbasura ng Korte Suprema sa hiling na temporary restraining order ni Senator Bato de la Rosa, paano na ang magiging pagkilos ng National Bureau of Investigation? Makakausap natin sa linya ng telepono si JM Pineda. JM.
2: Yes, Nina, sa ngayon nga ay wala pang kalinawan kung ang NBI ba ang mag-iimplementa ng arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa. Matapos nga ang ibasura ng Korte Suprema ang hiling nitong TRO sa warrant of arrest mula sa ICC, nilinaw ng National Bureau of Investigation na kailangan muna nilang basahin at tignan ang naging desisyon ng Korte Suprema. May iba ba daw kasing saklaw ang TRO na hinihiling ng kampo ni Bato, pati na ang mga motion nito. At base sa nilabas na payag ng SC, ang interim relief lang na hiling ng kampo ni Senator Bato ang binasura nila. Tumagi naman ang NBI na magkomento kung magkakaroon sila ng manhunt operation, pero tiniyak na sila ay alerto at handa sa mga posibleng mangyari. Awak na rin pa rin daw nila yung kopya ng arrest warrant, pero wala pang opisyal na desisyon patungkol sa pag-aresto sa nagtatagong senador. At yan muna, ladies. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: So JM, wala na munang ikikilos ngayon ang NBI kahit na tinanggihan itong TRO ng Korte Suprema.
2: Yes, Nina, sa ngayon yan yung malinaw na desisyon ng NBI dahil hinihintay pa daw nila yung kung ano pa yung magiging galaw ng iba pang enforcement agencies, dahil sa ngayon nga ay umiiwas pa sila magkomento. Titignan pa daw nila kung ano pa yung mga magiging solusyon pagdating dito sa pag-enforce nitong arrest warrant. Kanina nung tinanong natin si Attorney Matibag ay tumanggi siya magkomento dahil nga hindi pa talaga nyo totally nakikita dahil hindi pa rin na-upload yung pinaka-resolution na sinabi ng Korte Suprema kanina. Ninya.
0: Maraming salamat, JM Pineda.
1: Samantala, binigyang diin ng Malacanang na may tuturing na valid ang arrest warrant ng ICC laban kay Senator Bato de la Rosa. Ito'y matapos ang ginawang pagbasura ng Korte Suprema sa petisyon ni de la Rosa para sa TRO na layong pigilan ang mga pag-aresto sa kanya sa kabila ng ICC warrant. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ang lahat ng interpretasyon at evaluation ng Supreme Court ay ibabato sa Department of Justice. Dismayado ang mga kaanak ng mga biktima ng drug war sa pagtatago ng tinaguriang pugante na si Senador Ronald de la Rosa. Sa panayam ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta, sinabi ni ICC Assistant to Counsel Attorney Christina Conti na mahalagang maaresto si de la Rosa para mabuksan na ang kanyang kaso sa ICC. Hindi rin aniya pwedeng itanggi ang pagkakaroon ng warrant of arrest ng ICC laban kay de la Rosa dahil may jurisdiction ng ICC sa member countries nito at maging sa dating member countries. Hindi rin kailangan ng kumpas ng local courts para arestuhin si de la Rosa dahil ang trabaho lang ng local courts sa ICC warrants ay beripikahin ang pagkakakilanlan ng arestuhin.
3: Para sa mga biktima, source ito ng frustration, source ito ng kalituhan, at source ito ng galit kasi dadagdag mo pa yung layer na eto na naman yung senador na sumweldo ng 6 na buwan kahit hindi pumapasok, abay, ganun ulit, samantalang sila, no work, no pay.
0: Inirekomenda ng Criminal Investigation and Detection Group ang pagsasampa ng reklamong paglabag sa Private Security Services Industry Act laban kay suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca dahil ito sa pagpapaputok ng baril sa Senado noong May 13. Kaninang umaga, dumating ang mga tauhan ng Senado sa tanggapan ng CIDG sa Camp Crame para sa imbestigasyon sa nangyaring shooting incident sa Senado. Dumating din ang kasalukuyang Senate Sergeant at Arms Officer in Charge na si Manuel Parlade, isang CCTV operator at mga tauhan ng OSAA. Si Parlade ang itinalagang OIC matapos suspendihin si Aplasca.
1: Mainit na usapin pa rin ang nangyaring pamamaril sa Senado. Balikan nga natin ang mga pangyayari, pati ang kuha sa CCTV na nagpapakita ng umano'y pagtakas ni Senator Ronald de la Rosa mula sa Senate building. Nagbabalik si JM Pineda.
4: Area kung saan nag-disperse ng firearm.
5: Ilang minuto bago ang shooting incident sa loob ng Senate building, makikita pa sa CCTV ng GSIS building ang pag-iikot ng mga NBI agent na malapit mismo sa lugar kung saan nagkaroon ng putukan.
6: This is the GSIS canteen which is adjacent to the Senate second floor.
5: Nagkaroon pa ng koordinasyon ng NBI sa ginagawang pinto na katabi ng Senate building. Dito rin narinig ng mga miyembro ng media ang tunog ng drilling sa pinto. Bandang 7:46 PM hanggang 7:49 PM ay nakipag-usap pa ang grupo ni suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca at kita pa na binuksan nito ang pintuan kung saan nakapwesto ang isang NBI agent.
6: At there, stop. You could see that suddenly the reactions of the Marines were in ready position. We assume that this is the first time shots were fired by General Aplasca.
5: Matapos niyan, ay namatay ang ilaw sa hallway. Pero makikita na may mga pumuputok na baril sa gilid. Lumayo pa ng kaunti si Aplasca sa pintuan. Maya-maya, nagpaputok ulit to papunta sa bintana.
6: And then he came back. Aplasca pointed the gun towards the window and tried to discharge the firearm. However, the gun jammed. He tried again, the gun jammed. And then his aide fixed the gun for him. After which, he discharged the firearm again. Mind you, there was nobody there. There was no shots being fired at them.
5: 3 minuto rin nagtagal ang putukan bago umatras ang grupo nila Aplasca. Makikita rin sa CCTV ang paglapit ng mga media at kaunting komosyon. Pinipigilan pa ng makatawan ng Office of the Senate Sergeant at Arms ang mga miyembro ng mga media. Oh! Karamihan ng mga media members nakalabas rin sa Senate building pero may mga naiwan rin sa loob. Bago mag-alas 9, pinalabas rin ang ilang mga na-hold na media. Lagpas alas 9 ng gabi nang pumasok ang PNP para silipin ang lugar kung saan nagkaputukan. Bandang 10:30 PM naman, nang dumating ang mga tauhan ng Soko at pinasok ang loob ng Senate building. Makalipas lang ang ilang oras, sapul rin sa CCTV si Senator Robin Padilla bandang alas 2:30 na madaling araw na papunta sa parking lot. Kasunod niya ang isang babaeng nakakap at si Senator Ronald Bato de la Rosa na nakajacket at cap. Sa isang angulo pa ng CCTV, kita na pumasok si Senator Padilla at Senator de la Rosa sa isang puting SUV at ayon sa DILG, ito ang naging escape vehicle ni de la Rosa sa Senado. Ang SUV rin na yan ang nakuha na ng PRTV News na lumabas sa parking lot pasado alas 2:30 na madaling araw noong May 14. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Palalawakin pa ng Justice Department ang imbestigasyon sa nangyaring pamamaril sa Senado. Tutukuyin ang mga naging galaw at komunikasyon ng security hanggang sa pagtakas ni Senator Ronald de la Rosa mula sa kustodiya ng Senado. Yan ang umaarangkadang balita ni Willie Delgado Jr.
7: Walang nangyaring pag-atake sa gusali ng Senado. Ito ang buod ng investigasyon na ginawa ng Philippine National Police. Ipinakita ni PNP Chief Director General Melencio Rotatis Jr. ang timelines ng gabing mangyari ang di umano'y barilan sa pagitan ng mga tauhan ng Senate Sergeant at Arms at sa tropa ng NBI.
6: For the record, all evidence points that there was no attack on the Senate. They were dressed as NBI agents, clearly identified, nakalagay. But none of them had tactical gear with them. They did not have a battering ram. They did not have provisions for shaped charges to breach any door.
7: Gaid ni DILG Secretary John Vicrimulya, kung titingnan mabuti ang laman ng CCTV, ang sinuspending Senate Sergeant at Arms na si Mawa Plaska ang unang nagpaputok sa tauhan ng NBI. Bago ito, makikita si Plaska na pinaghanda ang kanya mga tauhan, mga sundalo at ilang polis.
6: According to testimony of General Plaska himself, he opened the door and he asked, "Sino ka?" The agent identified himself as NBI. Shortly thereafter, he fired three shots into the, not exactly to the direction, but three shots towards the, to the vicinity of the NBI agent.
7: Ipinagtaka naman ni Rimulya kung bakit kailangan pang ibandera ni Plaska sa media na tila sasabak sila sa gera. Inuuna daw dapat ang kaligtasan ng mga sibilyan sa mga ganitong pagkakataon.
8: We are preparing the complete videos kasi what they did, they spliced the videos and they just selected the videos that will support their narrative. And I think it's not correct.
7: Humingi daw ng security assistance ang GSIS NBI, kaya may operatiba sa lugar. Sa takot kasi nalusubin sila dahil tila nagtatawag na ng people power si Senator Bato de la Rosa ng gabing yon. 44 na basyon ng bala ang narecover mula sa 4 na klase ng baril. 23 sa mga ito ay pinaniniwalaang mula sa baril ni Plaska. Palalawakin naman ng DOJ ang investigasyon sa insidente. Aalamin din ang mga naging pagkilos at komunikasyon sa mga nasangkot na grupo hanggang sa pagtakas ni Senador Ronald de la Rosa mula sa kustodiya ng Senado.
9: Tinitingnan nga ng panel natin based on my order is not only for the May 13 and May 14. Ang pinatitingnan natin, look at the totality of circumstances.
7: Ipinakita rin ng DILG ang isang kulay puting SUV na nakarehistro kay Senator Robin Hood Padilla. Malaki kasi ang paniwala na dito sumakay si de la Rosa sa kanyang pagtakas palabas ng Senado. Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng
0: Arangkada Balita.
10: Alta presyon ay madalas tahimik, walang babala, walang sintomas, ngunit maaaring biglang humantong sa stroke o atake sa puso kapag hindi nako-control. Ang ating pinakamabisang sandata, regular at tamang pag-inom ng maintenance na gamot. Inumin ito ayon sa payo ng inyong doktor. Huwag ihinto ng walang abiso ng doktor dahil maaaring maapektuhan o maantala ang maayos na blood pressure kung biglang tatanggalin ang maintenance ng walang abiso ng doktor. Kasabay ng gamot, piliin ang masustansyang pagkain, regular na ehersisyo at pag-iwas sa bisyo. Regular magpa-check up ng blood pressure at magpakonsulta sa health center. Disiplina ang proteksyon sa alta presyon. Ito po si Sec. Tedder Bosa, nagpapaalala mula sa Department of Health.
11: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw si inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
12: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
13: Food's here, guys.
12: And feel the vibe.
14: Best concert ever!
12: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Happy!
16: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema, basta lagundi, Plemex!
20: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
16: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Mga pangyayaring mahalaga.
22: Balwarte ni Vice President Sara Duterte ang Mindanao, pero dalawang mambabatas mula sa Rio na ang kabilang sa miyembro ng House Prosecution Panel na haharap sa Senado para sa impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Kilalanin natin sila sa umaarangkadang balita ni Mari Ocampo.
23: Hindi magpapatinag ang mga Mindanaoang miyembro ng House Prosecution Panel kahit ulanin ng batikos at fake news sa nalalapit na paglilitis kay VP Sara Duterte. Handang humarap sa Senado, sina Cagayan de Oro Congressman Lord Ansuan at Bukidnon Congressman Jonathan Keith Flores na kapwa bahagi ng House Prosecution Team. Sa press conference ng mga taga-usig, inami nilang isa sa pinakamalaking hamon sa paparating na impeachment trial ang pagkalat ng fake news at mga naratibo na layong magkawatak-watak ang rehiyon.
24: Because we are talking about accountability here, and accountability does not respect regional bias. So, dapat yung totoo ang manaig.
23: Ayon kay Congressman Suan, hindi dapat pagsabungin ang mga rehiyon dahil nakasalalay dito ang pananagutan sa pondo ng bayan.
24: My being a Mindanaoan is precisely the reason why I take this duty very seriously. And I believe that no region, whether it is Luzon, Visayas, or Mindanao, no family, no official should be elevated above the Constitution or even above the investigations of the COA.
23: Samantala, si Flores na nag-abstain sa House vote noong isulong ang impeachment ay nagsabing hindi niya maipagkakaila ang bigat na mga ebidensyang nailatag sa mga pagdinig ng House Committee on Justice. Aminado siyang may mga kababayan siyang Mindanao na sumusuporta sa Vice Presidente. Pero hindi ito ang naging matimbang para talikuran ang kanilang constitutional duty. Mahalagang masunod ang proseso at maiharap ang mga ebidensya sa Senado.
2: For me, parang it's easy. It's an easy decision. No? I'm taking on the role because not only was I elected, but because I also saw what was presented before the Committee on Justice.
23: Handa ang mga taga-usig sa anumang kahihinatnan ng kanilang pagganap sa tungkulin sa kanilang political career. Ang mahalagaan nila, hindi ito labang personal o ng rehiyon, kundi isang mandato mula sa konstitusyon at obligasyon sa taong bayan. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino. Na ng Office of the Vice President ang mga summons na inilabas ng impeachment court. Ano na ang mga susunod na hakbang? Alamin natin yan mula sa isa sa mga prosecutors ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na si Bicol Saro Party List Congressman Terry Ridon. Magandang gabi po, Congressman Ridon.
3: Magandang gabi. Maraming salamat sa pag-imbita.
23: Kong Terry, reality check lang muna yung una kong tanong. Ano? Sabi nga dyan sa bata, 16 votes ang kailangan ninyo para ma-convict si VP Sara Duterte. E ngayon, pag tinitingnan po natin yung Senado, no, ang gulo-gulo po, parang hindi mo maintindihan yung kanilang pagkawatak-watak. May solid Duterte block, meron po tayong independent block, tapos may mga pagpapalit sa liderato na hanggang ngayon ay marami pa rin nagsasabi na baka mapalitan rin ito anytime, no? Very, very unstable. So sa totoo lang, Congressman Terry, saan niyo po kukunin yung 16 magic votes na yan?
3: Kukunin pa rin po ito doon sa 24-person Senate po natin, no? So irrespective naman po of the leadership changes and concerns, no? We will still have to convince at least 16 Senate judges po to convict the Vice President. And I'm quite certain po, with the evidence that we have, tingin ko naman po makukumbinsi po yung po at least 16 senators, judges po natin, pagka po pumasok na po tayo sa trial itself.
23: So you are confident that you will get the numbers at the end of the day?
3: Tama po yun. Tingin ko naman po, kung ano man po yung galawan po sa Senado, it is extraneous to the issue of public accountability in the Senate impeachment trial. No? So we have great faith that the Senate judges, when they look into the evidence, when they look at the entire process na pinasok po ng Kamara at siyempre kahit po ng defense panel, sila po yung magpapasya sa huli kung ano ba talaga yung magiging desisyon po nila batay sa konsensya, batay po sa ebidensya.
23: Oo nga, sana nga po lahat tayo, no, ganyan ang faith sa Senado ngayon, no, dahil iba-iba talaga ang ating pakiramdam sa mga nangyayari ngayon. Pero sa tingin niyo po, haharap ba si VP Sara sa impeachment trial?
3: Well, sa totoo lang po, siya naman po yung magiging mapagpasya, no? Kung tingin po nila ay makakatulong yung kanya pong pagpapakita or pag-take ng witness stand dito po sa impeachment trial po niya, sila po yung mag-reside po niyan. So, we will leave it to the defense panel as to their strategy kung best po bang magpakita ang pangalawang pangulo o hindi po.
23: Oh, pero ano yan, ano? Kahit hindi siya magpakita, tuloy-tuloy pa rin ang trial, at kahit mag-resign siya, tuloy pa rin ang trial. Pero tuloy ba kung sakali yung conviction, Congressman Terry?
3: Pero siyempre yung pong bagay na yan, sa dulo pa ho natin talaga yan mapag-uusapan, pero I think for as long naman po as makapaglatag po ng ebidensya ang prosecution at yung kapuan po ng ebidensya kahit po sa depensa, tingin ko naman po mag-decision yung po ating mga senador, certain judges po natin, towards convicting the Vice President.
4: May isa pa po akong gustong linawin tungkol sa conviction. Does it mean na kapag na-convict na siya, ay automatic na ba na perpetually disqualified? O iba pa yun?
3: Magkaiba kong sabihin po yun. Yung po nga perpetual disqualification from holding public office, that is an entirely separate vote para po dyan sa impeachment trial po rin. So there will be a vote to convict or acquit, and then there will be a vote to perpetually disqualify an impeachable officer from holding public office.
4: Uh-huh. Let's say the scenario is that she's convicted but she's not perpetually disqualified, so she can still run for any office in the future.
3: Well, and then that will be the decision po of the Senate Impeachment Court. That is something that all of us will have to respect. Kasi, syempre, sila naman po sa dulo yung pinakamapagpasya sa bagay po na ito.
4: Okay, apunta na muna natin rin yung House panel po, no, that sabi nga ninyo, legally airtight ang impeachment ngayon kumpara noong 2025. Anong part po ba ng Articles of Impeachment ang masasabi ninyong pinakasolid at pinakamahirap i-rebut ng depensa?
3: Well, ang totoo naman po, yung pong apat po na grounds, no? Unexplained wealth, confidential funds misuse, yung po threats against the president, at bribery, lahat po yan ay meron po nga solid po na ebidensya, no? Pero yung pong pagkakahanay po na gagawin po namin over the course of the trial ay una, threats against the president, unexplained wealth, confidential funds misuse, at bribery. Pero kahit alin po doon, tingin ko naman po, we have a solid base, a solid body of evidence to basically convict the Vice President.
4: Opo. Mag-awi naman po tayo sa Senado nun sa iyong opinion muna, no, Congressman Terry. Una sa palitan dito ng liderato sa critical na oras bago mabuo ang impeachment court. At pangalawa, sa nangyaring putukan sa loob ng gusali ng Senado. Ano po ang masasabi niyo dyan?
3: Well, ang totoo naman po, malaya po yung mga senador po na mag-desisyon, no, ng sarili po nilang liderato. So, wala naman po tayo nga masyadong opinion po dyan. They will have to decide the fate of their leadership. So, if that is Senate President Alan Peter Cayetano, then we will respect that decision po of an entirely separate legislative branch of government. Ito po yung una. Pangalawa, siyempre, inaantabayan natin yung pagtatapos ng lahat po ng pagsisiyasat dito po sa shooting incident sa Senado. Nalutigit ay meron po mga House officials and staff na nakasama nung pong panahon na yan. That was the time po that House officials were submitting the articles of impeachment. So, ang totoo naman, pagka ho naging mapaminsala yung pong shooting incident, pwede ho nadamay yung pong mga kasamahan po namin sa Kamara. So, very much interested po yung House dito po sa katotohanan sa likod dito po shooting incident po nito.
4: Naniniwala po ba kayo na the Senate was under attack noong mga panahon yan? At tingin mo ba dapat ilabas lang lahat ng CCTV video sa mga pangyayaring yan?
3: Well, I think hindi pa naman tapos na tapos nung ito pong bagay po na ito. So, meron pa hong continuing investigation sa iba't ibang mga ahensya katulad ng NBI, PNP, DILG. So, I think mas marapat po na antabayalan po muna natin yung pong pagtatapos nito po nga bagay po na ito.
4: Kunin ko na rin po ang inyong opinion bilang abogado dahil may lumutang nga ng video sinamahan ni Senator Robin Padilla papunta ng parking si Senator Bato de la Rosa at sa kanya raw SUV sumakay ito palabas ng Senado. Ano po ang liability dito ni Senator Robin? Ano bang maaring paglabag na ginawa niya dito na maaari siyang masampahan ng reklamo?
3: No, we will leave it to law enforcement, no? Kung ano yung pagtingin po nila dito sa bagay po na ito. But very important po yung results po nitong Supreme Court resolution relating po the request for a TRO. I think that should put to rest kung dapat po bang kumilos na o hindi. Ito po ang mga law enforcement po natin on arresting and effecting an international warrant against Senator De La Rosa. So yung po OSG position po, so Registrar General position, ay wala po dapat impediment doon po sa enforcing this particular international warrant, and that should serve as a signal already to the PNP, to the NBI, dito po sa pagpapatupad into pong warrant of arrest against Senator De La Rosa.
4: Okay, balikan ko uli yung impeachment. Last two questions, Congressman Terry. Ano? Sa tingin nyo ba, mas madaling makuha ang boto ng mga senador pagdating sa pera or unexplained wealth kumpara po dun sa mga political charges like grave threats dahil ang numero sa bangko ay walang kinikilingang partido?
3: Well, ang totoo naman ho, well, firstly, papasok lang ho yan sa merits ng kaso, no? So, that is within the subjudice rule. Pero ang confidence naman po namin, particularly within the House Committee on Justice Proceedings, lahat naman po ng mga naging batayan, no, ay mabibigat ng mga ebidensya. At tingin ko naman po, as soon as we go into trial, that is something that we can most definitely po prove before the Senate impeachment call.
4: So we expect na bubuksan na yung mga bank accounts, no, ng VP dito sa trial na ito, kasi nakita natin na sa hearing parang ano lang yun, mga patse-patse, no. Ito po ba ay maari na mabuksan yung kanyang mga accounts at makikita na ng publiko?
3: Well, yan po yung isa doon sa mga tunguhin ng po trial itself, kasi sa isang impeachment trial lang po namin pwedeng mabuksan po yung bank accounts, no? Kung po mag-asawa ng Duterte Carpio. So I think that is something that we will pursue during the course of pre-trial and trial proper itself. Bukod pa po dyan doon sa pagpipinal kung i-unseal po ba namin yung po nga BIR box relating to the tax documents of the Duterte Carpio company.
4: And last question po, does the leadership of Speaker Cayetano make your job harder or easier to get those 16 votes? What do you think?
3: Ang totoo naman ho, we can work with, of course, Senate President Alan Peter Cayetano. Lalo tigit, siya naman ho yung nag-deliver nito pong commitment to convene the Senate Impeachment Court. He had delivered it in the last couple of days. Meron na pong summons on the Vice President today. At masaya ho kami. So totoo lang, and we are raring to present evidence in the soonest time. Pagka ho, lumapag na ho tayo to trial maybe around the middle of June.
4: All right. Maraming salamat, Bicas Saro Congressman Terry Ridon.
3: Maraming salamat. Magandang gabi.
22: Umuusad na ang panukalang batas na magbabalangkas ng malinaw na sistema sa pagprotekta sa yamang dagat ng Pilipinas habang pinalalago ang ekonomiya. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tivusio.
5: Nakapila na sa Senado ang panukalang batas mula sa mababang kapulungan na lilikha ng sistema para sa sustainable at responsabling paggamit ng yamang dagat sa bansa. Ito ang House Bill Number 6762 o ang Blue Economy Act na pinagsamang panukala ni na former House Speaker Martin Romualdez, Representative Yeda Romualdez, Representative Andrew Julian Romualdez, Representative Jude Sidre at iba pang mambabatas. Isa itong gabay kung paano gamitin ang ocean resources gaya ng pangingisda, turismo at shipping. Sa paraang po, protekta pa rin sa marine ecosystem at mapapalago ang ekonomiya. Ipinaliwanag ito ng isa sa may-akta ng batas sa PRTV News.
6: Marami pang aspeto ng blue economy ang gusto natin i-explore, which at this point, medyo hiwa-hiwalay. Nakakarota-kota ang pulisiya natin. So pag meron na tayong mas buo at pulidong economic framework para sa blue economy, is magiging madali ho na mabigyan ng mas marami pang options sa pangkabuhayan ang mga komunidad na nakadepende po sa ating karagatan.
5: Sa ilalim ng panukala, may tinatawag ding blue financing na pupondo sa sustainable fishing, marine conservation, coastal protection at iba pa, kasama sa makikinabang ang mga mangingisda sa bansa na pupondohan para magkaroon ng modernong kagamitan.
6: Pero ang gusto ko natin is kahit dun sa commercial fishing areas, ay magkaroon din ng competitive advantage ang ating mga mangingisda. Diba? Hindi naman pwedeng hanggang dyan lang sila. Kung paano natin sila matutulungan, ay sinisigurado natin na yung mga, lalong-lalo na yung mga nasa laylayan nating mangingisda, ay talagang mabibigyan ng pagkakataon na umangat din sa kanilang buhay.
5: Bukod ba dito, magkakaroon din ng mga Blue Economic Zone na magbibigay insentibo sa mga negosyo na magtayo ng tanggapan sa piling lugar na inaasahan ding bubuo ng maraming trabaho. Oportunidad din ito para magamit ang potensyal ng mga yamang dagat sa West Philippine Sea.
6: Ay magiging maganda para magkaroon tayo ng mas aggressive na economic and commercial activities dun sa West Philippine Sea, di ba? Kasi sa ngayon, dahil nga dun sa national security concerns natin, medyo nalilimitahan ang pwede natin gawin sa West Philippine Sea.
5: Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
22: Naging emosyonal si Senador Pia Cayetano nang sumagot sa mga naging pahayag ng kapwa senador kaugnay sa nangyaring putukan sa Senado noong isang linggo. Live mula sa Senado, may umaarangkadang balita si Angela Babad. Angela?
8: Christian, matapos ang isang linggo ng nangyaring kaguluhan dito sa Senado, nais ng ilang mga senador na pag-usapan ang insidente at siguruhin na hindi na ito mauulit. Halos isang linggo na ang nakalipas pero hindi pa rin mapanatag ang kalooban ng ilang mga senador kaugnay sa naganap na putukan sa loob ng mataas na kapulungan.
9: Hindi maliit na bagay ang nangyari dito at lalong hindi dapat inaasa sa mga Facebook Live, press conferences at media interviews ang pagtatahi-tahi ng mga pangyayari. Ganito na ba talaga kababa ang inabot ng ating politika sa Pilipinas? Ito na ba tayo, Mr. President?
8: Ito ang mga katagang nagdala kay Senator Pia Cayetano na maging emosyonal bunsod ng nangyaring putukan sa Senado noong May 13. Naging emosyonal si Cayetano nang marinig ang privilege speech ni Senator Lisa Ontiveros.
13: And as I said, dalawang pintuan ang nagpoprotect sa akin sa putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator women and boys natin, nando doon po sila. So dear colleagues, napakarami nang nangyari. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin.
8: Pero paglilinaw ni Ontiveros, hindi niya kinikwestiyon ang mga pinagdaanan ng mayoriyang nasa Senado nang nangyari ang kaguluhan, kundi ang mandato at aksyon ng Senado matapos ang insidente. Dahil sa kabi-kabilang sentimiento sa insidente, napagkasunduan ng mga senador na sa Lunes na ito pag-usapan at dalhin sa plenaryo. Christian, kaugnay pa rin noong insidente noong May 13 na muling iginiit ni suspendidong OSAA Chief Mau Aplasca na noong mga panahon na iyon ay under attack talaga ang Senado. Anya, maglalabas rin sila ng hiwalay na kopya ng CCTV footage. Samantala, sa mga panahon namang ito ay nagkakaroon ng All Centers Caucus kung saan kanilang pinag-uusapan yung magiging kalendaryo ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. At yan muna ang latest mula dito sa Senado. Balik sa inyo dyan, Christian.
22: Maraming salamat, Angela Babad.
4: Pag-usapan naman natin ang mga latest developments ngayong araw. Makakausap natin si Professor Paulo Tamase ng University of the Philippines College of Law. Magandang gabi po, Professor Tamase.
14: Magandang gabi din sa inyo, Nina, at sa inyo mga taga-subaybay.
4: Professor, unahin natin ang Korte Suprema. Hindi naglabas ng TRO para sa pagpipigil ng arrest warrant kay Senator Bato de la Rosa. Ano po ang ibig sabihin nito? Kahit saan ba pwede nang arestuhin si Senator Bato?
14: So normally, kapag nag-deny no, ng TRO ang isang korte, ibig sabihin nun ay hindi pinipigilan yung panig na respondente doon sa application para sa isang TRO. So normally, pwede na sanang magpatuloy no, nung planned na action yung panig na yun. In this case, yung executive department sa pag-aaresto. Siguro ang caution ko lang ay hindi pa kasi lumalabas yung resolusyon ng Korte Suprema. So marahil mayroong lingwahe o language ng actual resolution no, na baka dapat tignan muna sa Lunes bago siya arestuhin. That said, medyo unusual din yung ginawa ng Korte today na naglabas kasi siya ng TRO via or denial via press release na hindi nagpapaliwanag. No? Kadalasan sa press releases ng Korte may kaunting paliwanag din kung bakit ganito yung ruling niya. So medyo hindi din tayo sigurado sa kahihinatnan nito.
4: So medyo malabo kahit na nagsabi ng TRO, hindi natin alam kung ano ba ang ibig sabihin talaga nitong TRO na ito. Paano kaya kung nasa loob pa ng gusali ng Senado si Senator Bato? Maaari pa rin po ba siyang maaresto?
14: Well, kung nasa loob siya ng gusali, no, then mauulit na naman yung nangyari noong Lunes kung saan essentially may standoff between yung Senado na nag-claim ng protective custody laban sa kanya at yung mga ahente ng executive department na sinusubukan siyang arestuhin. So yung, to be clear, no, yung pag-deny ng TRO, kahit papaano, nalinawan yun na hindi natin ina-expect yung Korte Suprema na pipigilan yung aresto at least in the next few days until lumabas yung decision niya dun sa kaso, no, yung pinal na decision. Pero mahalaga talaga sa mga ganitong bagay yung lengguwahe nung lalabas na resolusyon sa Lunes. So baka isa yun sa mga bagay na kailangan natin ng tabayanan.
4: Oo, okay. Ito naman pong issue kay Senator Robin Padilla. Inilabas na ang video ng kanyang pagtulong kay Senator Bato. May naging paglabag ba si Senator Robin sa pagtulong kay Senator Bato?
14: Unahin ko na pong sabihin, no, na disappointing yung nangyari na iyon. I think ang expectation natin sa ating mga senador ay hindi magpipigil ng enforcement ng isang warrant or mga criminal na proseso. Ngunit hindi dahil disappointing o hindi desirable yung nangyari ay criminal siya kaagad. So ang tanong kasi kadalasan ay mayroon bang obstruction of justice? At bagaman mayroon sigurong kaso na pwedeng ibuo yung DOJ laban dito o yung appropriate na opisina laban dito, nauunawaan ko rin na madaming potentially na depensa si Senator Robin kung in case makasuhan to. No? Hindi ganun kalinaw doon sa batas na iyon kung nag-a-apply siya sa mga international crimes or mga krimen na nangyayari sa or nasasaklan sa international court. And therefore, hindi ibig sabihin na, you know, na hindi siya kriminal ay hindi naman masama yung nangyari. It's just that hindi natin siya, no, baka hindi lang siya mag-prosper sa ating mga korte.
4: So hindi siya, kasi may naririnig tayo, sinabi, obstruction of justice, harboring a fugitive. So hindi natin siya pwedeng kasuhan ng ganon?
14: I think sa PD 1829, pwede naman ho siguro, no, hindi lang ganun kalinaw yung kaso. So, depende yan sa ebidensya na maipapakita ng mga partido at doon sa legal arguments na, na may lalahad nila sa korte. Dahil nga, mayroong vagueness ng kakaunti doon sa lengguwahe ng PD 1829. Siguro maganda din banggitin na mayroong obstruction of justice na provision din sa Rome Statute. No? So, pero yung issue na, na yun kasi ay sa para sa ICC mismo or sa kanila ililitigate yung kaso na yun at hindi sa mga korte natin.
4: So, pwede palang walang pananagutan si Senator Robin. Pwede niyang, you know, malusutan o madepensahan ang kanyang sarili sa nangyaring sinasabi ng ibang pagtulong niya sa pag-alis ni Senator Bato.
14: Hindi naman po siguro walang pananagutan, no? Wala po siguro kriminal na pananagutan. Sinasabi ko lang po na may posibilidad talaga na makahain siya ng depensa para dito. Pero ultimately, dahil senador siya, dapat yung mga botante o tayo mismo, nag-iisip din tayo kung dapat ba ang mga binoboto natin or gusto ba natin na yung mga binoboto nating senador ay tumutulong sa mga pag-i-escape na ganito. Tama ho ba yung ginawa ng ating senador na binoto? No? So yun po, ibang klaseng pananagutan din naman yun. And I think, you know, pagdating dito kasi sa mga matataas natin yung official, doon tayo mismo nagkukulang. Kadalasan naghahanap tayo ng solusyon sa korte. Pero madami actually pamamaraan upang mapanagot pa rin sila.
4: Totoo po ba yung nabanggit nyo kanina or kamakailan sa isang forum na technically pwedeng payagan ng internal rules ng Senado ang participation via video or Zoom, for example, ni Senator Bato? So, pwede siyang bumoto, pero what if now he is considered a fugitive? Sinasabi na pugante siya. Ano yon? Kahit sabihin natin technically pwede, pero pugante siya, paano po yon?
14: So, dalawang pabilis ko siguro na bagay. No? Una, yung pamamaraan ng pagboto at pakikilahok sa mga proceedings sa Senado ay ultimately call ng Senado mismo. Bilang sila mismo ang gumagawa ng kanilang internal rules o yung internal nila na palatuntunan. Ngunit, importante din siguro alalahanin na sa impeachment kasi may pagkasagrado yung ginagawa ng mga senador for one, no, hinihingi po silang or nire-require silang sumumpa ng ikalawang beses sa impeachment, no, aside pa dun sa panunumpa nila na ginawa nila noong naging senador sila. So para ang question sa saligang batas ay mas solemn itong gawain na ito. So dapat pag-aralan ng mabuti ng Senado kung kaya ba nila i-maintain yung solemnidad ng proseso kung via online lang ang participation or pagboto ng isang senador. Pangalawa po, hindi pa rin po kasi nanunumpa si Senator Bato at this point. So whether fugitive po siya or hindi, hindi technically, baka hindi po siya pwede mag-participate sa impeachment trial hanggang makanumpa po siya ng maayos.
4: Okay, and last question po. Paano kaya natin mape-prevent ang isang scenario kung saan itong mga co-equal branches of government, let's say the House, the Senate, the Supreme Court, end up in a, for example, massive deadlock or constitutional crisis dahil sa magkakaibang interpretasyon sa batas?
14: So sa ating sistema po, ang final word naman po talaga ay ang Korte Suprema, no? Hindi po ibig sabihin noon na ang Korte Suprema ang pinakamahalagang sangay ng pamahalaan o pinakamakapangyarihan. Ibig sabihin lamang na sa disenyo ng ating sistema, kung may hindi pagkakasundo ang mga sangay ng pamahalaan, sila po ang last word. But that said, no, minsan hindi din satisfied yung ibang branches of government sa ginagawa ng Korte Suprema. Nakita natin yan especially in the last few years. So ang pinaka-importante po para sa ating mga sangay ay isipin muna kung ano po ba yung makabubuti doon sa larger na sistema imbis po na nag-a-assert po lagi ng kanilang kapangyarihan. No? Yung statesmanship po na yun, alam ko po parang palabok lang huminsan na ginagamit. But actually, seryoso po talaga na duty yun sa mga sangay. Pangalawa po, mahalaga po lagi sa ating mamamayan at mga institusyon ng diagonal accountability, mga media, mga paaralan na makilahok pa rin sa mga public na usapan. Kasi kung nakikita po natin yung last 2 weeks, mula doon sa kaguluhan last week hanggang sa kaayusan, relatively nitong linggo na ito, mukhang nakikinig po yung mga sangay natin sa ating mamamayan.
4: Alright, maraming salamat, Professor Paolo Tamase ng University of the Philippines College of Law.
22: Inaprubahan na sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara ang panukalang batas na naglalayong gawing kuryente o fuel ang mga basura sa bansa. Ang House Bill 6683 o Waste Treatment Technology Act na inihain ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez ay nagtataguyod ng mga makabagong paraan ng pagpoproseso ng basura. Ito ay para matugunan ang lumalalang suliranin ng solid waste habang nakakalikha ng enerhiya. Sa ilalim ng panukala, gagamit ng waste-to-energy technology na magkoconvert ng basura sa kuryente o alternatibong panggatong. Mayroon din itong mga mekanismo para masigurong ligtas ang operasyon sa kalikasan, kabilang ang paggamit ng mga sistema na susubaybay sa emissions. Maglalaan din ng suporta at mga incentive para sa mga lokal na pamahalaan para makapagtayo ng pasilidad para sa waste treatment.
4: Balitang showbiz muna tayo mula sa ating beshi ng bayan, Jai Ho. Hi, Jai!
0: Hi, Miss Nis! Hi, Christian! Hi sa lahat ng ating mga karangkada. Heto na nga ang latest na umarangkadang showbiz balita. Nakasama natin ang kapamilya Supreme Idol at Blockbuster Superstar Daniel Padilla sa isang event kamakailan at agad din natin inalam ang mga detalye ng kanyang mga bagong proyekto. Pati na nga ang say niya sa pagpasok ng kapatid na si Lela Ford sa showbiz. Alamin natin lahat ng detalye dito lang sa Jai Hot Exclusives.
1: Inalam natin mula mismo kay Daniel Padilla ang masasabi niya na mula noon at magpahanggang sa ngayon, mainit at tila hindi pa rin nagbabago ang hiyawan at pagtanggap sa kanya ng kanyang mga tagahanga.
7: Siyempre, very thankful sa lahat ng nagmamahal ng patuloy at marami-marami pang aabangan ang mga tao sa atin.
1: Sa naging panayam kay Daniel Padilla, nadula sa pagsagot ang aktor sa bagong proyekto na kanyang pinaghahandaan. Tila nga tama ang hinala ng mga fans na magkakaroon ng Incognito 2. Sino
10: ka ba? Yeah, alam mo yung pusahan siya pinag-aaral ng Incognito 2. Ano sa mga? Ito mo yung nakanan yan.
1: Samantala, diretsahan at game-na-game naman na nag-share si DJ P ng kanyang naging paggabay at pagsuporta sa pagpasok ng bunsong kapatid na si Lela Ford. Sa panayam, tahas ang sinabi ni DJ P na wala siyang nilabas na kahit anong pera para ipanalo ang kapatid at sinabing sa pagiging totoo ng kanyang kapatid kaya naman proud siya sa ipinakita nito habang nasa loob ng bahay ni Kuya.
11: Ngayon na nagsisimula siya, marami pa siya may experience. Diba? I'm just very proud of her now kung paano niya dali ng sarili niya, kung paano siya sa mga kasama niya, at kung paano niya atakihin tong trabaho na to.
0: At yun muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito niyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusive.

0: Ferdinand Marcos Jr. at personal na tinutukan ang mga problema sa literal na baha sa Maynila. Tuwing umuulan sa Araneta Avenue, Quezon City, ganito ang sitwasyon. Umaalingasaw ang masangsang na amoy dahil sa nagkalat na basura bunsod ng baha. Kaya bilang paghahanda, mismo ang Pangulo ang nagsagawa ng inspeksyon sa ongoing drainage project. Bahagi ito ng programa ng kanyang administrasyon na Oplan Kontra Baha.
1: Dito sa lugar na ito, kung titignan ninyo ang terrain dito, malalim talaga dito. Kaya dito pumupunta lahat ng tubig. At kahit kaunti lang ang ulan, nandito na kagad yung tubig. At pagka malakas ang ulan, lumalampas daw sa tao yung lalim ng tubig.
0: Kabilang sa proyekto ang paglilinis ng mga daluyan ng tubig, pagsasaayos ng mga drainage system at pag-upgrade ng pumping station upang mabawasan ang tsansa ng pagbaha sa Metro Manila at iba pang mga lugar na madalas bahain. Pinondohan ang proyekto ng halos 500 milyong piso sa ilalim ng Fiscal Year 2024 General Appropriations Act. Nagsimula ito noong Marso 2025 at target na matapos sa susunod na linggo.
1: So these are the strategies that we're employing. Isa lang ito, napakarami ng ganito na ginagawa natin around Metro Manila at saka sa buong Pilipinas. And that is our way to find a way to flood control.
0: Bago umalis, nakipag-usap din si Pangulong Marcos sa ilang residente sa lugar at tiniyak sa kanila ang patuloy na hakbang ng pamahalaan para mapabuti ang flood control sa kanilang komunidad.
2: Isa ka ba sa mahilig mag-museum hopping? Pwede nang bisitahin ang Museo del Galleon kung saan tampok ang ating pagkakakilanlan bilang isang maritime nation. Alamin natin ang detalye sa umaarangkadang balita ni Justin Ignacio.
3: Real-life experience ang hatid ng museo na ito sa Mall of Asia sa Pasay City, ang Museo del Galleon. Dito, tila babalik ka sa nakaraan para pasukin ang kasaysayan ng Manila-Acapulco Galleon Trade na nag-ugnay sa Asia, Amerika at Europa sa loob ng 250 years. Pero higit pa sa kalakalan, layo nitong ipakita na ang Pilipinas ay sentro ng globalisasyon noon pa man. Ayon kay Managing Director Victor Helano, mahalagang maipakita ang papel ng mga Pilipino sa likod ng dambuhalang galyon na ito.
4: And many people see this history as very Spanish, but the truth is the Philippines was at the center of that because 80% of these ships were built in the Philippines and most of the crew sailing the ships were also Filipino. And we think that's an important story to tell.
5: Andito ako sa main deck ng galyon kung saan dito sa taas makikita nyo ang helm o yung timon. Ito yung pinakamanibela ng galyon. Kung mapapansin nyo rin ay may nakapaikot na LED screen dito na naka-flash yung night sky, yung mga stars. At natila magbibigay sa'yo ng real life experience na kapag nandito ka, para kayong umaandara.
3: Pero alam nyo ba na 176 sa 181 na naitalang galyon sa kasaysayan ay binuo sa mga shipyard sa Cavite at Bagataw gamit ang ating mga native hardwood gaya ng Nara at Molave. Sa ikalawang palapag ng galyon o ang gun decks, mayroong mga interactive display kiosk. Ituturo sa'yo nito kung paano gamitin ang kompas na nagsisilbing GPS nila noon. Maituturo rin kung paano bumuo ng galyon. Kung may isang mahalagang mensahe na nais ipahatid ang museo.
4: It would be that we have been and continue to be a very important part of the global economy. And we just want to show our importance in global history and even in global commerce today. And we want everyone that visits the museum to be very proud to be part of that heritage.
3: 675 pesos ang entrance fee ticket para sa mga adult, habang may special rate sila na 275 pesos para sa mga public school students at teachers. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Mabisita nga yan, no? Ang gandang puntahan, lalo na kung kasama mo yung mga chikiting. No? Maraming matututunan.
6: At sabi nyo kanina.
2: Oo nga eh, may talagang

0: Yes, yung suit ko po ngayon, noong unang panahon, itong fabric na ito na ginagawa ng ating mga weavers po, no, ay ginamit na layag or sails ng mga galyon o yung mga malalaking barko. Dahil matibay siya, tsaka yung ganyang klaseng nakakalula, nakaka-confuse na ano, ay para ma-confuse daw yung mga espiritu noong unang panahon. Kaya sabi ko nga sa'yo, I'm wearing our heritage. Ayan. Ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nia Corpus.
1: Sa ngalan ni Jack Batallones, ako si Christian Bascones. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
2: Arangkada Balita. This is FM Radio.

para talakayin ang schedule ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Barangay Tanod, nabibili lang ng ulam, patay sa pamamaril, tindera na damay. At gabi-gabi lang mall shows ni Donnie at Belle, dinumog!

0: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan kaugnay sa hiling na Temporary Restraining Order o TRO ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Korte Suprema. Ibinasura ng kataas-taasang hukuman ang hiling na TRO ni Senador de la Rosa. Layon sana ng TRO na pigilan ang mga ahensya ng gobyernong arestuhin ang senador sa gitna ng arrest warrant mula sa ICC. Live mula sa Korte Suprema sa Maynila, nagpapatrol Adrian Ayalin. Adrian, ang ibig sabihin ba nito ay pwede nang arestuhin si Senador Bato?
1: Alam mo, Alvin, ay yan nga ang napakalaking tanong kasi kaninang hapon, isang pahinang pahayag lamang ang inilabas ng Korte Suprema tungkol sa hiling na Temporary Restraining Order o TRO ni Senador Ronald de la Rosa. Walang mahabang paliwanag tungkol sa implikasyon nito dahil wala yung buong kopya ng resolusyon. Ang talagang tiyak lamang, denied yung TRO request ni de la Rosa.
2: Layon ng hiling na Temporary Restraining Order ni Senador Ronald Bato de la Rosa na pigilan ang mga law enforcement agencies tulad ng Philippine National Police, National Bureau of Investigation, Armed Forces of the Philippines at iba pang ahensya tulad ng Department of Justice, Department of Foreign Affairs at Department of the Interior and Local Government sa pag-aresto sa kanya. Ngayon, dahil tinanggihan ang paglabas ng TRO, pati hiling na status quo ante order, masasabing walang pumipigil, walang balakid o walang hadlang mula sa Korte Suprema para sa pag-aresto kay de la Rosa at paglilipat sa kanya sa International Criminal Court. Sa hiling kasi ni de la Rosa na TRO, bukod sa pagtutol niya sa pagsisilbi sa kanya ng arrest warrant ng ICC para sa mga kasong crimes against humanity, humingi rin siya na pigilan ang rendition o pagsuko sa kanya sa the Netherlands. Ang naging botohan ng Korte Suprema sa kanilang special session ngayong umaga, siyam kontra sa paglalabas ng TRO, lima pabor at isa ay maaring nag-abstain, nakalive o hindi lumahok. Hindi pinangalanan ng Korte kung sino sa mga maestrado ang bumoto ng pabor o hindi o nag-abstain. Pero sinabi nitong sa Lunes ay isa sa publiko nito ang buong resolusyon, pati ang mga opinyong sumusuporta at tumututol dito. Bukod sa hiling na TRO, maraming legal na issue na inihain si de la Rosa sa Korte Suprema tulad ng constitutionality ng ICC arrest warrant at jurisdiction ng ICC, habeas corpus at iba pa. Pero ayon sa Korte Suprema, ang dinesisyonan lang muna ay ang hiling para sa interim relief tulad ng TRO at ang mga main issue ay re-resolbahin pa ng Korte. Nanindigan naman ang palasyo na valid ang arrest warrant laban kay de la Rosa.
3: Sa ngayon, masasabi po natin na ang warrant of arrest ay valid laban dito kay Senator Bato de la Rosa. At ang lahat na maaaring interpretasyon at evaluation na sabing resolution ng Supreme Court ay ibabato po natin kay Secretary Frederick Bida.
2: Samantala, ayon sa abogado ni de la Rosa na si Attorney Israelito Torion, nirerespeto nila ang pasya ng Korte Suprema at pinanghahawakan nila na hindi pa nito sakop ang merito ng kaso at hindi pa ito ang pinal na desisyon. Maghahain din sila ng motion for reconsideration at handang gamitin ang iba pang legal na remedyo para sa kanilang kliyente.
1: Alvin, hinihintay pa natin ang tugon, ang pahayag ng Department of Justice, particular na nga si Secretary Frederick Bida. Narinig naman natin yung sinabi ni Undersecretary Claire Castro, ipinasa niya yung bola sa DOJ. Marami tayong tanong sa DOJ pero hindi pa rin sila sumasagot. At yun nga, marami nga kailangang alinawin, lalo na ang DOJ kasi sa ilalim nito ay yung NBI o ang National Bureau of Investigation na alam naman natin ay may hawak ng ICC arrest warrant at nagtatangka nga sila na isilbi yung arrest warrant laban kay de la Rosa. So yan yung mga tanong pa na hinihingi natin nga sagutin ng Korte Suprema at ng Department of Justice dito sa Padre Paura. Alvin?
0: Adrian, ito theoretical. Kung sakasakaling arestuhin ng mga otoridad si Senator Bato de la Rosa, sila ba ay makukontempt ng Korte Suprema o hindi naman?
1: Alam mo, yan nga, yung talagang malalaman lang natin yung sagot na dyan ay kapag talagang ginawa iyan. Dahil sa ngayon nga ay bulag pa rin tayo, hindi natin alam kung ano talaga yung parameters, yung detalye ng pagsasabi ng Korte Suprema na may TRO. Basta yun nga ay denied yung TRO na magpipigil sana sa mga government agencies. Pero talagang hindi nila sinabi tahasan na go ahead, arrest De La Rosa. Walang ganun. Ang sinasabi lang nila ay denied ang TRO. Kaya marami pa talagang tanong, marami pa lang talagang tanong na nanghihingi ng kasagutan mula sa Korte Suprema at sa Department of Justice. Yun nga, ang tanong din kasi ay ano yung magiging aksyon ng mga government agencies. Yung mga respondent kasi dito, yung NBI, yung PNP, yung DOJ, DFA at iba pang mga ahensya ng gobyerno, sila talaga yung maaari na magsilbi ng arrest warrant. So yun yung hinihintay natin, kung sila ba ay a-aksyon agad yung ganito pa lamang yung desisyon ng Korte Suprema o hihintayin pa talaga nila yung magiging paliwanag ng Korte Suprema, lalo na na sinabi nga ni Attorney Torion ng Torion and partners ng mga abogado ni De La Rosa na magsusumite sila ng motion for reconsideration. Pag ganun ba ay hihintayin din ng mga law enforcement agencies. Yan yung mga tanong na hinahanap pa natin yung kasagutan, Alvin.
0: Isa na lang, Adrian, at sabi mo ang desisyon ay 9-5-1. So ano naman yung argumento ng lima na hindi dapat mag-issue ng o dapat mag-issue ng TRO pabor kay De La Rosa?
1: Yan nga yung kumbaga katingkati tayo na malaman mula sa Korte Suprema kung ano yung mga naging argumento nitong siyam na nag-dismiss doon sa o nag-deny doon sa TRO at doon sa lima na nasa kabilang panig. Ang hinihingi nga rin natin sana sa Korte Suprema ay yung pangalan ng mga mahistrado na nagdesisyon na ito. Pero ayon sa Korte Suprema ay sa Lunes pa yan doon sa resolusyon na kanilang isa sa publiko. Alvin.
0: Maraming salamat, Adrian Ayalin. Irerekomenda ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang pagsasampa ng reklamo laban sa suspindidong Senate Sergeant at Arms na si Mawa Plasca at dalawa niyang tauhan kaugnay ng nangyaring putukan sa Senado noong nakarang linggo. Nagpapatrol Karen De Guzman.
4: Ilang minuto bago mangyari ang putukan sa Senado noong May 13, nakuha na ng video si Senate Sergeant at Arms Mawa Plasca na tinipon ng mga security personnel sa loob ng Senado. Inutusan umano ni Aplasca ang grupo na mag-lock and load dahil may aarestuhin umano sila sa labas ng Senado.
5: If you will see dito, parang yung mindset, parang may bias ka na may inkwentrong mangyayari. Itong situation na to, started here, na pwede sanang tumawag ka muna sa kasama na. What is happening from the other side?
4: Nakumpirma sa CCTV na wala sa loob kundi nasa labas ng gusali ng Senado ang dalawang tauhan ng NBI na nagbabantay noon sa may GSIS. Nakitang pinaputukan sila ng baril ni Aplasca at ng dalawa pang tauhan ng OSAA. Hindi naman nakipagsagupa sa OSAA ang mga ahente ng NBI, taliwas sa pahayag na may nangyaring pag-atake sa Senado.
5: We call this one panic firing. You assume na nilulusog kayo. Because continuous yung volume of fire, ang impression na dumating is ang daming mga may lumulusog na wala pong lumusog.
4: 44 na basyo ng bala ang natagpuan ng soko sa loob ng Senado. Lumalabas sa investigasyon ng CIDG na taliwas sa Private Security Services Industry Act ang ginawang pagpapaputok ng Senate Security.
5: There are 6 stages na kailangan nila munang i-observe before the use ng lethal force. Hindi po kasama dito sa Republic Act na to ang paggamit ng warning shot. Even sa Police Operational Procedure sa Philippine National Police, hindi po kami inaaral na magkaroon ng warning shot.
4: Dahil dito, irerekomenda nila ang pagsasampa ng reklamo sa DOJ laban kay Aplasca at dalawa niyang tauhan. Plano rin ng NBI na sampahan ng reklamo si Aplasca.
5: We will be transmitting our findings sa Department of Justice po. It is up to the Department of Justice to reassess po yung ano namin, yung findings namin. May mga ongoing investigation pa po kasi kami. Kasama sa nasa investigation namin is who fed General Aplasca the wrong information.
6: We have to consult yung legal namin, tapos we'll consult also the DOJ kung ano po yung magandang action nung po sa nangyari niyan based on the evidence gathered. This is a redemption to me, no? Invalidated my position since day one. Very consistent po na wala talaga po kaming ginawang ganun.
4: Samantala, hindi naman sumipot sa sampina ng CIDG si Aplasca nitong Martes. Tanging ang kanyang abogado lang ang humarap na nagsuko ng kanyang baril para isa ilalim sa ballistic examination. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
7: Nanindigan ang suspendidong acting sergeant at arms ng Senado na sila'y inatake noong 13 ng Mayo. Naging emosyonal naman si Senator Pia Cayetano nang ilahad ang nangyari sa kanila ng magkaputukan sa Senado. At live mula sa Senate, nagpapatrol Victoria Tulad. Victoria, ano ang basihan ni retired Police Major General Mau Aplasca para igiit pa na under attack ang Senado?
8: Karen, tama yan. Sinabi nga ni suspended acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na patutunayan nila na talagang under attack ang Senado noong May 13, pero hindi pa siya nagbigay ng detalye tungkol dyan. Samantala, naglabas ang Malacanang ng CCTV footage kung saan kita si Senador Ronald Bato de la Rosa noong siya'y umalis sa Senado noong May 14 kasama si Senador Robin Hood Padilla.
9: Hindi natitinag ang suspendidong acting sergeant at arms ng Senado na si retired Police Major General Mau Aplasca sa pag-iit na inatake ang Senado noong Miyerkules, May 13. Taliwas ito sa inanunsyo ng Department of Interior and Local Government at Philippine National Police sa Malacanang nitong Martes na lahat umano ng ebidensya ay ipinapakita na hindi under attack ang Senado.
10: It's their own version, but officially the Senate will.
9: The Senate will?
10: We will answer all of these questions, I have no authority, the Senate President.
9: Pero you maintain, sir, you maintain that you were under attack. The Senate was under attack.
10: You saw the videos.
9: So you maintain, pinaninindigan niyo yan, sir.
10: Sir, excuse me,
9: Sabi pa ni Aplasca, spliced o pinutol ang mga ipinakitang video.
10: We are preparing the complete videos. Kasi what they did, they spliced the videos and they just selected the videos that will support their narrative. And I think it's not correct.
9: What type of narrative, sir? What type of narrative are you saying?
10: Isabi nila, walang atak. But soon, we will all...
9: Pero ano yung nawala? Ano yung in-splice nila?
10: We'll show you.
9: Thank you,
10: Papa. Ikaw na kami ng kunting panahon.
9: Pinabulaanan din ni Aplasca ang pahayag ng DILG at PNP na tatlong beses siyang nagpaputok ng warning shot. Anya, isang warning shot lang ito. Hindi pa humarap sa PNP CIDG si Aplasca. Pinayuhan umano siya ng kanilang abogado na humingi ng extension dahil hindi pa sila handa. Tinalakay rin sa session ngayong Miyerkules ng hapon ang nangyaring barilan.
11: Halos isang linggo na matapos ang habulan at barilan dito sa Senado. Sa loob-loob ko, hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari. Na para bang hindi na bastos ang ating institusyon, ang ating mga empleyado, at ang mga Pilipino. Hindi maliit na bagay ang nangyari dito. At lalong hindi dapat inaasa sa mga Facebook Live, press conferences at media interviews ang pagtatahi-tahi ng mga pangyayari.
9: Binatikos ni Senador Pia Cayetano ang pahayag ni Ontiveros at naging emosyonal.
12: Siguro po para sa inyong mga wala dito, pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, dalawang pintuan ang pagitan ko sa putukan para sabihin nyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang di isa sa inyong nangamusta sa amin.
9: Paglilinaw ni Ontiveros,
11: It feels now as though walang nangyari. I was not speaking about our personal feelings. I was speaking about our institutional posture.
13: Thank you for
11: our
13: that.
11: Grief as senators is valid, but our mandate requires action.
13: So,
9: si Senador Erwin Tulfo ipinaliwanag na walang kinalaman ang mga minority senator sa insidente taliwas sa kumakalat na mga alegasyon.
14: Naturally, members of the minority who were no longer part of those internal deliberations eventually went home, Mr. President. To suggest that the mere fact that some senators were responsible for what later transpired just because they had already left the premises is speculative, irresponsible, and unsupported by evidence.
9: Samantala, inilabas ng Malacañang ang CCTV footage na nagpapakitang umalis ng Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa noong madaling araw ng May 14. Sa isang kuha, makikita si Senador Robin Hood Padilla na naglalakad bandang alas 2:30 ng madaling araw. Sinundan siya ng isang babae at ni de la Rosa na nakakap at jacket. Matapos ng isang minuto, nakita si Padilla sa parking ng Senado kasunod si de la Rosa at ang babae. Sumakay sila sa puting sasakyan ni Padilla na agad ding umalis ng Senado. Kabilang ang mga CCTV footage na ito sa ebidensyang isinumite ng PNP sa Department of Justice. Ayon sa DOJ, ibang paraan ang kanilang ginagamit sa paghahain ng warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC laban kay De La Rosa kumpara sa nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte.
15: While we do recognize na valid yung warrant, that one thing is for sure, the government exercised restraint in affecting it.
9: Pero ang mga abogado ni De La Rosa nanindigan na hindi pwedeng ipatupad ang ICC warrant sa Pilipinas.
16: Suffice it to state that it may qualify even as kidnapping, no? Attempted kidnapping. Kasi nga po, hindi sumusunod po sa procedure natin dito sa Pilipinas. It has to be the Philippine court warrant of arrest that would bind Senator Bato de la Rosa.
9: Ayon sa isang source ng ABS-CBN News, sinabi ni de la Rosa na susuko siya kung ang ihahain sa kanya ay warrant of arrest mula sa korte sa Pilipinas, hindi ang warrant mula sa ICC. Karen, naghain naman ng resolusyon si Senador Rafi Tulfo para hikayatin ang Office of the Sergeant at Arms o OSAA na sumailalim sa mga capacity building training program at bumuo ng operations manual. Samantala, dahil denied nga ang TRO, sinabi ni Senator Sherwin Gatchalian ay may basihan ang mga otoridad para arestuhin si Senador Ronald De La Rosa. Si Senador Robin Hood Padilla, ikinalungkot ang balita at si Senador Jingoy Estaprada, sinabi na may legal remedies pa para kay De La Rosa. Karen?
7: Maraming salamat, Victoria Tulad.
17: Puspusan na ang paghahanda ng mga senador para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kabilang na ang pagtatakda ng schedule o calendar ng aktual na paglilitis. Live mula sa Senado ng mga patrol si RG Cruz. RG, kumusta naman ang preparasyon ng Senado?
18: Bernadette, nag-caucus o closed-door meeting nga ang lahat ng mga senador, mapa-minorya man o mayorya, para pag-usapan ang kalendaryo o schedule ng paglilitis sa pangalawang pangulo. Pero saglit din itong naungkat sa plenaryo kanina. Sa plenary session, bago ang all-member caucus ngayong Merkules, humilit si Senator Erwin Tulfo na isapubliko ang mapagkakasundo ang kalendaryo ng impeachment trial.
19: I move that we the calendar, the schedule of this impeachment trial be published so that the public would know, because they are really interested and they're waiting.
20: It seems there's no objection. The motion that we publish the calendar, there's no objection, so it's carried.
18: Sa caucus, inaasahang ilalatag ng Senate Secretariat ang karanasan ng Senado sa mga nagdaang impeachment trial nila dating Pangulong Joseph Estrada, dating Chief Justice Renato Corona. May tantya rin ng Secretariat kung ilang araw ang aabutin mula sa pagpapadala ng summons hanggang sa masagot. Kanina sinabi ni Cayetano na may hanggang June 1 si Vice President Sara Duterte para ihain ang sagot sa Articles of Impeachment matapos niyang matanggap ang summons kanina. Alinsunod yan sa rules ng Senado na may 10 calendar days ang isang impeached official na tumugon sa summons ng Senate Impeachment Court pagkatanggap nito.
20: The last day would ordinarily fall on Saturday, 30 May 26. However, since the last day falls on the Saturday, the period shall not run until the next working day. Accordingly, the deadline for respondent to file her answer is on Monday, 01 June 2026.
18: May limang araw naman ang prosekusyon na sagutin ang sagot ni Duterte. Hinikayat ni Cayetano ang makasamahang bigyang prioridad ang usaping ito.
20: Because we have to discuss it vis-a-vis the legislative calendar, vis-a-vis the committees, committee hearings and the session. The only tricky part really is when we have the impeachment during session days.
18: Patuloy naman ang balasahan sa committee chairmanship sa Senado matapos ang palitan ng liderato noong nakaraang linggo. Si Senator Pia Cayetano ang kapalit ni Senator Panfilo Lacson na chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa flood control scandal. Nadagdag kay Senator Rodante Marculeta ang Committee on Justice and Human Rights kapalit ni Senator Francis Pangilinan. Siya rin ang kinatawan ng Senado sa Judicial and Bar Council na sumasala sa mga itatalaga ng Pangulo sa Hudikatura. Balik Senate Foreign Relations Committee si Senator Amy Marcos na kinuha sa kanya ni Senator Erwin Tulfo. Balik naman kay Senator Robin Hood Padilla ang Committee on Constitutional Amendments na may jurisdiction sa Chacha. Kay Senator Camille Villar pa rin ang Committee on Environment and Natural Resources and Climate Change, pero dagdag ang Committee on Government Corporations and Public Enterprises na dating kay Senator Mark Villar. Si Senator Mark Villar na halal na kahapon ang Committee on Finance na mangangalaga sa budget ng bayan. Binati naman ni dating Senate Finance Committee Chair Sherwin Gatchalian si Senator Mark Villar, sabay panawagang ituloy ang reformang sinimulan niya.
13: Bernadette, hindi pa rin nawawala ang ugong na panibagong palitan na naman sa Senate Presidency, pero kanina ay walang nagpa-interview ng senador tungkol dito. Bernadette?
21: Maraming salamat sa iyo, RG Cruz. Patay ang isang barangay tanod matapos pagbabarilin habang bumibili ng ulam sa Dasmariñas, Cavite. Patay din ang tindera ng ulam matapos naman madamay sa pamamaril. Yan ang CCTV patrol ni Christopher Sitson.
22: Sa CCTV footage, makikita ang lalaking ito na naka-helmet na nag-aabang sa tapat ng barangay hall ng Emmanuel Berdago 1, Dasmariñas, Cavite nitong Lunes ng umaga. Sinundan niya ang barangay tanod na umalis habang minamaneho ang tricycle para bumili ng ulam. Nang makarating sa Cluster N ang tanod, bumaba na ito sa tricycle habang makikita ang nakasunod na rider na ipinarada ang motorsiklo at tumakbo na may bit-bit na baril papalapit sa tanod. Akmang bibili pa lang ng ulam ang barangay tanod nang walang habas na pagbabarilin ng lalaki. Agad na natumba ang barangay tanod matapos magtamo ng mga tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nadamay ang tindera ng ulam na tinamaan ng bala sa ulo. Dead on the spot ang dalawang biktima. Mabilis namang tumakas ang suspect sakay ng motorsiklo. Sa backtracking sa CCTV, sa pag-alamang nagmanman muna ang suspect sa paligid ng barangay.
23: Base sa aming CCTV na pinag-aralan namin, parang bago mag-alas 6 ay umiikot na ang suspect. At bandang mga alas 8, mula 7:30 hanggang mga 8:30, Tumatambay na siya rito sa malapit sa barangay hall. Ang nangyayari, tatambay, aalis.
22: Magdiriwang na sana ng kaarawan ang barangay tanod sa 24 ng Mayo habang kapapanaw lang ang mister ng tindera. Palaisipan pa sa barangay at kaanak ng tanod ang motibo sa pamamaril.
23: Wala naman pong naikukwento na merong nakaaway. Wala rin siyang pagbabanta na natatanggap. At bilang po ng barangay, siyempre kinukumusta rin po natin sila. Wala naman po silang nababanggit.
22: Nagpaabot na ng tulong ang barangay at Dasmariñas LGU sa mga kaanak ng mga biktima. Nakasuot ang suspect ng asul na long sleeve, gray na pantalon. Nasa 5'2 hanggang 5'4 ang taas at payat ang pangangatawan. Iniimbestigahan pa ng pulisya ang insidente habang patuloy na hinahanap ang suspect. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
21: Patay ang isang construction worker matapos tamaan ng steel cable mula sa nagkaaberyang crane sa isang bridge construction project sa Abra de Ilog, Occidental, Mindoro. Sa video nakuha ng isang residente, nasa ibaba ng boom ang biktima at ginagabayan ng operator ng crane ng maganap ang insidente. Kita rin walang suot na personal o personal protective equipment o PPE ang biktima. Inaresto na ang crane operator na posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. hindi pa naglalabas ng pahayag ang construction company na may hawak ng proyekto. Save the date, Blooms! Malapit lang mapanood ang bagong reality series na Biniverse and Chorus. Kwento ito ng masaya at challenging na journey ng ilang Blooms of fans ng Bini na nagtagisan sa paglikha ng kanta para sa kanilang idolo. Ipasisilip din ang proseso kung paano pinakinggan, kinilatis at pinili ng walong girls ang mga kanta na posibleng maging next single nila. Pero hindi lamang ito isang songwriting competition ha, kundi pasasalamat din ni Naaya, Colette, Maloy, Gwen, Stacy, Mika, Joanna at Sheena sa all-out na suporta ng Blooms sa lahat ng kanilang pinagdaanan, kabilang ang makasaysayang Coachella performance hanggang sa inaabang ang selebrasyon ng kanilang ikalimang anibersaryo sa Hunyo. Ipalalabas po ang 10-episode reality series The Biniverse and Chorus simula sa Webes May 21, alas 7 ng gabi sa iWant at iWant YouTube channel.
0: Sa pagpabalik ng TV Patrol, Pangulong Marcos ininspeksyon ang flood control project malapit sa Araneta Avenue, Quezon City. Level ng tubig sa Angat Dam patuloy na bumababa. At ilang pangunahing kalsada sa Tacloban City nalubog sa baha. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
1: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
2: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
24: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
25: Food's here, guys.
24: And feel the vibe.
26: Best concert ever!
24: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Kaya ba ganyan?
28: Sige lang, direk. Kaya-kaya.
29: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
30: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Dahil,
29: ikaw ang liwanag sa lilim.
30: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
31: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
1: TV Patrol sa DZMM. DZMM, numero uno sa aksyon.
21: Ang oras, 2 minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
21: Tanggap po tayo ng mga ulat mula sa ating mga radio patrol. Simbahang Katolika na nawagan sa mga leader sa mundo na pairali ng dialogo sa gitna ng lumalalang tensyon sa Middle East. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radio Patrol, Bert Dizon. Bert?
32: Nanawagan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP ng panalangin at kapayapaan sa gitna ng lumalalang tensyon sa Middle East. Ito ang binigyan diin ang kalipunan ng mga obispo pagkatapos ng kanilang permanent meeting ngayong araw. Ayon sa CBCP, ramdam na sa Pilipinas ang epekto ng sigalot sa pamamagitan ng pagtaas ng presyo ng langis, transportasyon at iba pang pangunahing higit, maging ang matinding epekto ng digmaan sa mga sibilyan lalo na sa mga OFW at kanilang pamilya. Kaya hinimok ng mga obispo ang mga leader ng mundo na pairali ng dialogo, isaksahasan at labanan ang galit, maling impormasyon at pagkakawatak-watak. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radio Patrol, Bert Dizon, DZMN.
17: Maraming salamat, Radyo Patrol Bert Dizon. Samantala, hiling na temporary restraining order para ipatigil ang kontrata ng isang foreign contractor sa LTO na kabinbin pa rin sa Korte Suprema. Narito naman ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol Steve Raz. Steve?
32: I mean, nakabinbin pa rin ngayon sa Supreme Court ang petisyon ng Office of the Solicitor General na tuluyang ipawalampisa ang kontrata ng LTO at ng foreign IT contractor na Dermalog, kabilang na ang hiling na TRO para makatigil ang implementasyon nito. Kasunod nito, kinalampag ng civic group na Flag Maharlika ang National Bureau of Investigation para magsagawa ng agaring investigasyon kaugnay sa umano'y banta sa national security matapos mabunyag na kontrolado umano mula sa Malaysia ang computer system ng driver's license ng LTO. Sa iliyam na iniyay ni Flag Maharlika Director for Community Affairs Salvador Piamonte kay NBA Director Attorney Melvin Matibag, hiniling ng grupo ang malalimang cybercrime at counterintelligence investigation sa usapin batay umano sa resolusyon ng Office of the Ombudsman noong 2022 kung saan nakasad sa ulat ng LTO Management Information Division na hawak umano ng Dermalog ang buong kontrol sa driver's license, inventory, and printing application modules. Ayon sa grupo, posibleng magamit umano ito sa pag-print ng peking lisensya o lisensyang hindi na itatala sa sistema ng LTO kahit nasa labas ng bansang operator. Ibinigay din ng umano na kailangan pang humingi ng paintulong sa empleyado ng Dermalog na nasa Malaysia kapag may paglilipat ng supply ng plaka o card sa pagitan ng mga sangay ng LTO sa Pilipinas. Nakatapda rin sila magsampan ng reklamo sa National Privacy Commission kaugnay ng umano'y paglamag sa Data Privacy Act. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMN.
17: Maraming salamat, Radyo Patrol Steve Raz. Ang oras, 1 minuto makalipas ang 7 ng gabi.
4: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.

0: Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang flood control project sa Quezon City. Nangako ang Pangulo sa mga residente na mababawasan ang pagbaha sa lugar. Patuloy naman ang koordinasyon ng DPWH sa ibang ahensya para mapanagot ang iba pang sangkot sa flood control scandal. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
1: Personal na sinilip ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang ginagawang flood control project malapit sa Araneta Avenue sa Quezon City. Gusto niya kasing tiyakin na hindi na mauulit ang malalang pagbaha sa paligid nito. Lalo't konting ulan lang, inaabot na ng tubig ang mga bahay doon. Kasama sa mga ininspeksyon ng Pangulo ang desiltation para palalimin pa ang ilog at ang paggawa ng pumping station.
2: Parang ito yung ano, yung nangyayari doon sa mga coastal area na kahit na binubomba natin yung tubig kung high tide, wala rin pupuntaan. Ganon din pagka yung ilog ay napuno.
1: Humarap ang Pangulo sa mga pamilya nakatira sa paligid ng ilog at nangakong mababawasan na ang pagbaha roon.
2: Maghuhukay pa sila ng mga
3: isang metro
2: pa daw. Kulang pa daw yung pagkabawas nila doon sa lupa, isang metro pa daw. At malamang at mararamdaman na kaagad kapag tayo ay nasa tagulan na ay makikita natin na malaking mababawasan.
1: Isa lang ito sa mga proyekto para mapigilan ang pagbaha. Sabi ng DPWH, nitong mga nakaraang pag-ulan ay nakita na nila ang epekto ng flood control project dito sa Quezon City dahil hindi na masyado tumaas ang baha. Umaasa ang mga residente na sa darating na tag-ulan, hindi na nila kakailanganin pang lumikas o kaya naman ay umakyat sa kanilang mga bubong.
4: Kwento ng mga residente ng barangay Damayang Lagi na sanay na sila na umaabot sa mahigit 5 talampakan ng baha kapag malakas ang ulan.
5: Konting baha lang, lagpas bubong na po yun. Nasa bubong po kami ng jeep. Wala pong kain-kain yun. Sana po, maasa po kami. Na hindi na po kami bahain ng ganun ka-grabe. Masayang-masaya po kami. Sana ma-actionan po ito.
6: Pagka talaga yung uhos ng ulan, malakas, dito hindi na madaanan talaga. Napakahirap. Nagkakaroon kami ng pag-asa na baka hindi na dito bumahan.
1: Mag-iisang taon na mula na isiwalat mismo ng Pangulo ang flood control scandal sa kanyang 2025 State of the Nation address o SONA. Ayon sa DPWH, patuloy ang pakikipagtulungan nila sa DOJ at Ombudsman para mapanagot ang iba pang opisyal na sangkot sa flood control scandal.
7: Gagawin natin yung trabaho natin para mapanagot sa tulong ng Ombudsman tsaka ng DOJ. Nakita nyo na naman itong mga nakaraan. Dahan-dahan, nagagabas na ng DOJ at Ombudsman ng mga kaso. So tuloy-tuloy ang cooperation natin doon.
1: Walang ibinigay na pangalan si Dizon kung sino ang susunod na makakasuhan dahil ipinauubayan na umano niya ito sa ibang ahensya ng pamahalaan. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
0: Kinumpirma ng hepe ng Quality Assurance Section ng DPWH Bulacan, 1st District Engineering Office na walang aprobadong construction materials test report. Ang 92.8 million pesos na umano'y ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Sa pagdinig ng Sandigan Bayan, ngayong Miyerkules, kaugnay ng kasong malversation laban kina dating Senator Bong Revilla at anim na iba pa, sinabi ni Engineer Ferdinand Vergara Jr. na ni-review niya ang lahat ng mga dokumento tungkol sa construction materials ng naturang proyekto at walaan niyang inaprobahang test report tungkol dito. Sa ilalim ng DPWH Department Order No. 11, bago maaprubahan ang buwanang bayad o progress billing, mandatory na may kalakip dapat na certificate ng pagsusuri ng materials. Nang tanungin kung ano, kung ang project engineer ang nag-certify ng completion rate ng proyekto, sinang-ayunan ito ni Vergara. Sa naturang proyekto, ang materials engineer ay si Emelita Huat at project engineer si RJ Dumasig na parehong kapwa akusado. Matatandaan na idineklara ang proyekto na 95.75% natapos at sinimulan ang pagpapalabas ng pondo kahit wala ang mga kaukulang dokumento.
8: Patuloy na bumababa ang level ng tubig sa Angat Dam na pinagkukuhanan ng supply ng tubig ng Metro Manila. Pero sa kabila nito, hindi pa rin babawasan hanggang sa susunod na buwan ang alokasyon ng Maynila at Manila Water. Ibig sabihin, walang mangyayaring water interruption dahil sa kakulangan ng supply sa gitna ng malinsangang panahon. Mahina ang daloy ng tubig sa gripo ni na Marcia, kaya palagi silang may ipon dahil pagdating ng alas 10 ng gabi, tuluyan nang nawawala ang supply na babalik pagdating ng madaling araw na.
9: Kailangan po talaga namin mag-imbak ng tubig kasi pag wala kami imbak, wala kami gagamitin pang sahin, pandigo, panghugas.
8: Ilan lamang si na Marcia sa marami pang consumer na nakatira sa matataas na lugar kagaya nito ang nakararanas ng kawalan ng supply o mahinang pressure ng tubig. Pero kahit patuloy na bumababa ang level ng Angat Dam na pinagkukuhanan natin ng supply, normal pa rin ang alokasyon ng Maynila at Manila Water, kaya wala pang idinideklarang water interruption sa buong Metro Manila. Ilang metro lang ang layo mula kina Marcia ang bahay naman ni na Mirna, pero nasa mas mababang lugar. Buong araw silang may supply ng tubig at malakas pa ang pressure.
10: May balak na ako, mayroon kaming bakanting drum pupunuin. Sakali man mawala o mayroon reserba.
8: Tama ang diskarte ni Mirna dahil patuloy na bumababa ang level ng tubig sa Angat Dam na mas mababa na sa minimum operating level pero malayo naman sa critical level. Sa kabila nito, tiniyak ng gobyerno na hindi pa babawasan ang alokasyon ng Manila Water at Maynilad, 90% ng supply ng tubig sa Metro Manila galing sa Angat Dam.
11: Wala po tayong nakikinitang major na adjustment po sa allocation. Pero ganun pa man, no, Alvin, ay gusto ko nating manawagan, no, sa makababayan po natin na mas maganda yung maging mas responsable po tayo para naman po makatulong noon, no, din po, no, sa pagmamanage ng supply natin.
8: Kahit sa pagpang alokasyon, naghahanda na rin ang mga water concessionaires sa posibilidad na kapusin ang supply galing sa Angat Dam. Ang Manila Water, inisa-isa mga proyekto makakadagdag sa kanilang supply, gaya ng tubig galing sa Cardona Treatment Plant at East Bay na mula sa Laguna Lake, Calawis Project at ang Upper Wawa Dam na kayang magdagdag ng 710 million liters ng tubig kada araw kapag nakumpleto na ang proyekto.
12: Whatever it is na kakulangan ng Angat, yung mga nabanggit nating projects, particularly yung pag-draw ng water from Upper Wawa Dam, would be sufficient, no, to cover for the yung mawawala from Angat.
8: Ang Maynilad naman, hindi rin nagpapakampante, kaya sakaling magkaproblema ang supply galing ng Angat Dam, may dagdag na pagkukunan din gaya ng tinatawag na new water o recycled na tubig, deep wells na pwedeng i-activate, pagbabawas ng non-revenue water at dagdag na hugot sa Laguna Lake. Pero may apila rin ang Maynilad sa mga consumer.
13: Masiguro na responsible ng kanilang water use. Hindi naman po na sobrang pagtitipid na maapektuhan na ang kanilang sanitasyon. Bagkus ay ma-ensure lang po na wala nasasayang, magamit po yung tubig sa mga critical na activities para mapanatili ang kalinisan at sanitasyon.
8: Samantala, nananatiling yellow alert ang Visayas Electricity Grid dahil sa pagpalya ng 15 planta at bawas naman ang produksyon ng 15 planta. Ito na ikawalong araw na manipis ang reserbang kuryente sa Kabisayaan. Sa update naman sa presyo ng langis, lalo pang tumaas ang presyo sa world market. Nasa 2.30 na ang taas sa diesel, 2.50 sa gasolina at 2.70 sa kerosene. Pero may tatlong araw pa ng kalakalan na pwedeng magpalobo pa o magpanipis na ng magiging galaw sa presyo ng petrolyo sa Pilipinas sa susunod na linggo.
14: Alamin natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel!
15: Bernadette, binaha ang ilang pangunahing kalsada sa Tacloban City dahil sa ilang oras na malakas na buhos ng ulan Martes ng gabi. Kabilang sa binaha ang Zamora Street na nasa downtown area at ang bahagi ng President Osmeña Avenue, partikular na sa harap na isang bus terminal at mall. Na-stranded ang ilang pasahero habang pinilit pa rin ng ilang motorista na dumaan sa baha. Mabilis din namang humupa ang baha sa lungsod. Kapamilya, na sa panahon pa rin tayo ng tag-init sa Pilipinas, kaya patuloy pang makararanas ng maalinsangang panahon sa umaga at tanghali. Kasusundan po yan ng mga pagulan-dulot ng thunderstorms sa hapon at gabi. At ngayong Miyerkules ng hapon, pumalo sa 47 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index na tala po iyan dyan sa Katarman sa Northern Samar. Bukas naman, Webes, higit 40 lugar pa ang pwedeng makaranas ng delikadong heat index na 42 degrees Celsius hanggang 46 degrees Celsius dyan po yan sa may Cavite City, habang 45 degrees Celsius naman sa may Dagupan at Tuguegarao City. Ang moisture po na nagdadala ng alinsangan at pagbuo ng thunderstorms ay dala pa rin ng umiiral na mainit na easterlies mula sa Pasipiko. At sa ngayon po, bagamat walang kaulapan at sirkulasyon sa may silangan ng Mindanao, patuloy na pinapakita ng weather models ang pagbuo ng isang low pressure area sa may boundary ng Philippine Area of Responsibility, pero ito po ay nakikitang palayo ang magiging pagkilos sa ating bansa, kaya walang inaasahang magiging epekto sa ating panahon. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas May 21 sa Mindanao, sa umaga may kaunting ulan po sa silangang bahagi ng Davao Region at ng Caraga, maging sa palibot po ng Moro Gulf. Hapon pa magiging maulan sa mas maraming bahagi sa Mindanao at may kalakasan ng boost ng ulan dyan po sa may Lanao del Sur bago lumubog yung araw. Kakalat po iyan oras ng hapunan sa may northern part ng Maguindanao del Norte at ng Cotabato. At pagsapit ng gabi, may aasahan pang ulan dito sa may Bukidnon, Davao del Norte at Davao City. Sa Visayas, maulan sa madaling araw dyan po sa Negros Island at maghapon namang may kalat-kalat na ulan sa maraming lugar sa Visayas, kabilang na ang Samar, Leyte Provinces, Bohol, Cebu, Negros at maging dyan sa Panay. Uulan pa po hanggang gabi dito sa may Negros Occidental, pero mawawala na yung ulan sa Kabisayaan pag lumalim ang gabi. Sa Palawan, may kaunting ulan sa umaga sa katimugang bahagi ng probinsya at pagsapit ng hapon sa may Northern Palawan may mga pagulan, pero mawawala rin po iyan pagsapit ng gabi. Tayo naman sa Luzon, uulan sa umaga dito sa bahagi ng Laguna, Quezon, maging sa may Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon. Tanghali hanggang hapon, posible yung kalat-kalat na ulan dito sa may Kabikulan, at bago lumubog yung araw, may mga pag-ulan po dito sa ilang bahagi ng Cordillera, lalo dyan sa may Abra, at pagsapit ng gabi naman sa may Pangasinan, Tarlac at Northern Zambales may mga pag-ulan. Tayo po sa Metro Manila, hanggang pagsapit ng gabi mababa ang tsansa ng ulan, magiging mainit maghapon at posibleng pumalo sa 44 degrees Celsius ang heat index, base yan sa forecast ng The Weather Company. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya!
14: May regrets ba ang mutya ng basa sa kanyang makulay na 32 years sa pagbabalita? Yan ang sinagot ng kapamilya journalist na si Doris Bigornia sa isang pambihirang sit-down interview sa latest episode ng Oh My God! Ibinahagi rin po ni Doris ang masasayang eksena sa likod ng kanyang mga makasaysayang coverage.
16: Mutya naman talaga. Very mutya ng masa. Eh,
17: mas gugustuhin ko sana mutya ng Pilipinas.
16: Mutya ng Pilipinas.
17: Parang ayaw mo ah. Hindi po pwedeng maunahan ako ng kalaban. Gusto ko rin makita ano ba ang nangyayari doon sa mga news coverage na sinasabi nila ay panglalaki lang. Hindi namimili ang bala, may pangalan ka o wala, babae o lalaki. Kung oras mo, oras mo. Okay. Pag si Kabayan talaga ang angkor ko, nanginginig ang tuhod ko. Walang lugar para magpabaya ka sa trabaho mo. Perfectionist, kinda, nax. Yes. Nag-English ako, diba?
16: Knowing what you know now, what would you have done differently?
17: Can I call a friend? Gusto ko maalala nila na akong reporter. Yun lang.
16: I wanted to ask you this kasi ako baguhang reporter pa.
17: Ang dami naman ako. Tanong ni Ging. Oh my God!
14: Samahan si Star Patroller Ganiel Krishnan sa Oh My God! Sa ABS-CBN News YouTube channel, mamayang alas 8 ng gabi pagkatapos ng TV Patrol.
18: At susunod, ilang dayuhang sangkot umano sa online scam, arestado sa magkakahiwalay na operasyon ng NBI. At Bel Mariano, napakapit kay Donnie Pangilinan lang mapanood ang bagong trailer ng Tayo sa Wakas. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
19: TZMM Numero uno sa aksyon.
20: Ang oras, alas 7:17 ng gabi.
21: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
19: TV Patrol sa DZMM!
22: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.

0: regular use. Results may vary. Starts at 1550 pesos SRP lang. Uy! Ha? Nakakabahong germs? Mag all new Protect Soul to help protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
1: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
2: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
1: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: DTZMM, numero uno sa aksyon.
5: Ang oras, alas 7:18 ng gabi.
6: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Tanggap po tayo ng ulat mula sa ating Radyo Patrol. Limang fertilizer firm sinuspindi dahil sa umunoy pagbibenta ng counterfeit at substandard na mga pataba. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Quezon City, Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
7: Sinuspindi ng Fertilizer and Pesticide Authority ang limang fertilizer firms dahil sa umunoy pagbibenta ng counterfeit at substandard na pataba, maling label at unauthorized distribution ng mga produktong may existing stop orders. Ang FDA Executive Director Glenn Estrada, ilan sa mga kumpanyang ito ay lumahok pa sa government bidding. Bilang ang fertilizer subsidy program ng Department of Agriculture. Binigyan din ng FDA na pansamantalang inalis sa listahan ng mga rehistradong fertilizer handlers at products ang mga sangkot na kumpanya habang nagpapatuloy ang investigasyon. Sinabi naman ni Agriculture Secretary Francisco Teodoro Jr. na hindi dapat malagay sa alanganin ang mga magsasaka at polo ng gobyerno dahil sa mga questionableng produkto. Iniimbestigahan na rin ng Internal Audit Service ang ilang regional officials ng DA dahil sa posibleng sabuatan sa mga kumpanyang lumabag. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
5: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero. Manatiling nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
4: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta.
5: Ang oras sa buong Pilipinas, alas 7:20 ng gabi.
6: Oras sa tidsenyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
8: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Para sa maayos na liver function,
11: Liveraid Pro.
10: Liver up na tayo
11: with Liveraid Pro.
12: Happy!
1: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Abangan ngayong Biyernes sa Chan Ami Presents.
14: Pero ma, huwag kang mag-alala. Hindi ko po hahayaang makadagdag pa po ito sa iisipin mo kasi ipapaampon ko na lang po sa iba yung bata.
15: Ah, ano? Hindi mo ipapaampon ang bata, Karina. Ako magpapalakas sa kanya. Anak ko na tong batang to simula ngayon.
13: Mapapakinggan ang Chang Ami Presents tuwing Biyernes, alas 3 ng hapon sa programang Ako To, si Chang Ami.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
16: At programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus.
10: Bingo sa saya, plus sa panalo.
11: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
12: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
16: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
17: Responsible gaming at bagcore.ph.
10: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
11: Alam niyo

0: Patrol. Ser bicho segurado. DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Arestado po ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation ang ilang dayuhan mula sa iba-ibang bansa sa magkakahiwalay na operasyon sa Metro Manila at Karatig Provincia dahil sa iba-iba umanong estilo ng online scam. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
2: Limang Koreano inaresto ng mga tauhan ng NBI Special Action Unit sa magkahiwalay na operasyon sa Imus, Cavite at Angeles City sa Pampanga. Dahil sa paglabag sa Anti-Financial Accounts Scamming Act. Sangkot umano mga suspect sa online farming kung saan ginagamit nila isang Korean online multiplayer role-playing game. Ipinagpapalit at binibenta umano ng grupo ang mga account dito na may katumbas na pera na ipinagbabawal sa batas.
3: So they employed the Filipino nationals to pilot or to play for them in exchange of money. During the arrest, we found out that the employees are also not registered.
2: Sa lungsod naman ng Makati, anim na Vietnamese ang arestado sa apat na condominium units dahil sa umano'y computer-related fraud. Target ng grupo ang mga naglalaro sa lehitimong gambling platforms. Padadalhan nila ng link ng Peking gambling site ang kanilang mga biktima para makuha ang kanilang pera. Sa Parañaque City, arestado rin ang dalawang Chinese, isang Malaysian at 14 na Pilipino sa loob ng isang bahay na ginawa umanong scam hub. Tumambad ang mga computer na may scripts para sa love scam na target ng mga foreign national mula Thailand, Amerika at Europa. Sangkot rin ng grupo sa cryptocurrency investment fraud.
3: Yung kung kanilang modus, they would employ accounts, fake accounts na magtatransact po sa mga tao. Tapos magkakaroon po sila ng romantic reconnection. During the conversation, magkakaroon po ng enticement para mag-invest po sa cryptocurrency. Nung tinignan po namin yung website, fake po yung cryptocurrency website. So at the end, magbibigay lang po sila ng investment. Unfortunately, kasi yung nature na ng investment na yun is fake, dun po lang po nila malalaman na walang returns po yung investment nila.
2: Na-discovery rin ang paggamit ng grupo ng deepfake technology kung saan kayang baguhin ang mukha at identity sa video gamit ang artificial intelligence para makapanloko.
4: Sabi ko nga, from the time na dinismantle yung mga POGO operations, that's the time na nagsulputan ito eh.
2: Sinubukan na news team nakuna ng panig ang mga naaresto.
5: You're involved in scam? Is it true? Scam?
2: Kinasuan ang mga naarestong dayuhan ng paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
6: Mula sa 31, lima na lang ang komplainant na aktibong dumadalo sa mga pagdinig ng korte kaugnay ng kaso ng mga nawawalang sabungero. Tatlo sa mga natitirang komplainant ibinunyag ang umano'y panunuhol sa kanila para umatras sa kaso. Nagpapatrol, Michael Delizo.
7: Iniharap ng ilan sa mga pamilya ng mga nawawalang sabungero ang pera na umano'y ibinigay sa kanila ng abogado ni Atong Ang. Ito umano ang laman ng brown envelope bilang pamasahe at para umano sa abala matapos makipagpulong sila sa abogado ni Ang sa magkakahiwalay na petsa kamakailan. Anila, 20,000 kada kinsenas at katapusan ang alok sa kanila para huwag nang dumalo sa mga pagdinig.
8: May nabot siya under the table na sombre pero hindi na niya kinabuksan. Ang sabi ko na lang sa bag ko. Then nung buksan ko yung pagdating sa bahay, nakita ko may lamang pera.
9: Kinukumbinsi po kami na yun nga, wag nang umaten. Bibigyan kami ng pangpasyal-pasyal. Parang ang gusto niya po kasing palabasin ay itigil na namin yung laban dito sa missing sabungero.
7: Ang umano'y panunuhol ang nakikita nilang dahilan kung bakit sa 31 complainant, 5 na lang ang aktibo. Halimbawa sa korte sa Santa Cruz, Laguna, sina Santos, Hapag at Loyola na lang umano ang dumadalo sa mga pagdinig. Nagpupuyo sa galit ang ilan sa mga kaanak ng mga

0: na iwang lumalaban.
1: O, sasabihin niya sa amin, choice na namin to. Pero, we are seeking justice. Pinapahina niyo yung kaso natin. Pero,
2: namatayan din sila.
1: Namatayan din kayo, di ba? Hindi po kami magpapabayad. Hindi may pagpapalit ang buhay ng anak ko.
0: Samantala, naghain sila ng kasong administratibo sa National Police Commission laban sa tagapagsalita ng PNP Highway Patrol Group na si Lieutenant Nadine Malang at Major Reynaldo Panyebe na warden sa Custodial Center sa Camp Crame. Sila ang itinuturo ni Loyola na kabilang sa mga umano'y nag-ayos ng sikretong pulong ng mga pamilya sa 13 pulis na akusado sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ayon sa PNP, titingnan nito ang sumbong ng mga kaanak at susuportahan ang investigasyon ng NAPOLCOM laban sa dalawang inaakusang pulis.
3: It is safe to assume this would be grave misconduct and conduct unbecoming of a police officer if ever. Ibistiga nito ng ating INIS.
4: We welcome this significant development with regards to the reasons, among others, why some of the complainants, the immediate families who acted as complainant in this particular case in missing sabungeros, failed or intended not to attend court hearing.
0: Hindi pa sumasagot ang mga inaakusang pulis sa hiling ng ABS-CBN News na magkomento. Wala rin sagot ang kampo ni Ang sa akusasyong panunuhol. Michael Delizo, ABS-CBN News.
5: Natanggap na ng opisina ni Vice President Sara Duterte ang writ of summons mula sa Senate Impeachment Court kasama ang Articles of Impeachment. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
6: Babayan. Alas 10:40 Miyerkules ng umaga natanggap ng opisina ni Vice President Sara Duterte ang summons na inilabas ng impeachment court ayon sa OVP. May kopya ring natanggap ang House of Representatives at sa kopyang ibinahagi sa media ni House Impeachment Prosecutor Representative Terry Ridon, nakasaad na kasama sa ibinigay na dokumento ang Articles of Impeachment laban sa vice.
7: And so, yung pong usapin ng unexplained wealth, threats to the president, bribery, at confidential funds misuse, formally, tinatanong na po ng Senate Impeachment Court, no? Kung ano po yung posisyon ng pangalang pangulo dito po sa mga charges po na ito.
6: Umaasa si Ridon na diretso nang sasagutin ng bise ang mga alegasyon sa Articles of Impeachment, di tulad aniya ng naging tugon ng kampo ni Duterte sa Kamara.
7: Our expectation now is they will still be raising jurisdictional and constitutional questions, which they actually did the last time. But also, they will have to, they will probably answer point per point, no? Yung pong articles of impeachment already.
6: May hindi lalampas sa 10 calendar days para sumagot sa articles of impeachment ang kampo ng vice. Bibigyan naman ng 5 araw ang prosecution para tumugon sa magiging sagot ni Duterte. Umaasa ang kampo ng mga taga-usig ng Kamara na magsisimula ang paglilitis sa susunod na buwan.
8: Ang pre-trial po will start, if I'm not mistaken, after the days that were set by the Senate to comment and to respond. The defense team and as well as the prosecution panel.
6: Kanina muling nagpulong ang House Prosecution Team bilang bahagi ng kanilang paghahanda sa paglilitis. Sabi ni Ridon, plano nilang unang ipresenta ang 4 na artikulo na nag-aakusa ng pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Susundan ito ng 2 artikulo na nag-aakusa ng di maipaliwanag na yaman. Unang artikulo na kaugnay ng umano'y maling paggamit ng confidential funds at huling ipipresenta ang 3 artikulo kaugnay ng umano'y panunuhol ng ilang opisyal ng DepEd.
7: You only need to secure one conviction on one article to basically remove the vice president from office. Pero I think as we speak today, we are ready to present all of the grounds when we get the trial proper.
6: Kung papayagan ang online participation at voting ng senator judges sa impeachment trial, sabi ni Ridon posibleng tutulan ito ng prosekusyon dahil naniniwala silang mahalagang makita ng personal ng senator judges ang mga ebidensya. Pero kung mag-resign naman si Duterte, maaari pa rin bang ituloy ang paglilitis?
9: And I think emerging academic consensus na hindi po magtatapos yung trial pa nagsimula na. Hindi mo pwede iwasan yung consequence ng disqualification just by resigning. Otherwise, na ano yung accountability, na circumvent yung accountability.
8: Pag ito ay siya po ay na-convict ng impeachment court, and these violations would render her unfit to serve not only as vice president, but even though position that is higher than the vice president.
6: Kinumpirma ni Redo na kasama si Attorney Lorna Kapunan sa mga tumutulong sa kanila bilang private prosecutor. Pero nilinaw niyang voluntaryo ito at walang bayad. Vivian Gulia, ABS-CBN News.

0: Troll MJ Felipe.
1: Dito naman sa jam-packed at dumugang fans sa kaliwat kanang mall shows ni Donnie Pangilinan at Bel Mariano. Para ito sa kanilang huling pagtatambalang pelikula na Tayo sa Wakas. The countdown begins dahil 7 araw na lang bago ang pagkapalabas nito sa mga sinihan sa May 27.
2: Di pa rin talaga nagsisink in 7 days na lang. As in...
3: We haven't watched the film yet, MJ, so this is gonna be the first time.
2: As in, no.
3: So we're very much excited. The same thing siguro the audience is feeling now.
4: Are you really ready to say goodbye?
3: I don't think you'll ever be 1,000% ready for that, but, you know, I think we'll just take it day by day and enjoy the moment right now.
2: And it's not like we won't see each other anymore.
3: Yeah.
2: You know, it's a for now.
1: At dahil a moment to remember ang proyektong ito,
2: mas tumatatak siya, mas pinapahalagaan ko ngayon, di ba? And mas naging worth it siya.
3: Mas may depth. Lahat ng ginagawa namin ngayon sa promo kasi ang dami kasing meaning behind it. There's so much history. Even the places we visit now, you know, we don't know when the last time will be.
1: Sa kauna-una ang pagkakataon, napanood ng dalawa ang trailer 2 ng Tayo sa Wakas. Ilang beses na nagkatingin niya ng dalawa at may eksenang napakapit pa si Bel kay Donnie.
2: That scene, oh my gosh, can I just say, he did so good.
3: Wow.
2: He really did so, I keep telling you this, and you don't want to believe me, but I really felt it. I really did, and pinakita yun sa trailer.
3: Hindi naman, I didn't want to believe you. I just told you, diba, it was an off day.
2: Comparing it from the trailer one.
3: Yeah, kasi diba sabi natin, so much, sobrang tipid
2: ng trailer one. Dito makikita talaga natin na may gist na rin.
1: Mapapanood ang trailer 2 ng Tayo sa Wakas mamayang 7:30 ng gabi sa www.tayosawakas.com at sa iba't ibang platforms ng Star Cinema. MJ Felipe, ABS-CBN News.
5: Susunod, trainer aircraft bumagsak sa Tuba, Benguet, 2 patay. At mga bida ng series na The Mandalorian mapapanood na sa big screen. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
6: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
7: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang pakabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
8: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
9: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
8: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: DZMM, numero uno sa aksyon.
11: Ang oras, alas 7:39 ng gabi.
7: Oras, hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
6: DZMM, numero uno sa aksyon.
12: Abangan ngayong Biyernes sa Chan Ami Presents.
13: Pero ma, huwag kang mag-alala. Hindi ko po hahayaang makadagdag pa po ito sa iisipin mo kasi ipapaampon ko na lang po sa iba yung bata.
12: Ah, ano? Hindi mo ipapaampon ang bata, Karina. O magpapalak sa kanya. Anak ko na tong batang to simula ngayon.
14: Mapapakinggan ang Chang Ami Presents tuwing Biyernes, alas 3 ng hapon sa programang Ako To, si Chang Ami.
15: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan may makikinig sa'yo.
0: Ako to, si Chang Ami.
15: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. DZMM, numero 1 sa aksyon!
11: Ang oras, alas 7:40 ng gabi.
16: Oras hatin sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
15: DZMM, numero 1 sa aksyon!
17: Siguradong papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
18: Pag-alaga ng DZMM para sa akin, nasusubay na yan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
15: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
19: Patay ang isang senior citizen matapos mabangga ng pickup truck sa Visayas Avenue, Quezon City. Ang biktima, pipila lang sana para makabili ng murang bigas sa labas ng Department of Agriculture. Nagpapatrol, Bea Cuadra.
20: Ito yung una niyang binangga.
21: Hindi makapagsalita at makagalaw ang 73 anyos na lalaking ito matapos mabangga ng pickup truck sa Barangay Basra, Quezon City, Miyerkules ng madaling araw.
22: Maagang nagpunta sa bahagi ito ng Visayas Avenue ang biktima para pumila sa bilihan ng murang bigas na ibinibenta sa labas ng Department of Agriculture. Nadala pa sa ospital ang biktima pero namatay din.
23: Mabilis yung sasakyan, dalawa ang paan niya na durog, tapos yung kamay. Durog din. Maraming sugat sa noo.
22: Nakaligtas sa insidente ang tindero ito, pero nasugatan siya sa kanang siko nang iiwas ang paninda sa humaharurot na sasakyan.
20: Paglingon ko uli, nasa akin na, kaya ayan, may ito tinamaan ako. Kung hindi ko na itulak yung sidecar ko, yung paninda ko, baka pati ako nasa pool.
22: Ayon sa mga nakakita, nagtuloy-tuloy pa ang sasakyan bago sumampa sa gutter at nabangga ang bike lane signage. Agad namang sumuko ang driver sa pulisya na umaming galing sa mahabang biyahe at pauwi na sana sa Barangay Culiat.
24: Sa kasamaang palad, nawala ng control yung driver natin at nasagasaan niya po yung nakaupong biktima sa gutter. According kasi sa kanya, sir, balikan siya from Quezon City, galing na Isabela, tapos bumalik ng Quezon City ulit. May iniwasan siyang motorsiklo na tumawid sa lugar. Pero Iniimbestigahan pa po natin yon.
22: Kasalukuyang nasa kustodiya ng QCPD Traffic Sector 6 ang driver. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
1: Patay ang dalawang piloto matapos bumagsak ang sinasakyan nilang eroplano sa Cabuyao, Tuba, Benguet ngayong Miyerkules ng umaga. Ayon sa nagkapagsalita ng Philippine Air Force na si Colonel Maria Cristina Basco, nagsasagawa ng navigation training flight ang SF-260 trainer aircraft nang bumagsak bandang alas 10:30 ng umaga habang papuntang Baguio City. Kabilang ang nasabing eroplano sa 10 aircraft na lumipad mula sa Fernando Air Base sa Lipa City para sa naturang pagsasanay. Dagdag pa ni Basco, inimbisiga na ang saninang pagbagsak at naikipag-ugnayan na sila sa mga lokal na pamahalaan at sa pinakamalapit na airbase para sa kaukulang response operations.
2: Mapapanood na po sa sinehan ang mga paboritong karakter na sina Mandalorian at Grogu mula sa series na The Mandalorian. Alamin po ang detalye at eksena sa mismong world premiere nito sa pagpapatrol ni Hollywood correspondent Yong Chavez.
3: Isa ang series na The Mandalorian sa mga inubangan ng fans sa Disney Plus. Naging paborito nila ang karakter ng Mandalorian na ginagampanan ni Pedro Pascal at si Grogu na inampo ng bida sa huling bahagi ng serye. Pagkatapos ng tagumpay ng serye, muling mapapanood sa big screen ang dalawang karakter sa pelikulang The Mandalorian and Grogu. Ayon kay Pedro Pascal, si Grogu ang malaking dahilan kaya espesyal sa mga fans ng Star Wars ang istoryang ito.
4: This little creature tells you right away that there's a human heart beating under all of that Beskar armor, and he sort of discovers who he is out of his love for this child, and it's beautiful.
5: It's about revenge. It's about prevention.
3: Maging ang legendary actress na Sigourney Weaver, excited na makasama sa pelikula na mula sa direksyon ni actor-filmmaker Jon Favreau.
25: I'm just pinching myself. I loved it from afar. It gave me a chance to work with John, who I've always wanted to work with, and Pedro, and I didn't anticipate really the little guy, but of course I fell in love with him too.
26: I only hunt Imperial War criminals.
3: Todo suporta rin sa The Mandalorian and Grogu ang stars na naging bahagi ng TV series na pinagmulan nito kasama ang Pinay actress na si Diana D. Inosanto.
27: The beautiful thing about Star Wars is it brings generations of family members together. People can come gather together and talk about the moments that were most dear. It's good versus evil.
28: Being able to figure out who you are and what you can do. That's what the original Star Wars spoke to me about. Finding my potential and not letting anyone say no.
26: Pick the young. And then the young. Protect the old.
2: Mapapanood ang Mandalorian and Grogu sa mga sinihan sa May 20. Yong Chavez, ABS-CBN News, Hollywood.
1: Susunod, triplets sabay-sabay na sumakses sa licensure examination for teachers. Yan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
6: TZMM, numero uno sa aksyon.
11: Ang oras, 12 minuto bago mag-alas 8 ng gabi.
6: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex! TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito i-chichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
15: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: DZMM, numero uno sa aksyon!
11: Ang oras, 10 minuto bago mag-alas 8 ng gabi.
7: Oras sa tidsenyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
8: Sigurado na panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
15: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon.
7: Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

nakakamit po ng DZNM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po.

0: kang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Vibe check-in tayo every Sunday afternoon. Every Sunday afternoon. Mga bigating issue, daanin natin sa kwentuhan. Dumi-deep dive, pero carry ang idea at batuhan. With due respect. With due respect. Starring Team Pinas, Attorney Dino De Leon, Professor Clive Arguelles, Dr. Robin Garcia, Youth Advocate Carlo Flores, at Professor

0: sa DZMM. Basta AM, DZMM.
1: Times a charm ang karaniwang kasabihan kapag nagtagumpay sa isang pagsusulit o pagsubok sa ikatlong pagkakataon. Pero para po sa triplets mula sa Isabela, times 3 ang charm dahil sabay-sabay silang pumasa sa licensure examination for teachers o LET. Alam din po natin ang kwento ng triplet passers at ang mga hinarap nilang hamon sa buhay sa pagpapatrol ni Cesar Galassi.
2: Todong ngiti ang triplets na sina Ace, Bart at Carl matapos nilang malamang sabay-sabay silang pumasa sa katatapos na licensure examination for teachers. Kwento ni Ace, hindi siya kailanman nagdudang maiuukit nila ang kanilang mga pangalan bilang kauna-unahang triplets na nakapasa ng sabay-sabay sa LET sa kasaysayan ng Isabela State University.
3: Yung feeling po na nakapasa po kami as a one, siyempre sir is thankful po kasi expected naman na po yun na ipapasa naming tatlo yun kasi hindi naman po pwede na may isa na hindi makapasa.
2: Pero hindi palaging masaya ang kanilang pinagdaanan, lalo't bata pa lamang ay sinubok na ang kanilang samahan. Nasa elementarya sila nang magkasunod na nasawi ang kanilang mga magulang dahil sa sakit. Kaya't inaalay ng magkakapatid ang kanilang tagumpay sa mga yumaong magulang.
3: Sa parents po namin, unfortunately, hindi na po nila natunghayan yung tagumpay namin.
2: Naranasan nilang magkahiwa-hiwalay at tumira sa iba-iba nilang kamag-anak hanggang makarating sila sa kolehiyo, kung saan muli silang nagkasama-sama sa iisang eskwelahan.
3: Pag yung mga bago-bagong estudyante or mga teachers po parang wow, parang nagugulat sila yung reaction nila. Tapos syempre po hindi po maiiwasan yung pagkalito sa pagkalito kapag magkakasama kaming tatlo.
2: Aminado ang tatlo na hindi talaga education ang kanilang first choice na kurso.
4: May kanya-kanya po kaming preferences. Yung si Ace gusto niya pong maging engineer, si Bart gusto niya maging architect. At gusto ko rin pong kumuha ng psychology na course before. Pero masyadong mabigat financially yung mga courses na yon.
2: Ang tagumpay ng triplets naging inspirasyon naman ng kanilang mga guro at kaibigan.
5: Ace, Bart, and Carl, no, we are so very proud sa inyong tatlo, no. Despite na nalaman ko yung kalagayan ninyo na yun, wala nga kayong parents at talagang nag-struggle kayo at naging inspirasyon kayo ng mga maraming estudyante.
2: Sa ngayon, ay pansamantalang magkakahiwalay ang tatlo dahil abala sila sa kanya-kanyang buhay. Pero nagkakaisa pa rin sila sa pagpursige at paghabol sa kanilang mga pangarap. Cesar Galassi, ABS-CBN News, Isabela.
6: Oo, nakakatuwa, di ba? Hindi yung tatlo.
1: Hindi triplets, isipin mo.
6: Hindi nakakatuwa yung tatlo.
1: Wala silang magulang, ha?
6: Oo, di ba?
7: Ang sinasabi ni KD, nakakatuwa yung Supreme Court
6: decision. Hindi, una nakakatuwa yung mga teachers. Pero sana, malinaw na sa mga senador yung naging desisyon ng Korte Suprema.
7: Eh, tinan mo naman, hindi ko mamapiga si Adrian Ayalin dahil sila mismo mga reporters, wala silang kopya ng aktual na desisyon.
6: Pero ang malinaw ay yung desisyon na
7: hindi granted.
6: Yung hindi granted ang TRO means you can implement the warrant.
7: According to you, Justice. Pero hindi nga daw yun.
1: Hindi pa malinaw.
7: Hindi, wala sinabing ganun. Wala pa sa desisyon.
6: So, dapat basahin natin lahat lang.
7: Kasi wala ka tayong babasahin. Monday pa lang.
6: Yeah. Pero kung wala yung TRO, in effect,
7: alam mo, Justice Davila.
1: Hindi nga kaya
7: si Adrian nga ingat na ingat kasi yun yung implication, di ba?
6: Yun ang implication,
7: ba pwede nang arestuhin?
6: Oh, yan ang tanong.
7: Si Adrian, hindi niya pwedeng sabihin, kasi magiging justice.
1: Hindi tayo pwede mag-im...
7: Pag sinabi niya yun, justice ay alin din.
6: Ito yan, justice?
7: Maganda, di ba?
6: Justice!
7: Sanayin na natin yung sarili natin kasi maraming justices na sa Senado. Diba? In the next few weeks, ano din sila? Justice sila, di ba? Tawag sa kanila?
6: No.
7: Judges ba?
1: Judges.
7: Your Honor.
6: Judges, Your Honor. Sana talagang honorable.
7: Pero tama ka rin, ano? In a sense, panawagan sa Supreme Court din siguro.
6: Dapat pag may clarity. Issue,
7: yes.
6: Urgency and clarity.
1: And transparency. Oh.
7: But Lunes pa?
6: Hindi, ang daming constitutional issues ngayon. Dapat linawin na ng Korte Suprema. Yun ang mga opinion rin ng mga eksperto, di ba?
7: Then, we can only appeal to the justices.
6: No? Tanggalin yung mga gray areas. Ang dami pang pending.
7: Paalam ka na, Justice.
6: Okay. Thank you.
1: Kala ko.
7: Chief Justice ako, ha?
6: Chief Justice. Thank you. Well, ang pangarap ko sa buhay, maging si RBG. Ruth Bader Ginsburg, diba?
7: Oh.
6: Okay, yan ang role model.
1: Sa aral ka ngayon.
7: It's never too late. To study law. Alam mo ba may naglulo na senior citizen?
6: Ang galing.
7: Kaya mo yan.
6: I remember, I think. Sige na. Okay na daw. Goodbye na. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na sa ABS-CBN News YouTube channel, ang Oh My God. Ako po si Karen Davila.
1: Para sa iba pang balita, mag-log on lang sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa 6:30. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Sambrano.
7: At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News, in the service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, bayan!
8: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
9: Kabay! Kabay!
10: Maunang wala pa tayo uyab, kay nahutda na ta. Ang uban, gaduha-duha man. Mauwi na ni.

0: tanan eh.
1: Hi mga kabibes. Mayong gabi ka na itong tanan. Sa mga wa makaabot kaganina sa tuang drama. Kabahin sa kaagi, gugma. Sa tuang sinder nga si Vina. Ania ang replay. Sa programang Request 931.
2: Request 931.

0: May hapon. Ano sa mga kabayb sa karon? May hapon sa tanan. Musta man mo ining adlaw nga Miyerkules, mga kabayb? Pasos pagdagan sa oras panahon, oi no? Adlaw nga Miyerkules na, mga kabayb, pit sa 20 sa bulan sa Mayo tuig 2026. Onya, siyempre, uban-uban na punta, mga kabayb, kailangan na naman sa hapon. Antun ta sa alas 4, ining ato nga programang Request 931, mga kabayb, no? Og siyempre, sa mga naminaw, sa mga namate, karon sila mga radio, kumusta mamong tanan, may hapon, humanamong panihapon. Manamong paniadto siguro po, no? Ay nagunahan trabaho, di mga kabayb, ang importante nga, makapaniadto na ta, kay muraog lapas na sa launa, no? Sige na sa mga naminaw, karon sa mga radio, kumusta ang tanan, nunya, sa to mga kabayb, sa mga nagtikaw-tikaw karon, og asa mo napitan, amos yung trabahoan? O baka nagbiyahe mo karon, nagsakay mo sini mga sakyanan, nagsakay mo sa taxi karon, bus, grab, unya, hi na lang po sa mga taxi drivers, mga grab drivers, no? Tanang mga drivers, karon, bus drivers, tanang mga drivers nga naminaw, no? O pagkusgin na niyo mga radio, kay hantod ta sa alas 4 nga mag-uban-uban. Kauban usab si Uncle Boy, unya, siyempre si Miss Eva o DJ Pamela. Uncle Boy, pasok!
1: Hello, kumusta ang tanan at mga kabayibs karon mayong hapon? Oga, siyempre, manghinaot na usap kita nga sa adlaw nga Miyerkules, mga kabayibs, na naman tastong-atong nga usap sa simana. Manghinaot na usap kita nga naamo karon sa mayong nga kapiskay, kalagsik sa panglawas. Onya, manghinaot usap kita nga ang adlaw nga asenga nini, adlaw nga Miyerkules, mamahimong malamboon o malamposon alang kanatong tanan nga mga mamumuo. Alright, ha? Alright. Hanan-hala, sige unyas mga naminaw, ang atong numero is 0995-470-0802. At tumbalikon sa Macau sa ang atong numero 0995-470-0802. Onya, siyempre, ang ato sab nga FB page is 93.1 FM Radio Cebu. Kabayebs, maunan eh. Oh, sige, una dyan naman si Miss Eva o DJ Pamela. Ato sa ning i-welcome to the show. Miss Eva, DJ Pamela, welcome to the show. Wow, wow, wow.
2: Hello, hello, hello. Maayong hapon, mga kabay.
3: Hi.
2: Hello, Philippines. Hi. Hello, world. DJ Pamela.
3: Hi, Miss Eva.
2: Uncle Boy, DJ Rico Mambo.
0: Ay, kumusta mamo, Miss Eva, DJ Pamela?
2: Ako, muragoan. Dili okay ang akong tiyan.
3: Nga naman, nagdaguan.
2: Dili, nasubraan sa parat.
3: Ay, may na. Basig asin mo sudain.
2: Akong sudain kay buwan.
3: Kay mama na, Miss Eva. May ngayon sila, unsa may sudain, ako an lang toldok. Unsa mo na toldok, asin di, Miss Eva. Bitano, pero maamay na atong sudain kani Anton, nanhal lang, di man tama ulaw po daan ng itawag nga toldok na sudan kay nakama. Uma po na itong nakasuway mas sa daan na, Miss Eva.
2: Ibutang sa init nga kanon.
3: Kaya na,
2: tinugong.
3: Pwede sana tinugong, Miss Eva. Murag, ang among tinugong ka naman kamay, di naman asin.
2: Ay, amang asin.
3: Asin kayo yung ibutang sinugong.
2: Lamit ko ayo.
3: Ay, gidayin tao, Miss Eva. May na ay, hi, sa itong mga kabayam, sige na minaw. Kumusta ang tanan? Ining adlaw nga Miyerkules. O, syempre. Ani-ana po ng mga guwapang, mga dalaging ding sa kangin, ayan, Miss Eva.
2: Yes.
3: DJ Pamela.
2: Inday Eva.
3: Kaya na, syempre, sa mga naminaw na itong mga kabayam, syempre, mga guwapo-guwapa, no? Ilabi na sa itong mga nanay, tatay, ate,
2: yes.
3: Dordong, o inday.
2: Oo, mga baby boy.
3: Kaya na,
2: oh,
3: baby boy.
2: Si baby guy.
3: Wala
2: ko nga dahil. Si baby ga?
3: Wala ko nga dahil eh. Ang mga baby, apil na lang dahil. Dito, inanan sa itong mga kabayam, sige na minaw ha, nga itong, pwede mo nga mupadangan sa mga greetings, request, ingon man usap, sino mga bulawanong panghunahoy na, kawahin sa to ang sindar karong taon-taon nga, kinsay nga, ni Miss Eva?
2: Si Kuan, si Ma'am Vina.
3: Ma'am Vina, Ma'am Vina Morales, naram na siya hindi mga kantay, no?
2: Oo, naapoy.
3: Ang sa'yo kasagarang kanta, Vina Morales, sige na Miss Eva? Kuan, sa pamay ka ng katong pangbata
2: kung
3: niya ba?
2: Kung magkikita tayong muli.
3: Ah, ganyan ba? Maoy na, unsa may title na Miss Eva? Muli? Muli ba?
2: Ay, kuan, maoy na siya. Katong...
3: Kung makikita muli, unsa man?
2: Murag muli.
3: Ah, tanaw na to na. Sige, oy, ano siya ito mga kamayam? Sige, saan may ito ang sinder karong hapoy na Miss Eva?
2: Si Ma'am Vina, gani.
3: Vina? Naon sa mga si Vina ba? Nako ba ko ay? Ano sa mga Bena? Ano sa mga yahang ko ay?
2: Inani ni siya.
3: Problem solving niya.
2: Kaslo noon na siya karong sunod buwan.
3: Kaslo noon? Ano yung ano? Nag-all ba siya? Basig, nag-all siya nga mahigot na siya sa ka... Mahigot na siya sa kuan? Kami niyo ay? Ano?
2: Dilipod.
3: Ano sa mga di...
2: Kanang nagduhaduhan na siya sa iyahang feelings.
3: Hala?
2: Oo.
3: Nanay yun, ano?
2: Naa siguro. Samot nag... Naa siya'y nakailang nga mas...
3: Mas labaw pa.
2: Oo, gitawag na to nga mas deserving siguro sa iyang gugma.
1: Nana. Oy, paita sa ringo na anak taon. Oy nga, pananglitan ba nga kaslono na mo niya? Mainan niyo in taong sabot-sabot. Nanay mga naandam ng baka, naandam ng kanding, baboy.
2: Oo, kaya na. Oo,
1: naandam na nagipad. Ingon na ni mong mga kaliwata ni mo niya
2: yes.
1: Karon. Mukalit lagi ngon nga, mura magnalain akong pamina, mura magnawa akong gusto ni mo. Discussan sa discussos. Ang mga mangumberahe oh. Raba namin si iba, kuha na raba sila, naginam-hinam na raba.
2: Mm-mm.
1: Oh, katong
2: ganahan
1: mga,
2: na sila magbit-bit o oh, mga tiilog
1: katong,
2: ulo.
1: Katong mga parinti nga naing nana sa, oy, arin yamos kung kuhaan ha, kasal ka ba na ko karong sunod buwan. Sus, sila yung tao, naginam-hinam na nga, magpagutom tag maay baboy, kaya naikasalin ng sunod buwan. Himan-himan, di tayo madayon. Sus, pastilan. Ogon sa pagkaunsa, ah, nadayon ni Miss Iba, wala.
2: Murag mauna yung pangayuan o tambal.
1: Okay. Nanhala kung
2: kay hapit na ba yan?
1: Oh, hapit na di ay. Kung unsang pagkaunsa ang mga kabibes at tanginin nyo karong taon-taon, o nga no nga murabag makaingon siyang murag nagduha-duha tulo-tulo siya siyang gugma. Okay na. Okay, Jericho Mambo.
0: Okay, ano mo na no sa mga kababayan ako balikon sa magkausa nga to ang sender mao kining usa ka babae nga si Bina nga kaslunon da ini siya Miss Eva.
2: Mm-hmm.
0: Oh, kaslunon lagi siya niya mura man siya og ganang nakaingon siya nga mura bag nahana og galit ang akong kuan mura usa ka pamilok lang ba.
2: Mm-hmm.
0: Usa ka pamilok mga kababayan mura sig nahi nahigmatawa ba kana siya katong naarma toy nag-viral kani adto Miss Eva nakakuan katong
2: gi
0: itsahag asin.
2: Oh, kadto.
0: Ang nga giitsahan ko nung kasi na, uy, anong nagpakasal man ko ni mo nga, di man tako ang lagahan mo sa kato, tinuod bagyo ka ito, no? Nga, ingo na ito, Miss Iba nga.
2: Oo.
0: Oh, itsahan ko nung kasi.
2: Nga katong babay, kay scammer yun na ito.
0: Oh. O di akaroon, kini nga to ang sinder mga kabibes, kay wani may itsahig asin.
2: Oo.
0: Okay, wapa masalay kasal. Apan,
2: yes.
0: Murag yun siyang nahigmata nga, murag nawa akong gusto, nawa man akong feelings nito, Hana. Hana, no, naunsa ka ni pagkaunsa, ano?
2: Yes.
0: Halagarong taon-taon mga kababs, atong atngan, ha?
2: Naabiya din si Ma'am Melody.
0: Oh, na.
2: Oo, oh, muna siya yung the best mo tama.
0: Oh, ganas Ma'am Melody, hari istambag na Miss Melody.
2: Oo, ato lang i-invite, Ron.
0: Oh, ganang karong taon-taon, ato nang papilog tambag mga kababs. Siyempre, sa mga naminaw, sa mga radio, ang number nga pwedeng i-text, alang sinyo mga greetings o request is 0995-472-0802. Ipadangat na dire. I-text na inyong mga kuan, mga bulawanong panghuna-huna karong taon-taon mga kababes. Og unsay angay nga buhaton, unsay angay gawin. Unsay angay gawin ni nga to ang sinder nga si Vina. Nga mura pong palagi ko nun yan na hanaw man akong gusto na wa man akong gugma. Sao man ina ko ron. Muna iyaha karong nga pangayong ng advice, no? Sige, sa to pagbalik, apat sa lili pa may sa iba, balik na karong taon, ha?
2: Okay.
0: Okay, sige. O niya, Uncle Boy. Okay, unya mo na atangin ninyo karong taon-taon, unya sa mga ganahan nga mo salmot, sa mga greetings o request, ay na mo pagduha-duha, text na sa atong number o baka sa atong FB page nga 93.1 FM Radio Cebu. Okay, DJ Rico Mambo.
4: Okay. FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
5: Kabay! Kabay!
3: Kung bida-bida ka... Vibes ka!
6: Vibes, vibes, kasama sa wanan.
4: Request 931.
7: Request 931.

0: O gamon na minaw lang gihapon sa itong paborito radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes mo na ni Uncle Boy, Miss Eva, DJ Pamela.
1: Yeah!
2: Pero, sa ito ka ka-vibes, sige na minaw, karoon nga po ay na, anya, mustamos, pamuntay nain. Ay, anya, syempre ha, sa itong mga ka-vibes sa Sub, nga na minaw, pinaagi sa itong akaroon nga app, no, ang atong FMR Philippines, o asama mong lugar, ha, naaba mo karon sa laing nasod o baka ha, naara mo din has gawas apain wa mo'y radyo na minaw lang mo sa app mga kabibes, no? Mayo nga pagpaminaw o sab ninyong tanyain, di ba Uncle Boy?
3: Mao ka na, no? Niya sa itong mga kabibes o sab, hello, good PM is iba, please play count on you, tamis you, request by golf, Yankee, Alpha, thank you, manam ni gahapon. Oh, dili na ito balik-balik kung sa ning kuwan tamisyo kay aron di mapulaan pong ubang tamisyo nga naminaw. Okay, unya, sa ito mga kabayabs karon musta mamong tanan, unya, sa mga naniod to karon sa bago lang naniod to, unsa may inyong sundan. Ikaw, Miss Iba, unsa may sundan ni mo ganina, Miss Iba?
1: Katong kuwan, buwan.
3: Buwan, unsa mang buwara, katong sukasili.
1: Budburon.
3: Unsa ngan?
1: Buwad na budburon.
3: Buwad nga budburon.
1: Oo. Oh,
3: lami araw ba ng buwan
1: yes,
3: na kuwan?
1: Yes, nagkuwan. Dako kay kunod.
3: Oh. Noron magkainang buwan ng budburon mga kabibes. Pero pwedeng pritohon, pwedeng sugbaon, basta kay mag-isgot kag buwan ng budburon, paskang lamian naman, Miss Iba.
1: Yes.
3: Oh niya, sausaw ni mo sa sukang halang kayo. Magkaingon yung kangamurag, kas kay bahaw mga kabibes, yung nunanang pagkaon, no? Paskang kasag bahaw.
0: Bitanan hala sige. O niya muna sa itong mga kabayans karon taon-taon ang itong pag-tungatagan o pagtagan istorya kabahin sa kaagis gugma kaagis kinabuhi mauning istorya mga kabayans ni Kuan ha
1: Vina
0: nga maulang gini si Vina mga kabayans kaslunon din siya karusunod buwan o si Iba gamaya na lagkuwang kaon
1: yes.
0: Ligilong taas nagbaboy ini oh, ang katong na-invitar mi si Iba, katong na-invitar na niya nga na, padadaan na niya o ganang...
1: Invitation card.
0: Din sa, din, ambot lang ka na, no? Kay sa kuan mi si Iba ba, kaning invitation card, invitation.
1: Mm.
0: Murag sa, dinhira siguro ni sa kuan, kanang syudad.
1: Sa syudad.
0: Oh, kay kani
1: ato,
0: dito sa probinsya, o may invitation.
1: Oh. Oh, invitation.
0: Oh, invitation. Mm-hmm. Oh, antoon ra kay ini og mamadto makitaan ka. Oy, karon
1: oh, kuan
0: ha. Karon kuan ha, naay ka na ang kuan mangod sa kong anak in town,
1: kasal
0: mangod in town. Minyo man akong kamagwangan, pre. Oh, katong pre, imong akong kamagwangang anak na minyo man in town, babae na akong kamagwangan. Unya, kasal man sila kasluno na magkaron nga sunod buwan. Ay kalimot ha to data. Wala na ra man ito, Miss Eva.
1: Oh, wala invitation.
0: Kuan na, kuan no, og wa ka mapadadig invitation, Miss Eva, di ka kasod.
1: Siyudad.
0: Oh, pero dito, og muham, nai ka nang muagin dito nga, wa maingon, pwede naman tao gun. Ay, ay, country, ano?
1: Lahig yun ang buki ng siyudad.
0: Country, ay, pag ano, usamang ka, ay, kita naman silinga na, sus, pasaylo ako.
1: Iki, ang kanang invitation card, DJ Rico Mambo, kuwan nasad gun na siya, limit ba?
0: Oh, limit, no? Oso tinood na, nga kanang, dili magdasok ang tao, kay basit gamay rang budget, unya, pag abot, as kang naghahan naman tao, ni.
1: Oo, kaya
0: na. Unya, mauna nga,
1: makuha na sa kaon, mag-noodles na lang.
0: Oh, may nang nakapalit og ganang baka nga kuan kana ang noodles. Sana ana may baka diha kana lalutoa. Bitaw no mo na dinhi nakakuan-kuan ng invitation dinhi sa syudad pero siguro sa mga probinsya na naman po na ron pero mo lagi na asa nga nang kay karon lagi mga kasal-kasal o mga birthday Miss Eva na may organizer.
1: Mm-mm.
0: Oh, organizer may usa sa mga nagpauso-uso siguro ana nga ang mag-organize o sige mag-limit ng taha mo na magbuhatag na yung mga giveaways. Pero kaniadtong mga kumbera kaniadto kanang inuntag kasal o birthday wa oy.
1: Wala
0: unsay mahrot din unsay magkaon-kaon mo din ha no. Way kuan way invitation limit din ha. Ato lang banabanaon nga pila man ka paryente nimo dito anak kasal ba subo ka nang bukiran or dos bukid pila man ka paryentehan nimo kaha dito basig mga 20 ka pen anak anak sige ako apon mga 40 okay na siguro na mga tulo ka babo itong ihaon anak maigo ra siguro ana ba banabana ra ba pero karon pag usa ra ining gitawag nag organizer Miss Eva nga nanay prim up dinha naman na nga prim up picture ato sa pa anak picture nga to sa buntod Miss Eva usa mao naman ay murag ni usa na nagkaroon ba ka ng itawag na nga mananay giveaways niya katong mga
1: engagement ring
0: ka na magluhod-luhod o ka na magluhod Miss Eva pasayaw na iniguan pastang naka-appel bitaw ko ka ng naig kasal ato Miss Iba ang giingon nga alas 10 ko no huwag ko na mahaw
1: so
0: arin bitaw sa alas 3 mga on pastang gutuman ako Oh, kay paskang lugaya mo magsugod. Kay na may host. Oh, may host host mo sa iba.
1: May host host.
0: Ang host dito, inigabot sa kanang labinag madugay pag yung kasals pare. Mm. Inigabot dito sa kanang balay in tao. Gasa ka ng gitaw. Reception. Reception. Asa mga on ba?
1: Oo.
0: Gasa mga on. Dili pa magkamukha on. Inigabot dito. Di man sama ka ni Adto nga. Inigabot sa kinasal. Oh, dira sa kinasal. Huka na. O, kaon na. Diretso na ba? Apan karon mas iba di kakakaog dalgo. Inigabot ni mo dito sa balay sa kanaang kuan. Kasal. Kuan pa man. Kanaang magsigi pa magpasayaw-sayaw. So, daghan pa kayong arte ang kanang host, Miss Iba nga. Pakungkuanon pa, pakamangkamangon pa itong nagkasal ito. Ipapaak itong sa itong higit paa.
1: Katong garte.
0: Inigahuman, maghiwa-hiwa pa si Kiklis. Ang nga, ang mga apil sa kasal, pastay naghinuktok na, pastay nagaya si Kaon. Sus, paita, kanus am na mahuman ang kuana. Kaya ang importante, biyagod na makakaon na yun ba? Unya, makauli, anak, makatambong. Pero maulagi mo naging yun, agwantahon na lang yun. Inigahumas ka sa...
1: Taon na nang unta kag mani. Naman ay mani.
0: Oh, na, tubig. Andam. Ay, may tubig, andam. Tapos, lain may po ikaon ka ng... Mapas mo, biyapuntaan ng hukbutangan na tagtubig niya. Inom-inom sa magtubig na... Og kumusta ang tanan na tumaga ka vibes karon? May hapon ha. O niya manghinaot ming kuan, nakaandam na mo din ha. Maghinaot ming nakapahimutang na mo din ha mga kabayabs kay karon. Din na to mapugnan pa. Ato na ning himay-himayon sa kahanginan ang istorya sa to ang sender karon nga mao kining usa ka babae nga si Vina, no? Nga na problema na siya karon og unsay angay buhaton niya nga murag pong pa niya mga kabayabs, murag na usab ba niyang feelings ngadto sa iyang pamanhon no? Ugon sa pagkaunsa, mga kabayabs, ato na ning hatagan o pagtagad sa kahanginan ang istorya kabahin sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi, ning atong sinder nga usa ka babae nga si Bina. Again, yes, ato mga kabayabs, karong naminaw, nakapahimutang na mo din ha sino mga lingkuranan. Pagkosgay niyo, parang sini, volume na inyong radio, kaya aron inyong maanalisar gid pag-ayo. Inyong makuha yun, ugon sa pagkaunsa, ang anong nakahuna-huna siya sa pagbabuhagay, sa pag-share, iniyang kasinatian sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Okay, kuha ra. Okay. Okay na ka di, Miss Eva, andam na ka?
1: Yes!
0: Okay, di na tamaglangan pa, ito na sugdan sa pag-himay-himay, ang istorya sa toang sinder karong hapon ng si Bina. Ani ang mga kabayos.

Mayong hapon, mga kabibes. Ilabi na sa mga kabibes ato nga maghatag og duwa. Maghatag og tambag advice nining akong kaagi sa gugma kasi natian sa kinabuhi. Sa mga DJs maghatag og pagtagad nining akong istorya sa kinabuhi usab. Maghatag og duwa sa kahanginan. Mga kabibes, ako di ay si Bina. 27 anyos. 27 anyos na mga kabibes diin sa sunod nga bulan, karong bulan sa June tuig 2026, kasluno nako sa kuang uyab nga si Mark nga upat na katuig na akong kauban. Si Mark ang makaingon ko nga perpekto nga lalaki din ako. Buotan, stable og trabaho, og pinangga kayo ko sa iyahang pamilya. Diin ako gini nga gihandom. Gihandom yun ako ang magpakasal niya, mga kabayos. Og abi lang nako. Tungod kay busy kayo si Mark sa iyang trabaho, isip engineer sa lain nga probinsya, ang iyang best friend, ang iyahang best man, og pinakasuod nga higala nga si Christian, ang akong kanunay nako nga kauban sa pag-asikaso sa mga preparasyon sa kasal. Gikan sa pagtilaw o pagkaon, o kanang gitawag nilang food testing, pagpili sa simbahan kung asa may magpakasal, hangtod sa pagpangita o giveaways. Mga kabibes, mga DJs, wala ako magdahom nga sige na mo og uba ni Christian, nausab man ang ako ang pagbati ngadto kaniya. Si Christian ang nakadugang sa ako ang mga nakadungog sa akong mga kahiubos ngadto kang Mark. Siya ang nakapahupay nako kung ma-stress ko sa wedding preparation. Og mas laom amo ang istorya kaysa amo ang engagement ni Mark. Gani sa niaging gabi eh, samtang nag-drive si Christian pauli, human gihato na mo ang mga wedding invitation, nikalit siya og hunong sa daplin, mga kabibes. Og dayon, hilak siya. Og diangkon nga dugay na daw siyang nahigugma nako. Bisan sa wala pa mi nagkaila ni Mark, na higugma na daw siya diri nako. Apan, garespeto lang niya ang iyang amigo. Naingon siya nga andam siya nga biyaan ang tanan. Bisan ilang panaghigalaay ni Mark, kung moingon ko nga dili na ko idayon ang kasal. Digis, naglibog ko kay na-realize po na ko nga naasaday ko'y pagbati kaniya. Apan, andam na ang tanan, ang reception, ang simbahan, ang mga bisita. Og naghinam-hinam na. Naghinam-hinam na kayo si Mark o ang amuang mga pamilya. Unsa may angay na kong buhaton, mga DJs? Idayon ba nako ang kasal ni Mark? Bisan kabalo ko nga pikas ako ang kasing-kasing? O akong... O kanaang ang pikas na kong kasing-kasing na higugma na nga ni Christian? O akong gubon ang kasal sa dili pa ulahi ang tanan? Bisan pa og madako ang iskandalo o maguba ang panaghigalaay nila ni Mark o ni Christian. Manginaot ko nga mabuhatan og duwa sa kahanginan, kaning akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Vina.

isig jud kaayo akong pamanhunon nga si Mark. Ay, pero sige na lang, ako alang siyang sabton kay basin siguro og mahuman na ang amo ang kasal, dili na siguro siya busy. Ingon ba ya niya nga si Christian lang kuno ang iyang paubanon ako. Ako na lang sigurong tawagan si Christian karong taod-taod kay basig na siya ilakaw ba niya. Wala na unya ko'y kuyog kung naa siya ilakaw, kung busy siya. Ako lang itry og tawag.

0: Tinood bitaw naggabi nagpadangan sa mensahe apan mao na wa ko magdahom og garon day dayon.
1: Oo, karon kay moadto ta sa kuan ba sa simbahan gani ato ang issue dito kung kanang pilay bayranan ingon ana.
0: Sige, kana ang mo na ko din sa inyo karon ha unya kay ginan mo timing sa duwa ko trabaho pa.
1: Ah, maayo inoon.
0: Kanang mo na ko din ha aron nga maubanan ti ka ha. Maubanan ti ka.
1: Okay, kanang Christian, magmotor ka or mag-asakyanan?
0: Kana lang sakyanan ninyo at nadalhon. Okay rin mo.
1: Ah, pwede ra. Kuan,
0: dili kay init kay mas kay hindi tarbaro no ilinyo pamanggot ha.
1: Sige. Magpaabot ko diri sa balay ha.
0: Sige, huwata ko din ha kay ubanan tika. Aron mahumana na imuhang lakwanon nimo ba?
1: Okay. Sinuhang
0: ka sa Limark ha.
1: Salamat ka ayo, Christian. Bye. Ay, salamat. Tiligid down siya busy. Pero, ano man yun eh? Anong na-excite manoon ko nga si Christian na nga akong kauban? Anda, bahala na niyo eh. Mag-anam na ko kay maabot na to si Christian karong taod-taod.
0: ayo. Bina. Diyan ako day. Ma'am, sa may tawag na ko mo eh. Basta kay... Magutay tawagan na ikod. Bitaw, nana ko dire sa palayaw kong abli kay aron makalakaw na ta kay mintras di pa kay sayo, di pa kay init ba? Di pa kayo hayag ang kainit sa adlaw.
1: Oh, sige, wait.
0: Sayo
1: wait
0: pa.
1: Sa ha, kay di remote man ang gate.
0: Namubay.
1: Gabihan ng guwana.
0: Lahi raginin ba na ang guwana? Engineer ang guwana ba? Ka na pamanhon noon kay lahi raginin kahitik sa gate ba?
1: Oo, oh, open na siya. Nusod na.
0: Sige. Ganang, unya, muna atong unahon doon. Ato ta simbahan garon. Ikaw man, sa may sunod plano ni mo.
1: Ikaw man, kay mo ay to ta dito sa kanang mga restaurant, kay mag-food tasting ta.
0: Mao ba?
1: Oo, okay ra ni mo?
0: Okay ra. Okay, sige, tana. Maglakaw na ta.
1: Sige.
0: Oo, saman. Basin, okay ra nga, ugma na lang ang kuan, food tasting, unya, at tulad sa tas simbahan karon.
1: Sige.
0: Aron mausa.
1: Kay medyo layo po ba yatong simbahan na?
0: Sige, unya, tana. Maglakaw na ta. Kaya rin na mahumanan ng imuhang kuan.
1: Kuan na tong sakyanan dito, gipark. Dili man madag remote.
0: Ako na to, alsahon.

0: Og mga to mga kabayams nga, giobanan ko ni Christian. Antumi sa simbahan. Antumi nag-una dito og sikay-sikay og nangutana og usay sunod mga buhaton ba. Kay naghan man kong kainig sikay-sikay yunon pun para sa simbahan. Og mag-isgot kag pagkasal mga kabayams. Og niya, sa mong nasabutan nga pagkasunod adlaw ni Ana, ni Anto na pod mi sa kuha na pod. Lahit na pod among gilakaw mga kabayabs, nangutana na pod mig asay, mga giveaways, ingom na usab sa mga pagkaon nga mo hatag ba, kining gitawag og kitiring. O guniya, mao ni mga panghitabo mga kabayabs.
1: Ay, salamat. Na okay na yun na to, no? Gahapon, ang kuan, simbahan.
0: Kana, niya. Okay na to. Mm-mm. Inyong kasal, alas 12 sa gabi eh.
1: Huh? Alas 12, di ay to?
0: Kuan, sa to orasa. Abil ko, kuan ka na ang...
1: Alas 10 sa buntag.
0: Oh, man, alas 12.
1: Oo.
0: Kay na. O niya, ang kaonday ani ninyo, nalagyos mga paniod to siguro, no?
1: Oo, mga 1 p.m. siguro.
0: Oo, nalagyod. Sige. O niya, karon, ato ta sa pagkauna, asa ni?
1: Oo, ato sa ta, muuna sa ta dito sa kanang kuan. Mga catering ba?
0: Masa man, waday kay na hibawan, asa may gerecommend si ni Mark nga kuan.
1: Nindot ng mga pagkaon. Ato ta, dito una sa kuan. Katong, basta sunod na lang na ako.
0: Ah, na lang, sige.
1: Oo. Pandara na lang sa kyanan.
0: Sige, tana. Asa man ta parking dire? Ano diha sa mahal?
1: Oh, dire na sa may unahan.
0: Oo, na lang, diha lang, sige. Okay, maapasag ko ni mo. Doon lang sa tag-iya sa kuhan, ha?
1: Oh, sige, sabot, sige. Eh. Munaog na ko, ha?
0: Sige. Kuhan na na. Kusgal naglamban na. Kung moro kang naglambag purtahan sa balay. Ito na siya, eh. Lagaw na siya dito, padbong. Ay, kupahag na ni niya, eh. Di pa lang na ako amigos Christian si Mark, no? Di pa lang na ako amigos Mark. May gong panguyaban ni si Bina. Pero saon man, nagrespeto magpugo ni Mark, good, akong amigo. Ano niya, ako para bagay kikuha nga bisman sa ilang kasal.

0: biar deh. Aku kuyuk berbagit meh. Nah, mau apa salah aku ni yang dihidupi? Andarai, nak saya ke istori ay. Tuh, nak kau dulu nak kau.
1: Chris Chan, ni ku dah diri.
0: Oh, hari aku diri.
1: Hari tu apa ibn aku?
0: Oh, ni sumay ko an, sumay.
1: Kani oh, tilaw ini, kani. Kani chocolate flavor. Ayo sudah hut dah.
0: Oh, ora.
1: Bili na gamay.
0: Oh, kani okay sini.
1: Oh, nya kani ko nung pasta nila, tilaw.
0: Ah, be daw.
1: Nga. Mula mong kang baboy.
0: Ah, baboy. Di, lami. Masa ko pagkaon na lami ni daw. Marong nga. Hindi kaya hamalar.
1: Uy, tilaw ra ni ha. Dili ni how to kaon.
0: Ah, to. Magkaya tilaw ko dang kaon. Abi tao, pero ako okay ko. Okay ko ani mga pagkaon.
1: Kaning drinks nila, oh. Oh,
0: siyempre. Bisa kung sangat drinks ako. Awa, magpipili. Pwede ganit kung sa dinha ganit. Kani mga drinks ka ni. Oh, mga importante kayo.
1: Paminaw ni mo, Christian.
0: Para sa kuwa, bahala ko ay kaon. Basta na iinom.
1: Paminaw ni mo ba? Mauyulan ka ni sa imong best friend nga si Mike? Pariho ra ba mo o gini?
0: Kami may magsigig kuyog. Asan mga naikaong kaon, na party-party, magkuyog, magin me. Ako ang best friend ni si Mike. Okay ba ako nga, nakauyon na siya ini. Nanahala. Sige, okay na ko ani.
1: So, kanina lang.
0: Pasar na ni.
1: Okay, kung unsa imong mga mauyunan, mauna lang po na ako ang iingon. Kay okay. Para... Para okay na ba? Hindi na maglabad ang ulo ni Mark Puhon.
0: Okay na. Santo na. O niya, human, sa pamantusunod na tulakon, katong mga giveaways ninyo.
1: Oo. Kapilitan na ko ng mga picture.
0: Ah, sa man ng giveaways ba? Sa para asam naman. Katong
1: kuhan, figurine.
0: Padaday lang ng mga batong bunga at sila. Pwede rin magkabasag kung saan na ka.
1: Di, kay moha mong kong best friend na si Mark. Galante ka ayo. Ganahadyo siya huwag ka ng mga mahalon ng mga giveaways.
0: Kuhan lang ka. Butangin lang. Palitin lang. Kuhan. Sticker lang sa FM Radio. Ibutang na. Pada. Aron mapapilit nila dito ba?
1: Kaya, asa man ibutang ang among dagway.
0: Di, anas luyo. Bitaw sige na kay kanang aron ma humanta ini kay happy tarbataon og kasalin niyo karon ng sunod buwan.
1: Ay lagi Christian.
0: Bulan sa June. Ako ani ka og gigug maayo gud kay ako gud bisman. Gawas ba na nakakuyo-kuyo gugun mo dire. Kaon gud gumay humba ini ba?
1: Okay kanang sige mama uli na siguro ka kay hapit na mo gabi.
0: Okay sige. Ani oi, mupay ato ugma di ba manglakaw pamapunta kay sa kuan.
1: Maghatag na lang sa mga kuan.
0: Mga invitation.
1: Yes, oo, kay na.
0: Yun na papila man dai kabuok ang ilang kuan. Lahang makiter ba nga pil di ba na may limit diri sa kaning kuan. Kani mga pagkaon pila man pila dai inyong bisita 500?
1: 200 lang chain.
0: 200 ra.
1: Oo, 200 ra.
0: Sige. Okay sige. Ani mga ugma ang ato lakunon mauna lang ang pagpanghatag sa mga kuan. Sus dagandaghan na 200 ha, asa man na, asa man na napita na.
1: Sige lang, kay ato lang na i-full tank ang gasolina.
0: Sige, ugma ha, ugma.
1: Sige, ugma po, hon.
0: Ugma ito, mga kabayabs nga, na humanagin na mo pagpanlakaw. Mo ang plano, food testing, giveaways, na humanagin na mo ni Christian. Og siya gyud ang akong nakaoban. Kana bitaw makaingon ko nga mura bitaw og siya na ni noon mo kana ang kaslunon murag kami na noon mo kaslunon duha tungod kay busy kay nga akong pamanhonon nga si Mark. Wagid gani lang siya kakuyog bisag kausa tungod kay iyara kong gipaubanan ni Christian nga yahang businessman, yang yapong amigo nga suod kaayo. Og unya pagkaugma niya na mga kabibes nagdali-dali migmata tungod kay manghatag among gi para nga mahato na namo hinay-hinay ang mga invitation card para sa mga bisita sa kasal. O gunya, o ni mga panghitabo, mga ka-vibes.

0: oi. Ano man ka? Sa may bati ni mo din ha, nga gahilak man ka sa may problema ni mo.
1: Focus lang diha sa pag-drive, Christian.
0: Sa man ka, oi. Bitaw, sulti, kuwi kita bin, hanag ko'y kuyog ha. Wag na unsa ka din ha, eh. Buong lang ka din ha, ngano nag sige ka hingos-hingos din ha. Unsa man ka di ay, sa may problema ni mo ba? Sulti, ikoy, ako'y kita may nagkuyog doon ha. Arong deputaw ko din, mabalaka nga. Nag-drive ko din yun. Sa so, may problema ni mo? Sa may imuhang problema di ay?
1: Nahiubos na ko ni Mike.
0: Ngayon sa so, may nahiubosan ni mo sa kong amigo?
1: Kay, bisan, kuhaan, bisan kadali, ragod. Nga mo pauli siya diri, pero wala yun siya yung oras na ako. Nga, maikog na kaayo ko ni mo, kay ikaw biya, permiya nga akong kauban.
0: O sa magkaay, sige na lang good kay sa oman taon nga, pero timan taon bisiha po na to kung amigo.
1: Bisig
0: po taon kayo sa iyong trabaho po, pero mauna, usahay bitaw, makaingon po ko ba nga, basta na lang, nilib na lang po doon siya para sa inyong kasal, pero sa oon taman, ubisig yun siya, sige lang, niya bitaw ko, ako nalang bahala ni mo.
1: Ay na lang po ko alin ha. Niingon gani siya nga, sa adlaw ra kuno sa among kasal, nga naa siya.
0: Ah, ubiha sa dayo, no? Sige lang, ay lang kumala ka kay naamang ko. Ubanan magyod gahapunti ka. Ang mahumana na inyong... Sige lang, mahumana na inyong kasal. Wala na bitaw kay lakunon kaayo. Sinanal bitaw ko sa balay, pero ay kumala ka, ha? Ay kakuan kay ako rin bahala na, ha? Ako rin
1: yung ubanin mo. Salamat kaayo, Christian, ha? Sa tanan-tanan. Buutan jud kaayo ka. Swerte yun ang babae ng imong mapangisawa po, hoy.
0: O, pamantay, maasawa taon. Sige lang. Niya, uy, nanaman dito sa kuwan, oh. Nanaman dito, di ba, mauning address ngayon mong giingon nga. Aritadari mo, kuwan. Sige.
1: Ako, asan yung ihato dito, ha?
0: Magkuwat lang ko dito sa sakyanan, ha?
1: Oo, sige.
0: Biha, eh. Ito na, oh. Lakaw na siya, eh. Niya, naghilak na ba taon kay, grabe, hapon sa kong amigo, is Christian. O si Mark, kuwaman taon siya po kahuna-huna nga ubanan ni niyahang asawa diri taon. Basag kausaman lang nga magpakita siya diri ba. Mura lang og yan lagi pasagdan nga mo'y nagkasikaso niyang asawa, yung asawa hunon. Silang kasal kay wamagin taon siya din himo anhi. Gani? Naway, 13 taon nang itom na itaon kayo sige lakaw-lakaw sa kainit. Wagin taon siya mo ubanin hinga para lang in taon nga kuan. Para na lang magpakitag suporta silang kasal, yan ang ipasagdan ng asawa. Kung sa pataw ni kong amigo eh, si Piat ka ni kanako, na, guwapa na ba ka ni mong asawa? Mahala na siya eh.
1: Ato na ta?
0: Uy, naman di ka din na sa loyo, mga pagsulti. Sakay naman dahi ka. Sige, tana. Kay, umana dahi ni maghatag dito.
1: Oo, oh, dali naman kaayo.
0: Oo, mao ba? O niya, sure ball gin sila mga to.
1: Oo, eh. Kay, ang ano man.
0: Mayon tagday sila mga ato, no?
1: Kay.
0: Para daghang litsun mang sobra. Bitaw,
1: ikaw na. Pa, joke. Ayaw ka, eh. Sige na, paano na lang nagsakyanan.
0: Para ba nga iniga, ugma natin ma, kuan natin ma, paksyo. Nandun na to sa station, eh. Nadagang paksyo dito, Ma'am Junita, eh. Pero, mga ito magagugas sila.
1: Oo, muatugin na sila. Kaya, na may kuan, invitation card.
0: Gagmayra siguro nagkaon, eh. Kaya mga kurtahan naman mga tuhanan, tagbaw naman ang sudan. Delikado ka nang mamatagbaw sudan, kaya magpagguto mo ginagmayo.
1: Sige na.
0: Okay, magabihan na, mulag kilom na, eh.
1: Lagi, hapit na alas 7.
0: Tana, biyahin na ta.
1: Ganun ni Unong man ka, kahiyon ka?
0: Bitaw, kana ang... kana ang...
1: Oo, ganun man
0: vina.
1: Ka. Oo.
0: Amot ba eh? Sali kong gibati eh. Kusabot sa kong gibati.
1: Ganun man, kahiyon ba ka?
0: Dili eh.
1: Unsa man di ayon?
0: Kahiyon, kahilakon ako.
1: Ganun man, ansa may problema ni mo? Ah, ganun na, ako inihilak. Karun, ikaw na po yung muhilak.
0: O, oh, gani ba? Kana ang ganina mong good, samtang nag-istorya ta, nilagaw ka. Dito sud sa kinan, mura kong samukan sa kong unahuna ba, nga nagtanao ni mo, mura kong daluoy ni mo.
1: O niya?
0: Bitaw, oy, mura kong, kay bawa ba kabina nga, dugay ra ko nga nahigugma ni mo.
1: Ha?
0: Apan, dugay ra ko na higugma ni mo taon, apan ako lang gipungan akong gibati, ako lang gipungan akong kagalingon kay isip og respeto sa ko ang amigo ba, respeto ni Mark nga imong pamanhunon. Apan Mao na. Ambot boy. Ang sasad ni na kong gugmao yun, pataka magturok yung taon nga. Kay bawa man ko nga, pangasaunon ka sa kong amigo. Pangasaunon ka ni Mark. Apan, nahigugma man ko ni mo. Pero, muna, kay bawa ka, bina. Og, imuhalang kong sugton, og maingon lang ka nga, kaya ni mong biyaan si Mark. Bahalang maguba mo pag amigo ba? Bahalang maguba nga mo ang pagkabispre ni Mark. Dadoon di ka sa manglakaw ta. Bahalang magguba, mag-iskandalo din na. Bahalang makaingon sila nga. O ako'y ayaw nga pagka-amigo, nangunay ko. Pero huwag imuha kong sugton o ganahan ka nga magkakita na lang. Bahala na lagi. Basta kay importante nga magkakita. Maunay ko isa di mo nga magmalinaon ta. Dadoon di ka sa probinsya sa mo ah. Mangita tag laing kapuyan nga. Way nakailan na to do ha. But bay, libog na makusok ko gagalingon ni noon.
1: Christian, dili man naangay ni mo nga pamation. O ka nang imong gibati, sayop may na.
0: Maulagi, iba ang mga anak ba kay pangasunon magkasakong amigo. Apan, ambot bay, nanala, sige na eh, manguli na ta kay gabi na. Ay nalantong ko na una, kay...
1: Unsa sad kaniya akong gibati no nga pag-confess ni Christian? Mura ko gibayaw sa langit sa kalipay. Apan naapoy sagol nga kaguol o paghinawa kay kaslono na mini Mark. Naglibog na jud ko ani akong gibati karon. Pero ang tinuod, nahigugma na pud ko kang Christian. Pero, naglibog na gyud kaayo ko kung kinsay akong pilion nilang duha. Ni Christian ba nga, nakita na ako nga naanapod niya tanan, nga makahatag siya sa iyang full nga oras? O ni Mark ba nga, pinangga kaayo ko sa iyang ginikanan? O niya, andam na ang tanan, kaslono na may sunod buwan. Ay, kalibog ani. Tabangin taon ko, Ginoo nga. Malamdagan na niya nga kong utok nga dili maayo, dili na ni mao. Tabangin taon ko.
0: Og mao ni mga kabayab sa nga kong gikabalak-an kayo. Aning nakahatag na ko kahasol sa kungunahon na garon, mga DJ. Mga ka-vibes, tambagi daw ko ninyo, palihog lang. Masumayangay na kong buhaton. Karong sunod na rababuan ang among kasal, karon ng June. Mga DJ, mga ka-vibes, idayon ba na ko ang kasal ni Mark? Bisa na kahibalo ko nga muraog pikas na ang ako ang kasing-kasing? O akong gubon ang kasal sa dili pa ulahi ang tanan? Mintras nga pa may makasal, mubiya na lang ko ni Mark. Mga kabahim, sumayangan akong buhaton. Sakay ba ako nga mamahimong dako nga iskandalo kini o akong buhaton. Maguba ang pinaghigalaan ni Mark o ni Christian. Tambagi daw ko ninyo mga kabahim, sumay, usao manina ko ron. Kinalang inusuki nga tigpaminawan. Nining nabantog na kayo nga programa sa radio nga Request 931. Vina.

0: Okay, sige. O niya, Miss Eva. O niya, sa mga kabayab siguro, ang tabagay in taon niya. Happy tarabay lang kasal, Miss Eva.
1: Yes,
0: karoon
1: na
0: sunod buwan.
1: Ay, ugma.
0: Sunod buwan. Butuma sa baboy ng Miss Eva.
1: Sunod buwan niya.
0: Basit imbitar ka ni Miss Eva, ha? Di harap rin nagpadaanin mo, Roba. Di harap rin nag-text sa imuhang account. Basit i-appel kag imbita, Miss Eva. O madayon mo kasal, ari na, ha? Bitaw na sa mga kabayabs karon, ang ato ang numero, ang atong number nga pwedeng i-text.
1: Yes.
0: Is 0995-472-0802.
1: Mm-hmm.
0: Samtang mo na ni Hapo,
1: nani-odto.
0: O samtang ka mo na ni-odto karon din, ha.
1: Mm-hmm.
0: O baka ha, nag-snack sa muna naguna-una mga kabayabs. Ato na ning tambagan, ato na ning hatagan o pagtagad. Kining kaagi sa gugma, kaagis kinabuhi na ning atong sender karon nga si Vina.
1: Asa naman doon si Kuain? Si Ma'am Melody.
0: Ma'am Melods, asa naman ka, Ma'am Melods? Oh, kay aron din na ka magtambag sa imuhang online, arin na ka sa on-air.
1: Yes, asa naman niya?
0: Bitaw na, sa itong mga kamayabs karon huli so biya niya na ani, mas iba nga. Noong sa po ito, makaingon.
1: Dabi tayo ingon, ana, di Jerry kumambong, ha? Sa sige, kuyog-kuyog ba?
0: Oh, mura na hinoon, ka nang kuan, ka nang murag na, ang imong pagbati ba, imong feelings, murag, murag itong makaingon ka, naana na hinoon ka niya, murag komportable na ka
1: nga
0: niya.
1: Asa po ka, ana, nga, asta sa mga pagtilaw-tilaw ay ng mga pagkaon, kay siya ang kuyog, nga imbis ang imo manunta ng pamanhunon, kay inyo ka ba ng duha?
0: Mauna.
1: Mm-mm.
0: Sumuna no sa itong mga kabayabs karon, sa mga nagtanaw sa itong FB page, o na may nagtanaw din, ha. Pwede mo nga magpadangat sa inyong mga bulawanong pangunahon, ha. Pinaagi sa pag-comment din, ha, sa ubos, no. O niya, syempre, sa mga nagminaw sa itong mga radio, i-text din sa itong number nga 0995-472-0802. O baka, ha, manawag mo din, ha, on-air, no.
1: Kaya
0: na. Dara sa Mamilods, ay. Ano siya nga tayo sa aha? Para sa aha?
1: Para.
0: Bitaw, no. Muna, no, sa itong mga kabayabs karon na minaw, basig na amoy mga ingon-ani na sitwasyon nga. Mura bitag makaingon ta nga. Okay?
1: Nanong ituyo ka dito sa kuan?
0: Gikan sa kuan? Ato paminahan sa Mami Lodge. Kay
1: yes.
0: Kanis Mami Lodge, certified.
1: Wait gini, sa to.
0: Oh, wait sa di. Marag makaingon ta ba nga certified? Gini siya nga mananambag mas iba.
1: Kaya na.
0: O nguhisgot kag tambag ganis Mami Lodge. Dina, gini siya matambag yun nga. Tumpak na tumpak yung guno.
1: Diin man di ay ka.
0: Okay. Okay, mas iba. Palihog ko, ito lang iliwag ni Mike. Ano, Mami Lodge, okay na Mami Lodge.
1: Okay, ang istorya kay nagdibog na pa, kuan na siya kay na kaslunon karong sunod buwan. Unya nag ang iyahang pamanhunon busy kaayo. Busy jud kaayo Ma Melody. Unya walay oras niya sa mga food testing, sa mga kuan at sa simbahan, muhatag sa mga wedding invitation, mainana ba ang gipauban niya ang iyahang best man. Mauna si Christian. Unya kana si Christian develop sa iyahang pangasaw unon. Kana unya ang iyahang pangasaw unon na si Vina na develop pod kang Christian. Unya si Vina karon naglibog na kung iya bang ipadayon ang ilang kasal ni Mark o mang manibat na lang sila ni kuan Christian.
0: Unya ang mga baboy ra ba na andam ra baboy ra ba?
1: Kana lisod-lisod jud ni na problema Ma Melody.
0: Okay. Asa may imong mahatag nga advice ka na Mami Lodge nga na problema man siya ni Ron kasi yung higugmao na hinoon niya na andam na rabang baboy ba ni Mark?
2: Maing hapon sa tanan mga naminaw sa 93.1 o maing hapon kanimo diha DJ Rico Mambo Inday Eva Selfie.
1: Maing hapon
2: kining murag lisod-lisod gamay na iyahang sitwasyon, no? Kay andam na ba ang tanan?
0: Tinood, o. Niya karon murag
2: pitcha na lang pitch, ilahang gipaabot niya. Kaya hitchas na. Ang akong pangutana, anong di mangidpod ka hatag o higayon ang iyang pamanhunon ng lalaki? Para anang ilang kasal, ila man kanang kasal nga iya mapong gipasa siya ang
0: amigo. Na siyang amigo.
1: Na destino sa laing probinsya.
0: Kay engineer ko no.
1: Oo. Ano yung sa adlaw ra sa ilang kasal.
0: Maosa na ikuan murag makaingon ta ba nga pago og panlitan ilisan ka mo nay pago sa imong gibuhat nga di ba pugka ka bisita pud sa imong asawa nga ana, di ka kahatag og oras panahon no.
2: Pero kuan pud no lisod yun nang inana nga na-develop ka, murag kag ka nang sa picture nga dali ra kay kang na buha, no? Kay sa pila ninyo kaadlaw sa yung kuyog-kuyog, na kuan jud ka, na da jud ka ba sa tungod kay ang lahi mangod ang di lahi sad jud ang kanang LDR, lahi sad pud ang kanunay nga naa nga maistorya nimo, murag nay physical ano ba. Inana then nakita niya ang kuan sa lalaki nga andam tagana mo niya bisag init uwan baron sa diha di ba, so murag ang worth ba ang effort sa isa ka lalaki nga nakita sa isa ka babay humok gid man develop ang babay. Mo na nga sa iyang sitwasyon nun bugat yung kina iyang hunahuna liman kag hitchas na pero ang ako lang gid sigurong mas storya.
1: Mas nindo jud sundon kung kinsay na siyang lubay.
2: O kana kay ngano mag-ipon mo hantod sa hantod kay usahon baya mo.
0: Kana diba? Bugkoson.
2: So kung unsay naa sa imong kasing-kasing sundon nimo. Pero og kaning bugat pagyudto nimo ang imong
1: pamanhon.
2: Pamanhonon. Di ato jud ka kay kadiyot raman sad mo nagkuyog ana iyang bisman.
0: Kana murag mo ginhawa ka sa glawom lang kaha sa. Iya sang una unaon di pagayo.
2: Internalize sa imong kagalingon dai murag distansya hi sa kuno ng iyang best friend. Hitchas na man ka, human na magkatanan. So distansya hi lang sa internalize panangaliya, pangayo og ka ng giya sa Ginoo, sa Espiritu Santo nga. Kan nanglamdagan ka ba kay dili po lalim, oy, ang gasto lang dan o panalitan yung nunurikas laki, uli ikos na ng gasto, kanakong limalas na ito diring napita.
0: Uli ikos gasto kay ang baboy na andam narbanin, sa om na yung huwag may makapakao na nihaon ng gini na mo.
2: Diba? So, internalize sa lang sa siguro ng imuhang kaugalingon. Siguro, distansya jud ka sa iyang best friend. Nga, kwan, istoryahin sa diyang best friend.
0: Okay.
2: Nga, doon ka nang murag, dili na ni mao, di na ni maayo. So, distansya sa ta. Kana. Murag lahi na giyod niya. Kanang, timbanga giyod mong kaugalingon, ugasa jud ka. Nga, naana kayo napilian, naana jud kayo na desisyonan nga, mas natimbangan na to ni mo.
0: Ari na lang giko, ana.
2: Istoryahin giyod ang imuhang partner. Kaya ka na siya, bisag wala pa mo makasal, mahuman nag, panapaw gihapon.
0: Kana,
2: di ba? So, ang ato, ana, internalize sa imong kaugalingon niya, human, pangayagig pangaliyag yun, moro gid na akong ikatambag.
0: Okay.
2: No?
0: Sige, salamat kayo, mamilod, no, sa imong bulawanong pangunahuna karong hapuna.
1: Yes, nindot ka ayo, no?
0: Mauna, mauna makaingon bito ito, basta si mamilod, murag kuan yun.
1: Doot sa bukog.
0: Doot sa bukog, gini ang advice mga kumbahay.
1: Oo, niya mo rin sa tagmakahilap.
0: Tinoon, magad, nga, kanaang mangayo o giya sa Espiritu Santo.
1: Ano ba nga? May panagmadri na lang ni si Mama Lodino.
0: Kuan yun yan, kanang gikan yun sa kanaang kinauyukan yun mas iba ng yung advice, no? Nga, muna, yung giingon nga, huna-huna, timbang-timbanga o maayo. Day Vina. Kuan, distansya sa kasaktutong ingon ni Mami Lodz, Miss Eva. Kuan sa kanaang disay sa pagkuyog-kuyog o distansya sa unya. Huna-huna ang yun pag-ayo nga. So man, ready na mag-yug ka o imuning isalikoy si Mark. Basig mag ay na inuog kas kawalahian alawahian masig inuog maunay imuhang makaingon ka ba nga uy may pagwa na lang lagi na ko daan palagi ko ana ba. Pero mauna hangyo apo si Mark nga bisag katagan pugag oras kay kanay po si Mark murgara po na siya po.
1: Pero maura lagi to ang iyahang oras kay sa adlaw ra sa ilahang kasal.
0: Sa man ang trabahoan ni mo
1: pero,
0: Mark
1: pero naapod ba yung mga ingon ana di Jericho Mambo
0: na sa adlaw ra sa kasal
1: kanang sobra kaayo ka busy gyud ba niya samot naglagyo gyud like naa sa gawas ingon
0: pwede man,
1: ana
0: pwede man gud mo maglive gud pwede ra man maglive
1: gud na biyay na hitabuan na di Jericho Mambo tinuod gyud kaayo sa ako ang friend a friend ay sa akong mama katong akong gichika ni kuan nga andam na pero nabali lang ang lalaki ng angwa nito nga.
0: Awa mo to nga.
1: Oo. O niya, ang babae dito na sa simbahan, as in, kuan na, andam na judanan. Niya, wala siya dito nga sa maong lalaki, kay dito na develop sa iyahang maid of honor.
0: Ano yung nga nung magpakasal-kasal pa man siya nga naamdesa na ibgan lain?
1: Kay naapoy mga ingon ana nga na accident nga nabuntisan ingon ana o nya wala na siguro ilain nga pamaagi kay na ang pagpakasal ra.
0: Sumo na o. Mao man gyud na daghaman din ay tabo ini og tanaw nimo kanang dina og naagi ka naga nagagusto gyud ni Christian. Pero una-una ang gudog mayo o pananglitan kini imong gusto basig nahog ron nagpapilab na lang ba ang dinalian nga gugma. Una-una ang gud pag-ayo og naabag ka nakagusto ani Christian ini kabus panahon basig mausab sa imong desisyon nga imong magdibalik kay kung gugma
1: oh, si Christian ba? Kay dugay naman ni nahigugma niya
0: mao na imong analisa ronon gud pag-ayo nga una-unaon imo gining hinuktukan pag-ayo una unsa man gud pila man gyud ka porsyento imong gugma na ning Christian, pila man ka porsyento imong gugma ning mong mark imong pamanhunon nga poong para ba nimo ko ana kay imong pamilya unya pinangga pug kapan ang iyang pagkapinangga ay gara punis mark lagi amo na sa mga ingon ani ba no sa mga naminaw makaingon magyud ta di man malikayan nga busy kay ta kay naa magyud tay trabaho ning gamot magyud ta pero ingon ani hatagi pag oras ini pamanhunon ay inyong kuan pangasaunon
1: yes,
0: ay lambot palabi taon mo nagsigin lang mo din hagkuan gara-gara po na inyuhan ang trabaho din nga din na lang pumukahatag pag oras sa inyo hangkuan ana no
1: inyo na lang isalig sa laing tao unya kung ma-develop na magka-develop pay na oh diha na dayon i-blame na dayon sa maong babay nga mao na marupok ana
0: hello mayong hapon kabayan sa Almer.
3: May hapon, bigare ko mong umis
1: mo ba? Oh, kani si Almer. Maayo po kani mo tambal.
0: Sa may mahatag ni mo advice ang atang sender karon kabayan sa Almer.
3: Muli ginaingon, bigire ko mambo, liligin niya kanang dugay-dugayon, bigire ko mambo, Miss Ibo, kanang huna-huna ba, kay lisod na kayo kung anak na siya mag-huna-huna, nga kasado na sila sa maong tao.
0: Tinood.
3: Kay, kung lab na niyang iyang ikaw panupan ka karon nga ka na si
1: Christian.
3: Mas mayo ginang, nga mo ginayang piliong kung
1: onin,
3: nasa sulod siya. Dugan kay, lisod ba sa kay, kung advice ko nga mo na pili, kung, kung may gi, itawag na to, ligiri ko mamugis iba, kung mo gigi,
0: piliin
3: sa iyang dugan, mo iyang gigugma, siyempre, kung mo na iyang gigugma, mo ginayang piliin, kaya mo may kalipay.
0: Okay.
3: Ya, kanang, isa na kayo, kung, awa karon gani, o katong, nga lagmark nga iyang pamanunon, wala mang gani time niya, unsa na kang mamingyaw na sila, samot na wanay time.
1: Kalain siguro, no?
3: Kanina, wala pa sila makasal, misig iba, o ligiri ko
1: mamugis. Wala na'y oras.
3: Wala mo ganit. Ay, unsa naghakong kasado na sila. Mura na siya. Katong sinder kaghapon nga yamba na wanay panahon niya.
0: Magsalig ba? Magsalig?
1: Oo.
0: Oo nga. Okay na
1: kasal na bitaw mi.
0: Kasal naman.
1: Oo.
3: Oo, mintra sa'yo pa. Una-una ang nadaan sinder nga. Mintra sa'yo pa, wala pa muna kasal. Saka nang ipakita na sa imong ba, sa imong pamanunon ang iyahang kinaiya nga nilikin mo katang panahon diyan mo.
0: Okay.
1: Kaya na.
3: So, muna yung una-una ang as Christian nga niya tayo panahon ni mo, sa ako pong advice, mas maayo po nga, mo po na yung piliyon kay, karon sa, happy tayo mong kasal, mo mo ganun yung mag-ikauban-uban nga, para sa mga requirements niya. Niya, isipon ta na, mo na yung katungdanan sa imuhang pamanhon, nga makuyog ni mo kay, kanang, mo na yung, pagpalikaisikay sa inyong mga papilis, ngayon sa pagkaunsaang, kanang ang imuhan na may noong, amigo, nga higala po ni Mark, ang imong kakuyog, imbis nga, sa imuhang tanang pamanhon.
0: Mauna.
1: Kanya.
3: Iyan na lang na siguro kung mauna-una niya di Jericho mambong niya si iba mas mayong nga iyan na lang gina sigurong pili o na si
1: Christian
3: kanang Christian kay murag doda ko murag mogin ay mas dakong panahon kay niya kay sa takong niya pamanon na nga hatid nilang kasal pero wag di panahon niya
0: kana o mas maayo na lang niya
3: na
0: o mas unahon na lang niya si Kuan kana ang Christian
3: o ano na lang iya pwede po di Jericho mambong iyan yung si Mark na unsa mang yun kanang sa mangyod disidido ka niya itong kasal or
1: hindi
3: na kanipagayon kay lantaw mong good na ako karon mura mong gugagway panahon mura mong gagawa ang hapit na itong kasal
0: okay
1: pito na lang dyan niya
3: iyan na lang yun ang ituyang
1: kanang
3: siguro dililasan niya siguro kanang huwag ganda yun iyan na lang ipatilisoyahan daan misi ipaw bigari kumambo kasi patay mausay pa nila doon
0: okay salamat kayo kay Bayab Salmer.
1: Thank you, Almer.
0: Okay, salamat. Umay hapon.
1: Bye.
0: Alright. Ay, sa ito mga kabayabs, kumusta man ang tanan na ito din na Uncle Boy, Miss Eva, DJ Pamela.
1: Yes. Okay, kaayo.
2: Okay, pa sa ayo.
1: Right.
4: Pitaon na sa mga kabahims nga muhatang sila mga balawano panghunahoy na kabahin sa gupait puto yung gugmaoy na dahaday sa Miss Eva. Na dahaday sa kanaang may guru mo drive si Kuan sa yahas si kanaang Christian, no?
1: Maayo kay mo kurbada.
4: Maayo kay mo nagpaliko.
1: Okay na.
4: Pitaon, Uncle Boy.
0: Mauna sa dili pa, welcome gihapon ang tanan ha sa itong programang Request 931. Sukad sila unagin eh, nga rin na sa alas 4 sa kahaponon, din lamang sa itong paboritong radio sa Sugbo, ang 93.1 FM Radio Cebu ka vibes mo na ni. Ako na siya. Okay, kinsa may ganahan pa nga muhatag sila mga bulawanong pangunauna, kabahin nining atong sinder karong maokining si Kuan, kana ang si Bina. Oh. God PM din diri ko mambo, di lang ko mutambag ni Miss Ma'am pod. Miss Ma'am pod ko anang sinder, paraygon kayo tingog din din ang lami sa Katz bus liner, plate number 5286. Sige, salamat kayo mo din ha, sir, kabahib din din. Onya, sa itong mga kabahib sa karon ang sa itong mga higala, nga ganahan, nga mupadangat, sila bulaw, karon narabang sunod buwan ilang kasal diay. Sus, gutoma, raban ako baboy noon. Onya, unsaon,
1: onya, di madayon.
0: Sus, paita, sana di madayon. Ipadayon lang ng kasal diay, onya lang buwagi ni kauman, kaya nungkong kay baboy, sus, paita sa doy.
1: Oh, Kaisort po.
0: Mahal ka ba kayong kilos baboy ron? Unya, maayo na lang nang makatilaw sa tagbaboy o sa haibang kanabitaw sa kasal.
1: Kanang hinata?
0: Oo, oh, kanang makakuan kita, Miss Eva, ba makapa, makapili-pili kita kung sa sunana, gina to, ariba ka sumba.
1: Murag na po may sobra diya sa ref.
0: Oo, oh, ariba ka sinasal, ana, ariba ka sa litsong kawali. Sus, niya, gina.
1: Oo, oh, basta kasal, dagan king pagkaon.
0: Dangan, oo, oh, sagol-sagol, raman, anaapoy sa pancit. Ang pancit, ana, di mahalin, oy.
1: Oh, yun mahalin.
0: Ang pancit, agi-agian ra.
1: Oh, at tumas karne.
0: Ang pancit, anang arim ni kong kaos baboy, yung nata kayong humba. Sus, paita, bitaw. Nanalaon niya, ikaw, Miss Eva, on sa may madugang panimo. Hindi
1: okay, mauna lang yun to nga, dapat sundo niya kung unsa may naasayahang kasing-kasing, kung kinsa may iyahang gihigugmag yun. Kana lang, kay lisod kayo og maahat. Kanang kuan ba? Kanang abi niyag love?
0: Ahat oh, na pag-ibig.
1: Oh, love na di ay to, pero dili di ay.
0: Okay.
1: Kanang mga ingon ana, kung undecided ba siya, so pwede raman na i-move. I-move okay lang sa nga, adto lang sa August ba ron, October.
0: Oh, kana.
1: Ingon ana.
0: Aron nga
1: i-risked na lang.
0: Naapagin siya'y oras ba?
1: Oo, nga maghuna-huna.
0: Oo, nga naapagin siya'y taas-taas nga oras nga mag-analisar.
1: Oo.
0: Kinsag yung dalawa yung piliin.
1: Yes, lain po kayo, Uncle Boy, nga
0: sana
1: kanang kuan.
0: Sana kasi natian replay. Kanya day kasi natian replay.
1: Kuan, Uncle Boy ba, lain po kayo ng ang imuhang pamahinunon, walay oras para nimo. Unsa nakahanag, nakasal na mo, onya, maura gihapon nang iyahanggi pakita nimo, wala siya'y oras. So,
0: mao,
1: mas nindot yun nga, naay oras ang bana o ang asawa, kamong mga partner, namoy oras sa usag-usa.
4: Kaya na, unsa sa tuyang bana, o hindi man po mo hatag ko, na unsa man po ka Mark, kung ilisan ganit ka Mark, ni Christian, na halang, wanagin misaan na, wanagin sa tungod kay imuha, liman ka, ay mo nag-isalig nga to sa imong higalang do yung uban ni sanao niya wang orika kibaw basin na rin pag uban ni uban nagtagay-tagay or dito makahanag pag humagtagay-tagay lato-lato ay lang
1: kaya na
4: ay,
1: basta may
4: na?
1: Kay naamagay panulti yun basta may alak may balak
4: kaya na
0: nanay lang mo na ni Mika Mark na sobraan na po ni si Mark sa pagsalig siyang amigo ay no pero mo na kay ako ingon na hana mangunay ko ay ganun ko rin mo isalig pwede man siguro gani o gado lang sa imong inahan. Ay na, ginikaan na ni mo. Pakuyugan na, ma.
1: Hala, pan, burikat.
4: Ay, burikat. Pan?
1: Oo, basta-basa, yun na.
4: Wala ba na ko ganahan?
1: Pariyan ka po sa imong abil?
0: Mauna, ay, ligar, burikat pa ni Kuan. Raba ka na ang siyang ini. Kanaang digipamila, mahiligon ka siya ng burikat nga pa.
1: Oo.
0: Sige, ayun niya. Sa itong mga kabayabs karon nga naminaw, at ang ninyo mataghapon ha, ang atong programa gayon, request 931. Sukad yun na sa launa, antong alas 4. O niya, yes. Sabi pa tayo, ako sang ikumusta ang atong mga higala ng mga taxi driver, Grab driver, ingon man usab mga jeepney driver.
1: Habal-habal driver.
0: Habal-habal, mayong hapon, no? Sa mga manindahay nga nagsugod, nag-display karong orasa gayon, o sa mga nag-snacks, labi na ni Ma'am Junet.
1: Oo. Katong po na sa carbon. Katong na sa carbon nga, kuan. Iced tea, lemon,
0: tubig. Ang giuhaw, di ara.
1: Oo.
0: Lawa, no? Ang giuhaw, di ara. Limo. Saan ito, Miss Iba?
1: Iced tea, lemon, orange. Ang giuhaw, di ara.
0: Oo, oh, kanda. Oh, magsuro-suro na yilo o kuan. Yilo kariton.
1: Oo.
0: Yes, carbon. Kinsama nang magsuri-suri sa carbon nga. Orange, lemon, ang giuhaw, di ara. Kadungog bitaw ko na, Miss Iba.
1: Oh,
0: kadungog sa kuha na mo, ang giuhaw, di ara. Nindot sa paminawan biya ng ang giuhaw, di ara. Bitaw. Ay, nanahala. O niya, ang ako pong masulti na lang nining atong sender dong. Kuha na lang sana dong. Kuha na kasi nga nining. Kung kuha na sa mo din na ka na ang analisara sa nagmaida. Babae mo din eh. Oh, analisara sa nanday, ayaw sa pagpadaan ay mong kuan ron, kay basig magmahay ka sa kaulahian, hinoon niya, maliit na hinoon ang imong pagmahay ba? Oh, ano, kuloy kayo biya ka. Oh, dili sab na maayo sa ka, asa ni, dili sab na maayo sa kabina kay amigo baya sa pana, amigo biya sa pa, paman honon, respetar usa. Oh, tinuod sana, respetar usa. Ay, so muna day bina, analisara pag ayaw ha, ayaw sa pagdritso-dritso sa imuhang idea. Oh, ayaw sa diretso. Ripley karong gabi ang kasinatian. Gikan si Redcas. Ayaw sa dili pod bilin. Dili pod bilin sa balay. O, di ko na mabilin sa balay, Miss Iba.
1: Dili mabilin sa balay.
0: Na siya di mabilin sa balay. Saan ang gabi? Dadamang kung si Redcas o kuan. Whiteboard. Ripley kasinatian. Ingon si Redcas karong gabi. Wala na ninyo. Bitaw na nala, oy. O mo na, kung palagi ni ko ang direkinsan, hindi ko na mabilin sa balay. O, sa di makamabilig balay, bina. O, dahil makakuan, inlove na yung kaabi kay ipakuyog-kuyogan kay laking Christian. Na, sa pagkabi na, oy. O, dili man po ka mabilin, si Grace dahil ko nun eh, si Grace ne. O, sige dahil Grace. Mao lagi na dahil si Grace, si Daybina ba, di isa siya mabilig balay di ay ko. Dali man kayo siya musugot ko naman si Iba, ano siya nga, unsa po na si Grace as Bina, oy, dali a po musugot ni mo Daybina.
1: Wala po man siya ni sugot.
0: Kuan sa ka na, ay, ibog-ibog dahil yun, dahil kanam kay pamanhonon. Nam kay pamanunon. Dali ara sa maibog ni Moy.
1: Pero na Uncle Boy. Kanang mahuna-huna niya ba nga?
0: Dali ara sa maibog ng bihana, bitaw.
1: Kanang kuan, walay oras, walay effort. Ana, bisan ako.
0: Iyang ingnon di ayang pamanunon nga ganaan gigodong nga ikaw. Ayaw ko pauban eh.
1: O niya, human naman. Gipauban na naman.
0: Namo na din ha. Kay og ingnon di niya nga. Dili ka mo ani, why kasal nga may tabo?
1: Okay na, saan nagyun na ni Mike? Saan nagyun na sa lalaki yun?
0: Dili ka mo ani, nga muingon ka nga kita duha mag-uban, kitang duha nga magkuyog sa ato ang panag-aunse nga nini, magkuyog na kuyog kita dire sa ato ang pag-istalar ning ato kasal-kasal, daw di ko magpakasal, bahala gyud ka.
1: Oo, so mauna ha, ganto. Sa mga nagplano magpakasal diha, pauban gyud mo.
0: Pauban, ayaw ay pauban sa barkada ha, kay nga, basing
1: uban gyud taon mo sa inyong pamanhunon.
0: Paubanan ninyo sa barkada, basing na.
1: Sa unoy.
0: Wala gyud, mawahigin ba na in town? Namura, mauna to kung masulta yun niya, di Jericho Mambo. Okay, yun, mabalik na karoon tatoan, Miss Iba, mabili sa Taganda, ha? O niya, sa mga naminaw, mga kabayos, din lang sa Maburitaw Radio sa Sumbo, 93.1 FM Radio, Cebu Kabayos muna, ne.

0: Taigong oras. Salamat kayo sa toa mga kabayan sa karong naminaw sa mga nagtikaw-tikaw ining adlaw nga Miyerkules, no? Pizza, oy, ug mga adlaw, tigmo na po dami sa iba.
1: Yes! At ang hiyapon, ha? At ang hiyapon,
0: 200, pilahan na, 200 o 100. At ang tanaon, ugma. Ang atong tigmo, mga kabayan, sa pilay ato ang kung ano.
1: Yes.
0: Sige, o ni Uncle Boy. Okay, wala naman taigong oras. Kayo namin sa iba.
1: Kung ganahan mo glingaw nga muhupay sa inyong makaguol o maminaw sa inyong magsinatian sa kinabuhi, diri na mo sa atong programa ang Request 931 Lunes hangtod Biyernes alauna hangtod alas 4 sa hapon diri sa Favorite Music Radio 93.1 Ka-vibes! Mauna ni kini na lang misteryosang inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva Sophie. Bye and good afternoon mga ka-vibes! Ampin!
0: Okay, unya DJ Pamela.
2: Maras, mga kabayam, sige na mina. Dagang kayong salamat. Huwag ako nalang usap si DJ Pamela. Maging honest na, tingin na din sa ito. Dagang salamat. Huwag, mayong hapon, mga kabayam, sa Uncle Boy.
0: Okay, unya mo na. Sa ito mga kabayam, karon mayong hapon sa pag-usap. Wala mang itay kong oras panahon. Ako nalang usap. Si Uncle Boy ninyo magingon, tiguang bitaw, paniti ni Bataros, DJ Rico Mambo. Okay, onya muna no sa ato mga kabayabs. Salamat kayo. Wala tayo kong oras sa ito ang sender karon nga naminaw. Sa ito ang sender nga maukinig si sa inga ni Vina. Salamat kayo, Vina, sa imong paghatag o sa imong pagpadangat o sa imong pagpabuhagay na imong kasinatian sa gugma kaagis ginabuhi. O manghinaot na nga nakakuha ka karon o maayong advice, nakakuha ka karon o maayong pagtulunan ni nga ito ang mga nag-adhatag usab sa imong naghatag o advice tambag sa imong kasinatian sa gugma kaagis ginabuhi. Wala tayo kong oras. Ako na lang usab si DJ Rico Mambo magingon. Lihok na, mintras sa iyo pa. Mintras sa may panahon, napay oras sa mga gustong buhaton, buhata na. O niya, inaaday ko na yung replay ni uning hapon na gabi. Sa po niya. O na, i-replay na ikon uning gabi, mga kabayabs. Ay ninyo, ay mong kalimutin na, ha? O sa mga naminaw na ako nanungutan na, anong na may magdiskot maghapon, ana? Okay, ngani nga tong programa mga kabayan sa to ipahibaw sa tanan nga naminaw karon do natay pagabuhaton nga replay sa to ang programa unya alas 9 mga kabayan sa gabi no ang request ni 31 atong i-replay ang drama ang kasinatian sa gugma kaagis kinabuhi ni nga tong sender nga si Vina ato ning i-replay unya. Okay, naaman kuno naminaw niyan ingon nga ngano gisgot maghapon anak. Sige, ganatay replay unya mga kabayab sa gabi. Munay at nga ninyo, ha? Sa mga di makadungog, labi nag busy mo sa trabaho sa buntag, magabi ira in taon mo makalugar, so doon natay replay. Alas 9 gabi mga kabayab sa itong programang Request 931, no? At ngina ninyo. Alas 3:41 na, wala naman tayo kong oras. Salamat ka ninyong tanan, mga kabayab. Wala naman tayo kong oras sa dibata mo. Bias ka nginan. Magbilin taong mga manindot ng mga sunata. Alang ka na itong tanan, din hilamang sa paborito radio sa Sugbo. 93.1 FM Radio Cebu. Oy, mga ka-vibes, mauna ni
3: Request 931.

0: Maanan ni.
1: Puntag na ka vibes. Sugdan taw sa iyo ang good vibes. Bangon, bangon na. Kay Ania na ang alarm clock nga makabungog sa iyo sa buntag. Puntag na vibes. Puntag na vibes.
2: Everybody dance now.
3: DJ Sprocket.

4:34 na sa kabuntagon, mga ka-vibes. Tama na minaw sa inyong paborito nga sasunod sa radio sa dial sa inyong mga radio 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes. Mana ni? Oh, bahala giyabag basta korog. Welcome, welcome, welcome na sa mga ka-vibes. Dili nga tong programa matag sa iyo sa kabuntagon. Wanay lang mamukaw kaninyo sa iyo sa kabuntagon. Mamukaw ninyo sugato ng kabuntagon o goodbye.

Alagad sa kahanginan, wa nai lain. DJ Sprocket go na to, ikinior. Ang certified lami on. Maayong good morning, may buntag sa tanan mga nakatsuni na karon. Kada tumakogyan diha nga mga lami on. Nga mga drivers, taxi drivers, Grab drivers, Maxim riders, sa pamilaan, bus drivers, multi-cab drivers, drivers with lovers, nag-drive, o dili iyaha, gidriba niya, ni parking sa lain parkingan, nabuntagan sa parkinganan nga sa balay nga kanang walay kusina. Hoy! Mata na! Bangon na diya kay na igwani mo. Igmat ko ni mo kay ngol ko lo. Unsa man ni wala man ni bintana nga kwartuha. Ha? Driver nga di labir ko no. Amo ha? Siyempre mga ka-vibes no. Pizza 21 na karon sa buwan sa Mayo. Tuig 2026. Adlang Huwebes karong adlaw mga ka-vibes. Pila na lang. Pila na lang ka. Adlaw mahuma na pod ang buwan sa Mayo no. Ato na pod sugaton ang buwan sa Hunyo. Kung diin

sa dili pa. Oo, mamukaw sa ta. Ay, good morning ninyo tanan diya. Siyempre, karong adlaw mga ka-vibes. Oo, naanapod tayo ka-vibes pasumpay sa istorya. Oo! Oo! Oo, sa mga ganahan mo sumpay sa tong istorya, ha? Sa mga ganahan mo sumpay sa tong istorya, i-text lang sa 0995-472-0802. Pwede po mo manawag, ha? Modawa tawag-tawag sa iyo's kabuntagon o katong mga ganahan mamukaw diha. Oh! Tinuod na. Good morning sa tanan mga nitanaw na sa itong live diri sa TikTok. Good morning! Oh, good morning! Sir Virgil, okay na ba akong audio? Okay ra sa live na to? Okay. Ang tukar, okay ra pod? Oh, okay. Alright. Ato ang ka-vibes pasumpay sa istorya mauni. Mauni. Bahala magkalisod. Bahala mahayahay. Ayaw lang yun, kalimot og sumpaye. Oo. Bahala. Oo, bahala, hayahay ba? Oh, kanina lang. Maski hayahay takaron, maski naglisod takaron, ayaw jud kalimot og sumpaye, mga kabahay. Sumpaye. Oo. Good morning ni Chinea Hart. Good morning ni Elsie Lorenzo. Good morning. Oo, mag-ampo lods. Oy. O, bitaw no. Sakto gina. Akong Osborne. Maski hayahay takaron, maski naglisod takaron, ayaw lang yun kalimot og sumpayi, mga kabahay. Sumpayi.

Alright. Diara. Oogi ka ni Shy May. Dili ko no malimot pagpasalamat sa Gino. Alright. Onya. Si isa pa rin si Diego Bandido. Oy, Diego Bandido. Oh, ayaw kalimot og kiyod. Hoy, nabasa pa gina ko no. Oh, ayaw kalimot og kiyod. Oy. Oh, mauna diha. Mauna diha. Oh, ha. Alright. Onya gikan ni Sis Bing. Dili malimot ko pag-ampo sa Ginoo. Onya, hello ni LC Lorenzo watching from Saudi Arabia. Hello, good evening ni tanan diha. Good morning diri sa Pilipinas. Good morning ni paring DJ Lambert Mangyaw. O sa mga Mangyaw family diha sa may Sayaw, si Bunga. Good morning. Diego Bandido ha. Garang-garang ha. O, ingon si Sis Bing, pasalamat sa Ginoo. Dili malimot pagpa. Agoy. O, dili na ako basahon ka ng pre, kaya... basta kay dili malimot pagpa. Shy May, all the way from Saudi Arabia po. Hello!

0: Maayong good morning ninyo tanan diha ha. Alright, atong Osbon ang ato ang pas-kabibes pasumpay sa istorya karong buntaga. Maski hayahay ta karon. Maski naglisod ta karon. Ayaw jud kalimot og natay caller din na naka-standby ato na pasudlon. Hello, good morning. Good morning. Good morning, Miss M. Kumusta man ka? Mao ba? Ano man? Ay, nag... Unsay ngan?
1: Alam naman tika as ending day.
0: Mao ba? Sonia, Miss M, andam na ka sa ato ang ka-vibes pa sumpay sa istorya.
1: Andam na!
0: Kana? Alright, Miss M, mauni. Maski naglisod ta. Maski hayahay ta. Ayaw gyud kalimot og sumpay.
1: Maski hayahay ka. Maski naglisod ta. Ayawin ta magkalimot pagpasod sa iyong gugma, sa akong gugma.
0: Oy! Dede, kalimta na gugma di ay.
1: Ayaw gyud kalimot pagpasod sa iyong kasintra.
0: Wala
1: ko sa kagugma. Wala, oy? Hindi na kini
0: magpapas kung mawa. Ay! Makuyawan man tayo na makuyawan man tayo nag-ingon nga ka ng kung ano'y ka ng asya nga na nang na isod, right?
1: Ay, guilty-minded. Bawal yan.
0: Bawal na, bawal na.
1: Alam ko ang palisiya niya.
0: Mm-hmm. Sir Virgil, oh, si Miss M, oh. Berga, ayaw ko na kalimot magpasod sa iyang tukar.
1: Ayaw ko
0: pa sa tukar sa akong tukar na material girl. Ah. Para siya sa atop. Nag-unsam siya sa atop. Ay. Onya, Miss M, nasumpayan man mo itong kabibes pa istorya karumutaga. Nalang sige, pamukaw si mga kabibes o imong mga silingan. Lahos!
1: Good morning ko sa mga hapla boys, so ganyan girl. Sa akong mga maliyan, sa present public market nga pinay-intake, o sa akong mga kisiyon-intake na nasipag-dress. Si?
0: Ha?
1: Mayroon sa mga Rivaldi family, Amahan family, Masira family, Silvano family,
0: Paul
1: family, naho na lang, sige mauro.
0: Sige.
1: Ayun, ha? Sa akong mga ka-friend sa kanina, ni Mami Mitaili Rosales, ni Ma'am Ligaya, ni Kuya Alex Mancia, ni Junia Mistoso sa Sogol Cebu, ni Nicolas Agogan sa Amlan, ni Kevin Garbo sa Bulacan sa Lisay, ni Emily Flores, ni Randon Flores.
0: Aha.
1: Hindi pa ko malimot na kung hindi kami ngawang boses na si Ordinary pa. Ano na mga taon doon siya?
0: Nana sa lain pa. Nana sa salain. Nana sa salain kuan. Basta sa salain kuan. Alright, dagay kayo salamat, Miss M. So, may buntag ka ni mo. Oras na ito, mga kabayam, sa alas 4:41 na. Good morning ni Noy Miguel o ni Jumar Angana, ha? Good morning, good morning. O niya, good morning to Kuya Mark. Good morning ni Margox Sniper Queen Group. O, dili ko no malimot pag-ampo. O, gilo ni da DRJ. O, kugihan. O, buyang! Oh, hello ni Nasha sa Lain Zipper. Hoy! Onya, akong usbon ang ato ang ka-vibes pasumpay sa istorya. Maski hayahay ta. Maski nagkalisod ta. Ayaw daw gyud kalimot og sumpaye. Oo, sumpaye mga kabahib, sumpaye. Kaya sumpaye. Good morning, good morning, good morning. Oo, onya namatay caller dali ato pasulon. Hello, good morning.
2: Good morning, Jeremy.
0: Good morning, Sir Dodo. Kumusta? Kumusta mga kabuntagon?
2: Okay ra.
0: Onya kanang
2: nama.
0: Ha? Naunsa?
2: Ha?
0: Naunsa ngan?
2: Good morning,
0: Sir Dodo, may buntag. Kanang Sir Dodo, naman tay pasumpay sa istorya. Andam na kang musumpay? Kana, Sir Dodo, mo ni. Maski hayahay ta, maski naglisod ta, ayaw gyud kalimot og sumpay eh.
2: Sumpay na wala. Kanang, hindi ko yung kinilintang si Mishim sa akong kinabuhay, kanang kasing-kasing kay mula na wala, ibawa na nga ng mga pulunga.
0: Ah, so dili ni mo makalimtan si Miss M?
2: Hindi kalimtan na sa akong kasing-kasing na nagahilak.
0: Oh, naghilak ni mo kasing-kasing di ay?
2: Oo.
0: Nga nung naghilak man ah?
2: Naghilak kay Gimingawan.
0: Gimingaw, kinsa may mo kikamingawan be?
2: Miss M.
0: Ah! Kumulo na ka, Miss M, di ay? Nga, nakadungog ka ganina, di ay? Siya may pinakauna na naman. Tara! O niya?
2: Wala
0: na kami ngawan niya.
2: Wala na, kinakadungog naman.
0: Tara! Alright, Sir Dodo, ay mo man nasumpayan na ito ang Kabayms by Storya, karumbutaga. Nala, sige. Pamukaw, huwag i-greet ang mga kabayms, huwag imo ang mga silingan. Laho, Sir Dodo!
2: Good morning, Jim, Masim. May buntag, Masim. Nakadungog ko, sementing mo biya.
0: Ano?
2: Lagi na sa akong kakaadyo, tayo na panggapo si Chris Morales po, na maninaw ko dito ron.
0: Aha.
2: Salamat kayo sa 93,
0: 15, 15, 15, 15, 15. Alright, dagang kayo salamat Sir Dodo, may buntag. Alright, oras na ito mga kabayms. Alas 4.49 na. Kamu na minaw lang yapo sa programang Buntag Kabayms sa 93.1, your favorite music FM radio kabayms. Mga na ni good morning ni It's Me Damulag. Shoutout ni Jihan Pia Sorbilla. Good morning! And good morning also to MGX. Good morning from Parili, Cebu. Alright, mga gusto niya musumpay sa itong kabahibis sa pasumpay sa istorya. Akong Osbon ha. Maski. Oh, siniya? Maski hayahay takaron, maski naglisod takaron, ayaw gyud kalimot og sumpaye mga kabahib, sumpaye. Good morning Dihani Lizzy Tranghia, good morning. Good morning ni Lauro Sagarino, ni Makmakasipong, ni Iki E, o ni Ramer Pag-usara, o sa uyuan ni JC Tranghia nga si Maki Lumandas. Diyan sa may konsolasyon, good morning! Alright, and also, ayaw kalimti ang hapyurunon. Ay! Kabayos Jirav! Pero may nalang yung ka-hapyon-hapyon ha, maragay mong kamastiran, gini mo mag-hapyon.

0: Sabado o Domingo ni. Osin ba jud gikan ni Marlon Inot Archibald sa sitio Tagaytay Barangay Adlaon Cebu City. And good morning from Oroquita City. Hello Ma'am Jen. Good morning Ma'am Jen. Ini malimot pagpa. Oh, good morning from Qatar, Qatarman. Maoba. Oh, dili ko na malimot pag ambot lang.
1: Balon, balon, balon, balon na.
0: Bangon na mo niya.

sa mga gusto niya mo tumag sa tuwang sa gusto niya mo sumpay sa tuwang ka-vibes sa pasumpay sa istorya. Oo. Pwede mo manawag, pwede po niyo i-text sa 0995-4720802. At tuwang Tagalugon, be. O, Tagalugi natin. Kahit, sakto ba? Kahit mahirap tayo, or kahit naghirap tayo, or kahit guminhawa ang ating buhay, ginhawa, huwag natin kalimutang blank. Oo, dogtong eh. Dogtong eh. Hello, Neva Villagracia Antir. Watching from Kuwait. Good morning, Philippines. Akong ikasumpay ana DJ kay dili malimot pag hikap sa hilapunon, labi na sa ay mauga. Mayo. Oh, gikan ni 54682. Oh, ingon si Ma'am Jenrip Ampo Rajod. Oh.

0: son las 4:55. Atong osbon ang atong ka-vibes pasumpay sa istorya. Maoni. Maski hayahay kakaron or maski naglisod kakaron, ayaw jud kalimot og sumpay. Ayaw mo ni may buntag ni ka-vibes Arwili diya sa Kulon o sa mga gahi diya sa Kulon o sa Imola. Good morning, may buntag. Alas 4:55 na mga kabayan. My morning, my buntag ni Poy Poy. Shout out sa family Alcon. Og matarong sa sityo Lanipga, Barangay Magsaysay, Escalante City. Good morning to Vanessa. Good morning. Good morning to good morning to Vanessa Kismundo and also Miss Astra. Good morning. From soft hearted turn into cold hearted. Ano man na? Ano nga naman na? Alright, tatay caller mga kabayan sa atong episode Lonbe, hinayon lang. Good morning, kabayan.
1: Good morning.
0: Good morning, ka-vibes, Telly, sa Sagbayan. Good morning, good morning. Kumusta imong kabuntagon diha? Ngano man? Nangita naglain ulo. Nangita naglain ulo.
1: Sumpay ko sa ibang
0: kana o, kana ang ka-vibes sa tele diya sa may Sagbayan. So ato ang pasumpay karong buntaga maoni. Maski hayahay kakaron, maski naglisod kakaron, ayaw gyud kalimot og sumpay.
1: Maski maglisod kakaron, ang pagkita sa Ginoo. Oh. Unya. Salamat po ko sa ako masilingan na kuhan kayo na ako, concern.
0: Tana!
1: Huwag ba ako ito, dahan-hap na ko.
0: Mao ba niya ko pag yun ka ng lechon, kinilo, kinilo ng lechon.
1: Makadaot po na.
0: Ah, makadaot. Gulay. Ka ng chopsuy. Chopsuy nga na ay...
1: Ako na ginoo, ang akong mga ikon in town sa...
0: Oh, bitaw no. Oo, amo gyud pag
1: mag
0: oh, mag-ampo lang gyud. Mm. So mura gyud ano, dili gyud makalimot gyud pag-ampo. Onya, ka vibes. Deli dia sa Sagbayan Ball. Nasumpayan man nimo ato ang ka vibes pa sumpay sa istorya. Ala sige, i-greet og pamukaw si mga ka vibes diha. Lahos.
1: Sa
0: tanan na lang.
1: Sa tanan na lang. Ano na lang diri? Oo, kailangan ka
0: Alright, so Maura.

0: ba mga ka-vibes? Ang ato ang ka-vibes pasumpay sa istorya karong buntaga. Maski hayahay ka karon or maski naglisod ka karon, ayaw jud kalimot og sumpay mga ka-vibes, sumpay. Question shop. Pasatot po sa mga delegates sa Agsur, sir. Hello, good morning. Good morning sa mga delegates. Unsa may naadya ka ng question shop. Unsa may naa sa inyo diya sa Agsur. Unsa inyohang kalihukan. And si Crystal Angel, good morning. DJ watching from Barangay. Sa ni Kibu Aya. Buria San Pascual Masbate. Alright, good morning. Good morning yung tanan niya. Good morning, good morning. And pa-shoutout sa akong pa-family, Balauro family diya sa Baez Negros Oriental. Good morning. And di gyud malimot pagsampit sa Ginoo ingon si Dungski. Good morning, Dungski. Shoutout sa Baklaan family sa Upper Laguna, San Fernando, Cebu. Ah, palarong pambansa. Alright. Oh, good luck sa mga partisipante. O sa mga delegates niya nga moapil sa palarong pambansa diya sa may Agusan, no? Agusan del Sur ba? Okay, natay caller ato pa, Sodlon. Good morning! Hello? Hello? Akong nadungog kay ang manok ra. Oh. Hello, good morning, Ma'am Grace. Good morning.
1: Good morning, Sodlon.
0: Ikaw ni? Kusuga sa tingog sa manok, oy. Nindot kay sabuan. O niya, Ma'am Grace, kumusta mo yung magkabuntago? Nag-abli na ka diyan sa tindahan ni mo na mainit na mahaw na ka?
1: Mapay
0: pag-abli. O niya.
1: Mahaw ako, buwan pa ko sa painit.
0: Kana, o niya, Ma'am Grace, kay kanang namatay ka ba masumpay sa istorya? Andam na kang musumpay.
1: Andam na.
0: Alright, sige, maone. Kusugan ito. O mone, maski hayahay ka karon or maski naglisod ka karon, ayaw gyud ka limot og sumpay.
1: Okay, ayaw maglisod gyud ta makalimot nga. Ang tawag sa atong labang makagagahom kay mo rin ang nasan na itong kinabuhi.
0: Kana?
1: Maglisod man. Ampo gyud ka. Kaya itong sabangan.
0: Ampo kanunay.
1: Ampo kanunay. Maglisod man. Ampo gyud ta kanunay. Kay siyara gyud na kay pa sa ato ang kinabuhi. Kay mag mahaya ito ka. Ampo na ito. Kaya di pa daan pag mga grasya sa Ginoo.
0: Kana?
1: Usapot. Yan ay atong pag tuwan sa itong sikasaw na ito. Alita magpalabi-labi.
0: Kana yun. O, di gyud magpalabi-labi. Alright, on niya, kinasumpayan man mo ito ang kabayos pa, sumpay sa istorya karon. Nala, sige, pamukaw, i-greet mo ang mga kabayos, lahaw!
1: Ako di po ka, ang ato ang lablab sa Sibilya Bohol.
0: Oy, lablab!
1: Lablab sa Sibilya Bohol, nga sige, tawag na ako. Dito ko na sila kahapon sa Lubok.
0: Oh, kinsa man ang lablab?
1: Oo.
0: Kasi pangan?
1: Dodo Barite.
0: Dodo Barite! O niya, kisa pa may pukawon niya?
1: Agakong kwan, mga isoon na rin na maglanog-lanog po bilahang radio karon.
0: Kana?
1: Itapod na to karon. Nagisilan ako nga. Nindo sa dinimuno kay sag-asad yung kaibot ka. Ito kayo nga mahadlok, manerbiyos. Ito ay okay rin na eh. Kuan rin. Kaya gila, hindi ko na sila kahimo. Ginaan nga, kandiyan ako ba nga. Kuan, may istorya dyan ba?
0: Ah, nalupig sila. Nalupig sila ni mo, nalupig.
1: Oo sila. Hindi nga lagi nga. Bilip ko sila.
0: O niya, oo.
1: Aktibo ba? Aktibo daw.
0: Kana? Maugyod, oo. Sige, kinsa pa man, kinsa pa.
1: Ang anak na nasa Marigondo, si Marjorie, si Eden. Tawag ako ng Aikson, dari sa ibabaw sila, si Mael. Ang sila Noel, nang mata na na sila kay kanina na nung kanina na na silang nag-inaw na yun mo ko diha.
0: Kana?
1: Akong mga igagaw, puteri ka nan.
0: Aha?
1: Akong... Ya, yeah, akong amiga po, amigo po dito sa Danau Bohol na namatay ang taon ko lagi ang amahan. Ako ko din ang dito. Ako naman ko siyang din ang tawag ko din sa istasyonan sa FM Radio.
0: Aha.
1: Mama tumingon sila nga kanang maninaw sila sa Danau Bohol ni.
0: Okay.
1: Mag-a-magin ako ka at ito kay may layabaya po niyang inabangga niya. Pagkikindahan.
0: Aha.
1: Sige na lang. Oo. Na lang ako sa FM Radio.
0: Alright. Oo. Kisa paman. Oo.

0: Ajá. ¿Quién chapa? ¿Maura?
1: Maura. ¿Qué
0: voy? All right. Oh, grabe ang manok ni Ma'am Grace. Lami kayong sabuan, no? Bahalag na kalisod. Ayaw lang dyan. Kalimot o glungag. Kaya, basi mapasmuta. Mauna diha. Oh, mauna diha. Nga ano yung kalimtan dyan pag lungag, no? Alright, mga ka-vibes. Akong Osbon, ha? Nga ito ang, usay nga na ni, ka-vibes. Pasumpay sa istorya. Oh, sulitan na niyo daan kay inig alas 5:30 hanto na alas 6. Oh, wala na eh, kwan. Ito na, blouse-louse na. Ito ang pasumba. Alright, ito ang kabayos sa pasumpay sa istorya mao ni. Maski nag maski hayahay ka karon, maski naglisod ka karon, ayaw gyud kalimot og sumpay eh. Good morning ni Feliciano Kadiwitan. And hello ni Sweet Love. Shout out Villaruel family sa Suong Lapu-Lapu City. Good morning. Good morning sa mga taga Upon, ha, mga taga Lapu-Lapu. Good morning, good morning. Oh, ampok yun always gika ni Dada. Oh, ha. Ana yun. Alas 5:11 na sa kabuntagon, mga ka-vibes. My morning, my buntag sa tanan. Good morning. Bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon na. Good morning po sa mga mo-out na karon kay nag-duties lag pang gabi, no? And it's two friends. Oo. We're so fine. And hello to Peter Garcia. I am 31 years from Jordan. I'm computer engineer, single.
2: What?
0: Really? Oh my gosh, you're single. And si Dada kay all the way from Kuwait. Good evening and good morning. Oo, ha, ninyong tanan diya mga OFW na to diya sa Middle East. Good morning and good evening. Good evening ninyo diya. Padong naman ang magkuhan. Padong naman alas 12, no? Sa oras na, alas 12 na ba? My morning, my buntag ni Papa Hermine Hildo Mido Gunato, Mama Lolita Lita Gunato, Kaparagya Adela Porro Camotes, Yo Ibertia Ellen, Edson Ocian yan, si Erwin, Senod Produksi Ay. Good morning, good morning! Siyempre, dili po magpalupig, no? Kanunay magpaabot ato sa iyo sa kabuntagon si Tio Ili Gunato, si Tio Edgar Gonzalez, si Julita Gonzalez, si Cristina Gonzalez sa may sitio Kapasaran Barangay San Jose, Puro Kamotes! Good morning, good morning, good morning! A shout out sa akin dito sa San Fernando, Pampanga. Ayan, good morning! Nidwa... Ryan Kate. Alright, good morning. Hello ni Ma'am Eileen. Good morning.

0: Gato mga kabahin sa las 5:18 na. Kamu na mira lang gyapon sa inyong paborito nga estasyon sa radio ang 93.1 FM Radio Cebu ka vibes maon ani. Programang buntag na vibes. Oo sa oh napatay 11 minutos. Sa mga gusto niya mo sumpay sa ato ang kabahin pa sumpay sa istorya maoni. Maski naglisod ka karon. Maski hayahay ka karon. Ayaw gyud kalimot og sumpay. Good morning ni Mercy og ni Jimmy. Nga nilinya ko no sa tubig diya sa may Talamban. Good morning. Oh, sumpaye. Tagalogi natin. Kahit maginhawang yung buhay ngayon o kahit naghihirap ka ngayon, huwag mong kalimutan mag dugtungi mo, dugtungi. Hello ni Stephanie. Good morning po from Tabasca, Mambaling, Cebu. Good morning, may buntag. Ingon si Ivan Sampit sa labaw nga makagagahom. Oh, sa pagpasalamat ko no. O niya magdasal, magpray. Ayan. Hello ni Redeen. Good morning. Natay caller ato pasunod. Hello, good morning, kabans.
1: Good morning, DJ. Happy birthday.
0: Good morning, kabans, baby.
1: Good morning, mga kabans.
0: Good morning. Kumusta man yung mga kabuntagon? Okay lang. O niya, kababes bebe. Wanay dagang kuskus balungos laos-laos. Andam na ka mo sumpay sa tuwang kababes sumpay sa istorya karubuntaga.
1: Andam na.
0: Alright. Kababes bebe. Maski naglisod ka karon. Maski hayahay ka karon. Ayaw jod kalimot og sumpay eh.
1: Hawa.
0: O singan? O sayan?
1: Ginhawa.
0: Ginhawa. O dig, oo, oh, syempre. Hindi ka mo ginhawa, wag yun ka. Wapak, wapak kay uyab, di pa ka mo ginhawa, wanag yun ka. Mo naging nanya.
1: Diba, DJ, hindi kalimot ang ginhawa. Kaya nga nyo, bisag, kuhan pa, it can sinabuhi. Pero lang, sa ilami.
0: Ah, nalo. O saan mo nga lami?
1: Ay,
0: kanya
1: DJ sa buntag na vibe.
0: Ha? Lamiyo. Naon ba? It's nga, tinu...
1: Mojoy.
0: Nga, tinuod. Tinuod ko no, nga kuan.
2: Ay,
0: na ako ni balahibo.
2: Lamiyo.
0: Wala, oh, wala kay istorya dili. Wala, oh, ako rin nag-istorya dili. Oh, ako rin. Wow, ako kay istorya. O niya, oh, maura'y mo sumpay, dili makalimot pag ginhawa.
1: Oh, di kalimot, kanya no. Inasa ka, pamina sa buntag na bike. Inasa ka mata.
0: Ha? Ang atong istorya, manggod. Ang ginhawa man, nga nung maapil man, di mo matawa. Nawag tampon ang mata niya.
1: Di ba sa kalimot ang mata, no? Di ba?
0: Maugani! Mabit kang gingon! Di
1: ba kalimot ang mata, eh?
0: Oo!
1: Ang pag-inhawa kay isaon na lang. Ang buntag na bay. Nara pa diri ang lamion.
0: Ah, asa ba? Onya, kinasumpayan manimo ang ato ang pasumpay karong buntaga. O pukawan na si Mama Siling diya kinagtinaspukan. Wa mo bangon.
1: Wala ka man, DJ.
0: Maugani, pukawa. O gangi mo ang mga kabab sa gimo Mama Silingan. Hala, sige, i-greet og pukawa. Lahos!
1: Ako pukawa yun, ito nang nagmata.
0: Oo.
1: Nalaminan sa buntag na vibe.
0: Oo.
1: Sa 93.1 FM Radio Cebu ka vibe. Mauna ni...
0: Mao na ni oh nani nay pangutana dio. Daga pa na si Ka Vibes Bebe DJ Lamion agay. Kuan pa gini siya kanang kinsa man ni nangutana dire oh ani mo gibuto ang pangan. Kanang kuan gini siya single pa gini siya ever since the world began single ni siya.
1: Ah. I-play ko dio pe. My name is Loka.
0: Kinsa ngan ka? Oh, sige.
1: I don't wanna play. My name is Loka.
0: Oh, si Loka, bitaw ka. Kasi mo tingin na si Juan ka. Si Juan ka, si Bibi ka nga si Loka ka man. Oh, on ya. Oh, mauna. Okay na ta.
1: Oh, mauna, oy.
0: Alright. Oh, your name is?
1: My name is Loka.
0: Oh, lagi? Alright, dagan kayo salamat ka Vibes Bebe Hatamosa di may, sa may Garing Konsolasyon. Mga buntang oh, mga ka Vibes, kato si Bebe Hatamosa sa Garing Konsolasyon. Single pagitan to siya. Oo oh. Dili kalimot og kaon kana. Onya, good morning. Saan ay duga? Saan ay duga? Adugay. Aduka, aduka kayo DJ kay nag-duty pa. Pakugihan ni Kuan Oy ni Stephanie Oy. Grabe ka workaholic. Ako sad gani. Og sata DJ sa taga Negros Occidental, pamilya Mahilom. Inot kayo na sino kay Mingaw kayo kay Hilom kayo ba? And good morning ni TLG Corn 39. Shout out watching in SM Nova Novalie, Santa Rosa, Laguna. Good morning. And ni Marites Merced. Good morning, good morning. Oras na ito mga kabahan. Sa alas 5.25 na. May morning, may buntag. Bangon na mo niya sa mga wala pa mo bangon. Ayaw sa gigligid-ligid niya. Ayaw sa gigloko-loko. Ayaw sa gigbukot og habol. Bangon! Anda madaan ang inyong mga STP kay karong taw-taw magka-vibes. Pa-zumba. Pa-budots na ta. Alas 5.30 hantun alas 6. Kinilang yapon yung ubos ng alagad sa kahanginan. DJ's Bracket Gunato. Ikinyo ang certified. Lami oy.

0: oras na ito, mga kawan! Sa alas 5.32 na ugmao na jud ni!
1: Gumay sa Pazumba!
0: Igawas sa mga stepping, igawas!

Alas 5.58 na! Sa kabuntagon mga kabibes! Good morning, good morning, good morning, good morning! Kamu na minaw lang gihapon sa programang Buntag na Vibes sa 93.1 FM Radio Cebu ka Vibes mao na ni. Og mao na jud ni mga ka Vibes magpatighulog na jud ta. Dagan kay salamat sa inyo ha nga pakig-uban kanako sulod sa 2 ka oras. Oo! Sa 2 ka oras nga pagpamukaw, paglingaw ug pagsayaw-sayaw mga ka Vibes. And this has been your DJ DJ Sprocket Gunato aka Nyor ang certified. Oh, syempre. Oo, magpatigog naman ko. Mubalik ko ni alas 11, ha? Para sa programa Ka-Vibes, sad-sad sa Udto. So, duha po na ka-oras, alas 11 yan to, alauna na mga Ka-Vibes. So, atangina ninyo, ha? Uniya na po, alas 11. And, syempre,

0: ko sa Antogop. Pagpadayon lagi mo sa pagpaminaw din nilang sa inyong paborito ng stasyon sa radio sa dial sa inyong mga radio 93.1 FM Radio Cebu Kavimes. Mauna ni mga kavimes, ato na ko hamping-amping mong tanan kay Love Love kuka mong tanan.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga kabibes. On top, walay awas, walay sobra. Alas 6 na sa Kabuntagon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu Kavimes, mauna ni.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu Kavimes, mauna ni.
3: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1.

0: ang katawhan dili mahimong nilupigan kon ang kagawasan sa prensa ug pagpadayag dili nilugpitan. May butag Sugbo, Kabisayan ug Mindanao adlaw karon nga Huwebes, Pizza 21 sa buwan sa Mayo tuig 2026. Welcome sa Line Usab ka edisyon sa Arangkada sa Buntag. Sa gihapon, ako ang inyong kabaib si Tonton Alco Santugop. Mag-iskot usab kita sa mga butang o mga isyo nga may labot ang katawhan. Kang kansang atong tumong, aron kita makaumol og haom nga opinyon, ingon man ligdong nga baruganan. Maliso pa'y buko sa kawayan.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Beno kabaibs, ang atong nasod sa Pilipinas, puno gyud sa istorya matag adlaw. Ha? Kay kagahapong adlaw. Ha? Lahi na sad nga mga kalambuan ang nahitabo.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Unya, ang latest mga kabibes, daghan na sang muhilaks tago niini nga mga hinanib sa Duterte diehard supporters. Gumikan kay ang Supreme Court, ha? Misalikway sa gitinguha nga temporary restraining order nga gipetisyon sa kampo sa karon nagtago-tago nga si Senador Ronald Bato de la Rosa.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Sa buto nga, ay butahin ninyo swerte sa 951. Nagkanayon ang Korte Suprema og wa nila tugti ang gitinguha nga TRO sa mga abogado ni Senador Ronald Bato de la Rosa.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Ha? Lakip na sa iyang gipangayo nga status quo ante order, SQAO. Buot pasabot mga kabayos. Ha? Kung masigpatan sa mga otoridad, pwede kayo nilang aristohon si Senador Ronald Bato de la Rosa.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Butay karon, wis goron minaw na to. This is a major development mga kabibes. Gumikan kay maingon tampunga, ha? Kinibiyang pagpatimaw ni Senator de la Rosa, ha? Diatong, ha? Miaging simana mga kabibes, ha? Kaingon ta nga maobya ni nagdasti gaustanan.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Kaya nga no, sa may nahitabo, ha? Nagkaguliang dito sa Senado mga kabibes, doon ay nahiging doon ay nang hilak ato nang isgutang hilak-hilak ron dito Senado. Unya, nahulipan sa iyang katungdanan o posisyon si kanhi Senate President Vicente Tito Sotto III.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Pagtimbaya na to ngadto ni Kabibes M. Joe Abuna. Good morning Kabibes Tonton. Usako sa tigpaminaw sa imong tulumanon sa matagbuntag, arangkada sa buntag. God bless Sir Tonton. Salamat kayo Kabibes M. J. Abuna.
1: Arangkada sa Buntag.
0: By the way, sa buot mutimang sa atong programa, pwede kayo sa among text line sa 0995-472-0802. Usbo nako 0995-472-0802. And of course, ana kami sa Facebook sa 93.1 FM Radio Cebu. Akong usbon, inyong makita sa social media sa 93.1 FM Radio Cebu gawas sa among live nga pagsibya nga bandugog sa inyong naandan nga mga transistor radio ang 93.1 FM Radio Cebu.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So padayon ta mga kabibes. Ha? Nakog saon ta ni pagtermino? Ha? Sa ato pa dunay mga meme kaniadto nga si Senador Bato de la Rosa mga kabibes. Ha? Kana na ang matog pikas mataray nagpiyong asamot na ron.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kay pwede na siyang dakpon mga kabibes. Ha? Tungod kay ang Korte Suprema misalikway man sa iyang gitinguha nga temporary restraining order.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ha? Gani ang sumpay sa nahitabo nga tong Senator Ronald Bato de la Rosa mga kabibes. Ha? Ang butog, unsa say nakaon ani niya? Ha? Giawag ron ang pagkiha sa laing senador nga si Senador Ruben Padilla mga kabibes kay lagi na stabilizar man sa mga CCTV footages nga mismo gani ang sakyanan ni Senator Ruben Padilla ang gisakyan ni atong Huybe sa Kadlawon sa dihang ni eskapo gikan sa Senado si Senador Bato de la Rosa.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So ako mga kabibes, tunlon ko na lang ni kay bisag unsa atong isulti din eh, kaning mga anaa sa Duterte diehard supporters, pasangin lang patanilag bisag unsa. Kunya grabe yung kabahas, oy, og dili ka ligon aning trabaho aho. Kana na ang makaingon ka nga sobra ra kaayo mga tawhan.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ato ning basahon ang kining pagtimbaya ni Kabayes 9354 yang timang dini oe kayo ang hilak-hilak ni Pia Cayetano Kabayes Tonton. Ilarang binuhatan ang tanang nahitabo sa Senado, gibuangan na lang yung maayo sa mga tao ba. Unya si Bato murag tinuod yun nga gitaguan uy sa mga NPA dito sa Kabukiran sa Davao. Ama ba Kabayes 9354 ngigigan ang imong impormasyon sa
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Bitaw sa hinapos kabahay ni ini nga tong first portion akong tibawason, ah, akong isumpay tong nahitabo nga paghilak over national television kagahapon ni Senadora Pia Cayetano. Ari sa tang bato. Sumao ni nahitabo karon, ah, nga mahimo yung aristohon bisan unsang orasa. Ha? Sukad kagahapon si Senador Ronald Bato de la Rosa mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: O nga nahinumdom ko kadtong bitawong diha pa siya sa Senado sa dihang gihatagan siya og protective custody. May padayag mangyod si PBBM nga wa siya'y mando nga aristohon si Senador Bato de la Rosa kay iya bang gitanaw sad ang petisyon ni ini nga gipasaka dito sa Korte Suprema mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Nga saon ta man naron nga niingo naman ang Korte Suprema nga dili sila mo issue og TRO pabor ngadto ni Senator Bato.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Maing buntag sa abog, happy watching ito ni Kabibes Aki Paras Barcenas. Salamat kayo sa mga paniya is watching. Thank you very much sa Kabibes Aki Paras Barcenas. Sumaw na yung nahitabo karon nga ambot lang sa nining DILG Secretary Junbi Krimulya Inumdom ko niingon siya nga dunay giandam nga 10,000 ka mga sun 10,000 ka mga sakop sa kapulisan nga anda mo dakop ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Eh? Ay man tong ha? Ah? Ay man tong kininiang doon na patay pakpak dere. Ha? Ato kang pakpaka ni o katawaan baka ni si Kwan. Ha? Si Junbi Krimulya mga kabibes. Ha? Ay, ato lang ni siyang pakatawaan ay. Kay mura mag ha? Ah, atong tason. So, diray. Sus, Ginoo ko ning tawana. Ambot lang. May pamanis as Senator Ronald, ha? O rather si kani Senador Antonio Trillani sa ning tawana, ha? No! Eh, sa tinuod ba, usahay, magkakatawa ko sa postura o baraganan bitaw ni ining DILG Secretary Junbi Krimulya. Ganabang musulti tataatot ang tinudon. Hagbay raningon nga dun ay gismail ka mga sakop. Na unsealed na pito itong warrant of arrest ni Bato de la Rosa. Ano yan ito pang milabayang simana? Ay man ang gismail ka mga sakop sa kapulisan ron.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Bitaw mga kabay, seriously speaking ba? Ha? Kanang makasabot niya ako sa mga sakop sa atong kapulisan kay imo ginang kanhi PNP chief imong dakpo niya senador pag yun. Ha? Doon nagyoy pagpupanagana panagana mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Di asad si kabibes Irma eleksyon matod pa niya. Good morning Sir Tonton. Ha? Oy, always listening nimo sa radio. Salamat kayo, kabayob sa Irma. Abi nako si Robin Ray, artista sa Senado. Daghan man di ay sila. Nangapay smile emoji si Aw sa kabayob sa Irma. O sa to, daghan silang kabayob sa Irma eleksyon. Daghan silang artista dito Senado di ay.
1: Arangkada sa kabutan.
0: O niya nga ito ni Kabibes Candy Herrera. Good morning Kabibes Tonton o sa tanang tigpaminaw o naglantaw sa social media. God bless everyone. So God bless you too, Kabibes Candy Herrera.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sumaw ni karon ang sitwasyon ni Bato de la Rosa mga Kabibes. Kay, ha? Inani mo good ba ang akong barugana ni ini? Ato ning hapsayon good ang issue. Ha? Ang karamang kung ilang giingon nga atong gisurrender ang atong soberenya kay laing nasod kuno ang nigpatuman sa warrant of arrest, ang nipagawa sa warrant of arrest, that is a big conception, misconception, and a big lie, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Dako ng kasaypanan o baka ka na gumikan kay ang International Criminal Court sa iya bitong pangan, International Criminal Court. Dili in town na laing nasod mga kabibes apan usana ka korte nga gilangkuban sa daghang mga kanasuran nga lakip ni ana ang nasod sa Republika sa Pilipinas.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Gumikan kay usata sa mga nipirma sa pagkaumol sa ICC sa dihang nipirma ta sa Rome Statute. Ang mga pilosopo ni ini nga mga DDS moingon dayon ni sila nga ha ani gawas naman ta. But that is not the entire story. Tinuod na dili na taron sakop sa ICC gumikan kay ang kadtong gidakop sad pinaagi sa orden de aresto sa ICC nga si kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte
2: mao man ang nidesisyon niadtong iyang nilabayng administrasyon. Niadtong tuig 2018, mga kabibes, nidesider ang gobyernong Duterte nga dili na ta magpasakop sa International Criminal Court.
1: Arangkada sa kabutan.
2: Apan sa samang bahin, mga kabibes, aron di masabtan sa atong mga kaigsuunan, ha? Ang ICC may pagawasab sa kamanduan gabisan tuod og dili natasakop sa ilang jurisdiction. So kadiyang itong 2019, tungod kay ni sulti ang gobyernong Duterte 2018 nga dili na magpasakop ang effectivity, sumapa sa Rome Statute usab. A year after, so usa ka tuig human ang pagnotisya sa gobyernong Duterte nga mugawas ang Pilipinas. So dili na tasakop sukad ni atong
1: 2019.
2: Ang nakaipit ni Senator Ronald Bato de la Rosa, mga kabibes, gumikan kay ang krimen nga karon siya nagatubang isip co-perpetrator, ha? Ang crimes against humanity of murder, ha? Nahitabo ni sa diyang sako pa o ubos pa kita sa jurisdiction sa International Criminal Court.
1: Arangkada sa kabutan.
2: Klaro, ha? O ato ning tinambanon, bisan tuod og expired na ang atong pagkasakop sa ICC, mga kabibes, apan nahitabo ang mga kasong pagpatay sa diyang sakop pa kita sa ICC mugna sa Rome Statute, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
2: Sumunay klarong istorya diha, ha? Nga niingon gani ning usa ka banggitang abogado, ha? Attorney Gilbert Andres, usa sa mga abogado sa mga biktima sa crimes against humanity of murder, nga kinahanglan dakpon gyud og manubag og iatubang ngadto sa International Criminal Court si Senador Ronald Bato de la Rosa, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
2: Dahil lain tang patalinhugan, matod pa ni Kabibes 0792, the biggest lie in Duterte is that gipatuon niya ang mga tao nga shabu is the number one problem in Pinas. Too much corruption is the number one problem in Pinas. Maobitaw sa panahon niya, wa siya'y napapriso nga corrupt kay apil man siya's nakabenepisyo. Mao nay opinyon o komentaryo ni Kabibes

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyo sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
5: Bueno, salamat kayo mga kabahib sa inyong pagsunod sa atong programa sa 93.1 FM Radio Cebu. Sa gihapon, ako inyong kabahib si Tonton Alco Santugo. Bueno, ang atong isyo karon nga unang gituki, kining kalambot na lagay sa pag sa likway sa Korte Suprema sa gipangayo nga TRO ni Senador Ronald Bato de la Rosa nga inyong nahibawan. Tangkod rong adlaw, ha? A week ago. Huwebes man taron. Ganihang mga alas 2:30 sa oras sa milabayng Huwebes. Ang pagskapo ni Senator De La Rosa dito sa hawanan sa Senado, mga kabibes.
2: Arangkada sa butang.
5: Unya, kung imog tong tokion, ha? Damay si Ruben Padilla ni. Ha? Ang Department of Justice, mga kabibes. Ha? Pinaagi ni Secretary Frederick Vida. Ningon nga ilang sutaon ang tanan nga mga detalye kalabot sa pagka-iskapo, kalabot sa nahitabong gun-related incident dito nga dunay pagpabuto sa armas de fuego nga matod pa sa managsuong Cayetano, under attack nung Senado. Ambot lang. Ambot lang nila. Tinuod ba?

0: Ako lang sila sukli ang katawa kay murag sila ramay nito o sa ilang kagulingong bakak. Ha? Good morning o pagtimbaya nga ito ni Kabibes Mike Angelo Cobar. Shout out ni mga Kabibes Mike. Matod pa niya din eh. Good morning Kabibes Tonton. Nice one. The truth shall always shall prevail always. 93.1 Kabibes. Mauna ni niya. Nindot kayo doon na pa emoji nga tuloko heart. Unya thumbs up, unya ampo pagyod. Salamat kayo, Kabibes Mike Angelo Cobar.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Bitaw mga Kabibes ba, if you will just objectively assess the situation, klaro mang ito nga senaryo, daghan ra bang nahiubos ni ini nga mga DDS. Kayon sa pagkaunsa agud mga Kabibes, katong giingon nila nga mga sakop sa National Bureau of Investigation nga dito, dili man tao nila tuyo nga muadto sinado in taon, oy.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ni-request man ang presidente o general manager sa GSIS nga si Mr. Rick Biloso nga magpa-secure sila kay lagi nabalaka sila human nga si Bato de la Rosa na nawagan og people power sa iyang mga lumalaban sa dihang dito na siya gihatagan og protective custody.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Obvious man to mga Kabibes nga ang panawagan ni Bato de la Rosa at that time was for him aron dili siya maaristo. Kay posible man nga pananglit dunay sakyanan nga mga to dito dunay mga maaristo niya by sheer force of his followers, his supporters, pwede kayo nilang babagan ang sakyanan, mga Kabibes dito sa Senado.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Galing lang ning mga tawhana sa pagtuo nila just now ang mga Pilipino. Ha? Muna'y ka, ako bitaw magkatuaw ko. Di sa pag-unsa ha? Kay matag karon kunya nga mutuki ta direk isyu ato magining analisahon og maayo mga Kabibes. This is about truth telling now. Wa tay laing tinguha dinhi ang pag sabwag sa kamatuoran kung unsa ang atong nakita sa atong duha ka mata, unsa atong naobserbahan. Ilabi na karong panahon na that we are already digitalized. Anaan na sa social media mga Kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ganyan to, gwapa ng social media. Ang mag-rely ragita kung unsay mahitabo nga itong makita, pinaagi sa naandan. Nga traditional media, television, madungog news radio, nga newspaper, ba't karun wa na na mga Kabibes? Naamang galing na, that still remains, but the game changer, if I may, kining the advent of social media.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Adili lang galing kay Marites, ha? Daghan sa itong mga Kabibes, daghan sa itong mga kaigsuunan nga, nga content creator na sad, na instant reporter galing ng uban, ha? Dili man tingali malilong ninyo nga kung pananglit dunay vehicular accident, dunay uban, imbis nga manawag kong assistance, ambulansya o sa kapulisan, mag-una pa sa ilang reels, oy mag-una pa sa ilang FB Live, guys, di ataron sa kuan guys, di ataron din ng dapita guys, di ay na-disgrasya guys, luoy kaini guys, di ba? Sumauna ang dakong diferensya karong panahon na tunay digitalization. Buhi ang social media.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unya ang nahitabo dito sa Senado tungod sa social media, tungod sa giimbento ni Uncle Mita. Ha? Nakita nato ang nahitabo dito sa Senado sa dihang nagparakrak sa iyang armas kiningginganlan og Retired General Mau Aplaska kinsa mao ang Senate Sergeant at Arms, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unya sa ako laging pag-analisar, pagtanaw nako sa available nga mga video sa among mga kaubanan sa buhat, maklaro manggid nimo nga dunay gihimo nga senaryo si Mau Aplaska.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unang bahin, si Mau Aplaska kalit lang ni sulob sa iyang bulletproof vest. Ha? Kalit lang nag-bulletproof. Unya sa dihang ipangutana sa media, i-update mong puding mga Senate beat reporters, mga kabibes, General, unsa man taron, sir? Matod pa niya, meron tayong aarestuhin.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kinsama iyang giaresto atong panahon na, eh? Unya, na-establisar pagyod sa gipahigayon nga investigasyon sa Philippine National Police. Sa ilang gipahigayon nga reconstruction, mga kabibes. Ha? Nga ang nahitabo, ang nag-unag yung pabuto, unya, wag yoy kanabang butos pusil nga tumungad to sa Senado. Apan tanan, gibuhat ra sa mga sakop sa Office of the Sergeant at Arms.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sumunay na hitabo nga kung atong tanahon lagi, klaro kayo nga senaryo to. Klaro kayo nga that was a diversion ni Senador, or rather ni General Mau Aplaska. Aron nga ang katawhan daw makalimot nga doon na di ay Bato de la Rosa nga naa dito sa ilang poder at tong orasa.
1: Arangkada sa kabutan.
0: And talawang siya naitabo, human sa maong gun-related incident, nakitahay iyang gib, ha, iyang gipasalbahan ang mga sakop sa NBI nga dito sa GSIS building, wa sa Senado. Ah? Pila ka oras sumani adto? Alas 7 kapin man to, pagka alas 2 imedias kadlawon, nakaskapo si Bato de la Rosa.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sumana ni sumpay ron kay ingon ta maro sa gyud. Niskapo siya kay atong adlawa ni ingon man ang Korte Suprema wa man tugti, ah, ang ilang gitinguha nga TRO inaning nahitabo ang sequence of events ni atong panahuna karon hingpit kag sa likway. At that time gitagaan og 72 oras ang gobyerno o ang kampo ni Senador Bato de la Rosa pagpasabot ngano nga angay bang hatagan siyag TRO o dili ba?
1: Arangkada sa kabutan.
0: Nagkaroon, human sa 72 oras, mao na na ang kamanduan sa kininiang Korte Suprema nga wa siya hatagi sa iyang gitinguha nga temporary restraining order, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kung unsa man ang resulta ni ana, it is really up to the authorities whether they will really arrest o ilag yung tinud-on ang pagpangita ni Senador Bato de la Rosa, maunay atong angayan nga atngan, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Bueno, alas 6:45 na. Ha? Ako mang gining gitay, sir, ato sa ning tukion sa Diyod. Ari na ta sa matod panila pang Pamas Award nga gihimo ni Senator Pia Cayetano kagahapon.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kay bao mo mga ka-vibes ganong nakaingon ko ang uban gani Oscar Awards kuno kanang Oscar tuwa na dito sa Amerika ha. Sa ato deres Pilipinas Pamas Award. Tungod mga ka-vibes, sa ako nagkikaingon, nakita man ato sa social media ang pangitabo. Hay ba kay naguol itong panahuna? Nakita man mo nga nangaon pa bang galing sila? Sa ato pa daw, ilaranggi pa mapa ang nahitabo ni atong Miyerkules sa gabi dito Senado.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Ang gipudyot manggod, ang gihimong basihana ni Senator Pia Cayetano sa iyang emosyonal o paghilak titos hawanan sa Senado kagahapon kay lagi si Senator kinini ang Rizal Tiberos niingon mang good sa iyang previous privilege speech nga parang walang nangyari mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Nga dawa ray nahitabo ba? Pero og imong tanawon gyud ang context sa gisulti ni Senadora Risa Hontiveros, dili man tumoy iyang but-pasabot. Ang iyang but-pasabot, ngano nga ang Senado? Wa man muhimo og tukmang mga lakang aron ba ang kauwawan, ang embarrassment nga nahitabo sa diyang ilang gikupkup si Bato de la Rosa, nahitabo tong gun-related incident, mura rang mag-business as usual ang Senado mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Amo, dahil ito kahapon si Senator Pia Cayetano, nagbakho ni hilak ni patuog yung luha. Iya pang gisagsay ang nahitabo nga itong iyang staff. Nga doon ako noy 12 anyos nga anak. Pero, mga ka-vibes, kita manggid mo. Katong itabo, it was an unfortunate incident. Aron lang lagi makaskapo si Senador Bato de la Rosa.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Unya, maklaro gid mo ang ilang gibuhat. Kay human niadto, niadtong buto-buto tahay, nga diha lagi paigos bumbong, buha ko taong bildo. Halos tanan sila nagdungan si Amy Marcos. Kita pa ko hasta si Senator Bunggo. Nga iampo kuno sila. Iampo sa unsa man nga kamura may nagsugod og pabuto. Nibaos ang NBI og cover fire mga ka-vibes kay ang mando sa NBI nga do not engage. Sa ato pa ni Atras ang mga sakop sa NBI sa ilang nahimutangan dito sa GSIS facility mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Gikan ni ka-vibe 0792 ingon siya, Sir Looy, kayo ang mga tuko nga gipang pusil ni Aplas ka sa kisami. Kita ka sa tuko ka-vibes. Bitaw mga ka-vibes ba? Siklarong pagka kanibitaw ang atong tinambanon pagka-istorya. Tinunto ra gitong tanan oy.
1: Arangkada sa kabutan.
0: It was a scenario design aron hatagan og kahigayunan. Hatagan og oportunidad si Bato de la Rosa nga makaiskapo.
1: Arangkada sa kabutan.
0: And the sequence of events will bear that. Human sa buto-buto, nangaon pagod sila dito taon. Wala yung kuyawan. Kuyawan ka nga niya. Perting kao ninyo. Nakuyawan pa mo na maulay mo dayon. Mura pa mo nagparty, nagpa-cater pa mo. Mauna yung nakuyawan. Umbot lang. Di ay parang piya kay Tano eh. Ha? Kuyawan ko taon. Ngunit pagka ingunog maad to, huibis mo to pagka-birnis. Ha? May sugon pagkikaayo sa Senate President Alan Peter Cayetano that we were under attack. Ha? Nangapak pa sila misang maong senador mga kabibes. Ultimo ang mga taga-media nga dito nag-cover. Tili magiging kumbinsido ni Anang istorya nga under attack sila.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ha? Kayo gitinoon pa sila sa gobyerno, ausos nila lang kantoy. Ang ilan nasang naratibo ron, 29 kuno ka mga sakop sa NBI ang dito. But they were not in the Senate premises. Diha ra sila sa sikbit. Ha? Kaya of course, ilang siya ng trabaho. Ilang gimonitor. Why, nakaako pagso dito Senado, ilang ramang ginang senaryo mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sumuna ni Ron. Perting hilak. Adi mo siya noong tuminatay. Nga dihadayon si Loren Ligarda. Hapuhap sa buko-buko. Diha dayon si Camille Villar. Mura ba og sad taon ni atong Senado Ronoy? Ha? Mura tang nagtanaw og teleserye mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Nga dili man ang taani mo ilang ginbuhaton. Ang ilang ginbuhaton ang pagpanday og balaod. May panday sa balaod ka na magilakhila ka dito. Ha? Nga kuno, ha? Og sa uban pali, gilubat-lubatan sila. Gikuyawan sila. Nananginagani kuno sa siyang mga anak, kaptingayag din ako kauli, di hakigyon saman mo. Nga ang nagpabuto, ang daghang pabuto, gikan man sa inyong mga security sa Office of the Sergeant at Arms.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Onya, di hapag isbongbong. Si Ausen ay 0792 kay nangamatay ko ng mga tuko ay gipang pusil ni Aplaskas kisami.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Bito ka vibes na pa'y duha ka mga sakop ni Aplaska ang ni Timang San. Nipabuto sab sila. Kay sigon sa investigasyon, doon ay upat ka mga ang mga bala gikan sa upat ka mga firearms. So, usaman ang NBI, tulog gikan deres habig ni General Aplaska. Unya matutpas grupo nilang Cayetano, si Aplaska kuno hero alang nila.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Pastilan ang atong nasod. Ha? Kita ray gikatawan sa ubang nasod ron. Ha? Doon ay hilak-hilak. Unya, grabe ra ba good ang atensyon karon sa Pilipinas. Kay, ha? Ang mga international media organization nagtanaw na to. Human sa gihimong taguanan o kanang gipangita sa International Criminal Court? Ha? Hilak-hilak na sad.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Pastilan some town ni atong nasod sa Pilipinas nga nakasenador man tag ingunay ni oy. Ha? Di mo na mo yung trabaho na magilak-hilak mo diha? And para nako, if you are a senator, you should be emotionally mature. That is expected of you no matter what. Ha? O may ngunta, doon na saan mo'y pagbati. Bi mo mga robot. But you're crying about what? Sa dili tinuod nga gihulga mo. Kaya ang inyo rang kauban ang nipunag pabutog armas. May tatog gikas gawas ang pabutog, gipamusil yun ang Senate building. Wapag yun ragyudra pa. Dito ragyud sa vicinity sa GSIS compound, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ha? Ang man sa og magpabaya na lang mga NBI, kay giunhan man sila og warning shot. Unya ra ba, that was really uncalled for. Nga no, mga kabibes? Di man mga kriminal ang mga NBI personnel nga dito atong panahuna. They were friendly forces. Parehas ra silang naas gobyerno. Nga no mang imong pabuthan. So, klaro gyud kayo nga og uban pa pasulti yung script pra gyud to. Ang akong agpas ni ato mga kabibes, that was designed. Aron nga medyo magkaguliang o gamay, unya hatagan o kahigayunan si Senador Ronald Bato de la Rosa nga makaiskapo kang kansang tinguha nga TRO. Gisalikway sa Korte Suprema, mga kabibes, mo na nga og tinud-on gyud. Pwede rag yung dakpon anytime si Senador Ronald Bato de la Rosa.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Continuing investigation man eh, gawas ni Ruben Padilla. Subayon og tinuod batong nisakay og yate gikan sa Manila Yacht Club si Bato og tinuod basang nisakay sa helicopter. Unya, kinirabang maong mga impormasyon? Ha? Matod pa ang nanag-iya sa yate o sa kailadong politiko dito sa Ilocos, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So, ato ning subayon, ha? Ato ning tanawon. Kung unsay mamahimong resulta niini, unya kanang ilakilak lagi taon sus. Ha? Kana na ang ha? Okay. Kana na ang atong subayon. Kung unsa na say mahitabo karong adlaw dito si Nando. Ha? Ako ba may unta og humanang teleserye oy kay ipadayon na ni nato. Kay ngano mga kabibes? Ha? Ang interesante kayo kung kanus agyod sugdan ang pagsugod. Ha? Kung kanus agyod sugdan ang pagpahigayon sa Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Padadana sa yung notice of summons ang Vice Presidente unya yatagan siya og napu kaadlaw nga non-extendable days sa pagtubag sa articles of impeachment. Unya ang prosecution team nga gilangkuban sa unsay ka mga sakop sa ubos Bible oranan nagkanayon nga hingpit na silang andam sa pagpahigayon na unya sa impeachment trial dito sa Senado, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ang labing uwahi nga development kakong nahibawan, ilang gikuha si ang veterana nga si Attorney Lorna Kapunan isip usa sa ilang mga private prosecutor. Doon ay pagtimbaya gihapon si 9354. Matod pa niya, basigwa to mabili og pagkaon sa piya kabibes tonton. Monay, nakulbaan nga dagko kayog nga sa pagkikaon katawanay pa. Ibong lang ta na nihilak na. Ato nang rasuna ng imong gisulti, kabibes 9354. Bitaw mga ka-vibes ay, dili sa pag-unsa ba? Anay na Kuya Juan ka nga nangangon pa mo, pwerte pang bahak-hak ninyo. So katulad yung makaingon ko, kaning managsuong kay Tano ba? Ah, nangaunsa naman yung taon sila. Dili ba ni basta-basta silang iniskwilahan? They are both lawyers. Unyagikan pagyud sa Universidad sa Pilipinas, pero ambot nangaunsa ni sila. Ako bitaw kani ato, I have my high respect to Pia Cayetano kay kining iyang mga advocacies, women empowerment, justice and human rights. Pero ambot naunsa na ni siya ron? Ha? Urabag datas, emosyon o niya. Dili biya layo ang posibilidad, ha? Nga gust kining maong managsuon, ganahan pagit ni silang musaka sa natad sa politika.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Huwag ko mang intriga, ha? Pero bantayin na ninyo. Mga DDS, tingay, anak na mamanguros o maigo na magkilat. Si Bako lang taon. Ha? Doon na biya posibilidad nga o grabe gikayang ebidensya ni Vice President Sara Duterte nga lisod kay piyungan? Makonbikto siya Senado sa ato pa perpetually disqualified to join public service? O law of succession ra ang tumanon o niya sabuton ang Malacanang? Pwede biya nga ang sunod nga Vice Presidente si Senador Alan Peter Cayetano. Mga ka-vibes, mapausa ko atong hatagan o agianan ng atong arangkada balita sa buntag o ba ni Joby Balneg. Babali ko inig ka alas 7 imedia. Sa ngaan sa among station manager nga si DJ Langga Nida Abinantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Sa gihapon ako inyong ka-vibes, si Tonton Alcos ang tugok ka mag-ingon hinaot paunta nga ang Diyos kalabaw nga makagagahom sa tanan, magagiyog magabulig ka na to sa matag-adlaw na tong ginbuhaton. Dagang salamat ka-vibes, mabalik ko, inig ka alas 7:30. Ka-vibes, mauna ni!
1: Aral!

0: Samtang usa ka maayong balita ang mga ka-vibes kay Tulo ka Sugbuanon nag-top notcher sa 2026 Dentist Licensure Examination. Malampuson nga nakasungkit og top notcher ang tulo ka mga Sugbuanon sa May 2026 Dentist Licensure Examination nga gipagawas sa Professional Regulation Commission kon PRC kagahapong adlawa. Si Shanti Marion Go Nicolas gikan sa Cebu Doctors University nakakuha og 89.93% og nahimutang sa top 3 samtang si Maurice Babe Steves Taytayan gikan sa Southwestern University nakasulod sa top 6 human makakuha 89.30%. Samtang si Christine Kyle Lopez Sumangil gikan gihapon sa Cebu Doctors University nakabot ang top 9 uban sa 89.6% nga passing rate. Congratulations sa tanang mga ni pasar sa tanang mga ni take sa dentist licensure examination ilabi na sa ato mga Sugbuanon nga nag top notcher gyud mga ka vibes kini nagpakita lamang kung unsa ka high quality ang edukasyon nga na offer diri sa syudad sa Sugbo. And even sa katong mga wala nag-top notcher pero nakapasar og sa mga brave souls dira, tanan niya mga nanimpad o ganihatag sa ilahang pwede gud mahatag para mo take ani nga to ang dentist licensure examination. Congratulations mga ka-vibes. Ako nang hinaot nga tungod aning inyuhang nakuha no nga licensure examination mas makahatag ta og dugang og mas ninot nga serbisyo para sa tanan niya mga Sugbuanon og mga Pilipino. Ug maukad to mga ka-vibes ang mga naglangkob sa ato mga nag-unang balita karong buntaga. At tangi ang mga dugang pangbalita sa atong FMR News Break. Arang kada balita sa hapon, kauban si Neda Avenianti Isguera, ingon man sa atong hookup programs. Sa arang kada balita with Jack Batalyones ug Ninia Carpuz ug TV Patrol. Mosunod na si Ka-Vibes Tonton alang sa pagpadayon sa iyang arangkada sa buntag. Kini si Juvie Balneg. Ug padayon lang sa pagpaminaw sa iyang favorite music radio sa Cebu, ang 93.1 FM Radio Cebu. Oras na ito mga Ka-Vibes, alas 7:30 na sa buntag.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: 93.1 Maunani.
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
2: Maayong buntag pagbalik mga ka-barbs. Welcome na sab sa atong second portion sa Arangkada sa buntag. Sa gihapon, ako inyong ka-barbs si Tonton Alco Santugo. Pwede mga ka-vibes, padayon ta sa pagiskot sa mga isyo nga angay na tong sawaan karong buntaga. May muot magyukon ining nahitabo bitaw kaghapon dito sa Senado. Kay money trending karon sa social media. Daghan kayong meme tumungad to ni Senator Pia Cayetano, mga ka-vibes. Kibaw mo, mga ka-vibes, by objectively looking at it ba, kanang si Senator Pia Cayetano, igo ragyod, midangilag, ngadto sa katauhang Pilipinhon.
0: Arangkada sa buntag!
2: Particularmente ngadto sa ilang mga lumalaban. Kanang ginganlan og mga Duterte diehard supporters. Tuod kayo gimog yung sutaon, mas kuyaw patong sitwasyon sa mga sakops media kagahapon o naadtong miaging semana. Kumikan kay ang mga sakop sa media was just in the hallway, unlike the senators who were in the senator's lounge nga nangaon pa sila gani kay diha pa sila catering, mga ka-vibes.
0: Arangkada sa buntag.
2: Na ay reaction dayon si ka-vibes 4541 matod pa niya din eh. Good morning, ka-vibes. Drama at its best, yun na sila, ka-vibes. Tanan na lang, klase sa drama-drama, sudlan, aron lang mapatuo nila ang katawhan. Ang uban mutuo, pero ang keen observers, di gid nila makonvincer. Try again, DDS. Salamat, ka-vibes.
0: Arangkada sa buntag.
2: Gika ni ka-vibes 4541, mga ka-vibes, ha? Again, akong klarohon din eh. Basta text message gani, mga ka-vibes, unya dili sa atong comment section dere sa Facebook page. I am trying to protect your privacy. Unless you will allow me that I will reveal your names. Mauna, that is the reason why, mga ka-vibes, ngang akong basahon ang last four digits ragyon sa inyong mga cellphone. And by the way, sa katung wa pa makatultol, pwede ka mong makatext sa 0995-472-0802, 0995-472-0802, and of course, diha sa Facebook, anaa kami sa 93.1 FM Radio Cebu.
0: Arangkada sa buntag.
2: You know, ka-vibes 4541, ang nakapaaghat ako ang imong termino nga gigamit nga keen observers. If one will really just be a keen observer, kanang imog yung subayon og maayo ba? Ha? Imo bitawong tan-awon gyud ang sitwasyon, mga ka-vibes. kita. Klaro og tataw mangyud to. Nga, ha? Nila pa, doon na scriptwriter ni atong tanan.
0: Arangkada sa kabutan.
2: Akong klarohon ha, kung ikaw usa ka keen observer, doon na scriptwriter ni atong tanan sa nahitabo sa miaging simana sa Senado, mga kabibes.
0: Arangkada sa kabutan.
2: Atong sugdan, atong Lunes sa dihang nahitabo ang Senate ko, nga karon mo hinungdan nga bag-o na ang Senate President in the person of Senator Alan Peter Cayetano. Wa to nahingpit ang maong Senate ko kung wa mo patimaw ang karon nakaiskapo o gipangita sa balaod nga si Senador Ronald Bato de la Rosa.
0: Arangkada sa kabutan.
2: Bidag ngano after several months of absence, hayahaya ra ba? Ha? Kita taong mga yano? Ha? Kung mo absent kanita without pay, pero di ay Bato de la Rosa bisag absent. Sukad pa ni atong miaging Nobyembre, hayahay kayo dawat sa iyang sweldo nga dulaan sa 300,000 pesos matag buwan, mga kabibes.
0: Arangkada sa kabutan.
2: Pagkahayahay. Unya, kadtong hitabua pagkalunes, dito mahingpit kung why communication. Why communication tali ni Bato de la Rosa o ni Alan Peter Cayetano?
0: Arangkada sa kabutan.
2: Si Alan Peter Cayetano, ha? Nabuking ni nga siya gidi ay nanawag gani sa iya pang sakyanan. Mo'y gisakyan ni Senador Bato de la Rosa ni atong pagpatimaw niini ni atong Milabayng Lunes.
0: Arangkada sa kabutan.
2: Naitimang si Kabibes sa Francis Yan Yan Yan Huerte. Kabibes, morning diha. May pag-iulit nila ang tisyo nga gigamit ni Piyaya kay wala may luha. Naong ramay giguba-guba. Atong dugangan ng imong tampo, Kabibes, be. Si Aw sa kay Kakabibes Francis Yan Yan Huerte da. May pa kuno giuli ang tisyo nga gigamit ni Piyaya. Piyaya di si Senator Ala naman Pia Cayetano kay wa may luha unya naong raman kuno mo'y giguba-guba. Bitaw ba nga nahog na lang dagang meme karon sa social media. Doon ay PAMAS Award, doon ay Oscar Awards, kay og imo gitong sutaon ba na booking pamanggid sila sa investigasyon. Maubitaw ni hinungdan nga taliwala ni atong klaro kayo nga pag maniobra ni Senate President Alan Peter Cayetano nga aligre lagi. It's a series of maingon ta comedy ang nahitabo sa Senado, mga kabibes.
0: Arangkada sa kabutan.
2: Kayon saon, hapit mo ta yun madakop si Senator Alan, Senator Bato de la Rosa, mga kabibes. Ha? Apan iyang gitapik ang duha ka mga babae nga NBI agents nga miingon niya, sir, kanang mga NBI me, di ay warrant o marasalang ni mo. Agitapi niya, matun pa kuno niya, gibugno kuno siya. Tan, ngingiga sa ni mo, sokole kag babae ba to?
0: Arangkada sa kabutan.
2: So yang giwakli katong duha ka NBI agents, amo tong nidaga na siya unya kini ramang ubang mga content creator nga mga siaw sa kayo, mga makaingon ko nga mga maigid mo himo content ba. Ah, ilang gisuwayan oy ni sak ni adto sila Senado. Nya ilang gisuwayan ang pagsaka sa hagdanan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Wa sila waagi og elevator. Nga kibaw bugod sa pung panila. Mao ko nung nadagma ang yun si Senador Bato de la Rosa, mga kabibes. Kay slide ko nung oy dakin ask ko nung ang kinini ang hagdanan dito sa Senado, mga kabibes.
0: Arangkada sa kabutan.
2: Agibay na na, mga kabibes. Ang aang masag, himuon na lang hugaw ang ilang hagdanan dito. So, muna, first day pa lang maklaro na nimo nga tinuyo gid ang tanan. Kay bawa ba mo unsay inside story na nabutyag ron? Dili magyud unta si Senate President Alan Peter Cayetano. The original choice ang gisabutan mao si Senadora Loren Legarda, mga kabibes.
0: Arangkada sa kabutan.
2: Unya, si Loren, wa ba nakatawag ni Bato? Aw, hayahay kaayo si Senate President karon Alan Peter Cayetano, mga kabibes, kaya siya ba ni communicate?
0: Arangkada sa kabutan.
2: Matod pa ni Kabayb 0792, sir, ang composition sa majority senators kay duha ka convicted. O tinuod bitaw, no? Jingoy and Ruben, usa ka fugitive Bato og duha ka involved sa flood control. Cheese and Joel Villanueva. Idugang pa na to si Jingoy Estrada nga basig karong pila kaadlaw mugawas ang iyang warrant of arrest, Kabaybs. 0792.
0: Arangkada sa kabutan.
2: Tinuod ka mo ni Kane Observer nga mao na ang atong gipatigbabaw didi. One must be a keen observer on what is happening in our country today. Ha? Dita na mutuoan ang ilang mga naratibo sa pikas. Klaro man diba? Nara ba nung pila ka adlaw, dakanang mahilak ani mga kabibes. You know what? Kay gibutyag kagahapon ni Congressman Terry Rirod sa Ako Bicol, Bicol Saro Party List, nga unaho nila pagtuki sa Articles of Impeachment. Ang katong kalabot sa gihimo nga pagpanghulga ni Vice President Sara Duterte ngadtong PBBM, ngadto ni First Lady Liza Araneta Marcos og ni kanhi Speaker Martin Robaldez. Kay matud pa sa maong congressman nga mao ni labing sayon nga klarong ebidensya kay video mismo ni Vice President Sara Duterte.
0: Arangkada sa kabutan.
2: Ang ilang agpas nga karong Hunyo, way mga kausaban, magsugod na gyud ang trial sa Senado kalabot sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
0: Arangkada sa kabutan.
2: Apan, wa pa muna, diri sa ta sa teleserye, Senado. Ha? Nga, raba, unsay premise gahapo ni kinini ang Senator Pia Cayetano nga niya pa wa kuno mangumusta niya ang iyang mga kaubanang mga senador nga iya kunong nailhan tag 15 to 20 years motong nihilak siya pero matud pang kabayb siyan yan worth Francis yan yan worth nga ang naong rakunoy giguba-guba unya wa gyud kunoy luha. Matod pa ni Kabayb sa Francis Yanyan Huerte. Kabayb, wala to mapandol si Bato, gitukbo to sa yang staff. Kay imbis 6 months na unta sila gabakasyon with sweldo, gipadali-dali pa hinuog duty, moto galagot iyang staff. Ikaw ba, ha? Kabibes Francis Yanyan Huerte, siaw sa kakabibes da. Imong basang palabian gitok mod. Ayahayon ta sila no 6 months so why kana na ang karong trabaho niya sweldado. Bitaw, to be serious about it mga kabibes ba. Igawas ra baron nga gipanghimakak sa usas mga sakop sa minority black. Unya gikan pud sa usa ka reporter dito sa kauluhan. Ha? Uga ka masayo parang si Mian Los Baños sa TV5 network mga kabibes nga nihangyo lang ang iyang source nga ay lang kong anli mao ni ang among text sa GC. So na dito ni ingon gyud ang minority senator nga nangumusta unya nitubag panggani spaya mga kabibes nga okay ra kuno sila unya kalit man lang ton hilak kahapon. I am trying to retrieve that kind of kininiang material mga kabibes. Na maugig ingon sa kining senador gikan sa minority black ambot og kinsa kaha nila. Ha? Nga dili tinuod oy. Kay matud pa sa source sa maong reporter. Ha? Doon na sila'y group chat nga nangumusta gid siya mismo. Ha? Kay niya palagi di magina tinuod nga wa may manginano nga doon nila.
0: Arangkada sa kabutan.
2: Gani before sa maong pangitabo mga kabibes, gipaklaro kagahapon ni Senator Erwin Tulpo nga gipapauli man silag sayo ni atong adlawa. Sa wa pang hitabo nga nagpagbuto-buto dito Senado. Ang niingon resad si Senate President Alan Peter Cayetano kay ang magkokus ra sumala pa ni Senator Erwin Tulpo ha? Ang mga sakop ra sa majority black.
0: Arangkada sa kabutan.
2: Motong sayo sila gipapauli. Motong wa sila diha niya nang gabi una. Ha? Kaling lang kay ambot ba? Apil pa ba sa ilang script? Ila pa magyong gipalabian? Ha? Tanaw mo gud nako mga kabibes. Sila manggoy nahug nga pike na niining sitwasyon na karon. Ha? Sila nagyud kay ha? Na-establishar man sa investigasyon mga kabibes nga ang mas daghang pagpabuto sa armas ni Puego gikan man sa grupo sa Office of the Sergeant at Arms nga gipanguluhan ni retired Major General Mau Aplasca mga kabibes.
0: Arangkada sa kabutan.
2: Kayog under attack pa sila, di lar susimba ko ba? Di lar tumaw'y may tabuoy. Unya, kaysa may mga atake nila, taga-gobyerno, NBI. That is very unlikely mga kabibes, di na may tabu. Ah, nga naman, good town. Nga naklaro man nga, doon ay suwat mismo ang GSIS General Manager nga si Wick Biloso. Ngadto mismo ni NBI Director Melvin Matibag nga nihangyo silang security ngadto sa premises sa GSIS mga kabibes.
0: Arangkada sa kabutan.
2: Sumunay na itabo. Ha? Kay kugwa pa na ito mag senaryo lagis General Aplasca dito may itabo ang kaguliang. Oy. Nga tanawa humanda itong pagpubuto-buto. Adi aron. Ha? Mahog nga fugitive of the law si Senador Bato de la Rosa, mga ka-vibes.
0: Arangkada sa kabutan.
2: Unya araba. Ha? Doon ay mga legal experts ang niingon nga angayan sa nga manubag labot ni ini ang asawa ni Mariel Rodriguez. Kailang tingali mo? Kanang gingalan o Senator Robin Padilla nga mahimo siyang kapasakaan o obstruction of justice ingon man harboring of criminal, mga kabayb. Kay doon na may warrant of arrest, doon na may standing warrant of arrest si Senator Bato de la Rosa. Usas ni Sulte ni Ana si Congresswoman Laila de Lima, usa sa mga sakop sa House Prosecution Panel. Ha? Nagkapatong-patong na ni Ron. Aw, og makasuhan si Ruben Padilla, aw, maingon ta, di lala niya ay way labod niya niya magkaingon sa taog. Unsa atong ikasulti, mga ka-vibes, Mayra.
3: Mayra!
2: Ha? Kaya nga no, klaro man kayo, dunay CCTV footage nga iyang sakyanan ang gigamit. Dunay CCTV footage nga silang duha nagkuyog yun padung sa iyang sakyanan. Ha, naguna gamay si Ruben Padilla o niya nisunod si Senator Bato de la Rosa. Mga ka-vibes, mapost lang sa kokay alas 8 naman ato ning ipadayo ng atong panagiskot human lang nining mga mahinungdanon kayo palihog standby.
0: Aral!